0: choice. Get their birth.
1: Kini ang balita Pilipinas sa tugan nato sa Tire Queen Goodyear Service. Thank you. First stop in first class at Tire Service. Dalan Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Giingon sa Philippine Coast Guard nga gibabagan sa mga barko sa China ng operasyon sa Pilipinas dool mismo sa Pag-asa Island. Among operasyon, gitumong batok sa mga langyaw nga fishing vessel. Gisuspitsahan kining nangisda gamit ang dinamita. Matod sa Coast Guard, may lupad usab sa maong lugar ang mga helicopter sa Chinese Navy. Ihulagway sa Coast Guard ang maong lihok isip dili kinahanglan unta ang ilang pagpanghadlok.
2: Giduso ni Senador Jeffy Ericito ang pagdubli sa binuwan nga social pension sa mga kabus nga mga senior citizens gikan sa 1,000 hangtod na sa 2,000 pesos aron makatabang sa ilang mga gasto sa pagkaon, tambal, panglawas o uban pang nagunang panginahanglan. Sa Senate Bill numero 2522, gipahayag ni Ejercito nga amindahan ang Republic Act 1196 nga nagtakda sa kasamtangang 1,000 pesos nga binuwan nga social pension para sa mga kwalipikadong mga senior citizens.
3: TYRD Radio Balita.
1: Balita. Balita sa gawas sa nasudugang paugnat sa kusog humani.
4: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Naglusad o gandakong opensiba ang Yemen. Batok ini sa gipaloyuhan usab sa Iran nga Houthis. Tumong sa mga operasyon nga mabawi nila ang mga teritoryong kontrolado sa Houthis. Matos sa gobyerno, ipadayon kini ang kampanya. Ang tod nga mabawi ang maong mga lugar. May samot usab ang tensyon human gipalapdan sa Houthis ang ilang kontrol dool mismo sa El Mandeb Strait. Nagpataas kinis kabalaka sa international shipping o humanitarian situation sa Yemen. Gikan sa DYRD Bull Chronicles Sports Monitoring Center ang balita sa pagkakasunod.
2: Sa pagtapos sa Asian Games, nakakuha og 4 ka gold medal ang Pilipinas, 9 ka silver og 16 ka bronze. Diyan mitala tanan sa 29 ka mga medalya. Kini gitaho nga pinakamaayong pag-angkon og medalya sa Pilipinas sud sa 64 ka tuig. Si Carlos Yolo nakakuha og 2 ka gold medal sa floor exercise og vault. Samtang si AJ Obiena nakakuha og gold medal sa pole vault o nakahimo og bagong record sa Asian Games nga 5.91 meters. Si Alex Ayala nakakuha usab og bronze medal sa women's singles tennis. Si Jesus Yape sab nakaangko og unang gold medal sa virtual taekwondo. Sa balitang artista, gipangayag ni Jolie de Belen nga dili na unta padak-on pa ang away sa mga hamtong tungod kay ang mga anak ang mahimong maapektuhan. Kiningkabahin sa wa pagsustento ni Patrick Garcia ngadto silang anak ni Chinelen Mercado. Mingon si Jelly nga ang iyang simpatiya anaas sa mga bata nga si Alex Jazz, anak nila ni Patrick Garcia o Chinelen Mercado. O usab si Michelle, anak ni Patrick o siyang asawa karon. Ipasabot usab sa actress nga usa ka maayong kun ang usa ka maayong amahan, dili lang maayo sa iyang anak, kun dili maayo usab sa inahan sa iyang anak.
1: Bukti sa peso, itandis dolyar, baga sa lapis kalibutan ni mga gutloa.
2: Ang US dollar, 62 pesos o 74 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 80 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 12 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 2 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Saudi riyal, 16 pesos og 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos og 8 centavos. Euro, 70 pesos og 54 centavos.
1: Ito na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in First Class Tire Service, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Agig panapos sa mga balita. Sa Tire Queen, Goodyear Service, take mga pulong sa kaalam.
2: Ayaw tubaga ang tao kung ikaw nasuko, o ayaw paghimo og saan kung ikaw malipayon kaayo.
1: Mukad to ang nagbagang balita. Karumbutan kayo na bati paguna. Dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, usang anusap ni Sir Rachel James, kagawad Jerry Cahe, usang ato ang attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Og kinisigli or call you ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita dinhi sa DYRD. May buntag.
3: DYRD Gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 6 minutos pasado. Gisaligan

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkauban!

0: Drink responsibly.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.

0: Aron kada ta mga kaigsoonan, maayong buntag ni Father Lionel Grado na namin na ito karong buntag. Uga mga uban pa mga suki na ito. Listening dyan sa Tawis. Salamat kayo, Mrs. Brigonda. Ba, hindi 8 minuto, sumang nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na medyo magputok-putok mga kaigsoonan sa social media. Ang pagsaway sa Bohol nga mahal nga destinasyon, dalar. Matod pa nila. Dalar ang Bohol mga kaigsoonan. Niadtong una, kini kabahin sa Virgin Island o Garong Bago, kabahin na kini mga kaigsoonan nga mahal nga isda nga Pampanaw. Bida ning Pampanuhan eh, ha? Unsa ni mga kaigsoonan, tinuyo ba aron na madaot ang Bohol isip usa ka destinasyon? Unsa kaha ang aksyon sa Kapitulyo bahin ning maong black propaganda batok sa Bohol? Pero og tinuod man gani, nga mahal mga kaigsoonan dinhi sa atong lalawigan, unsay himuon aron mapakgang kining maong badlungon nga mga oportunista, nga mga negosyante sa turismo? Kini mga isuon mo itong isgutan na karong buntaga tungod kay ang ato ang lalawigan sa Bohol may pakanaog ni ining gitawag og fair provincial fair market value program. Is this fair enough, mga kaigsoonan? Ato kunong istoryahan eh, unsa ning maong giingon mga kaigsoonan nga provincial fair market value program, musulbad ba ni sa kamahal kadalar sa Bohol? Atong subayon ang Kapitulyo karong buntaga mga kaigsoonan dinhi sa atong pagpanaguban uban nato karon ang atong provincial tourism officer si Miss Joanne Pinat. Ma'am Joanne, good morning. Welcome sa atong programa inyong alagad Bong Bulyeser po, Ma'am Joanne.
1: Maayong buntag sa tanan natong suking tigpaminaw. Maayong buntag sa
0: daghan ang nag-ingon nga dalar ang ato ang lalawigan sa Bohol if we talk about tourism, Ma'am Joanne. Unya karong bag-o tungod atong isdang Pampano nga perting mahala matod pa, mura og na starring na puta social media. Ma'am Joanne, sa inyo hang buhatan sa PTO, gi-acknowledge ba na ninyo nga mahal ang ato ang turismo sa Bohol?
1: Ato ang gitan-aw no ang aning consumer nga low shortage.
0: Okay, go ahead ma'am. Go ahead, Ma'am Jo.
1: Oh, yes. Ang ato ang gitan-aw dili lang ang presyo no, kundi li ang value gyud sa imong sa ilahang service pod. Sumuo na nga gi kauban sa LGU sa Panglao, ato ag yung gitan-aw ang mga establishments pod. Ilabi na kaning mga naa sa mga kilid-kilid nga wala sa resort or wala iya mo added facility unya mo presyo og kanang pareho og presyo dito sa resort no kanang pananglitan nga ning naa ka din sa kilid sa kalsada sa Alona unya mo presyo ka sa imong mayon tag coconut cake. Unya powder ra di gigamit pero ang presyo tag 300 ang usa ka baso, whereas og maadto ka dito sa resort 300 ang usa ka baso pero fresh nga buko, pwede ka mo tambay bugnaw ang imong palibot na kay tig serve na itighatag og tubig. So it's not about just the price nga to ang tan-awon pud nato ang ubang facilities nga gi-offer og ubang services nga gi-offer.
0: In short, Ma'am Joanne, contrary sa gisulti sa uban kanang banha diha sa social media nga dalar ang Bohol, sa inyong tanaw diha sa Provincial Tourism Office, dili mahal, fair enough lang siya.
1: Ang ato ang tanaw nyo ang kauban ng mga services. So mayon tang fair kung naa siya sa resort.
0: Okay.
1: Pero kung naa lang siya sa diha sa kilid nga walay added value ang iyahang presyo nga gi-offer, no mahal gyud siya para ana nga item. Og mayon ka og isda nga gipritura unya imong presyohan og tag 200 no unya naara ka ang imong diserban plato lang sa buok mulingkod ka in 15 minutes pahawaon na ka, so kana ang mahal.
0: Okay, so with added value, mo na iwa makita sa uban, no? Ang ilang tanaw lang ang presyo sa isda, pilay presyo anak sa merkado, wa na kwintahan nila ang added value nga appeal siya sa pricing if you are in a resort o diha sa Panglao. Yeah. Ma'am Joanne, no?
1: Uban na tong pagatan-awon manggod ang quality sa iyahang pagkaon, ang location, ang amenities, ang service level, ang operational cost. So dili lang basta kay usa ka presyo, would say nga mahal na or dili kay ato agyong tan-awon ang uban nga services offered og amenities nga gi-prepare pod para.
0: So lahi gyud ang kun ato lamang ning mura kita street language nga pagka-istorya, lahi gyud ang presyo sa murag inon natong punga okay-okay ikumpara atong gitawag itong branded baka og sanina mo itong gatagaang analogy ani Ma'am Joanne.
1: Oh, pero og mayong kag okay-okay na imuhang pwesto niya, imuhang presyuhan og murag branded, maunay mahal.
0: Ah, maunay mahal. Ah, okay, so yeah, that explains nga nung ingon na ni ang pricing nato. But nevertheless, ang provincial government in response to this ingon natong punga, if they consider this a black propaganda against tourism sa Bohol as a destination, gahimo aning gitawag og fair market value program. Pwede ba nato mapalawman ni gamay Ma'am Joanne og unsa ni bahin? Unsa tumong nini?
1: Kaning ato ang Bohol Fair Value Tourism Program, gihimo niya siya nga response anang mga reklamo nung kaaron adunay kadangpan ang mga consumers na to, ato ang mga kliyente na sila'y kareklamuhan, unya matagaan good food og sakto nga pagtagad or ato ang maimbestigahan kung tinuod ba, kung dili pod, ato apoy ingnon nga dili na sa tinuod. No, so kaning fair value tourism program gihimo ni governor together with a consultation no sa ato ang tourism council aron gyud ma-address ning mga complaints related ani. So this will be a interagency nga task force no to address price transparency and consumer response na apotay rapid verification system nga himuon under ani nga program nga mutan-aw gyud kung tinuod ba ang reklamo or dili to provide fairness pod both to the consumer and to the business establishment.
0: So akong na sabtan sa imong explanation Ma'am Joanne, murag nahug ni siya og a complaint desk something like that kay gasgot ka bahig na imo reklamo na imo tubag at atong present setup karon sa PTO wa jamo tay complaint desk Ma'am Joanne.
1: Aduna kitay feedback mechanism nga naa sa ato ang mga nagkalain-lain pod ng establishments pero QR code kini sa og dili ni mo scan dili ka mo reklamo dili po na mo makuha ang inyong mga concerns no. So ang mga tao mo diretso og post sa social media so karon ato ang pag strengthen nato ang information drive nga naa ni siya nga mechanism nga pwede ninyo sumbungan no. Pwede
0: okay.
1: Na ito na ipadangat ang ato ang mga concerns.
0: Okay, meaning atong i-divert no ang ilahang social media action to aning maong fair market value program desk Ma'am Joanne, no? Imbes nga mo dito sila og post, mo inquire sa sila una kung saan ka tinuod o kung saan tanawan ninyo ni rather than going wild di sa social media.
1: Yes, sir, Tibbs. Kay dili man sa ingon nga i-divert ang ilahang gusto, pero tagaan na to og sakto nga platform diin ma-address gyud og sakto sa kanang concern nga agency ang ilahang mga reklamo. Kay og sa social media, bisan kinsa may makakita, pero dili man tanang agencies na sa social media kanunay. No? Government agencies do not always na to ang social media kung wala sa ato ang sakto nga kanang complaint desk or ato ang feedback na system.
0: Mm-hmm. Okay. So
1: nindot ni. Ato ang paminawon ng mga ilahang ipang post on social media mo na nga naan siya nga committee kay aron mo tan-aw kung tinuod ba or dili. Kay aron dili pud madaot ang usa ka establishment ma-provide pud nato ang service nga gikinahanglan sa consumer og unfair man gani sa iyaha ang iyaha experience nga scam or malalo or wala siya kahibaw. And then kaninga platform maghatag po ni siya og access no sa tanan nga mga service providers nato pwede ninyo makita ang unsa nga serbisyo ilang gi-offer tagpila asa ni dapit no
0: okay, ah, okay. Okay. Maghatag po ni og guide nila kon asa dapit ang mga pricing aning mga prime unsa ba mga
1: yes,
0: mga triple S, tawag nila ana 5 star 3 star something like that ang mga label sa mga resort Ma'am Joanne no so buti pasabot Ma'am Joanne atong i-acknowledge nga before wad mo ta ani ang mga taway ka kuan lang general lang ang ilang approach sa pagreklamo wag yaw-yaw lang diso sa social media tungod kay in the absence of proper office or specific desk or person or office nga ilahang kasumbungan. So hopefully with this intervention, mamagnit na to ang ilahang complaint nga anis lang mo dito before mag-social media, baka sila Ma'am Joanne. Are you saying ang PTO mo'y mag-lead ni ining maong gitawag na itong programa, per volume program?
1: Kanisa nga committee under gud ni siya sa Office of the Governor that there are provincial administrator na ang provincial tourism office nagkalain-laing mga agencies kauban pud ang provincial tourism council ug ang mga LGUs okay ang mga LGUs nato labi pang Law ug Dawis naman na sila yung mga tourism help desk nato dinha naabot tay information counters no but para lang madugangan gyud ang access sa mga tao para makahatag sila sa ilahang feedback mao ni nga magama ta og sistema wherein maka submit sila sa ilahang complaints o sa ilahang concerns and recommendations po base sa ilahang na-experience.
0: Mm-hmm. Kung sa traditional pa nga paagi, wa pa ang social media, wa pa ang internet, wa pa ang cellphone, na igibutang diha sa mga opisina ng ilahang front of their office.
1: Complaint desk.
0: Complaint box, no? I-drop ng inyohang mga complaint diha kay tanawon. 24/7 ba ni siya? Anytime naabay mo responde kung doon na manggali mo post sa ilahang mga reklamo, musod anang maong
1: yes,
0: mechanism. Mauna.
1: Yes, I think mauna ang ato ang tumong nung naagyoy ma-acknowledge, ma-record ni siya 24/7. Unya, na immediate nga coordination kung asa ni dapit nga concern nga LGU or establishment or service provider atuan and then ma-activate na pod ang mga nagkalain-laing agencies depende sa concern sa atuang customers or clients or bisita. Dili lang ni siya para sa turista kundi pala po ni siya sa tanan nga mga bulanon. So you can always put out ang atuang mga concerns or even recommendations, no?
0: Mm-hmm. So, umuone, the provincial government is always awake. Aron mo cater ni ini, no? Tingali, dili lang po mahimo 24/7 lang ang provincial governor's office, kundi dili appeal po dili ang mga kalungsuran. Miss Joanne, no? O tingali we can tap the ill dream kay di man mga tug sila kay kuan man tili sila no red alert mo na 24/7 aron baka nanay dali-dali nga makaresponde sa ilahang mga reklamo. Duna na ba tay gihimong launching ni ini nga maong pamaagi na to Ma'am Joanne?
1: Unsa to sir?
0: Gi-launch na ba ni nato meaning ato na ba ning gisuwayan nga gasimulation na bata ani kabahin ini how we can respond effectively?
1: Wala pa ta mag-launch ni ini kay tungod kay gi-discuss ni nato sa Provincial Tourism Council gi-present pa pud sa kalain-laing agencies no and bago lang gipagawasan ang executive order kabahin ani but after an after sa pag hisgot ani nga mga terms sa system na ato ang gi-propose then mag-launch ta and we will also have a simulation.
0: Yeah.
1: So wala pa ni siya mahitabo but tatuan ni siyang naaw nga within this month ma-launch gani nato.
0: Okay, nindot kayo. The idea is very good Ma'am Joanne no kay somehow it would channel no sa mga huna-huna sa mga tawhan. Tingali in the absence of this mo nang mga tao ditso-ditso lang mag-yaw-yaw diya sa social media. Wa jamoy kadungan nga insakto. So but with this tingali ani na sila mo dong ani na sila mo mo reklamo kung tinuod silang nagpakabana for Bohol then they have to give their comments and suggestion Miss Joanne.
1: Yes, ug tinuod man gani ang ilahang mga concerns no ato ag yung taga anog sakto pud nga pagtagad.
0: Okay. So thank you for this innovation and hopefully it will address no kabahin ni ining maong mga reklamo but ang atong baruganan sa Provincial Tourism Office ang ato ang pricing din sa Bohol, fair lang yun siya. Tungod kay it depends on the added value, it depends on the amenities, the quality, the service level. Munang dili yun, ay appeal na og kwinta. Kaya aron dili ka makaingog mahal. No? Dili lang kay ang presyo sa isda, gibaligya diha compared to the isda, gibaligya sa merkado, there is dao, maingon ng kagmahal. No? But we have to think of the added value. Mao gyud tila na ma-emphasize taman-taman, Ms. Joanne.
1: Yes, tungod kay naa ba man po yung added services yun. Lutuo na siya, ipahilo na ka, tagaan ka og saktong nga pagtagad while naa ka din sa ilahang establishment.
0: Naay waiter, so, naay waitress.
1: Po man ta mag-ingon nga Bohol will be the cheapest destination, but we will be the worth every penny nga destination.
0: Mm-hmm. Okay, dili ko no makamasa ang tourism sa Bohol, Ms. Joanne. Kung mag-isigot ka sa ato ang review sa mga tourist tourism players din sa Bohol, kasagaran nila, namang yun na sila yung mga desired market nga gitarget sa ilahang mga negosyo. No? Kasagaran, na Ms. Joanne, kinsay gitarget aning ato ang turismo sa Bohol? Bulk of the ino na ito kung mga turista nga gitanaw?
1: Ang ato ag yung na atong specific nga target market, you know, lain-lain man na siya na may mga premium nga mga hotels. Syempre ang ilang gi-target are the high spending market, mm-hmm, the longer stay market, no? So naaputay mga mid-range nga mga service providers, mga accommodation establishments nga kaya pud at nga kani nga mga budget na putay mga budget nga mga categories. So kada turista, If you want to plan your travel, naagyud tay mga service providers nga makahatag sa serbisyo depende sa inyong budget. Mm-hmm. No, but Bohol wants to position itself para sa mga turista pod nga responsable, kaya mo spend, no, para pod makita ang ato ang mga komodidad dinhi kanang mga turista nga makakita sa value sa effort sa communities, giunsa nato pagprotektar ang ato ang natural resources nga ilahang gi-enjoy why magbisitad sila diri sa Bohol, giunsa nato pag-atiman ang ato ang mga nga ilahang anhion dinhi nga mo ilason sa ilahang pag-anhi. So tagaan nato og premium ang ato ang pag-alaga, ang ato ang pag-train sa mga tao, ang ato ang mga facilities nga gi-improve. So ang ato ang gi-target are these responsible and kaya mo spend ng mga tourists,
0: mm-hmm,
1: who,
0: okay,
1: see the value of community work for, mm-hmm, for tourism development.
0: So kada tourism player or kada negosyante, lahi-lahi sila og target market na ilahang gusto tumahalon, na apoy target nga pangmasa. Tingali guide na lang tingali anak nila, Ma'am Joanne, tingali with this intervention nato, just like what the city of Tagbilaran nga ilahang gihimo podong karong bag-o, no, kaning giingon nato nga fair value nga strategy, maghatag nila ni og giya og asa, dili lang asa ning mga restaurant specific lang pangutana, if I have 500 pesos where can I spend this in Panglao nga malingaw ko, if I have 1000 pesos where can I spend this money in Panglao nga malingaw ko, murag something ingon anak tingali, Ma'am Joanne, an ba nga mura ba og lingaw na ka anang imong 500, lingaw na ka anang imong 1000, a guide nga something like that, tingali mo gam-an tili na og programa something like that, Ma'am Joanne, no? Kay aron pod direct gyud ang imong pangutana, nakoy 500 ra mo ni hong kwarta, way problema, totos aluna na ay tindahan diha nga barbecue mo ni, lingaw na. Hopefully with that intervention, Ma'am Joanne, maghatag ni Ogiya na to sa itong mga katawhan. Okay, kaning ang reklamo po taman-taman, tinood na naibog di gutilipuni sa naibog po ni Jamo tingali anang mga amenities na to diha. Tungod sa kaibog na dili ka afford, mo nang usap po nas manginang giyaw-yaw tingali diha sa ito ang social media. Ang uban telepon anak, Ma'am Joanne, pang content nila, nahibaw sila nga na ay proper way of doing things, how to lodge the complaint, where to go, pero di opted nga magwild sa social media for the content of it, Miss Joanne.
1: Maupod.
0: Lisod na kay naman po ilang mga direksyon sa ilahang monetize ng ilahang mga contents. So Miss Joanne, finally, unsay sunod nga mahitabo niining gibalita karon nga ang Bohol dunay gitawag og fair value program, unsay sunod nga lakang niini, Miss Joanne, towards this end?
1: No, actually, karong si Manaha, aduna kita'y workshop yun kauban ng ubang kauban ng mga nagkalain-laing tourism stakeholders nato, no, para po magtanaw saan po nato pag-market, pag-reposition sa Bohol, and then simultaneously, we will also be doing kaning atong research on the different service providers. Kani ato ang giingon nga asa ang premium, asa ang mid-range, asa ang budget, no, kinigya kinahanglan pod sa tabang sa mga ato ang component city, sa municipal governments, sa ato ang mga tourism establishments, so transport service provider, nagkalain-lain nga mga establishments nung nag-serve sa ato ang tourism event. So kini we expect everybody to really cooperate for Bohol, no, kay ang kadaot sa usa ka establishment kadaot sa tanan para sa Bohol, no, og ang maayo po nila nga makita nga practices maupoy dili lang kay Panglao, no, kun dili tibuok Bohol as a destination ang apektado. So kitang tanan magtinabangay gyud, because the tourism is not just a responsibility of one office. This is a shared responsibility nga ato ang pag-aampingan ang ato ang destinasyon, kay kini may nagahatag nato og livelihood opportunities, nagahatag nato pud og pride, no, as Boholanos.
0: Salamat kayo, Ma'am Joanna Pinat, sa ato ang provincial tourism office. Salamat kayo og mayong buntag kanimo, Ma'am Joanna.
1: Daghang salamat, sweeties, mayong buntag sa pandigtak. DYRD
0: Gisaligan. Ang atong Provincial Tourism Office, mga kaigsunan, head Ma'am Joan Pinat, Fair Market Value Program, mga kaigsunan, kung atong isummarize ang maong programa, kung ato ning ibalik lang tao sa mga panghitabo kanito nga wapay internet, muna ang itawag suggestion box, complaint desk, mga kaigsunan, pero adto na sa internet, adto na sa cellphone, social media na. Sakto po na, no? Kaya aron na tungod tingali kay way klarong mekanism bahin na ng asata mo mo reklamo, mo nang uban mala, sige, pataka na lang din ito, ano mo. Unay usang mo post, kuninit po dayon itong uban, bisag, wala mo po yung nahibuan, kuninit lang dayon, ha? O, kung tinuod ang nagpakabana for Bohol, mga kaigsunan, atong tabangan ng lalawigan sa Bohol. After all, we are not just helping the negosyante, but we are helping the workers ng mga bulanon, no? Kung atong iduot ang Bohol, tabla rata gaduot mga kaigsuunan na ng mga workers na to, no? So think about it, no? Offer solutions. Dili lang kay saway. Offer solutions. Kung naamoy nindot best idea, you offer those ideas. Tingali, magamit ninyo ng mga idea aning ito ang itawag na to o Fair Market Value Program. Offer your ideas, no? While it is okay, while it is your right, and we respect your right to complain, mga kaigsuunan, kabahin niya ni Mutanga, nindot po og mo-offer ta og mga alternatives, mga solution. No? Kaya not only, para aning itong mga workers, imagine, og mahagba ng turismo na to, tungod ng inyong mga bagot-bot na social media, kinsa may inyong giduot, ana, atong giduot, ana, ang atong mga trabahanting bulanon, no? So, we will help bulanon, no? Kung naatay suggestion, ang pagsaway nga mahal, tingali tabang mo na, no? Aron baka mo alert sila kay mahal na, no? Pero as explained, mga kaigsuunan, fair lang siya. Di man siya mahal, no? Kay waman ni mo kwintaha ang added value. Malingkod kag laming lingkuranan, laming nga ambience, na mo serve ni mo, na mo hatag ni mo tubig, na entertainment. Oh, alang-alang mag-imuhang presyuhan ang imong isda og mupatong ra kag 20% na kung palit, no? Lahi gyud, no? Lahi gyud na. Sir Tibbs, good morning. Kanang kamahal sa presyo ayaw og palit og why wawats. Pinugsanay ba di ay ni Father Dong? Mabah Father Dong. Di mo nang taga-guide nato, no, ang mga turista. Og naa kay budget nga 1,000, asa ka anang dapitas Panglao nga malingaw na ka? Kana aron kuan ba, ha? Aron sulit ba? Ditso-ditso na kagdong, ha? Ngano man sa Siargao o Boracay, wala man gold issue. Kay kaning Siargao o Boracay, tuyo o Boracay, tuyoon mangun ni kayo. Ang muan ha-anak na aso'y kwarta. Kaning Panglao, kay di mangun ni tuyoon kayo, kay naaram ko dan eh. Mao na explanation na. Kay katong mudong dito na aso'y kwarta, di mo yung mga reklamo. Nang reklamo, ani po sa Bohol, ambo to nangan ha, baka po na sila sa Panglao. hingkunin ito po na sila si isyo ng social media tingali, no? Dili maparihay gud na to. Nganong Siargao is an island, no? So, kung mo ato ka dito, mag-aeroplano ka, nadyo kay kwarta, mureklamo ka. Aeroplano ka dito, mureklamo ka, mahalo. Adyan mo na, kita dire kayo, masakay ramang gud na to. Habal-habal ng panglaw. Muna nga, lahi ang sitwasyon, na lahi ang sitwasyon. Diyan mo siya mareklamo dito, kay expected nga mga sapian doon ang nangadto dito, ka-afford good sila. Boracay is an island, no? Magtukag kalibo, may aeroplano pa ka from Cebu, ato kalibo, Aklan, no? At Katiklan. Nga masakay pagkagbangka. Siargao is also the same setting, no? Sakay po kag aeroplano, mudong ka dito, island na siya. So, naadyo kay kwarta, mudong dito, no? So, dyan mo dyan mo reklamo, no? Dili dyan mapariha. Hindi dyan mapariha. Dili na to mahimong example ang Boracay o Siargao. Kaysa iyang landscape, iyang topography, lahi o porma. Kita, nahog magdili island ng Panglao. Kaya na may karsada, duha, tulo na hapit. Nahog nagdili na island. So, ang access na to, dali rabi sa kinsa, dato or pobre makaanha. Inlaktod pagkasulti ba? Sa Panglao, dato og pobre makaanha. Sa Siargao og Boracay katurang na sa pian jo makan. Sa pian jo makan do kanong ga budget og mako, ha? Kay may plano ka magpambo, ha? Oh, unya sayang ka moadto ka dito og sang adlaw ra. Mo na nga ga bound jo kag daghan. Di jud mag reklamo. Okay na ga budget jud sila, no? So dili na to mapareha. Sir Bong, naglaway ra na sa putahi kay di man ka palit. Ayaw lang po nag naglaway, no? Na may daghan, pwede magkita mo palit ang pampanohon, magluto na ato diha do, no? Iparehas na sa Japan, window machine parang LRT o MRT, ha? Card system, mo lagi. So, mayon yung idea, ha? Nga, doon ay mura complaint desk na sila ba? Nga, klaro ba? Nga, 24/7. So, na yung reklamo, pak, connect na yung tingalis ubang lungsod, o nga, ano na, unsa ba na, no? Aron makuanda yon, no? Maatol da yon mga kaigsuunan. Oras na-

0: atong pagbalik karong tataon mga kaigsunan, mag-isgot ang kabibo. Bibo nga impeachment trial mga kaigsunan. Purbida na, daghan ang mga, inaw na to, mga controversial nga mga personahe baka ang muanha karon sa ato ang impeachment trial mga igsoon. Ato nang isgutan, inigbalik na to, humanin ang pipila ka pahinomdom. Standby.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Hakna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hakna, hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, battery and motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lerbinting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
6: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
14: Para sa Shell Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Kasyali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 20.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Aligtas nung tulumanon ninyo ng alagad, karong adlaong Lunes, mga higala sing 9 minutos na humana kalabay ang alas 9. Happy birthday sa itong kauban na rin alagad reporter Leonard Simbit na nag-birthday karong bundag adlaw mga kaigsuunan. Padayon ta mga higala, mabibo ang impeachment hearing karong adlaw, gumikan sa mga ipresentar sa prosecution ang mga ligon nga punto nga ma-impeach si Vice President Sara. Oh, mo ba? Samtang gitangtang ang bribery complaint aron madali ang trial. Dunay mga pasabog nga mga issue mga kaigsuunan karong adlaw ang prosecution panel. Uy, mga pasabog mga igsuon ha. Wa na tong bribery, kay basin tong bribery og luya dili sila kasilbi ato. Ah, mamaot na hinuon ang ilang presentasyon sa prosecution mo ora toy maka maot mga kaigsuunan. Ato paminawon, kabahin ini mga kaigsuunan, maminaw ta sa report gikan sa kauluhan.
1: Iginiit ni Davao City Mayor Baste Duterte na kung alam niya lang na may business interest ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries, hindi niya hahayaang makalampas ito. Ang GenCorp ang kumpanyang nakakubra ng kontrata sa lugsod na hindi raw alam ng alkalde. Dito na lumutang ang landmark Arias Doctrine na kwenestyon ni Senator Judge Ping Lacson kung pinanggalingan ba ng lakas ng loob ni Mayor Baste na sumagot sa prosekusyon. Ano nga ba ang ruling na ito?
2: Na-curious lang ako kasi hindi naman kayo tumatanggi, no? Tinanong kayo about the contracts, tinanong kayo about yung relationship nyo sa bank. You never denied anything.
3: Bago sumalang sa impeachment court, na-brief ba si Davao City Mayor Baste Duterte sa Arias Doctrine? Ito ang tanong ni Senator Ping Lacson sa kapatid ng vice-presidente sa araw na kinumpirma niya sa korte na kilala niya at may business ties din siya kay Jaime T. Cruz ng Chinese Genby Food Corporation. Sentro sa pagharap na nakababatang Duterte ang pahayag nito na hindi niya alam na may kinalaman si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries na nakakuha ng 19 na government contract sa Davao. Ang Arias Doctrine ay isang landmark court decision noong 1989 na nagsasabi na ang mga public official ay maaaring mag-rely sa kanilang mga subordinate in good faith. Itinanong ito ni Lacson dahil baka raw ito ang pinanggagalingan ng pagsagot ni Duterte sa mga katanungan sa kanya. Nag-ugat ang Arias Doctrine sa kaso ng District Auditor na si Amado Arias kaugnay ng overpriced purchase ng Bureau of Public Works para sa isang flood control project sa Marikina at Pasig. Pumasok si Arias sa Pasig LGU ng July 19, 1978 habang ang negosasyon para sa biniling lupa ay 1977 pa nagsimula bago tuluyan itong mabili noong April 20, 1978. Ayon sa Korte Suprema, consummated na ang transaksyon bago pa man pumasok si Arias sa distrito. Ang pinaka-importante sa kaso ito, hindi raw magandang president kung ang isang head of office ay masasakdal dahil sa kanyang subordinates, multiple assignments o dahil hindi niya lang in-examine ang bawat detalye ng isang proyekto. Bilang final approving authority, imposible raw na iasa ang lahat sa pinakaulo ng isang opisina dahil to a reasonable extent, nagre-rely ang mga leader sa mga empleyado nila in good faith. Sino man daw executive head ng kahit maliit na opisina ay makapagpapatunay sa dami ng mga papeles na kailangang pirmahan. Kung ating babalikan ng trial, ito rin ang interjection ni Senator Alan Peter Cayetano sa alkalde.
4: You will not have any other time to govern.
5: Yes.
4: If you're going to have to look at each and every company, each and every document, each and every person.
5: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
3: Ayon naman sa palasyo, maaari lang gamitin ang Arias Doctrine kung talagang in good faith ang pagkilos ng isang leader. Pero kung may napansin na raw na anomalya o anumang alingas-ngas, hindi na raw ito pwede, lalo pa kung ang rason ay para pagtakpan ang kahinaan ng isang leader, kaalyado nito o mismo kapatid.

0: Okay, Arias Doctrine mga kaigsunan, na Arias. Oh, si Arias mga kaigsunan, no. Buti pa sabot mga higjelakon atong tuhog-tuhog sa ilang mga isigot sa balita, no. Oh, kay mura ba og libre kang ikaw mo head of office o imong designate ang usa ka subordinate nimo nga ikaw na mamirma ana, no. O musipyat siya, siya ra sipyat, wa kay labot. Mura way command, mura ba og dili mo apply ana ang command responsibility anang Arias Doctrine, ha? Oh, murag ikaw rin nakasayop. Kaya nganong wa ka magtarong diha. Kaya maapas ba po na ako nag-ako yung mamirma na ang papilis daghan sa ngatanan. So, uy, magbantay di ang mga subordinate di ay. Okay. Okay. Gawas kong ma-prove nga neglect of duty sa head. No? Pero with that Arias Doctrine, basing no, mingon mas basti, wako kay bawa na. Huwag appeal din ako. Suon na na. Mo'y iyahang balibad mga kaigsunan. Wala na ako ng basaha tanan kayo. Ako ng basahon, pirmahan tanan ako sang simana. Ahong, hurot o sang simana na ako ng pinirmahay ra. Dili kayo maura ni trabaho mayor. Ha? Mamirma. O di daghan yung tinuod trabaho mayor mga kaigsaunan. No? Dili kayo mamirma ra. O maula gina. So Arias Doctrine. Mauna na ilang isigutan ron. Kay kung ma-apply na ni Basti. O di siya ma-ipit. Adi man po tilituyo nga ipiton si Basti mga kaigsaunan. Ang tuyo tayo sa prosecution ato aron lang mahibaw nyo ang katawhan nga na ay igsuon, managsuon nga lahi og mga personahe. No? But ipasabot ang usa mayor, ang usa negosyante, referring to the vice president, no? Mga kaigsunan. Kinsama tun pa sa maong mga testimony o maong pagpaminaw sa prosecution mga kaigsunan na ay business interest atong kumpanya. Kaya tungod kay gibutang pun sa sell-in. Ni Vice President Sara. Ang tuyo lang tila nito nga nahibaw ba ka nga apil lang imong igsuon na niya. Alang lang magmingon kag nahibaw. Mingon sa kag wako kahibaw na. Okay, ako nang gisalig sa akong tao. Oh, wako kahibaw nga apil di ay. Matod pa po sa prosecution, dapat mga kaigsunan, kunaan na kasaranggo nga Vice President o guban pang mga head of the procurement entity, HOPE kung tawagon, dapat i-divest na ng imong mga negosyo. Mahawa, ihatag sa nimos lain, ipakubtag lain. Dili ka i-appeal mga kaigsunan. No? Aron dili, aron wa dyan mo i-gitawag o conflict of interest sa mga higala. So, mauna yung mga punto. Oy, karong adlaw mga kaigsunan na magsugod na sila o isigot-isigot kung angayan ba o convict or dili. Ha? Karong adlaw mga kaigsunan, mabibo na dito kay murag madali na ni. Ha? Mo rest na ang prosecution tingali ha mo rest na ang prosecution mga kaigsunan sa ilahang kaso kay diyan mo na may bribery dili na sila mudog bribery so kasakto ra tong grave threat ikaduha mga kaigsunan katong confidential fund issue ha og kaning ill-gotten or hidden wealth or unexplained wealth no so tulo tulura ka punto katong grave threat katong miingon si Sara Duterte nga gasugo na siya gahire na siya killer nga mupatay ni Marcos ni Romualdez og ni First Lady kun ugaling nay mahitabo niya kaning mga tawhana panimaw sini ha mao na to huma na to ha kaduha confidential fund din sa maong confidential fund mga kaigsunan nang kawas dito ang mga pangan nga wa din hiwa dito oh mga pangan nga mga bastos putong uban ha nga wa dyan mo sa record sa Philippine Statistics Authority mga unknown ha? Si Piato, si uban pa ha? Nanggawas dito ang issue nga pila to ka millions in just pila ka adlaw gi gasto mga kaigsunan sa maong prosecution na nanggawas dito nga wa dyan mo resibo kundili acknowledgement receipt lang wa dyan mo resibo kung namalit silang mga tambal mga unsa potong uban nilang ipamalit mga kaigsunan why resibo nga matud pa sa prosecution basic na kayo nga once ang gobyerno mo palit na adyo kay resibo ha mo palit ka og bullpen na adyo resibo o bikyo or alturas na dili mahimo og acknowledgement receipt ra mao na ang nanggawas mga kaigsunan no o nya karon nanggawas diha pod sa issue sa unexplained wealth mga higala ha nanggawas na pod ang daghan nga kwarta ni Sara Duterte oh dakog income gamay sweldo dakog income oh nga naa diha nang gawas sa mga kuan. Is that enough? Pangutana mga kaigsunan, ang gipresentar sa prosecution, enough na kahato nga makapakonbikto sa ato ang vice presidente. Unsay tan-aw ninyo mga kaigsunan sa maong impeachment? Unsay mahitabo sa impeachment trial mga kaigsunan? Ang uban miingon dili matapos, ang uban miingon sayo mahuman, ang uban miingon makumbikto, ang uban miingon mga kaigsunan nga si Sara Duterte makumbikto. Unya samtang ang uban miingon basig magubot ta. Oy, ang Supreme Court miingon karong bag-o mga sanaw, ha? Nga dili sa may moingon og sakto ba og di nang gihimo sa Senado kanang pagpaubos anang ilahang threshold, ha? Kanang gitawag og denominator. Dili na 24 kun dili present lang, ha? All members or all members present only. Ang Supreme Court gi-deny ang petisyon sa mga petitioners saying premature. Dili sayo pa. Huwaton sa nato nga muhimog desisyon ang Supreme Court, ang Senado. Usa patingali makahimo og opinion ang Supreme Court mga kaigsuunan. Meaning ang Senado ila sang i-convict si Sara, usa patingali sa Supreme Court miingon og sakto ba or dili ba using the 20 senator members, ha? Dili tanang senador, no. O 14 using 14 votes to convict, no. Pero 16 na, adya mo na tay istoryahon na ng Supreme Court na. Pero ang paminawo na to ang atong mga katawhan karon. Mga sanaw, si tan-aw ninyo. Ano yung mahitabo nga impeachment trial mga kaigsuunan? Si Trillanes, gi-withdraw, ha? Wa na paan, ha? Suko kay Trillanes. Suko si Jani Chis Escudero, ha? Murag na may bikil daan guntili ni sila. Kaya murag nakabantay ta nga murag kanis Trillanes, usanis gipasumingla ni Chis nga nawagtang si Chis Escudero sa pagka, akuan, ha? Pagka Senate President, ha? Pasabog ni Trillanes mga kaigsuunan, ha? Nakadawat og kwarta, 150, 200 million si Sara gikan sa China. Uy, hinoon kanis si Trillanes, dili ni magjama-jama pag istorya mga higala, kay masunog muna siya. Tanan niyang giistorya ron, halos tanan, mura naman og nang gawas na nga, murag tinuod mga kaigsuunan, ha? Halos nang sulti niya, murag kontra kay ni siya sa mga Duterte. Kanis si Trillanes, wa na, padadyo na og tawag sa prosecution si Trillanes. Ngano ka, tingali, tanaw nila sa prosecution, adyan lamang kaya basig matigaw taning na ni Trillanes, basig mamaot na ning kamada na to, total okay naman yung ato ang presentasyon sa prosecution. Di na kinahanglan pagdungagan pa ni og Trillanes nga faktor, ha? Tingali po, no? Kaya basig tanaw nila, muraman og matensyonado na hinoon na Trillanes, wala lang nila ipa-appel mga kaigsunan. Ang ato mga bulanon, naamoy tulumanon karong buntaga sa pagtawag mga kaigsunan aron mapagawas pud ang inyong huna-huna niining nagka-trailing nga impeachment trial. Trailing mga kaigsunan kay hapit na maabot sa tumoy. Mga kaigsunan, kun atong basahon ang tumoy, unsa ka ang tumoy ani mga sanaw? Hala sige, tawag mo sa atong nga linya sa Smart 0998-954-3778. Sa Smart line nga laing numero 0964-932-6383, sa Globe 0952-558-2760, atong landline numbers 41131-00235-3353 and 51030925-01-0077. Text Klamo number 0947-870-1262, sa Viber 0921-848-4573.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 22 minutos sa mga nakalabay ng alas 9 sa kabuntagon. Unang caller na to karong buntaga. Hello, mayong buntag.
2: Mayong buntag. Mitted.
0: Oh, good morning.
2: May buntag ni mo.
0: Unsa imong ikasumpay ani nga atong giisgutan Sir Patrick karon nga nagka-trailing na nga impeachment trial batok ni Sara Duterte?
2: Yes, of course. Chonon nako mitis ha for the benefits of the incoming caller, no. Okay, pero nako mauna na siya mitibs. Resultan ni Squan sa mga investigating panel mauna na siya presenter. So sa akong opinion is makonvicted yun si Sara Duterte. Mm-hmm. Siya.
0: Asa man napita itong ano nakaingon magka kung ikaw ang judge?
2: Hindi, kay sa Senado mo na, Mitebs, so ila mapibail sila kay Senate ba yan? Pagkikan ng impeachment trial napita niya. So sigun sa, balik ko na ko, Mitebs, sigun sa gipresentar mga ebidensya, unsa riya, iti paminaw niyo po kung ano, you know? Ligon kayo, ligon kayo. So ako na po opinion, Mitebs, ayan na lawyer, sandiya. Imi lang kumura ka bugado, pero actually, amino po ko sa unsa ilang na discussion po during the impeachment trial. O, kana, madugag sa dali, no, ma-impeach si Sara Duterte Mitex.
0: Na-impeach na niya siya. Na-impeach na niya siya.
2: Yes.
0: Ma-convict na lang.
2: Na mag-ipsinta naman, so di na siya kadagan, di nakalingkod ng mga government position ng pita diya.
0: Mm-hmm.
2: So, ato lang pabuton, Mitex, no? Basta maam na yung opinion, Mitex, marulis opinion, makuangin siya. Ma-impeach siya.
0: Okay.
2: Salamat, Mitex.
0: Salamat, Sir Patrick. Mayong buntag. Tanaw sa uban mga kaigsunan by December 16. O, October, November. No, pila na lang, ha? Mahinog na ni. O, ganoon na kunoy mahuman na niyong maong trial. Ha? Ala, sige, ang uban ka. Ang saitanaw nila. Mga sano, ha? Mahuman ka niyong trial sa December 16 na mga kaigsunan ang tanaw sa uban, no? Mawa kabalo si matod pa diri sa itong mga texter sa 0992-971-6430. Kina imposiblihan na bong ngawa kabalo si Baste Estorya, hey! Oh, mawa. Basin pag tinuod ngawa sa kahibaw, ha? Nga apil na sa negosyo sa iyahang igsuon nga Vice President Sara Duterte, mga kaigsuonan. Lain na pong numero 0910-066-9251. Nasikat si Baste, bright, guwapo, saktog, barog, kamaupod, sir. Oh, mudaga nagpresidente, wata kahibaw pod, ha? Oh, wata kahibaw pod. O, ibutang na to si Sara ma-convicto niya, dili na kadagan perpetual. O, ure, si Baste, mudagan, ha? Umurag artistahin. Oh, wata kahibaw. Ha? Wata kahibaw. O, maunay plan B, mga kaigsunan, ha? Basti B, plan B, ha? Plan Basti, ha? Kung si Sara di kadagan kay makonbikto, mga kaigsunan, naapod si Jay karisma po, ha? Mura po ni Tatay Digong, ha? Isog, ha? Posible, mga kaigsunan. May buntag ni Lydia W. Arat, good morning, kanimo diha. Si Abrio Galio Barbaruna, di na paapilon si Triling kay mag-inulol rana sa Senado, mura irong buang Sir Debs, matod pa ni Abrio. Doki Pon, angay makonvict si Sara, confidential fan, tinood na. Si Ismael Asido, loto na na Sir Daan, ang bakak, sige og balik-balikon, matinood jod sa paminaw sa uban. Way man ang dagko og konfewa, subaya o giimbestigahan. Ismael Asido, ako kang i-educate ba hini-ini, no? Wa gyud tong uban, kaya nga, no? Wa may nireklamo. So, no complaint, no case. Mao man yung Justicias Pilipinas na to, ha? We have a caller on the line. Hello, mayong buntag.
3: Hello, mayong buntag. Chatej.
0: Yo, good morning.
3: Mapil ko nin yung survey ko rin, Chatej.
0: Sige, go ahead.
3: Ang dami na yung survey karon sa TED.
0: Okay, sige. Guys, go ta bayan sa impeachment. Usa may tan-aw nimo, nagsunod man jud tingali ka, basta may tan-aw nimo ana. Usa kay posibleng mahitabo na sa unahan.
3: Para sa wa gyud ni sa TED, murag ma-impeach ni si Sara kay labi na ni bagong ni Senador Antonio Trillanes.
0: Oh?
3: Nga mura bag alos silang pamilya man ang dunay nagdawatan din sila sa mga drug lord.
0: Yeah, mutuo di kang ni Trillanes?
3: Matay, katuhuan dyan na sa tips kayo, di pa lang siya katuhuan.
0: Oo. Oh.
3: Tanong lang mga ekspose, hagba rin sa mga o dili ito ginatinood na wala man siya makasulot ni Juan o di mumpusya madlok, so tinuod na.
0: Oh, wapos siya kasuhig, libel, no? Wapos siya, no? Isog nga musulte, so wapos siya kasuhig.
3: Wapos siya kasuhig. So, hindi magkasuhan, no? Hindi patinood.
0: Mati, so, sakto. Sakto po ng punto ni mo, sir, no? Kung gajama-jama pa si Trillanes, ikiha na ang tanas siya, libel o unsa ba, ha?
3: Pero hago na ng uban po niya, ang mingon niya, o kinsa ng gaot ni Tagadig Daglord, nagpakarungin nun ng mga uban, ang palata ba?
0: So tanaw ni mo, unsa may tanaw ni mo sa kay kapalaran aning atong Inday Sara?
3: Managingon niya yung nagina sa pag-ukom, ma-impeach sila sa TEDS.
0: Na-impeach na siya sa Congress, no? Ma-convict na lang or ma-acquit ba?
3: Ma-convict yung gila kayo mag... Doon lang nila si Tinod, kaya daghanong mga ebidensya nga, Juan.
0: Dool sa tinood, ha? So, kaya na ebidensya. Asa mga ebidensya, ha? Ang imuhang murag, gatuo ka nga murag lingon kayo?
3: Kanara mga pagdaukang mga expose na ganyan, internet senador Trillanes nga nagawasan siya o kwarta sa Douglord. Kanang business po niya diha sa katong itong ikuha ng bata pong kasi nga galimod-limod si Baste.
0: Oo.
3: Usapin na.
0: Waman kahibaw si Baste nga naday negosyo yang ate di ay sa yang siyudad.
3: Lisid mong gudpang kuno ni nga kahibaw sa TED.
0: Amo ba?
3: Nana, oh, kamar na sa kamar wala sa nagmata ba nga lisid po kawon?
0: Basta nagmata lisid po kawon. Sige.
3: Kawon yung mata na.
0: Okay, salamat kayo sa imong mga huna-huna. Kagi paambit karong buntaga. Mayang buntag ka ni mo, Mr. Kohler.
1: IATF, inyong alagata forever.
0: Atong balik ko ni nga ka-Ismail. Huwag man ang dagko nga confidential fan, huwag man subaya. So, dili mo na ingunan na lagi. Huwag dyan mo'y reklamo, di dyan na subayon. So, mo reklamo sa tauna. No? Dili mo na, kay tungod kay gireklamo, ang usa reklamuhon tanan, depende mo na sa mo reklamo. Just like sa satanan na itong ibuhat, dili sa kalibutan, huwag dyan mo'y mo reklamo, huwag kaso. Why kaso? So, kana kay why nireklamo? So, dili dagtag kapaningil o nganong why kaso na sila. Kaya dyan mo may nireklamo. Ah? So, atong ireklamo. Kung naamoy mga ebidensya nga ligo, na reklamo. Kung mingon mo nangawat si Tampulano tala, reklamo. Dili mahimong magbagot-butra nga maghuna-huna ta nga nangawat po na sila. Ah? Posible po tinuod nga nangawat po na sila, pero dili manidaugon sa atong huna-huna. Daugon man sa ebidensya kung mag-isigot ag- Justicias Pilipinas, mga kaigsunan, di ni daugon sa huna-huna. Na it's not even what you know. It is what you can prove in court, mga igsoon. Mao gyud na atong hinumduman. Ha? Bisang pag nahibaw ka nga naay krimen, nagpahintabo ana, you cannot prove that in court, lisod. Ha? Kay ang korte, testimony, ebidensya, uban pa. Ha? Marco Puno, magpasalamat ni Trillanes kay naning kamot pag-imbestigar sa mga anomalia sa mga Duterte. Taga-China, ga-finance o drug protector. No ba? Wapang man ni ma-record tingalin ng Katrillanes di Asinado as evidence ng iyang outside the court pa ng iyang pamahayag. Ha? Kaya wala lagi siya da-zone o pa adto. Una-una tilis mga senador, ayaw na laman na. Kaya makuan na no, mamaot na inoon nga to ang kamada. Ni. Ha? Okay, hala sige. Si Edgardo Otara by Steves, mao nang kanang daghang reklamo, buslot bulsa na. Oo, mao ba? Audi Hobiena, maayo kay gidipisahan jud ang prito nga gamay nga isda nga 1650. Maayo ang pagdala ninyo sa turismo sa Bohol. Maayo unya mutakod ni sa ubang lugar. Matod pa ni Audi Hobiena. Salamat Audi, ha? Teofilo BC, maayong buntag kanimo usab, ha? Si Eliezer de Casa, bais na verify ba og asa tong restaurant nga na issue pampano? Asa to repeat no? Good morning, Vice Mayor Tibbs. Matod pa ni Wilma Grant, great day and a blessed happy Monday, everyone. Salamat kaayo, Wilma Grant, for listening sa atong tulumanon karon. Si Marihil Kiwag Aranton, gipromo naman mga resort ron sa Bohol og 20-10%. Agmahal plane ticket, super mahal na ayo jud. Og ticket ang atong isgutan nga mahal. Adyaw jud mo panguan anak kanang singan ng panglibak sa local authorities kay dili jud na control sa provincial government, sa municipal government, even the national government. Murag wa gani kay control ana wa ta ka sukad na kadungog nga ang Senado ga investigar og mahal nga plite eroplano, ha? Labaw na ang LGU, way control ta anang plitihan sa eroplano. Ang naay control na to is di ta mo lakaw, di ta mo sakay og eroplano, ha? Kana makakontrol ta ana. Pero ang plitihan ilaha na. Ang paglakaw ato ana, ang paglupad ato ana, ang plite ila. If we cannot fight that in sa mahal nga ticket, magpudyo, ha? Ah, kaya ron na dilit ta jamo mahuwatag promo. Kaya mo promo mong puna sila. Na may panahon nga mo promo po ng mga ticket. No? Good morning, Vice. Kanang kasagaran lokal maning reklamo, labi na kung gikan o Mindanao, makurat yun na sila kung isda ang hisgutan kay barato raman dito. Tinood na, barato kay dito sa Mindanao yun, no? Makurat yun tinood, no? Si Angay Makunbek, matod pa, no, manatog basa ni, ha? Kas, kaduki, ha? Napayuban na itong mga texture, itong, dawaton, mongoloid man na si Triliani, sir? Wala, sige. Di po tingali. Nasuya lang mo. Nasuya lang yun mong Trillanes. No? Puro between you and Trillanes, layo lang kakayo sa utok ni Trillanes tingali. Si Trillanes, iyahalang tingali yung gipuyan ang yang kinabuhi nga usaka ka ng ino na to reformist mga kaigsunan. No? Kung imong tanawon ang yang kaagi, panahon ni Gloria Arroyo, nag-rebuild siya, nga sundao siya, kaya nakita niya ang kamaot sa organisasyon sa Armed Forces. Motong doon na itong magdalo. No? Naghimo sila kasikas dito sa Makati, mga kaigsunan. No? Ang tumong to topple down the government of Arroyo. No? So I think maugiha po ng iyahang liho karon, no? In another capacity, not as a soldier, mga kaigsunan, as a public official, as a private person, sa iyahang pagpagkabana bahin ini. Anang butanga, mga kaigsunan. So far, wapata nakadungog po nga na ay may balitok o kontra niya nga nanapi siya. Dili pariha aning mga isgot aning malita kay baos-baos mo na sila ron. Hago apo ning malita isyo eh. Nga giisgutan o nakadawat o malita si Bungbong Marcos kay gikan ni Saldico, gikan ni Martin Romaldez, ginamit katong tungod atong sanga 18 Marines nga testigo. Unya ang maong mga 18 Marines si malitok na pug istorya, gibalin na pud ang ilang testigo. Unya karon naa na poy ni gawas nga siya kuno poy ga deliver og malita nga to ni Sara Duterte. Sana may tinuod ani mga kaigsunan, ha. Bawas-bawas na sila isyo. Pero wata ka dungo kung doon ang isyo pa si Trillanes nga nakadawat o malita or what, no? So, anang napita, makapuntos pa si Trillanes. Kasme, tumemoro magdili makumbik si BP Sara. Nganong dili man makumbik kay? Atong basahon ng iyang text, ha? Classmate, tumi, murag dili makumbik si Vice President kay ang mga senador judges, gasigid na sila og isip-isip, meditate, thinking og ma-perpetually disqualified si Sara to hold public office, naa pa si Basti or Pulong mudagan og presidente. After all, makalingkod gihapon pagka-presidente ang mga Duterte. Maudson, no? Baos-baos na po, prosecution, gukod sa laktod nga pagkasulti, torn between two lovers ng mga senator judges. So muna, unsa ilang buhaton karon, no? Ang bigger picture ana, after the trial, unsa ilang buhaton, no? Kun doon naman sila yung mga politikanhong interest, pwede mo balipod sila silang huna-huna, mo kalit sila balitok pabor ni Sara. Wata kahibaw mga kaigsunan o naiuban pa mga senaryo nga magpanghitabo sa unahan. 37 minuto suma na kalabay ang alas 9, doon na sa tayo caller atong dawaton ning usa ka text lamo. Hello, may buntag.
4: Hello, may buntag, Bais.
0: Oh, may buntag. Kinsa ni?
4: Si Mario Manigo ni.
0: Ha?
4: Si Mario Manigo ni.
0: Mario Duhig? Mario Duhig?
4: Manigo.
0: Manigo? Mario Manigo?
4: Oh.
0: Mario Manigo, tagadian maka Mario?
4: Poblasyon Uno.
0: Poblasyon Uno, tagbilaran?
4: Oh.
0: Oh, nganong nanawag ka sa untong unsa may imuhang birdik ni Sara sa man conviction o acquittal?
4: wala ni labot sa atong isyu karon na nitabo lang ko ring ambulansya ba.
0: Ah, adir matres ni imo, sige. Ambulansya nganong man tuod, Mario, unsa problema ni mo sa ambulansya?
4: Kwan, ang ako kung ang kita ni Jud sa atong sabado. Kini bitaw gikan sa Dilro padong Cervitec. Kwan man na diha dia diba dia. Guys,
0: asa dapita na God Cervitec?
4: Sa Cervitec inalin.
0: Okay, man sa Cervitec area. Manay likoon at bang na Petron, oh. Mo ba na?
4: Dile. Ari Cervitec ba, Cervitec?
0: Cervitec, dagang Cervitec mga si PJ Abinyo?
4: Dile, dire sa
0: Baclayon?
4: Padong Baclayon dito. Padong Baclayon. Inalin ba repeat sa babae nito po eh.
0: Okay, unsa may problema ana?
4: One way mga radya niya ang ambulansya, puso ka yung dagan. Yung takot ito na kung anak itong mural na nakuhan kay di naman yung agi sa one way.
0: Anya, so
4: doon na rin ba namatay niya ba? Pati yung gets atas niya bitaw.
0: Okay.
4: Ambulansya, kaya po yung nakaingon na po. Banggaan sa ambulansya.
0: Oh.
4: Kana akong concern ka rin ba? Unsa ako man yung dili na unta pagyo na diya sa sabuti ka na sa one way ng nanak eh. Bisa ko umuwang sila sa tubi akay ng kumanin.
0: Asa man nagikan tong ambulansya, no? Tinood na one way, sir.
4: Dikan baklayon ang ambulansya, dikan baklayon.
0: Okay, so ni Agi Ana, padong katedral diretso?
4: Oo, di sa katedral.
0: O niya?
4: Siyempre, one way, manadiya. Ako nga na, kumpiyansa rapod nga, wife one niya.
0: O ba rin, magwangwang
4: na? Ino, nangyulak nga, ikaw at gugunod siya kuwan ko. Ipanaw na niya, sikom na kayo.
0: Tinood?
4: May galing kung ka nakabantay siya. Ino na gugunod itong nananaw sa wife niya. Hindi mo kayo nung isa sa kumana kay nakakuntro sa ipunos na magiga. Ikatulo na kung na.
0: Tinood, no? Sige, at tinood ng imo, Mr. Kohler, no? Dili lang kay ambulansya, naiuban na nga musod, unya siko kayo na, tinood, karinggikan sa Jiklaren padong ana. Di dyan makita, di blind curve man guna, dili nila makita, doon na ba'y nagpadaga, no? Pero ang ambulansya manggaling isgutan, pero at least makabantay ta kay magwangwang man na sila.
4: Siko mo kayo na diya, guys.
0: Oh.
4: Siko kayo na diya. Inigitan mo rin sa katapal, inigitan mo rin sa malin. Tumansin na nga ako sa jeep mo. Kaya siguro po siya kabantay ko. Pultip niya ang iyong helmet.
0: Bitaw, no? So yan ang tawag, no? Straight man gud po na hinoon nga dagan. Dali ra po na hinoon mo abot yung ambulansya kung mag-isigot ang ambulansya kung emergency. Gud.
4: Wala kayo, bro. Bitaw na lang tatagyak po itong grunungan, guys. Bawa po na yung grunungi.
0: Butangan na lang tingali na ukuan. Murag dako kayo bitaw nga meror sa daplin. Kaya ron kita nga gikan dire sa plaza. Makabantay tag naiga pa doon. Kaya makapidpid tadaan.
4: Ako po bibit.
0: Pero wala ba rin makadungog ang imuhang bata? Unsa may gisakyan sa imong bata? Motor? Galakaw?
4: Motor, o, mito.
0: Wala ba rin siya kadungog? Anang wangwang, anang kuan, ambulansya?
4: Wala siya kadungog kay full face na yung kuan.
0: Wala siya kadungog kay full face ang yung helmet. Maupo na lagi, no? Maupo na, no? Full face yung helmet, muna wala siya kadungog. Ang kuwang na lang tingali na buta nga lang tili nagmako kaayo nga mirror anang corner anang Irmalin, no, aron makita og nabay incoming kay makabantay ta daan.
4: Okay ra mga bay sa Maren sila agi sa dibutoryo. Okay na buwang-buwang sila mo kadak ni nang tapinan.
0: Di
4: priority team niya sila. Nama na sa tiyan ba nang buhariya. Dana to sa ka siya sa dibobo na yo. Abulan siya gyud sa sigo nga ibangaan.
0: Kana po diha kay one way man puna lagi, no, mangagi, no.
4: So, mga lagi na. Mga muna, huwag mo yung magigitan rin yung kinang Bill Rosario kapong Herbitrik.
0: Bitaw, ang
4: ako. Huwag mo yung
0: tingali, no?
4: Ako lang ba, tagaan ko na yung sinusurvey. Ipag na po.
0: Tawag ko ng City Hall, kung saan na nila, no, kay naaman nila na. Although, kaning ambulansya, murag sa atong nahibawan, exempted na sila sa mga rules sa karsada, no, tungod lagi kay emergency. No. Pero nga ito na lang, makabantay ta ba? Okay ra, og taas kayo ang karsada, na makabantay ta na gawang-wang sa itong luyo, kay mapadaplin tagahat. Kanang kaso diha karon, kanang Servitek, kanang Rinless nga kilid, ana, siko na kayo. Tinood ng imo, dili makita, og doon na ba'y ambulansya? Unya di pud madungog kung nag-helmet ka nga full face. So, di gyud ka kabantay, no? Head on gyud, tagbo gyud, no?
4: Nagpuy mga tao ya, guys.
0: Ingang unanin na lang tingali gyud ang atong buhaton pud isip motorista, di lang ta magsalig nga one way na. Kun moagi ta ana, adto lang gihapon ta agi sa atong lane, right lane lang gyud gihapon ta. Oh, right lane lang gihapon ta.
4: Ikasabitan ko pud ako kung ana pa no ikalat mo kag
0: O dili baka butangan na lang kanang specific nga curve ana, butangan na lang kanang barrier kay aron na joy delineation nga ari jud ka moagi sa right lane kay in kaso jud og naay
4: ginagawa ang solution kay og ginapangita ang solution madugangan na pud ang ginabuhi nga makalas
0: Pagkakaroon ang ato nakita nga solusyon, there are two solutions. Una, butangan ginagsamin ng Irmalin aron ang incoming vehicle from Plaza Rizal makakita sila duna bay nagsud nga ni counter flow nga kuan no vehicle like ambulance no. Ikaduha, tingali, butangan na gamayang traffic barrier anang dapita. Kana nga tagaan sugag idea nga ari agi ayaw nang sud sa ana ayaw nang left lane. Ari gud sa right kay ikaso gyud no.
4: Mabi ka bay mo pagita mo na tagay kay
0: sige, atong isuwayan karon og City Hall karon no, kinsay mga nubag nila ani kay sakto nang imong yung giingon Mr. Mario Manigo no. Di ta maghuwat nga napay lain nga madugmok diha tungod sa ambulansya nga mosud ana no. O atong suwayan ato na og kuan ha. Kinsa man dong? Kinsa na? Okay, Mr. Kohler, salamat kayo ha. Okay. Sa imo hang pagtawag, ang gitawagan dayon ang ato ang traffic management office kay aron natubag dayon ning problema di na to dugayon mientras init pa. Nasa tong linya Mr. Tony Samante ang hipi sa traffic division sa ato ang sa tong dakbayan. Sir Tony, may bundag. Mr. Tony Samante. Okay. Okay na daw, hello na. Sir Tony. Tinuod mga kaigsuonan. Sakto gitong yang giingon ba? Oh, kay dili lang kay ambulansya, dai uban pong mga pakno nga mga driver bisag nahibaw sila nga one way na musud pud ana. Ikaw pud nga driver nga padung kanto sa Burgos, gahuna-huna pud ka nga one way na nga way musud, nayatis na. Mo nang ato na lang huna-hunaon. Good morning Mr. Tony Samante, bung bulisan po Sir Tony.
5: Yes, bais magang buntag.
0: Salamat kayo.
5: Tato mga tigpanilaw.
0: Salamat Sir Tony. Dunay ni reklamo kadaghan na siya yang bata na naipit gyud taman-taman hapit na mabugno nga kuan diha Sir Tony. No? Kanang naa diha sa Greenless Servitec area, Corb bitaw Sir Tony at bang sa Irmalin.
5: Asa okay. Gikan to yang bata man?
0: Ang yang bata gikan sa Plaza Rizal, sakto siya. Padung siya sa Burgos, pero dunay ambulansya nga ni counter flow ni sud sa one way. Sir Tony. Okay. Unya, wa sa kadungog sa wangwang kay ga full face helmet siya. So natabunan gyud ang iyang dunggan sa iyang helmet. Sir Tony. Anahibaw man ta nga kaning ambulansya exempted na sila mga rules anang dapita, no?
5: Pero dak kay kuan magdaog pasyente, pero wa basen wa ko to magdaog pasyente.
0: Agada jud og pasyente for sure kay ano,
5: dadali man. Magda dili exempted.
0: Dili exempted. Ato lamang i-assume nga gada. Kanang specific area Sir Tony, tingali na jud ta himuon ana nga kurba man gud na kayo, di ka kakita yung dunay incoming mo counter flow ana Sir Tony, basin og matagaan nato nagpagtagad nga unsaon nato na nga maiwas disgrasya. Unsa kay huna-huna nimo ana Sir Tony?
5: Oh, sa atong side ato nang pangitaag pagi, pero sa driver side kuan gyud kanang naa tay gitawag og defensive driving bitaw.
0: Correct.
5: Hibaw man ta nga kuan na one way, pero defensive driving ka are ka sa right lane age ayaw ana kay siko man.
0: Wata kay baog basig na ay musod og gahat no.
5: Kay baog na abay hinggoho. Abay hingsod pareha tong ambulansya man ka to.
0: Oh. Sir Tony,
5: driving ko doon tapon.
0: Okay, nahi akong i-offer nga solusyon Sir Tony o madawat bukod ninyo ni duha ka butang. Una, atong butangan og mako nga mirror ana. So tawag na kong claim nga mirror ba na Sir Tony anang Irmalin side aron makita ni mo doon na ba incoming nga ikaw nga gikan sa plaza.
5: Pwede ko na kuan para sa mga tuwi nga sakyan na karsada. Pero maunay sa gestyon ato ko nang i-swayan.
0: Butangan og sa gamay na lang mga 3 meter nga barrier anang dapita aron to guide the motorist nga ayaw agi anang siko ari-ari sa right lane. Butangan gyud og barrier ba aron dito pa agion sa siko.
5: Mura og ko ana po tingali kasi delikado po tingali nag magabi.
0: Madelikado og magabi.
5: Delikado po tingali kay atong butangan ng karsada og
0: unsa man sa dyang unsa man ang karsada ha og magabi eh wa jamo na nay one way two way na siya magabi eh
5: hantot 24 hours do na siya
0: 24 hours na siya nga one way ra gyud
5: oh na amay mga driver nga pareha to nga mosod yo siya
0: So, unsa ka ha? Unsa kay angay nga tingali atong tunan na Sir Tony kay naa man jud na while we are campaigning sa atong mga motorista nga defensive driving, moagi gyud ka sa right lane, maniguro ta sa right lane. Pero dili man gud kay gasalig man gud sila one way na labi na gikag na mga daghang kalihukan.
5: Bisa gasalig sila nga one way, mao lagi to kog ingon. Defensive riding. Pero sa atong koan, ato soyan po nagpabutang.
0: Okay. Sir Tony, please hold your line. Okay, doon natin isugyot nga suggestion ng atong caller. Hello, Mr. Caller. Okay, hello, Mr. Caller. Hello.
6: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning.
6: Sir, kan tinuod yun na sir, kanang sa Ermelin, sir ba? Ako, tigmotor magigo, sir. Anya, mo na nga, di ko mo kumpiyansa, og magmotor ko, right side yung kumuage. Muli ko pa doon sa Burgos. Kaya ibaw ko nga na, anytime na ambulansya mo gigikan sa Baclayon.
0: Okay.
6: Pero mag-tricycle ko, na ubang level nga, mukawat yun na. Di yun na mo kalikayan, ma-private car or ma-tricycle, mukawat yun na. Og mag, iba ka sir, akong batiun, ano, og magsakay ko tricycle, manglibaw to, kung malibaw ka, wag kakibaw na mo. Gawas, ambulansya kalit.
0: Tinood, no?
6: Oo, sabagat tinood lang.
0: So, kung sakay mong ika-offer nga, solusyon nga dili, maiwas na siya ng napita, Mr. Kohler.
6: Mas maayo siguro og na di pustihan ng tao diha nga ugnay kami nga ambulansya ka unsa kay nga ni ambulansya gi emergency mo maka stop dito sa mga tao nga gapalong na dito sa Burgos.
0: Tao ibutang ana, tao ibutang.
6: Daghan maka sila tao.
0: Sir Tony, unsa ikasulti nimo Sir Tony, butang ang tao makaya pa na nato ka Sir Tony?
5: Oo, tao magaling sa herke, nakwangan yuta kayo. Mga bitaw ng wak na butang eh, kay kuan mana kersadaha. One way mana niya, kana punggikas dawes, one way pod, dilipod makasod pa doon atong ubos. Nang dili priority pagkakaroon. So, tingali, oh, madugangan tag mga tao, katong suggestion nga, butangag tao, butangan po na to.
6: Kano mingo nga dili priority, hatagan nila priority kay gusto pa sila nga nay mausob nga disgrasya. Tagangan gina sila nila priority anang dapita. Kay ako, mag-tricycle ko, manglibat yun kung malibo kay mukawat ng tricycle driver na ibang driver nga ditso-ditso lang, di ka mong maguna-una ba? Usahay gali mo, sakay kong tricycle, ako pa yun ang driver, ayaw kawat haali ka sa right side. Kay wata kay bago na yung ambulansya mo, musod.
0: Tinood, no?
6: Oh, mingon siya ko, sir.
0: Maayo nang imuhang gihimo, Brad, no? Nga magtuluan po nimo ng ubang mga tricycle drivers, okay, no?
6: Butang itong 99.9% tricycle mukawat yun.
0: Sige, salamat kayo, Mr. Kohler, ha? Salamat kayo. Yes, Sir Tony. Unsa imong ikasumpay, Sir Tony?
5: Ingon ako ganiha nga, koan, ganang. Unta, ang mga driver na ay gitawag o koan, defensive driving lagi unta. Kay matod pa itong caller, siya, defensive driving.
0: Okay.
5: Nanya ka ng uban, dili.
0: Okay.
5: Ang na ginadangatan atong bata, atong kuan.
0: Okay. Sir Tony, doon na patay caller, Sir Tony, ha? Gamay, ha? Hello, mayong buntag.
7: Mayong buntag, sir.
0: Yes, ma'am.
7: Kanauntang mga driver, doon na sila disiplina nga. Kanang sakto ba nga pamaagi ba nga? Kay padong man sila are, right side sila.
0: Bahala og one way na, right side gyud maniguro.
7: Oh, maniguro sila. Tinuod. Kaya rundi po sila mabanggaan.
0: Tinuod, tinuod.
7: Kaya mamatakay baos panahon.
0: Tinuod, oh.
7: Oh, mauna sila nga. Kana mga driver, disiplinado, unta. Sama na, di man disiplinado, na uban nga, no, mana, sir?
0: Butangan tili nato na, ma'am, no, og notice ka ha. This is a danger zone. Keep right, always.
7: Oh, ngan, sir. Oh. Salamat kayo, sir.
0: Di ba? Aron ma-aware ta ba? No, keep right always. Kuha na siya.
7: Kay, na may mga driver nga, laig utok po ba?
0: Mo, po.
7: Mo na nga, ato, yun sila. Right side yun sila. Pero may bisag na itagbo o guway tagbo.
0: Oh,
7: right side yun kay mao may sakto.
0: Tinood. Bahalag one way na. Di ta magsalig. Kaya na ubang mga tao nga di musunod o one way.
7: Oh, mauna. Oh. Mauna, disiplina hon, dyan na sila.
0: Ah. Sige, ma'am. Salamat kaayo, ma'am, ha?
7: Salamat,
0: sir. Tony, salamat po kay Sir Tony. Basta nagduna kayo napupo nga mga una-una sa itong mga katauhan karon.
5: Salamat kayo.
0: Masulbad na ito ng problema.
5: Noted itong mga suggestions.
0: Okay. Sir Tony, salamat. Mambundag ka nimo.
5: Sige. Madong buntag.
0: 7 minutos, mga igsoon. Di sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Atong sumayan ni kay it will be about policy mga kaigsoonan. Ang office ni Sir Tony kay kuan man eh, mo implement man lang nila sa mga policies nga i-lay down sa atoang mga autoridad like the council, mga kaigsoonan. Mangutan na taan sa atoang city council o tanawon po nila na, no? O dili mangiling ng butangan, mga be careful, no? Danger zone, keep right always. Nasi kagawad idi burha sa atong linya kagawad idi may buntag
8: kanimo vice may buntag sa tanan o mayong adlaw sa tibok kalibutan.
0: Yes, salamat kaayo konsehal. I think you are the right person nga istoryahon nato sang lit imo ning committee basin dagdunay mapasani mo nga policy on this regard. Sir Edi, kabahin anang reklamo anang Rinle Servitec Ermalin area. That's one way. Dunay nang reklamo nato ka Sir Edi nga napidpid gud siya taman-taman diya sa Rinlis, no? Sa kahadlok nga mabanggaan tungod kay dunay haragasa nga ambulansya, may counter flow, may suod bisag one way tungod kay exempted man na sila, no? Wa siya kakita kay blind cord man na, wa pud siya kadungog kay full face helmet siya. Sir Edi, unsa kay mahimo nato ani nga maiwas disgrasya ang ato mga motorista anang dapita?
8: Akong klaruhan sa baysa, gikan siya sa Burgos.
0: Plaza Rizal. Gikan sa Plaza. Padong, plaza, okay. Padong Burgos.
8: Okay. Padong Burgos.
0: Unya, doon ay ambulansya nga misod. Gikan Burgos.
8: Kentahan. Ang ambulansya lagi mo yung counter flow.
0: Mo yung counter flow.
8: Wah, yeah, may kinisgutan. Sometime, mga 2 months ago to, ninundong kabayas katong din, na-disgrasya ang ambulansya diya sa BP Inting.
0: Okay.
8: Sa una.
0: Ito na yung
8: o dito si Cole niya, i-refer na sa itong committee kay anong tana gabi o unsa mag-iwi ilikwa kaning if there is tawagan ng qualification or accreditation for kaning itawag na ito mga ambulance driver, no? Nga may ganimaniho na ito mga ambulansya, Dinis Dakbens Dagbilaran o ganigikan sa kalungsuran. So we got this information.

0: stay informed, especially sa ato mga one-way nga traffic sa Tagbilaran. Kay during our committee meeting, you brought up yun sa ato mga consultant, particularly ni Sir Jess Banga. Dapat ang ato mga driver, bisan pag naana sila kanang authority bitaw o unsa na sila ihatagaan sa balaod nga unsa tawagan na bike makasuod o mga one way or mga kasada nga kining kana bitaw support kayo kay mao kita na authority nila no like sa kanang mga fire truck but be as it may they should also be fully aware unsay ilang mga kakuhan.
1: Inani na lang sir Ede, no? Ato na lang ipadaplin ang ambulansya kay right na nila, ibutang na to, no? Naasa lang yung mandato o ubat pa, makasood yun sila, ana, no? Sa on the part of the mga motorista, we have no control. Ang ato rang mahimo, ana, manawagan ta nga, keep right always, no? But on the part of the city, nga we are in control of, unsay nga yung buhaton na to?
0: Para na ko, as far as the city is concerned, amo na nang gi patawag no ang mga mismo din sa on our part sa CDRMO kay kami wa man may control ang mga ambulance driver sa lungsod
1: tinuod
0: amo lang gihangyo gilang si Sir Anggong kung mahimo naman sila grupo nila kaya mahimo ra makonsider ang overall head kunya hapit na ng ambulance ya gyud ba sa banay sa Bilaran nga musunod gyud sila o kunsay sakto. Ikaduha, I'm pretty sure kana gug mandir go kag 6 months bago ng training na
1: bike. Kira dili lang ta mudong ang istorya ha kay murag madugay na ta no. Kana lang Irmalen atong isgutan. Musud gyud sila og magisgot pa kag seminar sa mga ambulansya ana. Musud man gihapon sila sa pagpila ka seminar ang ilang magian. Musud man gyud sila ana. Ang ato na lang aron dili malikayan ang bangga ba. Unsay buhaton na to nga ay ko inagdili na to sila pasudlon nga musud man gyud sila ana. Okay? Unsay atong buhaton ba nga malikayan ang mabanggaan ng padong sa Burgos o ang padong po sa katedral nga ambulansya? Unsay atong buhaton?
0: Well, huwag ka na yun. Huwag imong sundon kayo. Huwag allowed sila. Huwag yung mahimo. Pero ang problema kay kanang mga driver na ako yung pagkabaw na mabalik ko si Mina kay sigurado ko tanang driver sa lungsod ang ilang qualification is arisgado sila mo drive o ambulansya. But as to safety kanang regulation na to, waya mo ginasilabais. I mean, istorya ko ni Anggong na na-discuss mo na to one of our representative. Mayingod sila nga, is so, sorry to say nga, wag yung accreditation. Even sa city bus, usaray accredited na mga driver.
1: Okay.
0: Nga, so meaning to say, kung driver ka, nga sakto kang seminar, bisag mo, agi ka o kanang one-way bitaw ba?
1: Oo.
0: Sabaw ko, allowed sila.
1: So muhinay sila.
0: Dapat na gyud caution unta gyud gyud sa gabi nga gikuon.
1: Okay.
0: Oh, bisan pag ambulansya ka, gada kag pasyente, bato ni tabod sa BPNT na matay ng taon aga to milatas. Kay why seminar.
1: Okay.
0: So akong punto why og ninyong ka og sa memo sa city na mo og imong ibase tong general rule nga allowed sila moagi og one way.
1: One way.
0: So what I mean mo na ang ako lang we should be kumplito ang ilang ambulansya sa mga signal, sirene, blinkers, whatever, okay. And also okay. Observe po sila kung sa saktong protocol. Ako ka-seminar man na sigurado ito po nag-i pamahagi ang advice po, di ko pamilya na ano. Kung mahi mo siguro, muhangyo ko after our discussion, you call Sir Anthony, kay aware good siya kung sa mga do's and don'ts sa mga drivers sa ambulansya, nga ang kapatag karoon niya, manay gusto Tagbilaran, kaya naman itong Galliard Hospital dito eh.
1: Naman
0: itong mga major hospital. So, niabot na ginas akong level sa ang committee ba, unya, mali na, kining, we need coordination sa tanan kay, tinood ko, ako, nakapila ako, nakasuway ang musugat, bitaw ni Mabais, nabisag one way, hadlock yun, for us, motorista, no, you will put our lives in danger, pero mali na, authorized man ko na sila, nga musuod o mong entry, pero ang ato lang caution na ni is, pinsay mo authority sa province, siguro ba,
1: okay.
0: Sa city, we can control.
1: Okay. Sir Eddie, now for the interest of time, kay may lapas na ta, nindot ka ayaw ka ito pa rin palawman, pero dunay mga suggestion nga nanggawas ani, nga which is,

0: in control of the city government. Sir, butangan lang mga signboard, no? Going down to Burgos, butangan nag danger zone, keep right always. O kadto bakahang inigsudi mo sa Burgos kung ambulansya ka, butangan, ambulance, slow down here.
1: Dapat kana go Burgos kanang bipinting Burgos wala sa na iba go may mo keep right kay one way mo na
0: siya tama na kuan mo lagi puro kanang gikan sa katedral aron mo mosin may na lang nay matampo nga gamay ang solusyon ana kay sa mo ga mudong pata sa
1: si mo wala na lang na siya bas posible mo ni unta kanang solid bitaw yellow
0: suggest na ganina o butang sa kanang napita lang god kanang curb lang ba.
1: Sige, guys. Akong itawagan na ito.
0: Pwede pong butangan na uksamin diha, si Rede. Kana bang rumakita ni Mugna Abadjo yung incoming ambulance?
1: Conclave mirror.
0: Conclave mirror.
1: That's a good suggestion, guys.
0: Kana na lang. Unya, well, dito inisod nila sa Burgos ang ambulansya. Butangan, God. Warning, ambulance. Slow down.
1: Gano'n saan na itabo na, guys?
0: Naay, itong niaging kuwan ay naay nireklamo taga poblasyon uno, no? Mario Manigo, yung anak na ipit sa daplin, gyud kay kumpiyansa po lagi sa wasa kadungog na gawang-wang. So, one way lagi, de, keep flip po siya, kay both sides on magamit ni mo, no? So, naay, ambulansya ka, haragasa.
1: Yeah, kani atong broadcast ba, inabot mo sa mga kalusuran, muhang yun, tapogo sa mga MRDO nila nga kang kumplituhon po, no, blinkers, alarm, kaya mga ambulansya, magaguros, guys, why tingog?
0: Total, naan naman sila sa syudad, pwede na mag-slow down sila anang dapita, si Rede, no? Anang inigsugod nila, anang na, kanang blind curva ba, dapita ba? Inigsugod yun nila dito sa Burgos Street, dapita nang ilahang ka, sa dapita na ka area diha, no? Slow down na sila, kaya nanabitaw mo syudad.
1: Yeah, tinod na, pero I find it unusual kay kasagaran mga ambulansya mo tuyok ng yudere sa kuhan. I don't know, sa kay emergency to, I cannot speak in behalf sa katong pasinte nga naitungdan, pero na nabutang ng los peligro. Silang, kanang, mind you, na-discutan yung guys, ako mabalik na lang po ko o tapatawag meeting, ane, mungkin ko sit down ko ni Sir Anggong.
0: Kaya, mahimo ninyo na si Rede, no? Kaya, while ato po simultaneously, mangumpanya ta sa mga ambulance drivers o sa mga motorista nga, muna ito ang mga how to behave in that area, no? Pero in the part of the city...
1: Tinod ba, kay 47, very kalungsod, yata na lungsod, yan ay ambulansya ba?
0: Tinood, no. Ato lang na maniguro lang tagbutangan na o kung clip mirror o warning sa nga na sign sa bakaha, no? To keep our motorist aware nga na ay danger zone na siya. Ha?
1: Yes, Vice, okay. Vice. Thank you kayo. Nya. Akong katong solid yellow, katong kung clip mirror, Vice, akong isultin ako ito nila po sa mong meeting.
0: Okay, salamat kayo, Konsyal Edi Burha. May buntag ka ni mo, sir.
1: Thank you, Vice. More power, may buntag ka na itong dalang.
0: D-Y-R-D Gisaligan. Boy Ernab, dapat butangag signboard. Si Mexe Amparo, angay butangan og tao, no? So daghan sila mga suggestion, no? So sakto po itong kakonsyal ide nga, siminaron og balik ni mga ambulance drivers. Siminaron po mga tao. Kaya nahibaw mo tanga danger zone, keep right lang yun ta, ha? Kanang Nas Irmalin aron ta ma-reminded, butangan og signboard sa ato ang tagbilaran nga government nga danger area ni, keep right. Butangan po conclave mirror kaya aron makita kag naabagay incoming aron dili kita madisgrasya anang dapita mga kaigsuunan. Lapas sa tag 4 minutos pero ari sa katapusang segment sa atong tulumanon mga kaigsuunan ang tabang portion.
2: DYRD Operation. Tabang.
0: Okay, doon na tayo usa ka Inday, ha? Unsa itong pangan?
3: May buntag, sir.
0: May buntag ka ni mo. Unsa nga na to?
3: Ako di si Regine Lima, sir. Daga Tagbilaran, Buoy.
0: Regine Limas?
3: Oo.
0: Taga Buoy?
3: Oo.
0: Pila edad, Regine?
3: 27 years old, sir.
0: Okay. Nga nung niya makas atong tuluman nun, Regine?
3: Na ako di, sir, kay... Nangayot lagi kong tabang para sa akong liog kay... Kana akong namo ko kuy toxic waiter basa sulod balinin ng tubo.
0: Okay.
3: Unya kanang niingon ang doktor ani nga pa iparipit ko no kung balik sa mga labs unya mga ultrasound di ningana nga kailangan ko mo balik ron si manaha so ako na lang yung gikuan kay para mahuman. Unya ningana ang doktor nga og nanay result kay paminom good kinako karon kay murag akong liog kay murag doon bitaw siya sa sod. Unya mura siya busabod niya mag andam na lang kog tubig daan.
0: Kung sa may latest nga diagnose sa doktor, wa pa sa nakita.
3: Di po siya, kuan sa sir, kanang, di po siya ingon nga kansero sir, pero gipultrasound na ninako last previous, niya, nga na sila nga, walay bukol nga kanang gahi bitaw sa ilawm.
0: Okay.
3: Bali, basin ko nagtubig ang sulod okay sa ilawm.
0: So, ang imo ani karon nga mga yutagtabang oh para sa laboratory na to, no?
3: Oo, oh, ultrasound.
0: Okay. Mga kaigsunan, katong gustong mutabang, 0927-641-6486 sa atong GCash. Pwede po mumudong dari. O atong pasalamatan ang ato ang mga loyal donors sa ato ang operasyon tabang sa DYRD.
2: B. Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
0: Regine, doon na kay 1,000, no? Nga itong nisal nga tabang, og salamat sa pagtanong sa Dr. Lamanon. Okay? Mga kaigsunan, napupos lang itong tulumanon na karoon nga buntaga. Ako na lang magpainundom ganyo. Tumar kita karoon na yung GD Talks plus Herbal Capsule. Epektibo kinikayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasana, check everyday. GD Talks plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakuso.
4: IATF. Inyong alagad ta forever.
0: Mayang buntag ni George Caloyong na minaw na ito karoon. Ugma na po mga kaigsunan. Din higihapon ta magtagbo sa kahanginan. Sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon, walay lain ang numero uno. DYRD. Dagan salamat, kini si TIWBS, ang friend mo forever.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Gins Tanalo Promo na! May 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
3: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Seth Manalo!
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Pindutag out of one guapa to another, it's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Reactivate! Let's move, let's groove!
9: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
9: Equip with advanced therapeutic machines. Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
11: Go Wellness, go Reactivate.
12: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
13: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
14: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
14: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
15: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
14: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
15: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
14: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mari.
15: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
16: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917 1-800-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga moang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, sa mga kalambuan, sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol nga gihatod ngadto sa kadaiyang mga lugar ning probinsya uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, gobernador Aris Aumentado og mga kaubanan og ang katawhan nagkanayon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, ang mga tagdumala uban sab nato ning Mount Tulumanon, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa tagdumala o sa sibiyan sa DYRD, diri sa Master Control, kauban ako karon mga kaigsunan si Engineer Kagawad Jeric Ahis, diri sa Master Control, samtang diri sa video Jeric Ihok sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Lunes kita karon mga kaigsunan, ang tulumanon, takna sa gobernador sa gihapon, inyong mabati. Lain nga mga pahayag sa tagtungod, mga higala nga naghatod og serbisyo. Kinsa man ang tagtungod? Si Gobernador Aris Aumentado. Mao ang nangunay mga kaigsuunan sa pagpahayag, mao usab ang mangunay sa paghatod og serbisyo ngadto sa nagkadaiya nga mga lugar. Sa ako nang gikaingon, takna sa gobernador karon inyong mabati, mga higala, onya ang kauban sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado ning lalawigan sa Bohol, way lain mga kaigsuunan. Ang chief, ang hepe sa Provincial Legal Office diha sa Kapitulyo Provincial, mao si Attorney Handel Lagunay. Di ko maglangan mga igsuon kun unsay ilang gihisgutan, paabot agyod kay inyong mabati kana sud sa usa ka oras ning tulumanon pagpakabana bulanon sa ila usab nga programa takna sa gobernador. Gob Attorney
6: Gausob og strategy ang mga airlines. Like for example, nagpauso man ang Cebu Pacific na nag-refleet sila. Pasabot ang ilahang mga gagmayng airplano na ma-accommodate ang mga bulanon o mga travelers sa Bohol na mag-offer sila daghang flights. Pero ilang na... maximize pasabot na change lang dako na airplano para ma-lessen ang ilang flight then mapuno ang ilang usa ka flight na kanang alas 11. So syempre tungod kay nagbutang sila dakong airplano din he nga maka-accommodate og 400 passengers. Then ilang yung pagtangtangon ng ubang flight po na naipiktuhan sa aning schedule na flight. So, mo po na ang PAL, plano na po change of airplane. And I know ang AirAsia temporary na. Kaya mag-refleeting po sila. Pasabot, mag-change po sila og strategy. They will bring in bigger airplane na dako po ang capacity. So, the more, para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga-biyahe, tungod kay dako naman niya, no choice na ang aning airlines nila musakay mo na mas barato.
7: Yan. So, na-explanation.
6: Na-explanation na. No. Kanang isyo na mga na Bohol Monitor, mga kuwala na. Kanang mga pang Christine per minute na nang ilahang mga istorya.
7: Okay. So, klaro na kayo, no? Mga higala nga. There's really nothing to be concerned because mao gini ang dagan sa aviation industry. Now, karon sa padayon ng atong paghatag sa mga bugas nga ayuda,
6: yes,
7: no, nga, pero nagyapoy nang utana gob ngano man kuno nga balik-balik raman ang gihatagan katong nakadawat nas miagi mao kuno gihapoy gipanghatagan karon.
6: Well, gusto gyud ta unta na every release na ibag-ong listing, pasabot laing na pong listahan, laing people, laing mga constituente na to makadawat. Pero unsaom lagi na naamatay gisunod na guidelines na gikan sa Malacañang, na the same people, kung kinsa imong hatagan sa kaning
7: sa Primero,
6: sa Primero katong deserve na deserving daw na mga indigent ko, no, katong mga naglisod, mao man gyud sektor o kinsa nang naa dihang napilian sa lungsod na mao ni ang ilang beneficiary, then maorpod ang atong matagan og balik. Mao bitaw na dihay higayon ang LGU pod manghatag sa LGSF nila, LGSF man eh.
7: Yes.
6: So napoy LGSF ang lungsod, so ang katungwaan hatagi sa probinsya, ang LGU ang muhatag sa ilang listahan. So arong ma-spread out. So dili mag-duplication. So dili mahitabo ng LGU, inig-release silang bugas, ang naan nakadawat sa provincial na bugas, kaning atong listahan, dili po na sila makadawat. So ngani ang atong gihimong kasabutan sa LGU.
7: O gatong ipabalik o pahinomdom, no, nga ang nag-andam sa lista, ang DSWD.
6: Yeah, DSWD.
7: Uh-huh. Yeah. Nanan sila'y gisiksik gina nila, so walay pili-pili, walay pihing-pihing ang pagpili nini.
6: Kasabot ko gusto mga tao na gusto po sila makatilaw sa probinsya na kanang kwartaha gikan sa Malacañang gi-download nato. Pero saon man, di man ta maka buot, kay igo ramantag gipialan ng kwartaha o misunod na puntas guidelines na kanang landon kung kinsa tong naslistahan sa unang nakadawat sa bugas, mao gihapon ang makahatag, makadawat adtong mga umaabot po na hinabang gikan aning bugas, aning LGSF. Pero naapoy pundo ang LGU gikan sa Malacañang, katong wa kadawat sa mua, sila pod ang mo hatag sa katong ilang kaugalingong listahan.
7: Lain nga init pod nga gihisgutan kining kabahin sa Philippine Councilors League, no, nga na ay regional PCL regional activity sa PCL week dire, unya mura manig na ay reklamo pod gikan sa PCL nga local. Unsa may imong masulti ani gob?
6: Actually para na ko malipay gunta ta na dinhi sila nag giheld ang ilang event sa PCL region, no, tungod kay kung ekonomiya atong hisgutan, ang paggasto nila pagpasodre ang nakabenepisyo ang mga Bulanon.
7: Yes.
6: So imagine nag sa kunhebawan 7 million ang expenses nila dinhi sa Bohol, so pasabot nahibilin ang lang kwarta diri sa atong lalawigan sa Bohol. But bahin aning complaint sa provincial president nato sa PCL na si board member Initay. Mura mag di-appeal ta sa istorya na kita kuno usas hinungdan na wa siya napili as officer sa regional. Kaya ako ko nang gimanduan si nako na marching order. Nako na dili siya ipapil sa officials. Ngano kung mahitabo ko na na in the first place di may kaila ni PCL Regional President Pipito. Wa koy number niya, wa koy connection niya. So porag gapagama gito sa so, og na magi nagagamit sa kong pangalan mato niya isultihan ko sa in her face. Wa og ko kibaw og si akong ngan gigamit para lang pod na bugat-bugat ang lang rason pero sa tinod di mi kaila ni Pipito ni Sir Pipito, board member Pipito nakaila lang mi niya later part na after sa election pila ka buwan milabay or pila abot matug tuig pag muwa signing na sa tong sisterhood with the Cebu province
7: sa Sugbohol.
6: Sugbohol. So I don't know nganong na-appeal ko ning istorya ha. And about sa event napos ay pasangil si board member Initay na kabahin na kami dinhi kuno sa ako nag-coordinate si board member Pipito president regional president PCL president sa dinhi kuno sa kuha ko magiging kita ni president PCL president regional president Pipito and wa po ko kadawat og suwat
7: yeah.
6: Basin po tingali sa panahon na mi-leave ko kay diha ko importanteng personal na lakaw and basic si Vice Gob Nick Besas ang iyang kamiting so mo na napasangin lang ta aning tanan so ako lang ikasulti ni board member Initay nga di lang punta magpataka og istorya ug unsay ang agenda no kung namoy problema sa regional PCL buwan chapter dapat inyo nang i-resolver kay wa may labot ang probinsya igo ra man ta nahimong beneficiary aning pag dire gidala ang event sa regional PCL regional kuan week no so I hope na ma-resolver mo diha and I hope na mawa na sunahuna ni board member Initay na natay kalabutan o unsa ng mga kwanda gawas kung iyan ang gituyo para naay connect o politika then lahi na po na iyang agenda
7: yeah well as much as possible stay out of politics lang gid ning mga ingon aning
6: mo
7: batanga
6: may kurat mo gitang appeal ta sa istorya
7: well anyway so change gear to go arita okay. Sa mga maayong mga balita gagahapon daghan ka og mga gipang adto no sa sama sa imong ingon. Apil na siguro adto ang imong pag turnover sa mga balay paglaom.
6: Yes, mga lima ka buok ang aton na turnover
7: na
6: balay sa miaging semana so. So may ubay gyud ni.
7: Ubay gyud daghan.
6: So natas 142 ka balay na ang aton na turnover.
7: Yeah.
6: And more to come.
7: Atong ibalik gani ang explanation kay base nga itong mga listeners, mangutana, giyon sa man pagpili ang kanang mahatagan sa balay?
6: Well, nasayod mo kita na after Odette, daghan yung kayo na mga balay na wapagod na nakarecover. Masabot, dili kaya nila makapaayo sa lang balay tungod kay anamudyo, puros na mga tiguang, bisag unsaon na pagpaningkamot, magdubli ang ilang kakugi, di yapon kaya nila itukod pagbalik ang ilang balay. So, in short, way kakayahan. So, ang atong gibuhat, para dili mahimong politikanhon ng atong gihimong advokasya na balay sa paglaom, atong gihimong, nahimong partner ang mga kapulisan. So sila ang nagvet, sila ang nangita og balay, sila moy nakigsusi kung kaning namuyo aning balaya angay ba tabangan like for example wa bay mga record na naghatag og kasamok sa publiko di ba involved og druga di ba ni mga salot sa tong komunidad so usa na sa ilang requirements and di jud na wa jud na nato giagi sa mga barangay official kay di ko gusto na mahimong politika. Kay base na ini turnover lo tinod lo oy. Pero may ingon po ng mga silingan akala may napili ni kapitan kay iya mang parente. Iyang leader, iyang sulugoon. So aron malikayan ng mga istorya mo nang atong gisalig sa mga kapulisan.
7: Yan. Unya ang kwarta sa pagpamalit sa materyales ani?
6: Well, ang atong gibuhat so no naapoy atong personal, naapoy donasyon, naapoy mga unsa ni mga hardware na musugot pod og
7: moderate o mapautang.
6: Pautang.
7: Pautang.
6: Unya hinahinayan nagbayad ko na to. So ang nakanindot lang kay kani sila nakita po nila na ang atong katuyuan na mo tabang o mga kaigsuonang pobre muhatag po sila o kanang additional na mga materials po mo na karon na usog-usog na nalami-lami na po ang mga kuan kay dugang like siminto like kanang lanon o siminto 15 ka bag na siminto doon nga 5 nila so na 20 so progtas taas ang agi. So mo na yun hitabo
7: ang yung mga volunteers nga workers ani di man po
6: ang volunteers mo na tungod kay naam lagi po yung vlogger po masigig po subaybay din eh. Gawas to mga kapulisan mo ay mupanday naana po ay purag nagka tipon-tipon na po. Like for example na ay mga lungsod na naapon ng balay sa gugma, balay sa kabus, na naapon sila grupo ng mga panday, mapil po sila o tabang o hatag. Hatag upang panahon na sila mupanday po sa balay. So, nagtinabang ngayon na gud ang nilapita.
7: Yeah. So, niya, I'm sa tanaw na ko, murag daghan pa gud ang naka-line up, no?
6: Daghan rin. O, di, musulin din yung utanganan doon.
7: And then, usapod sa mga activities kagahapon, ang celebration sa National Teachers Day sa Division of Bohol.
6: Ikaw man dito.
7: Ako na dito. Kay dito man ka sa laing mga lakaw po. No?
6: Motong panahon na nang suroy ko upat ka mga lungsod. So ikaw lang kung ipa-add to sa mga teachers.
7: Yeah, nalipay po ko gob na natagaan sa kahigayunan nga naka-add to. Kay dool po sa akong dugan ang mga teachers. Kay akong amahan sa patong abogado. High school teacher to siya. Si mami nako nagmaestra pa to sa college. Yan akong iyaan manghod ni Daddy Banning sa Dimiyaw, public school teacher po dito. You know, so
6: dol po sa hundughan kay maestra po kong mama po.
7: Si Maninay G. Greeny.
6: Mo lagi.
7: Angay gito po to nga gitagaan og pag-ila og recognition ng atong mga teachers. Kaya isa ilang sakripisyo.
6: Modern hero.
7: Modern hero. Huwag gabi na ron, gob na sa mga eskwelahan ay additional mga panghitabo bitaw ron.
6: Mga so, stress.
7: Mga stress.
6: Di pa sila kalusi. Di sila kusi. Di ka bunog eraser.
7: And even sa katong mga nanghitabo sa Tacloban, sa Mindanao ng mga shooting. So, it's something na pwede nga makadugang sa
6: moral.
7: Stress o ano sa ato mga maestra? Ano,
6: stress good. Mga hulga.
7: Mga hulga sa kinabuhi. O ang pagprotekta sa ato mga kabataang estudyante. And aside sa teachers no nga atong gitagaan og pagtagad, nag-celebrate po ta karon sa Cooperative Month.
6: Yes, so usa po na ka-importante na sektor so no. Tungod kay kaning cooperative makatabang po ni sa ekonomiya na to labi na sa tumang kaigsunan na membro ni ini at least sila makita ang development sa usa ka komunidad kung naa ang kooperatiba. So more on business side bining co-op once mo member ka kung unsay ilang mga businesses diha naagi po kay madawat na kayuhan kung membro ka na ala. So muna angayan po nato na hatagan ni slag importansya aron mainganyo ang atong mga kaigsoonang bulanon na moapil o magkooperatiba, asosasyon, for more on cooperative ni asosasyon mas smaller group ni sila compared sa cooperative and ang cooperative po mas dakong investment compared sa mga asosasyon. So, pero I know kaning cooperative, nasugod ang asosasyon.
7: Kadaghanan. And then, ang pagpaligon sa atong cooperative movement is part sa ato ang poverty reduction strategy.
6: Muna, lipay puso na itaho ko sa mga iksoon since mingon kag poverty strategy na last na to na sa sopa na to sa una is miubos from to 14.
7: Oh, 14% na
6: 14%
7: lang.
6: 14% ang poverty. Pero latest na to karon sa PSA, iabot na tag 11%. So
7: wow.
6: At least, miubos pag yun ta. Mikunhod pag yun.
7: Yeah.
6: Atong poverty. So, I think ang atong strategy, may tuhop sa atong mga plano aron gud ma-targeted na ito atong mga kaigsoon.
7: And by the way, October naman, panahon na po nga sa imong gikatakda nga mo deliver ka sa imong state of the province address.
6: Yeah, karong October 9. Friday, pohon.
7: Ato sa Bohol Cultural Center.
6: Yes.
7: So, we are excited, Gob, na makadungog
6: yes.
7: sa imong sopa. I'm sure, daghang butang ang imong ibat-bat ni Ana. Dili lang ang ato mga gains, kundi hasta ang mga hagit nga giatubang sa atong
6: yes.
7: lalawigan.
6: Okay.
7: Now, atong i-run down the rigob, kay nahisgutan man to ni mo.
6: Sa di pa padayon, so, nakabantay ko so, na nagsugod na po kadaghan ang turista sa Bohol. Nakitaan ako sa mga, atong Cebu, pag-uli na ko, daghan po mga Koreanos, tapos mga European, mga puti.
7: Chinese.
6: Na po. So, karoon na po yung latest na nakitaan ako sa Facebook. Daghang mga langyaw ang mga nangyari.
7: So, kuan lang gid na?
6: Lean season. Lean season plus crisis. Nag-abot ko. The same rin yung story na pandemic. So, huwag yung turista. Kasi may mag-expect na masurod may pandemic. So, karon taas ang pamaliton tungod sa inflation plus kagira ang tibuok. I mean, ang Middle East na may and ang Russia o kuan na may mga supply o mga barato na mga oil. So, ang world market na kuan yun, natandog yun. So, tanan, kung apektado ang usa, apektado po ang tanan.
7: Yeah.
6: Labi ng oil na, kay momo ni magpadagan sa mga kuryente, mga uban pa diha.
7: Yeah, so, very good to note, Gob, no? As you mentioned nga, nagsugod na pong balik pangabot ang mga turista
6: then,
7: na to.
6: Daghan na, nagtog sa iban ha, di na po maningog. Unya ugwa na po na, mangyaw-yaw na po. Basta tinlis, lean season. Muna, kanang mga sigbanhaan, ato na lang paturon ang mga atong plitihan, ang musuro, yung buwarakay, o ano mga syarga, o unsa lang nakita sa bolog, mao pa ba gahapon, o ting bitay.
7: Ay, lami ako na anak. The more nga magyaw-yaw, the more nga makasuro. Well, agigob. So, na-mention ni mo kaganina, dahil gipang-apod-apod ni mo nga mga financial assistance sa mga barangay o sa kalungsod. Atong i-run down for the information of the public, no? Nag-turnover o 1 million pesos financial assistance nga to sa LGU sa San Miguel o sa LGU Dawis alang sa ilang congressional meet.
6: Yes.
7: O niya, ning tunol po ka sa mga kabaranggayan sa Mabini. Kapin 6.1 million nga financial assistance gikan sa Kapitolyo. So, mao ni ang mga nahatagan. Barangay Poblasyon 2, 3.6 million alang sa improvement sa ilang covered court. Barangay San Jose, 1.3 million. Diin ang 324,000 niini alang sa ilang sand and gravel nga share, no? Yeah, share sa Iniro nga sa Marso 2026 og ang 1 million niini alang sa rehabilitation sa ilang multi-purpose hall.
6: Yeah, nakadawat pud ang Mabini San Jose og PTV.
7: PTV.
6: Patient transport vehicle.
7: Ay, very good. So
6: brand new
7: ha. Unsang
6: Toyota model?
7: Toyota.
6: Atong gihatag nila kay at least may emergency dali ra madala transport nila.
7: Onya Gob sa Barangay Valaga. 495,000 alang sa purchase of monoblock chairs of office equipment.
6: Mm-hmm.
7: Sa Barangay San Jose Small Farmers Association, 229,000 kapin alang sa pagpalit og mga machineries.
6: Gikan na sa PCDO.
7: PCDO, sa Philippine Provincial Cooperative Development Office. Onya sa Kabanggahan Upland Farmers Association, 216,360 pesos alang sa development assistance para sa pag-acquire og seed capital fund alang sa aggregate supply retailing. Barangay Concepcion, 200,000.
6: PCDO gyapon to. Ha?
7: PCDO gyapon. Oh, okay. 200,000 pesos sa Barangay Concepcion alang sa installation of solar lights. Barangay Baybayon, 100,000 alang usab sa installation sa solar lights. Nagkadaghan na ning nagpa-install solar lights, no, gob.
6: No, arong landag lagi.
7: Yeah, suporta sa mga programa o proyekto sa kabarangayan sa lungsod sa Pilar. Sa kinatibukan, 3.98 million, close to 4 million. Ang mga cheque nga gipang-apod-apod alang sa nagkalain-laing proyekto o programa sa mga barangay, lakip na ang Barangay La Suerte, 420,000 pesos.
6: O nakadawat po sila PTV po.
7: PTV po, okay.
6: Kagahapon.
7: Oh, good. Para to sa kining korta ha, renovation sa multipurpose building. Barangay Bagong Bayan, 400,000 pesos. Improvement sa barangay stage. Sa Barangay Del Pilar, 340,000 pesos alang sa ongoing construction sa school covered court. Barangay Ilaud, 338,000 alang sa office equipment. Barangay San Carlos, 310,000 para sa completion sa multipurpose building. Barangay Aurora, 300,000 alang sa office equipment. Barangay Poblacion, 300,000 alang sa completion sa multipurpose building. Barangay Pamaksalan, 245,000 alang sa rehabilitation sa Barangay Plaza. Barangay Inaghuban, 230,000 pesos alang sa construction sa Purok Center. Barangay Lumbay, 202,000 alang sa completion sa school stage sa Lumbay Elementary School. Barangay Lundag, 140,000 pesos alang sa improvement sa common comfort room sa Lundag Integrated School. Barangay Buena Suerte, 133,000 alang sa submersible pump sa mga materials para sa water system. O ganun na usay gidala nga 630,000 pesos alang sa 21 ka barangay sa Pilar diin nakadawat og tag 30,000 matag usa.
6: Yeah.
7: Oh, para sa kaayuhan sa barangay. Onya, pagpadayon nato, gob, no? Kapin 10.4 million nga kantidad pod na cheque alang sa mga priority projects sa lungsod sa Alicia. Mikabat og 10.4 million ang kantidad sa mga cheque sa Alicia kauban ni Mayor Junjun Ayuban og mga barangay. Gipahigayon dito sa Barangay Progreso. Lakip na ang para sa LGU Alicia, 2,385,000 share nila sa sand and gravel quarry from January to June.
6: Mo na gingonso na tungod kay matinud-anon ang atong administrasyon. Limpyong panggobyerno. Klaro kayong nakakita ang mga lungsod o ang barangay sa ilang insaktong pahak. Kaya wa pa ni nato tarunga, sigurado ko, wa yun sila pahak. Adto na dito sa mga bunguton o kamot. May makapahimos.
7: Karon, wa na na sila.
6: Wa na diha sila, si Ivan.
7: Wa na si Ivan. Anya, gob sa Barangay Kabatang, 2.5 million o 1.9 million sa quarry and sand and gravel share no from January to June og 610,000 alang sa school covered court. Sa Barangay Kagong-Kagong, 2 million alang sa renovation sa barangay multipurpose building. Barangay Putlongkam, 735,000 pesos alang sa phase 1 construction sa covered court. Barangay na po, 600,000 pesos na sand and gravel share alang sa Abril ngadto sa Hunyo 2026. Barangay Del Monte, 500,000 alang sa rehabilitasyon sa Barangay Road.
6: Mm.
7: Barangay Sudlon, 360,000 alang sa concreting sa Barangay Road sa Sityo Tawid, Puro 4.
6: Ang gamay ng karsada na.
7: Ah, gamay na.
6: Ang sityo man.
7: Ah, oo. Pero importante gihapon nga
6: mabutangan.
7: Pathway. Pathway, oo. Mm. Barangay Kambaol, 300,000 alang sa improvement sa waterworks system. Barangay Katipunan, 265,000 alang sa office equipment o sound system sa SK office. SK Barangay Del Monte, 216,000 alang sa sports o office equipment para sa SK project. O sa Barangay Untaga, 60,000 pesos na sand and gravel share nila alang sa Enero ngadto sa Marso karong tuiga.
6: So ubay-ubay kayong nadawat sa Alicia.
7: Mm. Mm.
6: Daghang ayuda nadawat.
7: Yeah.
6: Pero dili ayuda para sa mga katawhan.
7: Ah.
6: Kanang individual na pura mga ayuda, AX. Right, project ni, more on project.
7: Para project.
6: Okay. Matingano ko ng mga tao, taga, post na ito ayuda para sa mga barangay.
7: Mm.
6: Nga nung sila rin may hatagan.
7: Oh.
6: Nga nung di may appeal anang listahan. Puro na naghunhuna ka ng assistance, mga financial assistance, more on project na itong gisgutan.
7: Yeah. Mm. So, sa government ni, sa LGU, direct sa LGU, para sa mga projects and programs sa gobyerno. Mm. So, ubay-ubay ganda nga itong hatag, no, niya, klaro gyud ang pagbahin-bahin na 30,000 basic para yan barangay. Nagpukod.
6: So after that, wagay na to na hisgote ang Alicia. I mean, Anda.
7: Ang Anda? Oo.
6: Nako po ito na hatag si Anda o Gindulman.
7: Oo. Oh. Kinunin ko, maraga 22 million sa
6: tanan.
7: Tanan, no? Na Anda.
6: Sa itong pagkuha na ito.
7: Pagsuri-suri na.
6: So, yung anak ka... aktibo ang atong pag-respond sa mga nangayo og financial assistance para sa infrastructure ang mga kabarangayan. So, nabasig na yung mga tanang, anong sila rin nakadawat, katungwa na mention din eh, na hatagan na to sila.
7: Previously.
6: So, yeah. Mora ni ang mga naabtan na to na sa pagbisita na nanay JK na andam na. So, posible, katungwa kadawat, i-process na po ang ilang mga chike na bagong resolusyon.
7: No. O, angay po natong pahinungduman, no? Nga dapat paspas ang liquidation.
6: Yes.
7: O, aron
6: na magkanunay isultin laso na swerte gininig barangay kayo kanang dili stricto ang kuwa. O, kita pa na, dito, ombudsman tala yun, no? Makalisang ni ombudsman. Pero kanyang mga barangay bisag way liquidation dili magukod pero wa po kadungog barangay gi kuan na
7: wala tingilin sila gi stricto sa ombudsman pero
6: so, mo na karon ang ilang ato lang gi paibaw na once ang barangay di ka liquidate di na po tambahatag
7: yeah.
6: Aron gyud sila ma enforce o mahibaw sila na kita seryoso ta sa atong gitawag na limpyong panggobyerno. Kay mo ba daw ingon ta na ang atong ato rang administrasyon na mahilig na ang pundo sa provincial government ipang-download gus mga barangay sa LGU.
7: Diretso nila.
6: Ang mga empower sila aron gyud na makita na tong katag o kinsa tong mga barangay na matinud-anon kay dili gyud makaliquidate pasabot there's something wrong.
7: The faster maliquidate the
6: better.
7: Faster
6: makapangayo na po bago na po. Makapangayo na po balik na to, no?
7: Yan.
6: Muna na sige, post, corrupt po ng gobernador. Sige, corrupt. Putana ng barangay o ang ilang gipangayong mga project o kinsa ga-implement, sila ga-implement. Ang LGU, sila ga-implement. So, asa man napita.
7: Yan, yun na.
6: Muna yung mga hunahuna sa mga tao na binuhatan tingali, sila mga amo, na suwito sila, gatuos lang mo po itong mga binuhatan.
7: Anya, okay. Go, murag,
6: musimba pa ko.
7: Musimba pa ka. So, muna nga, with this, ato na lang hatagas panahon para sa imong parting statement.
6: So, sa itong mga kaigsunang bulanon, hinaot ko na naamok kanunay sa maayong panglawas, o hinaot ko na magpadayon ta, magkahiusa, bisag tuod, na i-crisis, pero kibaw ko na atong Ginoo atong labaw makagahom dili ta pasagdan tang tanan, no? Kwalang ta hugot bakos aron mosurvive ta aning dapita, no? And kami pod naning kamot me kung asa mi makatabang, and I know na nauban impatient sa mga panghitabo, and di man po nato na ma-address ng tanang mga issue karong panahon na tungod lagi po kaya na yung mga crisis, kagubot sa nasyonal na imis mo itong saligan na ipaabot ng mga problema din he, di na ta, di na ta paminawon, di na ta makasampit, tungod lagi kay hasta ang atong national government nagkagubot po labi na yung mga impeachment, daghang mga panghitabo. So dili kayo ma-address ang atong concern kung magpalaban ta sa national karon kay napos lay laing mga ipangbuhat na para nila importante po para nila ang mga kalihukan lang gihimo. So hope and pray na kaning tanan makalingkawas ta and kuyog ta ang tanan aning pag makabot na to ang kalinaw sa atong nasod, sa atong probinsya o sa tibuok kalibutan. Kaya morag yun na ang solusyon.
7: Yeah,
6: usa sa solusyon sa kasamok.
7: Yeah. Ipatigbabaw ang kalinaw o ang gugma.
6: Morbid na okay. Kulba-kulba po na yung gira sa Iran o US o maliso gugutok ang mga tohan na o tawa tong airplano so ag pilot. Ikaw wa ka kibaw na agimo ag pilot na ko pilot nimo or mo ba toy main pilot na kurudog na kay tungos gira ng Muslim aning kuan ba na may ganing ang kaubang pilot Indiano gidunggap kay mga pasayro kay Israeli man ang plano ipat crash ang plano
7: di ay
6: handlock ko to so may ganing kay insukol po ng ang Indiano na pilot nakagawa sa cabin na natabangan sa mga kuan sa mga pasayro. So,
7: di gid matagnag unsay mga mahitabo.
6: Hadlok ba na mabot ning maputong o tirog o tinuod ng inay nuclear ng kaning Iran. Maputong ng jate, may napalupa ron ng asa namang siyat ng nuclear na. Tato kayong kulba, gid kulba.
7: Manang, padayon lang kita o ampo sa kahitasan.
6: Ampo ta, manormal ang ekonomiya, maundang ang gira, malamdagan ni silang Putin, mga
7: Isa
6: na presidente sa Ukraine? Zelensky?
7: Zelensky.
6: Ano mo, Zelensky ba na? Masalanda, no? Malamdagan na, magkasinabot na. Muna, apel po China o Pilipinas.
7: Yan. Apel ta.
6: Okay, mga kaisunan, di nantang magdugay kay purag musimba pa rin sa igso, no? Ako po, musimba po ko niya. Kanito mga crew, ba po, pura po ni mga irehis, ba na eh? No? Kailangan na simba mo. Okay.
7: Bueno, mga higala, inyong nakita o nadungog ang lain-ausap ng edisyon sa atong tulumanon, Ari sa Katawhan, Takna sa Gobernador. O sa kanunay, Abante Bohol!
8: Maayong hapon ng tanan ni Atakaron sa Barangay Paraiso, Mabini, uban nato si Kapitan Bernales. Tungod kay atong gibisitahan ang atong gi-download na 2 million para sa completion sa ilang covered court, no? So mauni karon ang sitwasyon sa ilang nindot na covered court. So congratulations, Cap, no?
9: Thank you.
8: Oh, si Kapitan Bernales.
9: Okay, good. Mauna ni ang nakuan na dapatan ini taman dito na piling likuranan. Kani mauna nito na.
8: So la pa na gyud nasirado na gyud.
9: Nasirado na. Okay, sa una wa man sud ni
8: sa congressman ba ko, Cap, sa sige ko labay-labay din eh. Ang umakita na ni is kanira mang tunga ni naay kurag na covered court ngali. Ani
9: tabon. Kanira kini atong itong na 1/4 ra.
8: 1/4 ra. So na gobernador na lang ko, ingabot ako 2 terms gobernador. Napurma-purma hantod karon na
9: pa na gyud.
8: Kompleto na gyud.
9: Kompleto na. So masirad ana.
8: Piskay na gyud. Sama kapiskay sa imong serbisyo, Cap, ha?
9: Daghang salamat, Gob.
8: So, congratulations. O, daghang salamat, Cap.
10: Thank you. Si Mary Grace Grijaldo Asas, President sa Kabangahan Upland Farmers Association.

So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man jud siya nga mutabang. Kay niingon man siya isang katapusang mensahe. Sige, padayon mo nga buhapa. Kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kon makita pa jud namo ang inyong kadasig. Ako si Nisipuro Rebilio ato nga mao chairman ining buhapa kon Bungbong Active Farmer Association. Ngani adin hi mahilo na aning Curug City sa Bungbong Trinidad. Kapag primero doon namo nga introduce, nakakuan mami nga naabay mga tabang sa gobyerno na itong panahon na. Din, si Ma'am Lita, maoy unang niso din hi. Musugot ba mo? Ningo siya nga, amo mong tabangan. Iko unsa man ma'am, naatay livelihood nga ipanghatag sa ato nga kuan gikan ni Gob. Di nalipay ko pag-adyo na, pag-ingon na ho, nitisting me. Ang problema doon unas tanan sa among nakita din hi, ladyo manggod ka-adyo ang galingan. Ayo doon siya. Dihay galingan sa una dito, di mampod sustinado siya ang ka-occupy bitaw sa pila ka mga katawhan. Ang usapos na kadasig na mo kay kaning atong treasurer din eh, di man ingon og panghambog, dako suni sila og kanang basakan aning bumbong. Usa jus naghingusog. Unsa kasagaran ning ato nga mga miembro din eh, na aman jud basakan. Mo na nga mao jud ni Santo Plargos among una. Mo to nga pag pasa na mo sa proposal lagi ngadto sa dule, di minaglisod kay makita man pud nila. Makita jud nila ang sitwasyon din eh. Nga gikinahanglan jud. So mo na imong plano ang atong gihatag nga proposal ana is gikan sa Banlasan Barangay sa dari sa Hinlayagan Ilaya din diri pa San Miguel nga makuha na nato sila ug madana to dinhi matabangan nato ang atong mga katawhan nga duol ra og sayo na ang ilang pagpagaling. Sugod so, na mo ani is 25 mi kabuok. Hangtod nga sige nag-anam na tagkadaghan, basta kay kaneng sa Barangay Bungbong murag 96 ta kabuok ka household. Unsa kay naa naman tay sa silingan nga barangay areng Laud. Napagani reng San Miguel mura pila na ka barangay San Miguel. Naa pa jud tay mga kauban nga tuas talibon kanang Rizal. So og ato na siyang tanahon totalon ro na ating alitas mga 300 kapin ka miembro nga maunay nagasagakay. Di lamang ang atong mga opisyal ng ato nga asosisyon, kundi sila dyan naghatag og kusog kadasig na ito maan eh, nga magapadayon ta. Kami ni Ana, naami counterpart nga 20%, kay maumay naa dito sa kanang mura og muwa. Gawas pa ni Gob, naapod si Congressman Banban nga nahatag ni Jack. Ito nga, gikan sa TISDA, gisponsoran to ni Congresswoman Banban Mitado. Si Jay nag-sponsor ato nga kuana nga katong atong carbonized rice hull. Ay ikaduhang hatag ni Gob nga gobernador sa kaning ato nga water refilling. Panahon sa isang birthday diin dito girelease ang ato nga chiki nga 600,000 man eh. Ang gibuhat po na to ana kaya gitagaan man ta og insaktong detalye sa unsay kinahanglan. Natural man jud pasadmiton ta og kanang financial statement nagsubmit tag una ana. Din pagtan-aw nila pabulta nga makakuan jud ni ana kay ang atong basihan naabatay ika-counterpart. Unsa kay sukol man jud mi kinaaman tay ika-counterpart. So mao nang nahimo na nato. Unsa moingon po ko nga di lamang na nga kini atong

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot syempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Orlando, verified drinking water, life together.
1: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhan.
4: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line. During construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
12: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa ang mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ang tinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from whom to whom. Gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon. The multi-awarded City Mayor, Mayor Xenia, ang ato ang by Adam Rawson hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babanyat, maayong adlaw sa ninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga 16 sangguniang panlungsod City Councilors, o kilabinausag sa ato ang mga department heads, office heads, o mga kaubanan at mga city hall employees sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. O kilabinausag sa ato ang chief of staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, maayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw usab mga higala no sa ato ang mga nagsikay-sikay niya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Mga higala, dagat kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagpagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, in our updates and developments nato ang dakbayan sa Tagbilaran. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ug asa man puto ni CBI atong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa. Again, daghan kayong salamat kaninyo sa inyong paghatag og panahon ug oras para makiguban kanako karong orasa para sa atong mga balita sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug syempre mga higala, bisan nako makalintan no sa pagtimbaya sa atong mga 15 ka barangays nato ang siyudad sa Tagbilaran, labi na sa atong mga kapitanes nato no gikan sa 15 ka mga barangay. Hello, hello, maayong adlaw sa atong mga barangay staff and all no, labi na sa atong mga Tagbilaranons nato nga naminaw nato sa atong matag adlaw nga programa. Again, maayong adlaw ug daghan kayong salamat mga higala sa inyo ang pakiguban ka na ko ning ato ang matag adlaw nga tulumanon. Og syempre mga higala no, maayong adlaw usab no sa ato ang tigtimon atong programa nga may nag-ensure nga madumugta sa kahanginan no. Kundiin usab naka-air ang ato ang programa sa DYRD station and of course sa ato ang book page, kundiin usab naka-live ni ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, kinisikim ano ang inyong makauban karong adlaw, at syempre may adlaw usab nila Sir Gilbert Tulop, sila Sir Jerry Cahes, sila DJ Cyrus De Virus, DJ Bumbulero and Sir Eric Ihok no. Mayong adlaw kaninyo, salamat no sa pagtabang kanako nga ato ang mapa-air o mapa-live ang atong programa sa ato ang DYRD station. Nagandang ring salamat kaninyo mga higala para atong ma-reach ang ato ang mga suking tigpaminaw ug mahatod nato ang ato ang mga labas nga mga balita sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And yes, my gala, it's a new day and a new week because the day is October 5, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no, unang adlaw nato karong sa manahuna sa ato ang pagpanerbisyo ni atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tun kay lain adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw nga atong pagahisgutan kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo ni atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, ato sa gihatod unyang kataon mga higala ato mga news leads ni atong nakuha sa buhatan. And upong ihatod diri mga higala ang mga updates, programs and services no nga gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Tagbilaran usta makatawhan nato diri sa siyudad sa Tagbilaran. So just stay with me until the end of our program para mahatumhatod ug ato ang ma-updated ta no sa mga dili ang mga programa sa tong pagamhanan ng sa siyudad sa Tagbilaran labi na usab ni Mayor Jenia sa iyang mga Facebook page post no nga atong basahon unyang taod-taod. And yes, no, sa dili pa nato mahatod ato mga dili ang mga programa, dili ang mga serbisyo, dili ang mga aktibidades nato sa pagamhanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala tuguti sa ko no sa pagtimbaya ug pagpamumusta no sa ato ang mga suking tigpaminaw karong mga orasa no. Hello, kamusta man mo mga higala? Kamusta ang inyong adlaw? I hope or kamusta inyong hang Lunes no? I hope you are all good, you are all fine no. Naamo sa maayong panglawas kasi I'm always praying no nga safe and sound. And of course, ila binausap sa to ang mga panglawas ng higala nga ilayo ta sa mga sakit-sakit. No, kay di alim ning masakit na mga higala. And speaking of mga sakit-sakit, ato sa mga reminders sa to ang mga suking ikabina ng mga higala. Ato ang matag-adlaw nga reminder sa itong mga suking paminaw. Yes, no, kumugawas mantas itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o mugawas mantas itong mga tagsa-tagsa ka mga gipagtrabahoan, mga higala, ayon tan mo kalimot, no, sa pagdala o payong or pagsuot o jacket na doon ay good for protection sa itong lawas laban sa di na tumatansya ng dagat sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, kung makabantay mo, no, kung adlawan na adyan yung mga dagong-dagong, no, and of course, ang kaani si tawag na to ang alingiin no grabe ka init sa pud sa panahon mga higala. So manakampingan na to tong lawas matag adlaw and also no nga reminders lang pud nga please don't forget to drink 8 glasses of water a day para stay hydrated lang ta no or lakas pa sa 8 siguro kay grabe na pud ka init ang panahon no kung atong mabantayan. And ayo pa na to kalimot to sab no sa pag take of vitamins no para protection sa mga higala laban ining mga ubo sipon ug hinanap kay kunata ning mga kumakwire nato ning mga sakit-sakit mga higala dako itad sa puruhan no nga maka-absent sa tong mga tagsa-tagsa ka mga gipagtrabaho atong mga trabaho no so dako to kayo ni og no nga dako kaayo po tong ini nato ang ako dito maka duty no sa tong mga tagsa-tagsa ka mga gipagtrabaho. And also nga to ang mga responsibilidad usab sa mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. So mo nang tingan na to at ang lawas matag adlaw ug atong timan-an sa matag adlaw usab nga health is wealth no. So ari pud to mga higala no dinato magdugay kaya to nangihatod ang ato ang mga news beats nga atong nakuha sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Kipahiluna sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapal Administration na labina ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OGP ang tagbilalan City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas habli, mas responsable ug mas makatawhanong siyudad. Usa lang bahin sa mga higala, 22 ka mga entrepreneurs ang malampuson nga nakagraduate sa pinakaunang academy para sa mga micro, small and medium enterprise sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinaagi sa program sa City Economic Enterprise Development and Investment Promotion Office ang maong mga negosyante na kadawat ug dugang kahibalo, kahanas ug kumpiyansa nga ilang magamit sa pagdumala, pagpadayon ug pagpalambo sa ilang mga lokal nga negosyo. Mata ni Mayor Jenya nga importante nga suportahan ang MSMEs tungod kay dako ang ilang papel sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Nagpasalamat usab ang mayor sa mga expert analysts, host enterprises ug business counselors sa Department of Trade and Industry. Gidasig usab niya ang mga graduate entrepreneurs nga gamiton ang ilang nakatunan aron mas mapalig-on ug mapalambo ang ilang mga negosyo ug mahimong kabahin sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Tagbilaran. Mga igala, mao kadto ang ato ang news beats nga kang nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. O garing kuntuha mga igala ay nasa kita sa paghatag ug update kabahin sa ato makigsuunan natong mga Tagbilaranos, no? But before that mga igala dai no ato sa mga pagabasahon di ay ang ato ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya before kumatod sa ato ang Tagbilaran Citizen ID sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya sa itong digitalization program ng itong Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, ito basahon, no? Ang ito ang Facebook page post ni Mayor Jenya and sa dili pa na ko basahon di ay ito asang ito ang sabi balo sa itong mga Tagbilaranons. So please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jenya na adunay account name nga Jenya with blue verified check para ato usab nga na makita ang mga programa, serbisyo, ilabi na sa mga updates and developments nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And also usab no nga mahibaw-an usab nato ang mga legit nga mga announcements and information nga tinghatod sa to ang mga katawhan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran and of course no, mga Tagbilaranons. Para iwas fake news ug legit ang atong mabasa, bisita lang sa Facebook page post or Facebook account ni Mayor Jane and also sa account usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. Mga higala, ato na basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane. Matod niya, Happy Monday, Tagbilaran! New week, new beginnings! Congratulations and welcome to our new business establishments in the city. Blessing and opening of Seed Coffee, Oblasyon Uno in front of Tony's Resto. Get clean, Bohol Ribbon Cutting at 110 Galeria Street, Oblasyon Dos, Tagbilaran City. Grand opening of Nellis Gold Trading, Liveport Center, Bohol, Tagbilaran City. Tabo sa Dao, Barangay Dao Day, 2026. 31st National Seafarers Day and 40th Migrants Sunday. Bohol Life Care, Family Fun Day Sports Fest 2026, and Bohol Chamber of Commerce and Industry, Bohol Business Week Forum. Let's make this week another productive one. Mga katumang higala, ang Facebook page post ni Mayor Jenya, and sa dugang mo sa mga higala nga detalye og information, sa Facebook page post ni Mayor Jane, Tagbilaran BHW Summit 2026. Tanang barangay health workers sa Tagbilaran na kadawat og BHW health kits. Sulod sa matag kit, blood pressure monitor, stethoscope, pulse oximeter, forehead thermometer. Frontline sa pag-atiman sa panglawas sa atong mga pamilya ang atong barangay health workers. Sina ang muduol, maminaw, umutabang sa atong mga katawhan sa barangay. Atong atiman nun ang mga nag-atiman na kanato. Salamat sa atong BHWs, sa inyong dedikasyon ug malasakit sa pamilyang tagbilaranon. Servisyo nga makita ug mabati sa katawhan. Action agad. Ug sa laing bahin no sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, hayag na jud. Barangay Ubuhan, Salazar Street. Padayon ang street lighting project para mas hayag ug mas safe ang atong mga dalan. Servisyo nga makita, kahayag nga para sa mga matagtagbilaranan. This is part of the street lighting project of Mayor Jane Yap. Kumaw ka itong mga higala, ang ito ang mga updates, programs, and services, ilamin na usab sa mga activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan, sa Tagbilaran, and also sa itong mga developments diri sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Kumaw ka itong mga higala, ang ito ang Facebook page post updates ni Mayor Jane Yap. Pagaling po ito ang mga higala, arin ako sa kita sa ito ang informasyon sa ito ang mga tagbilaranons, kabahin sa ito ang tagbilaran Citizen ID. Sa ito mga kigsuna, ito mga tagbilaranons nga wala pa naka-avail, no? Please don't forget, no? And don't miss this opportunity to avail our tagbilaran Citizen ID. Kikinin siya powered by GCash. So, gusto sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap ang pag-digitalize sa ito mga transactions and services sa pagamhan ng lokal sa syudad sa tagbilaran. Mga higala sa mga tagbilaranons, kung ano na mo yung mga transactions diri sa ito ang City Hall, no? Naatay at booth, no? Sa tagbilaran Citizen ID distribution, releasing, and of course, registration sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Narang mismo diha sa ito ang City Hall 8 Leo, minagsulod mismo na ito sa ito ang City Hall, mga igala, narami sa left side, no? Na diha ang ito ang booth o pwede mong maduol sa ito mga team, no? Sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card team. So, now sa kini mga perks and benefits na itong makuha una, pwede na magamit na ito sa mga transactions na ito, no? Sa pag-tap and swipe, sa pag-avail, o pag-purchase, o pagpalit sa ito ang mga establishments, o mga merchants na ito, kung doon na may paliton, o ginamo mag-bit-bit sa iyong mga bills, mga hingala. Ikaduha, if ginahan dyan mo na doon ay bills, kabit-biton, pwede siya magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito, ang Tagbilaran Citizen ID cards, it is a Visa card. Ikatulo usab na po tayo mga perks and benefits na to sa to ang mga establishments and merchants na to nga makatawag din yung mga discounts, so keep updated lang, no? And maminaw sa itong programa para makabaluta kung sa mga inihatag mga discounts base sa itong mga partners na itong mga establishments and merchants. Mga ka itong mahigala at ang perks and benefits, no? Mga ito ang makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So, open niya siya from 8 o'clock in the morning hantod alas 5 sa hapon from Monday to Friday ni siya matagsimana. So, mga ka itong mahigala ang ito ang update kabangin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Ganyan po ito ang mga higala, arin ang kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa kanang natawhan karong adlaw October 5, 2026 adlaw nga Lunes. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Alineo Toleran Victoria Monton. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Placido Felicilda Chita May Torrejas and Estrella Alfariero. Taga Barangay Cabawan, happy

0: Victoria Juan Maria Paz Bolinar and Rosario Borja. Taga Barangay Kumon, happy birthday ni Erlinda Humol, Flavio Casundo, Placido Francisco, Rodrigo Coqueta, Teresa Asinero, Milagros Cañete, Leticia Gonzaga, Maria Miriam Villalon, Fernando Ferrer, Mar Ucat, and Angelano Ingles. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ngayon yung Rosario Namok, Froilan Canals, Eduardo Cabana from Barangay Poblacion 3. Greetings going out to Miguelito Reduya, Leonito Blanco, and Yvonne Froilan. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ngayon yung Rosario Patino and Romulo Pinos. From Barangay Mansas, happy birthday ngayon yung Marcelina Ong, Gala Norris, Yotikio Saldivar, Russell Ramirez. And from Barangay Dampas, greetings going out to Rosario Lumagbas, Flavia Pamatong, Jose Oliver Yu, Laura Ingles, Placido Bantilan Jr., Delia Sarabia, and Erlinda Ornopia. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa kumapinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Greetings from Mayor Chania, Vice Mayor Chania, Adam Rosanella, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, ato mga sukinig paminaw nga nasa ulo usab sa kandang natawahan kong adlawa nga wala ito na mention sa kong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. Sa ato mga sukinig paminaw, nagin kayong salamat mga indala sa inyong pagiguno, pagiguban o pagpaminaw kabalin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mga indala, magkuman-uban ang sakita ugmang adlaw sa susamang takna tong istasyon atong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanella, First Gentleman and First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, at our Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Afuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw tatlo nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butiga. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol.

0: sa kaanak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahing gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Oras alas 12:05.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa maayong tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala, kumusta? Maayong udto kini si Alin Doidora, maghatod sa itong mga balita sa Alturas Group balita sa ugtong tutok karong adlaw nga Lunes, Oktubre 5. 2096, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric gini si Alin Doidora, maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong balita din sa itong dapit, karaang kampana sa simbahan dito sa lungsod sa Lubok, Gikawat. Samtang sa laing bahin, Gobernador Ari Sumintado ni Mando sa Bohol PNP sa diniliang pagsikop sa mga suspect nga mitulis sa duha ka mga Chinese national dito sa lungsod sa Luway. Samtang sa balita sa kauluhan, sugod karong adlaw ipatuman ang dugang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG, moabot ni og 18 pesos ang unsi ka kilo. Staggered ang pamaagi sa pag-usbaw. Sa gawas, milusad og 47 ka airstrike sa Yemen ang Saudi Arabia. Mag-utong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 12:22 o garon sa detalye sa atong mga balita gikan sa kaulohan, gisugdan garong adlawa ang pagsaka sa presyo sa produktong LPG. Ikatulo kini ka hugna nga musaka nga moabot ngadto sa 18 pesos ang 11 ka kilong LPG. Dugang detalye sa GMA News.
1: Pati pagkain sa ilang karinderya, mas mahal na rin kasunod ng pagtasang presyo ng mga ginagamit sa pagluluto tulad ng liquefied petroleum gas o LPG. Mula sa Maynila, may unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel?
2: Igan pa ni bagong sakit na naman sa bulsa ng mga consumer yung halos 200 pisong dagdag sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG ngayong Oktubre. Uutay-utayin daw ito.
3: Bago pa man nag-anunsyo ng taas presyo sa LPG ngayong buwan, nagtaas na ng presyo ng mga pagkain ng karinderyang ito sa Santa Mesa, Maynila. Ayon sa katiwala ng kainan, nasa 10 pesos na ang itinaas nila sa presyo ng mga pagkain kamakailan. Plano sana nilang ibalik sa dati ang presyo, pero dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi nila ito magawa sa ngayon.
4: The last time po is nagtaas kami. Sa ngayon is hindi pa po namin siya pwedeng ibaba. Gaya po ng tumaas nga po ulit ang LPG at hindi lang po yun yung tumaas ngayon, mga gulay, karne.
3: Sa karinderyang ito naman sa Ermita, namumuro ng tumaas ang presyo ng mga pagkain ngayong buwan dahil sa malaki ang taas presyo sa LPG. Pangunahin daw na posibleng maapektuhan ang presyo ng budget meals nila.
5: Kasi kadalasan in-order ng mga customer po namin yung budget meal kasi mas mura. Meron din pong student meal kasi gawa ng malapit kami sa paaralan po dito. May 47 po, with rice na po yun. Siguro po, tataas din lang po pag tumaas po yung LPG. Kasi na may kalugian din.
6: Kasi yun sa gas nga po, tumaas din eh. So expect na yun pag tumaas yung LPG. Tataas din, pero sana kaunti lang. Kaunti lang may dagdag.
3: Ngayong buwan, hinati sa 3 tranches ang taas presyo. Ditong Sabado, nagtaas na ng 10 pesos kada kilogram ang LPG. Sa October 10, tataas pa ito ng 5 piso. At pagdating sa October 17, tataas pa ito ng 3 piso. Ayon sa LPG Marketers Association, posibleng umabot sa 1,600 pesos ang kada 11 kilograms na tangke ng LPG pagkatapos ng 3 sunod-sunod na taas presyo mula yan sa kasalukuyang 1,400 pesos. Pangunahing nakaapekto rito ang kaguluhan sa Middle East at kawalan ng peace deal sa pagitan ng US at Iran.
0: Samtang sa balita sa gawas, mukabat sa 47 ka mga airstrike gikan sa Yemen ang gikan sa Saudi Arabia ang gipauwan ngadto sa Yemen. Dugang detalye sa Net 25.
7: Sa iba pang balita, naglunsad ng 47 airstrikes ang Saudi Arabia sa kabisera ng Yemen at 3 iba pang probinsya ayon sa Houthi. Sasanaan ininiga ang mga residente ng mga pagsabog na hindi bababa sa 5 beses. Sa Taiz, iniulat ang 27 precision strikes sa tumama umano sa mga military target kabilang ang missile depot, command and control centers, and troop concentrations. Sa Saada naman, 11 Houthi assets ang tinarget habang military installations naman ang inatake sa Amran. Naganap ang airstrikes kasunod ng akusasyon ng Saudi-led coalition na inatake umano ng Houthi ang isang power distribution station sa Medina noong September 29. Mariin namang itinanggi ng Houthi ang naturang bintang.
0: Makuto naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Lunes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop o Bani Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
8: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: ito nga sa inyong mga kaila, sa mga kooperatiba, na ay mga barato nga produkto nga gidisplay diha karon sa Kapitulyo, diha mismo sa lobby, na ay mga nagkalain-lain co-op nga nagdisplay sa ilang mga product gikan sa nagkalain-lain nga kalain-lain nga mga kuan nga mga lungsod. Oh, usa ana example na atay giilaman ang atong Dimyaw, oh, para sa Lumboy. Oh, kinsa may nakaibaw nga naidaghan Lumboy yon, Lumboyan sa Dimyaw. Oh, giilaman, so ang pagpamunga sa mga Lumboy kay Dabus man, daghan man kayo. Oh, so ilang gihimong Lumboy wine. Oh. Oh, makabase sa kuan taga kanina sa taga FDA nga ang Lumboy wine, ang Lumboy mismo tambal na sa diabetes. Oh, so mao tong murag kuwangon ang ilang gi-display dito sa Kapitulyo karon. Naapo diha ang taga Inabanga ang kadtong atong makla. Oo, kanang Makban Cacao Criollo ang kanang native nato nga cacao og mga native nga lubi nga product mao'y ilang gi-display kay sa kaganina patong pakisayod na ang native di ay nga lubi maupoy nagi maupoy sangka para sa native nga mga medicinal nga kuan nga produkto. Oh, so mauna na akaron pipila lamang to sa nagdisplay diha og atong mga kuan mga product sa nagkalain-laing co-op diha sa Kapitulyo. Unsa sa Pizza Nueva pod samtang na ay display diha, nag-kick-off ceremony pod sa atong usa ka lungsod diha sa Distrito 3 ang Hagna. So patigayon pod ang kick-off ceremony sa Hagna. Ang pinakadako natong aktibidad karong buwana, gawas pa sa mga kick-off activity sa atong mga lungsod, ang atong culmination sa Cooperative Month karong October 22, diha sa kuan Cultural Center. Oo. Gilangkuban ni sa 226 ka mga kooperatiba nga adunay representative nga kada co-op nga tambong diha, o adunay mga pagpupulong, adunay mga presentation, adunay mga pagpakita sa ilang mga produkto pod sa ilang mga kasayuran diha sa maong culmination activity karong October 22. Unsa October 23 kick-off ceremony pod sa Bilar, okay? So maura na ang atong information sa pagkakaroon. Balikon na ni sa uban pang mga programa nato din sa DYRD ang atong paghatag o kasayuran para sa atong tinuig na pag-celebrar ni ining Cooperative Month. So napupos naman po ang akong atunga sa minuto. O maingon na lang ko. Atong pasalamat daan sa tanan sa ngalan sa PCDO sa Kapitulyo. Akong pasalamat sa tagpahalunay ni sa kanginan diyan sa control room na si Gilbert Turop ug sa tanan ng mga staff din sa DYRD. Daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa tumasukin ng pamilya sa radio. Sunod pohon sa Lunes, balik ta din maong istasyon ug maong programa gihapon. Sa kanunay, Sir Petey Popolo, Abante, Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
8: DTX 500. Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital. Ano, nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako.

0: Kapag ako umiinom, nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulta kong igun nga, ginuot kong doi ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
19: Adiway Arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
0: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Diway Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw ta o mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Diway Arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Diway Arde sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Siguro kung malam na galing ibulikan sa atin sa Hanis Bake Shop, lamian nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At na ito mga ikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall o para sa iyong mga order. Pwede ka mong moderito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Lung Sipsiluway. Nasa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. At ang kinaglamian ng pagkawa. Sama sa dinuguan o gutog, tumaya, sigwanti, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: DYRD Gisaligan

0: palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin D complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D
4: D
3: Y
4: Y
3: R
4: R
3: D
4: Balita
3: Balita
4: Pilipinas.

0: Dutch base bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
1: Ibinidapa ng presidente ang nasa mahigit 80,000 na bagong promote na guro sa ilalim ng Expanded Career Progression System na layong bigyang daan ang career advancement ng mga guro. Malaking bagay yan kay Nessa na napromote bilang Teacher Formula Teacher 1 matapos ang kanyang 13 taong pagtuturo. Sabi niya, nagpataas ito ng kanyang moral bilang guro dahil hindi anya na isantabi ang kanyang iginugol na panahon sa pagtuturo.
2: Okay po, syempre, as a breadwinner kasi, syempre, lahat ng ano is nasa iyo. So malaking tulong 'yun as a family, sa family ko, kasi nga naibibigay ko na yung maibibigay ko kung ano yung needs at syempre yung wants na kailangan din nila o yung kaya kong ibigay para sa kanila.
1: Nasa proseso na rin ang promotion ni Marisol.
3: Po sa kasi nagkaroon ng program which is ECP, which is nakatulong din sa mga teachers, mas lalo na rin po especially talaga doon sa mga matatagal na sa ano namin sa DepEd po.
1: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ipinagkikibit-balikat ng pamahalaan ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya pinalalakas na raw ng pamahalaan ang guidance at mental health support sa mga paaralan. Nagdagdag na rin ang mga school counselor associates at pinaiigding ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang uri ng karahasan.
0: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat, pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
1: Hinimok naman ng ehekutibo ang mga guro na panatilihin ang momentum matapos ang pagtaas ng score ng Pilipinas sa PISA 2025, kasabay ang pagtiyak na mananatiling prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: Bilang pinaigting na suporta sa edukasyon, sumabay sa panunumpa ang 119 newly promoted teachers at education personnel ng School Division Office ng Batanes sa mass oath-taking ng Department of Education, Cagayan Valley. Ang nasabing oath-taking sa Cagayan Valley ay pinangunahan ni Education Secretary Sonny Anggara at sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes, October 2. Dumalo naman sa SDO Batanes oath-taking sina Batanes Governor Ronald Aguto Jr., Vice Governor Enrique Nanu Jr. at Mahatao Mayor Jeromino Carba bilang saksi sa nasabing aktibidad.
5: Kinumusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Anggara ang paglulunsad ng Kaagapay Program sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela nang bumisita siya sa Lalawigan noong Biyernes, October 2. Layo ng programa na palakasin ang ugnayan ng paaralan at pamilya sa paggabay sa mga bata, pagpapaunlad ng mabuting asal at paglikha ng ligtas at maalagang learning environment. Pinangunahan ni Stairway Foundation Child Protection Specialist Israel Diloy ang isinagawang Kaagapay Program Session kasama ang mga magulang. Samantala, namahagi ang local government ng Santiago City ng handheld metal detectors na magagamit ng mga paaralan sa lungsod bilang dagdag na hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral.
6: Sa ibang balita, ipinatupad na ngayong araw ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila, kung saan layo nitong paigtingin ang disiplina ng mga motorista sa kalsada. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
7: Kaliwat-kanan ang mga aksidente sa kalsada dahil sa ilang motoristang lumalabag sa batas trapiko. Isa ito sa layunin na mabawasan ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP simula ngayong Lunes, October 5 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Muntinlupa, Parañaque, San Juan at Manila. Hati naman ang pananaw ng mga motorista sa muling pagpapatupad nito dahil sa mas mahigpit at mabilis nitong paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng mga high-resolution cameras.
8: Kailangan po para madisiplina yung mga driver eh.
9: Para matuto yung ibang motorista na ano na tumulo sa batas.
8: Kaya lang po minsan po, ina nga po, hindi rin maiwasan, gaya niyan yung mga ibang stoplight po, walang mga timer. Hindi mo alam kung kailan hihinto yung ilan dahil ano eh, magugulat ka na lang, uy, tumatakbo ka, bigla na lang magpa-flash ng ano, ng green, hindi mo alam, o, dahil abutan ka ngayon.
10: Yung ibang kalsada po, hindi pa naman po ayos na, tulad ng mga signage, hindi pa po siya kompleto para sa ano, kasi minsan may nakakalito din po.
7: Kaya naman ang Valenzuela City na kasama dapat na muling magpapatupad ng NCAP ay hindi muna ito ipatutupad dahil sa marami pang road construction sa lungsod ayon sa lokal na pamahalaan. Pinag-iingat naman ng MMDA ang mga motoristang posibleng makatanggap ng kumakalat na NCAP text scam na nagsasabing may pending traffic violation na kailangan agad bayaran sa pamamagitan ng kahina-hinalang link. Ayon sa MMDA, kapag hindi nagtatapos sa mmda.gov.ph ang link ay huwag na itong i-click dahil paniguradong scam ito. Maaari lang makita kung may totoong violation sa pamamagitan ng Notice of Violation, myhulika.mmda.gov.ph o kaya sa eGov app. Kasabay naman ng muli nitong pagpapatupad ay inaasahang mababawasan din ang kotong o korupsyon sa mga nanguhuli ng mga motorista.
5: Layunin lamang ng No Contact Apprehension o NCAP na paigtingin ang disiplina ng mga motoristang gumagamit ng kalsada para maiwasan ang mga aksidenteng hindi inaasahan dahil sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko. JM Thompson, para sa Bayan.
4: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang ikatlong ruta ng Love Bus sa Davao City na nagdudugtong sa Toril at Rojas Avenue. Ang bagong ruta ay bahagi ng pagpapalawak ng Love Bus Service sa labas ng Metro Manila, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik at palawakin ang serbisyong ito sa iba pang lungsod. Layo ng Love Bus na makapagbigay ng libre at maginhawang transportasyon sa mga pasahero. Ayon sa mga mananakay, malaking tulong ito lalo na sa mga pumapasok sa eskwela at trabaho dahil nakatitipid sila sa pamasahe.
5: Babawiin ng Land Transportation Office ang lisensya ng motorista na masasangkot at mapapatunayang naglagay sa pedestrian sa panganib. Batay sa memorandum na inilabas ng LTO, layon ng hakbang na paigtingin ang proteksyon sa buhay at kaligtasan ng mga gumagamit ng kalsada, lalo na ang mga tumatawid sa pedestrian lane. Inaatasan din ang mga opisina at units ng LTO na imbestigahan ang mga motoristang nasangkot at naglagay sa pedestrian sa kapahamakan. Ang sinumang umanong mapatutunayang sangkot dito ay irerevoke o babawiin ang driver's license. Pagbibigay din ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, kailangang mapalakas pa ang proteksyon sa mga pedestrian at tiyaking hindi tatakas ang mga masasangkot. Matatandaang sunod-sunod ang mga insidenteng nag-viral at naitala ng ahensya kung saan may mga nasawi dahil sa pagbangga. Paalala ng LTO sa mga motorista, pairalin ang pag-iingat at maging disiplinado sa pagmamaneho para iwas disgrasya.
6: Drainage system naman sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila ang target na ayusin ng Department of Public Works and Highways bago matapos ang taon, kung saan maglalagay ang kagawaran ng mga drainage pipe na nasa 2 metro ang lapad bilang bahagi ng mga aksyon kontra baha. Yan ang sentro ng balita ni J.M. Thompson.
7: Pagkatapos ayusin at pagganahin ng DPWH sa mga pumping station sa Maynila, kasunod nitong tinitiyak na ayusin ang mga drainage system sa lungsod.
11: Pinapagaki natin itong mga drainage natin dito sa Roas Boulevard.
7: 135 meters ang haba ng aayusing drainage system sa kahabaan ng Roas Boulevard, kung saan may sukat na 2 metro ang laki ng ipapalit na drainage pipe. Inaasahang matatapos ito ngayong taon.
11: Halos yung buong kagi ng Roas Boulevard, isang malaking detention basin na to, para habang hinihigop nung pumping stations natin yung tubig, pwedeng magstay muna dito yung tubig. Pero mawawala yung tubig dahil meron tayong imbakan dito, itong mga malaking to. Bago pumunta ng pumping station, bababa muna yung tubig dito. Mawawala yung tubig sa taf tsaka sa kagat.
12: Hindi ito tunnel. Ito yung HDPE pipe na ipapalit ng DPWH sa mga lumang drainage pipe dito sa kahabaan ng Roas Boulevard Service Road. Ito ay magsisilbring detention basin o imbakan ng tubig, lalo na pag malakas ang ulan, na inaasahang makatutulong para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod.
7: Mahalaga para sa vendor na si Carla ang pagpapalaki ng drainage. Ikinuwento niya kay Public Works Secretary Vince Dizon ang kanilang nararanasan kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Anya, tulong-tulong sila para maglinis ng mga drainage na may nakabarang basura para mabilis na humupa ang baha.
13: Ako mismo nagbibigay ng basurahan para yung mga customer ko doon nila itatapon.
11: Importante yon kasi syempre kung malaki nga itong drainage mo pero yung tubig naman nababara dahil sa mga baradong inlet dahil sa basura. Bagi wala din, magbababa pa rin. So, tulong-tulong lang. Ang maganda ngayon, pinapagaki na namin yung mga inlet. Pero still, kung may basura, babarahin pa rin ang mga basura yan. So, kailangan natin yung tulong ng community.
7: Tinitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang aksyon kontra baha, kabilang ang pagpapagana ng mga pumping station, pagsasaayos ng mga drainage system at pagpapalaki ng inlet nito.
11: Paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo natin, no? Kailangan sabay-sabay natin itong gagawin. So, yung ating mga pagpapalaki ng inlet, all districts of Metro Manila ginagawa na sabay-sabay.
7: JM Thompson, para sa bayan.
4: Mga kababayan, nagpapaulan na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang trough ng lumakas pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang iba pang weather update, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
14: Magandang hapon, Ma'am Trixie, maging sa ating mga tigapakinig na itong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trough nitong Super Typhoon Choy 1 sa labas ng ating FAR ang nagdadala pa rin ng mga kalat-kalat mga pag-ulan dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Samantalang dito sa Metro Manila, talalaming bahagi ng ating bansa, iiran pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms tuwing hapon at sa gabi.

0: warning kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang mandagat. Para naman sa magiging lagay ng ating dam. Yan ang Nina Sumali sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Vanilla nag-uulat.
1: Salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: Unti-unti nang umiinit, alam na ba natin kung bakit? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Super El Nino sa isang normal na El Nino? Bakit nga ba natin kailangang maghanda at ano ba ang posible nitong epekto sa bansa? Alamin natin yan sa sentro ng balita ni Elijah Canlas.

0: Init. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Siniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 na hindi nila pababayaan ang mga benepisyaryo ng kanilang mga programa na apektado ngayon ng matinding init dahil sa El Nino. Kung ano ang mga programang iyan, alamin sa sentro ng balita ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
4: Simula nung buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon, naramdaman na ng mga magsasaka dito sa Barangay El Yongto, Davao City ang epekto ng El Nino. Ayon sa magsasakang si Consuelo, napansin talaga nilang nanglalanta ang kanilang tanim na gulay, lalong-lalo na ang lettuce. Nangangamba siya na kung patuloy ang matinding init at maubusan sila ng supply ng tubig, bukod sa pagkalanta ng kanilang tanim, maaapektuhan din ang lasa nito. Papait kasi ang lettuce kapag kulang sa tubig.
5: Ang amo laging tanom na naapektuhan kay malaya manggod Mauna siya. Oh, tong grabe ka ang ulan. Mm-hmm. Nya di makasustener ang tubig na mo kay ang lettuce mangod buntag hapon yun na siya. Tubig ang iyang panginabuhi.
4: Gayon paman, inihayag ngayon ng DSWD 11 na hindi nila pababayaan ang kanilang mga benepisyaryo. Ayon sa Regional Director ng DSWD 11 na si Benchy Gonzales, handa sila sa mga ganitong pangyayari. Pinalakas na nila ang kanilang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, kung saan binigyan nila ng kapasidad ang mga asosasyon at grupo upang makagawa ng paraan kapag nakaranas ng kakulangan sa tubig. Inihayag din ng DSWD 11 na kabilang sa itinuro dito ang paggawa ng water embankment upang may pagsidlan ng tubig habang nakakaranas pa ng ulan.
6: So para to have a water storage kapag merong baha or heavy na rainfall. And at the same time, kagaya itong parating na El Nino, at least meron silang maliit doon na water reserva na pwedeng pagkuhanan na ang water na pangdilig doon sa kanilang mga halaman.
4: Ang nasabing programa ay malaki ang tulong sa food security. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
3: Huwag kayong bibitiw at magbabalik ang Sentro Balita.
7: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka-demanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

Higala ko mas tagmayang adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 5, 2026. Like, suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time, mga tong letter sender. O sa kanag-ngalan, o Ginesa. Buenos stand by Ginesa, alang sa imo suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nans Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Was pong standby, alas sa suwatan pong atong paghahatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Usa ko sa libo kalibong tigpaminawan ng imong programa, ate. Tagwa lamang ko sa pangalang Ginesa, 22 anyos ug nanimuyo sa usa ka barangay sakop sa Tangub City. Dili na nako dugayon, ate. Sugdan ko nang akong sulat kagahapon. Doon ako'y nakaila nga usa ka lalaki. Nagkaila kami sa baylihan sa among barangay, ate. Tawgon ta lang sa pangalang George. Nadugay namong text ug tawag ni George. Nagkarelasyon kami ni adtong October 14, 2015. Miabot og pila ka bulan ang among relasyon, ate. Di ko malimot December 2016 na e Christmas symbol sa among dapit sa siyudad sa Tangub. Pero di gid ko kalaag nga na mapanahuna kay lagi. Higpit kaayong ako maginikanan. Dunay kaisa, ate. Gusto makiglaag ni George nga rikan ako. Kay lagi. Mananaw kami sa Christmas symbol. Wagid ko musugot kay lagi, wako tugti sa kumaginikanan. Pila ka bulan. Nausab si George nga rikan ako, ate. Sukad nga wako musugot nga manglaag kami. Wana siya text-text na ako, ate. Pati tawag. January, ate, ming bulag. Siya nga rikan ako. Sobra kasakit, ate. Nga ang lalaki maoy nakigbulag ka na ako. Apano ako'y mahimo, ate? Gawas dawato ng iyang desisyon. August 2016, ming chat si George sa akong igsuon. Sabay pangutana. Kumusta na kuno ko, ATR?

Ug kay gugmahan lagi ko kang George, ate. Ako siyang gi-unblock sa Facebook. Ug wa na dugay. Nagkabalik kami. Wa ko magdahom nga sadyang nagkabulag kami. Aduna de siya'y babaeng gipuli nga rikan ako. Ug namabdos kini ate. Grabe na kong hilak. Ug tungod sa kasakit nga akong gibati ate. May adto ko sa balay, namo sa tambulig. Didto magsige na lamang kong hilak ate. Mutuo kag sa dili gumikan sa depresyon. Nakahunahon na akong mag-suicide ate. Ambot ba? Samtang himuon ko naunta ang paghunos sa akong kaugalingon. Adunay lalaki nga nakakita kanako. Siya si Jendrel ate. Si Jendrel ang nakakita ug iya kong gibadlong. Iya kong gigakos. Abi mo. Matod niya. Pwede ra ko nung kumuhilak. Iya kong gi-comfort niya dahil kayo na. Ug nangutan na siya. Ngano? Nga musuway ko paghunos sa akong kaugalingon. Naulaw ko ate. Apang gitug-anan ko siya sa kamatuuran. Ugi ka ni adto ate. Nagsugod ang maayo namang pagtinagdanay ni General. Nalimtan ko si George. Naging kami ni General ate.

apan ATR. Wa ako magdahom. Nga doon na di ay laing hinigugma si Jendrel. Mikumpisal siya nga rikan ako. Sadyang iya kong nakitaan. Ngimi atem ug hikog. Naluoy siya kanako. Apan doon na dadae siya hinigugma ate. Nahigugma siya kanako apan. Di usap siya gustong masakitan ang iyang hinigugma. Nawadaan ko sa paglaom ate. Murabagwan ako'y ganang may eskwela. Gasigi na lang kong puyo sa kwarto. Nagsigig hilak. Ambot ba ate? Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sa matag higayon nga mabati kong frustrations. Makauna-una akong huno sa kong kaugalingon. Panihigayun na. Nakigbato ko, ate. Hinoon, may focus ko sa kong pag-eskwela. Apan, nakahuna-huna na unta ko nga mo-focus sa kong pagtuon. Adunay pagsuway nga may abot sa mong kinabuhi. Kanunay pasakita ni Papa si Mama. Huwag among nasairan, ate. Adunay babae ang among amahan. Miabot gayud sa punto nga nagbulag sila ni Papa.

saka drummer sa Maong Festival. Siya, si Jan. Nanguyab ka na ako si Jan, ate. Pero dili lalim ang ako mga naagian. Di na ako gustong masakitan. Mahinungdan. Gignan ako si Jan nga taman lang sa panagbarkada. Ang akong gusto nga to kaniya. Nadugay mo rin na may igsuon sa kasuod, ate. Paguman sa mong festival, kini si Jan, dito na usap sa laing dapit, magtugtugan. Sige siya, tawag-tawag na ako, bisag mag-practice sila. Lagi, kay suod na may kaayo. Wa ko magdahom. Iyang nabiyaan ang iyang cellphone. Adunay nakapunit ni ini. Before giuli sa iya, gikuha ang akong number. October 2018, ate, nag-text-text kami. Siya si Lloyd. Si Lloyd, ate. Kano? Nanimuyo sa usa ka barangay nga sakop ra usab sa Tanggob City.

sa sige namong text-text ni Lloyd ate. Nadugay. Nangulitaw siya nga rikan ako. Ate. February 14, 2019. Nagkita kami ni Lloyd sa personal. Abi mo ate, mihatag siya kanakog bulag o chocolate. Kalagi Valentine's Day ka to. Moto ate. Kalit siyang mituto kanako. Mihawid sa kumakamot. Huwag nangutana. May pag-asa ba kuno siya nga rin kanako? Ate. Ni ato higayon na may bati kong paghigugma nga to kaniya. February 14, 2019. Gidawat ko ang iyang gugma. February 28, ate, gidala ko niya sa ilahang balay. Iya kong gipaila-ila sa iyang mama o papa. Wa ko damha, ate. Buutan kaayo ang ginikanan ni Lloyd. Wa siya igsuong babay. Mahinungdan nga close kaiko sa iyang ginikanan.

August 19, 2019, ate. Birthday ni Lloyd. Dito ko sa Ilaha. Wa ko magdahom, ate. Perting kusugas ulan. Mahinungdan nga dito ko nakatulog sa ilahang panimalay. Ugwa ko damha, ate. Matugyan ko kaniya ang akong kaugalingon.

Wa magduo si Lloyd, ate. Nga siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi. Nagduo siya nga kung unang hinigugma ang nakahilabot kanako, si George, kay mi attempt ko og suicide. May katawa lamang ko, ate. Ugmatod ko kaniya. Siya ang unang lalaki sa akong kinabuhi.

ni Higayu na ate. Mihila ko. Mihangyo kaniya. Nga dili ko niya pasakitan. Ug misaad siya kanako ate. Ngaya ko mahalon og panggaon. Pagpauli ko sa balay malipayon kaayo ko niya Higayu na. Sangko sa langit ng akong kalipay. Ako na sayran nga nagkauli si mama og si papa. Nangatubang si Lloyd ngadto kanila ate. Hangtod. Miabot ang adlaw. Nagpakasal kami. Malipayon ko, ate. Tungod kay sa katapusan, naangkon ko ang binuhat. Gagitagana sa labawang makagagahong ngarikan ako. Abi mo, sa pagkakaroon, magpasigig hadyong-hadyong si General ug George. Apan, gibutang ko na silang tanan sa kalimot ang mga taong nagpasakit kanako. Gipatiwas ko sa kumbana sa pagtungha sa college kay gusto niya makatapos ko sa akong pagtuon. Mauki niya akong kasaysayan, ate. Dagang salamat sa imang paghahatag ug pagtagad niya akong sumatampo. Paliw ko sa pagtugtog sa awit kanag-uluhan. Pagsubok. Sincerely yours, Janessa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nan's and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nan's and Gatorade na. Ang Nan's Corn Coffee, Nan's Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pues, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daw salamat ka rin mo, Janessa, sa imo papadangat imo sa watampo ni aton tuluma nun. Sa sensor li Ate Arlene. Pinagdaanan dahil kuyawan po guni mo, eh. Ma-frustrate ka gani? Or ma-depress? Mu-attempt na kag suicide? Ayaw po. Wa na rabagay, kwan. Take two. Diretso rabagyod, simba ko lang, no? So, tanang problema nga mo abot, ado na gid nay kasulbaran ug dili gid rason para nga hunoson ang kinabuhi. So sama sa nahitabo ka, Janessa. Kung naghunos siya siyang kinabuhi, wa siya'y Lloyd sa pangakaruan. O gaya mo kalimot, ha? Ugma po ho na magsugod ang atong medical mission. October 6, diya sa Poblasyon 8, COVID Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal, sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdib atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and layon pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

At ER, at least happy ending ang iyahang suwat. Happy ko nga naminaw sa letter sender ate from Mayan of Digo City. Lahat ng ating pinagdaanan. Ate R, tinuod yun pagsubok lamang yan. Kung dunay mawala, dunay mo abot ate. Swerte siya nga wa niya madayunan ang iyahang unang mga uyab. Dirihinon siya sa kano ate R. From the Fair of Buhangin, Davao. Ate R, sakto yung kadili sulbad ang suicide sa panahon na doon na kay daghang problema sa kinabuhi. Gidungagan lang niya ang iyang problema kung nagkataon pa. From Lenny of Misamis Occidental. Para sa letter sender. Swerte kay siya sa yahang nahimong kapikas. Og labaw sa tanan ate, gidungog iyang pag-ampo nga magkauli iyang ginikanan. Ingan na gid ang life ate, di lang ta magpakawala as paglaong. From Belle of El Salvador City.

again, thank you very much, Janessa, di sa Tanggob City. And happy listening sa tanang taga-Tanggob nga naminaw karong panahuna. Ilabi na sa mga Trompeta family, Pondok family, Balatero, o uban pang mga naminaw karong mga higayuna di sa Tanggob.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Kasi ma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, ug muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O, syempre, alang sa 2 Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa tuang Non-Health Education's program.
0: Ayaw, di mo kalimot. Ugma na, ha? Mm-hmm. Ugma po ko na giyon. Magkita-kita ta diha sa Population 8 Covered Court, Barangay Population 8, Mid-Sayab, Cotabato. October 7, sa Kidapawan, sa Population Gym, Barangay Population Kidapawan. October 8, Bansalan LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10, sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinamdibi ato ang NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon at mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. At yar ako si Marie Cor Carali of Sambuan, Cebu. May gamit ko sa account sa Akobana, pamasin ma-appeal ko sa inyong entry. Ati R, dugay na ko may gamit sa inyong product, labi na yun ang NANS Liniment Oil, kay doon ako'y alopecia ariata. O saan siya, Dok? Mga tol, og maayo akong ulo, maong ako kiding giaplasan og NANS Oil. Mawala man ang katol, mong akong gi-maintain. Sa hinahinay kaloy sa Ginoo, natugkan yun og buhok ang mga parte nga naapektuhan. Wala pod ko'y para paderma. Mong akong isulayan, daghang salamat sa NANS Liniment Oil sa kaayuhan nga akong angkon ug daghang salamat at ATR and more power sa HMPC.
1: Okay mga kanans, mo okay nino? Yung paglagas sa buhok mga kanans, daghan siya mga factors. Number one mga kanans is hereditary mga kanans, lalo na kung nasa inyo ang family history mga kanans. Ang uban po sa ato ang mga pagkaon or nutritional po mga kanans or na may mga medisina na gipang inom mga kanans. Halimbawa sa mga chemicals mga kanans, of course na yung mga chemicals ani mga kanans no, na masubraan o gamit sa chemicals or pag-apply sa inyuhang ulo mga kanans. So there is a possibility mga kanans na mamatay yung ugat sa buhok mga kanans din mao din to na manglagas. Pero don't worry, kung due to chemicals lamang mga kanans, after mga few weeks or few months mga kanans, manihinay na mapod na siya, mubalik na pod na siya mga kanans. Then kung due to medication mga kanans, halimbawa, kini sa mga pasyente na ginatawag nato na nag-under sa chemotherapy mga kanans. Okay, yung chemotherapy drugs mga kanans, isa siya sa makakos sa paglagas sa buhok mga kanans. O kahit bisan asa party sa iyang lawas. Dili yung cancer. Ang cancer dili siya makapalagas sa buhok sa pasyente. Kundili yung chemotherapy drugs maoksya ang makapalagas sa buhok mga kanans. Pero don't worry, after sa imuhang chemotherapy mga kanans, usually mubalik raman na siya mga kanans. And then of course, pag naay mga problem also mga kanans, halimbawa na yung mga yung tawag nato na mga katol-katol, sometimes mga tanggal na siya or madagad og mga kaspa mga kanans, naiuban na ng mga kanans na muhina yung circulation sa dugo mga kanans. So when that time na mo hina yung circulation sa dugo mga kanans, so dato na siya may hinay siya kamatay and din manglagas na sa yun siya. So like sa ato ang pasyente, kitry niya o gamit yung NANS Liniment Oil. So yung NANS Liniment Oil motunog gibutang niya sa iyang mga kaspa-kaspa mga kanans. Gikaskas niya mga kanans, natanggal yung mga kaspa, then gimassage niya mga kanans. So yung blood circulation sa dugo mga kanans mas na improve. Mo din to nabantayan niya after mga few days or mga after mga few weeks sa pag-apply niya mga kanans. So nibalik ra pod o kaayo ang iyahang dumang mga nanglaga sa iyahang buhok kay tungod natanggal man ang root cause tungod sa tong tawag nato na naay mga katukatol or naay mga kaspa-kaspa mga kanans. So mo din to na nibalik siya mga kanans. So daghan mga factors makakos sa ginatawag nato na alopecia mga kanans. Even yung sobrang stress, sobrang hago mga kanans, sobrang pagpanguna-una mga kanans, makakos pod siya sa pagnipis sa buhok mga kanans.
0: Ati R, ako si Ginaline F. Bulalog, taga Purok Dos, Calamba, Misamis Occidental. Dako kayo akong problema sa kumbana kay naa siya'y taas kaayo og blood sugar. Dayon mikalit lang siya ganiwang maong sigimi, pa-doktor dahil miabot na ang panahon na sige na siya mulo bahin sa iyang tiil o sa iyang mga ugat-ugat, iyang mga lapa-lapa. Mura daw gisamad sa maran, dili siya makatulog. Miabot na sa punto nga moingon siya o dili na niya kaya. So para malingaw siya, ako gitapad ang radio para malingaw in town siya ate. Nakadungog siya sa inyong programa ining Nance Herbal Capsule o Gu-Aid. Ako siyang gipalitan. Kaluoy sa Dios, nakalakaw-lakaw na siya o gipainom po na ako siya og Nance Corn Coffee o haplas nga Nance Liniment Oil.
1: Okay mga kanans, kumaga siya no, naasa yung mga problema sa iyahang blood sugar. Pansin na to mga kanans, niabot sa punto na pati ang iyang mga peripheral na mga ugat sa iyang mga tiil, makabantay na siya na sa mga discomfort, ang ngulngul, sakit na siya, muragi, samad-samad na siya mga kanans. So isa kini siya sa mga komplikasyon if dili makontrol ang diabetes sa usa ka pasyente. So katong iyang nabatsyagan, sa iyang tiil, mo itong ginatawag na ito ng mga peripheral neuropathy siya mga kanan. So kumbaga, yung ugat sa iyang tiil, hinay-hinay na siya kabarahan, ug nihinay-hinay na po na wala ang circulation sa iyang tiil. Mo itong magsigi siya og banhod mga kanan. Then sometimes, pati sa iyang sensation, sa iyang mga lapa-lapa mga kanans, mawala siya mga kanans. Kaya ang mga gagmay na mga ugat or mga nerves sa iyahang tiil mga kanans, nasop na na siya sa sugar. So dili makadaloy yung dugo mga kanans. Kay tungod dili siya makadaloy yung dugo, mao dito ang uban bitaw na naay pagtaas sa ilahang sugar or na diabetes mga kanans, dili sila makabantay na nasamad na ang ilahang tiil mga kanans. Kay tungod nawala yung sensation sa ilang tiil kay tungod nagkakaroon sila ng mga peripheral neuropathy, isa sa mga komplikasyon sa mga diabetes mga kanans. So ang atong angay pagabuhaton i-improve yung circulation din of course makontrol yung blood sugar niya mga kanans para mubalik og maayong circulation. O mga kanans, isa pa sa kinahanglan ito mga kanans no, na pag naatay mga peripheral neuropathy mga kanans, ibabad na ito ang ato ang tiil sa medyo init-init na tubig. Mga around mga 5 to 10 minutes, then after 5 to 10 minutes mga kanans, hawason, trapuan, ugmala, then haplasan na yun, ugnans liniment oil. Then ihangsa na ito kadali, mga 5 to 10 minutes din. Then after na mga kanans, pwede na kita matulog, and then of course ayaw kalimti ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule para sa mga diabetic patient. 3 to 5 minutes ang pag-inom bago mukaon mga kanans. Okay, not more than 5 minutes, kung pwede 3 minutes before meals. So para ma-activate na to yung annually. Then Gu-Aid Herbal Capsule, 1 capsule 3 times adipot yung pag-inom. Then every 15 days or every month mga kanans, ginarekomenda ko na mag-monitor kita sa ato ang blood sugar.
0: Ate Arlene, ako si Aisa May Mencinares Poras sa Waolano Lil Sur. 29 years old, usa ka Nance product users. Nag-start kong inom sa Nance capsule natong 2012. Pagbuntis na ako sa akong panganay ug maugihapon sa akong ikaduhang baby. May gyud ang epekto nini sa ako a ate. Ug karon nagpadayon gyapon ko sa paggamit sa yung products. Ilabi na gyud ang Gu-Aid ug Cervicare. Kaysama na ako dugay nang migamit og pills. Kinahanglan limpyo ang mattress. Maugihapon sa Nance Corn Coffee ate. Muna akong ginagamit sa pagpangapi. Muna ako kay ko pasalamat sa inyong products o syempre sa Nance. Ayan.
1: Okay mga kanans no. No, isa po kani mga importante mga kanans no. Bisa inyo na to ng mga kanans is dili na to yung top priority. Physical appearance or yung beauty mga kanans. Pero sometimes
0: importante gihapon dok. Kinahanglan gihapon mga arti. Pangit kayo kung di ka mag-atiman sa mong kaugalingon.
1: Yes, pero yung top priority na to mga kanans is yung health talaga. Second priority, yes, of course.
0: O siyempre, kung healthy ta, kinahanglan guwapa sad ta.
1: Yes, nakabahin na siya, Ate Arlene.
0: Yung bisan ganing masakiton ka, kung guwapa ka, wala kay sakit.
1: So, moto mga kanans no, na sa iya ha, nitake siya og Cervicare, then nitake po siya og Gu-Aid Herbal Capsule, pati yung Nance. So, sa iyang edad na 29 mga kanans, sometimes yung mga kababaihan, pag munubo yung estrogen hormones mga kanans, makita bitaw yung paglusyang sa ilang panglawas. So lalo na kapag bagsa kaayo yung estrogen hormones. Kaya ang estrogen hormones siya naghahatag o pagka-blooming sa usa ka babae. So moto siya na inom siya ang Cervicare then you in herba capsule kay tungod na asa ginamulo sa iyahang panglawas. So yes, nahatag yun yung mga kaayuhan para sa iyahang mga panglawas, even yung sa iyahang menstruation mga kanans. Kay tungod nakita niya yung mga kaayuhan sa paggamit sa Cervicare brand herba capsule o sa UID, gitry pod niya ang paggamit sa Alena. So pag-apply niya sa Alena mga kanans, mas na-enhance beauty niya mga kanans. So mas nakita bitaw na sa iyahang pangidaron mga kanans, mas bata siya sa iyahang physical kaysa sa iyahang pangidaron. So muna mga kanans, na importante yung internal treatment, yung estrogen hormones like sa Cervicare brand herba capsule, din gisabayan din nato sa mga kababaihan yung Alena para mas makita gyud yung pagka-blooming mga kanans. So dapat sa sulod o sa gawas, healthy siya mga kanans kay para mas makita yung blooming. So yung blooming mga kanans, it comes sa inner yan. It comes sa estrogen hormones sa mga kababaihan. So, Motono is a very good combination sa Cervicare brand herba capsule din sabayan sa Alena para mas ma-enhance pa yung physical beauty niya mga kanans.
0: Ate Arlene, ako si Jovelyn Ortega, taga Barangay Laligan, Valencia City. Isugo ko sa akong mother-in-law nga magpalit sa Himedco drug tungod kay makaless siya og 5%. Kaya lagi membro man siya sa silingan. Ang iyang gipapalit 30 pieces nga non-herbal capsule, duha na katuig sukad nga nigamit siya ini. Diabetic type 2 o high blood ang akong ugangan. Sa una sige siya ka-admit, pero sukad nga migamit siya niini, wanagid siya sukad madala sa ospital. Lami na good kayo iyahang tulog. Unlike before, nga magbuntag na lang nga wagid siya itinulugan, nga mahinungdan nga ma-admit gid siya kay pila ka gabi ang maglabay nga wala gid siya itulog. Karon, katik gihapon siya sa iyahang medications o kanidain ang non-herbal product as food supplement. Maayo na gyud ang iyang pamati karon, mibalik na siya katambok sukad sa grabe niyang pagkaniwang tugos sa iyang balatian. Daghang salamat sa Herbsmed Pharma Corporation o sa iyong mga produkto nga maoy nakatabang sa mga balatian. More power and God bless.
1: Yes, og daghang kayo salamat no sa imong maka-inspire na paghatag og mensahe og text para sa mga pasyente pod na naay mga problema sa ilahang sugar or nagkaroon ng diabetes type 2 mga kanans. Okay, diabetes type 2 mga kanans, mo kini yung naipanahon na sobrang taas, naipanahon po na sobrang baba ang ilahang sugar mga kanans. So until such time na niabot sa punto mga kanans na pati ang iyang panglawas ni bar down na pod siya. Then bantayan pod na magsige na lang siya ka hospital mga kanans kay tungod luya ang iyahang panglawas mga kanans. And then thanks God na kay nadungog niya ang ato ang programa, din gitry niya ang pag-inom sa non-herba capsule and then you eat herba capsule. O siya mismo nakapamatuod mga kanans na nibalik o kaayo ang iyahang panglawas. Kay sumala sa iya mga kanans na sa una is niwang siya, karon nibalik na o maayo, kumbaga nitambok na siya mga kanans, nibalik na ang iyahang kahimsog sa iyahang panglawas and then even sa iyahang katulog mga kanans, nibalik o kaayo. So itong before na nagkakaroon ng insomnia, maglisod o katulog, magsigig mata-mata, ay tungod daghan mga mulo sa iyang mga panglawas, karon sa paggamit niya og non-herba capsule and then UID plus yung non-scorn coffee, natabangan gyud siya para mubalik og kapagsik og kalig-on ang iyang panglawas. Then every 15 days or every month mga kanans, gina-required yun nato mga kanans no para sa mga diabetic patient kung pwede nagid kita'y monitoring sa ato ang blood sugar mga kanans. Kaya para at least kita mismo na akita'y guide kung kamusta na ba ang ato mga panglawas, kung kinibasya ni ayo na ba, di balik ba sa normal ang imuhang blood sugar. Kaya para sa imuha po mga medication or sa mga herbal na imuhang ginainom, pwede na to sa ma-rekomendahan na kung pwede ay nainaya na po na to na bawas-bawasan yung dosage. Kaya tungod, nakita naman na to sa imuhang mga laboratory na nagabalik naman siya o normal mga kanans. So there is possibility pagyapon mga kanans na pwede na to maundangan yung mga maintenance na to. Basta importante lang makita na to sa imuhang mga laboratory na nibalik na siya sa normal mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, effective, good kaayo ang inyong product. Nance Oil o Nance Herbal Capsule, Cervicare o guban pata ng product ninyo, makaingon gid ko nga maayo gid kay sa lawas. Labi na gid ang Cervicare kay pila kabulan ko nga wa gidugo tulo, kabulan ko nga wa duga. Dili pod ko buntis kay wala man pod mi gihimong daotan sa akong uyab. Sa una, kabalo ko nga wa gid mi gihimo ana dayon na stress ko. mo nga nag-inom ko og luyang nga dilaw kay pampadugo daw pero wa gid gihapon ni effect. Gi-suggest gid nila ang Cervicare herbal food supplement. Mipalit ko sa farmasya. 2 days na akong ginainom, buntag o gabi eh. Nakahurot kong usa ka banig. Gisabayan ako og syempre prayer sa laba makagagahom. Pagkamata na ako sa buntag, sakit na kayo akong puson. Dahil pagtanaw na ako sa akong panty, doon na naidugo. Pwede na akong lipaya. Ug nagpasalamat ko sa Cervicare o sa labaw makagagahom. Dili gid ni binutbut ma'am, tinuod gining akong pag-message sa imuha. Unta, mabasa ninyo akong entry. Charity Malazarte Malines of Upper Langkangan, Oroqueta City.
1: Okay, dagan salamat to, ma'am Charity. Oh. So, ma'am Charity, sa imo ano na hopefully makatag kini og inspirasyon sa uban na wala po na gidugo mga pila-pila na kabulan mga kanans. Yes, okay man to ang imuhang gibuhat na nigamit ka o mga uban ba ng mga herbal mga kanans. So, gitry ni mo yung luyang dilaw, nagdok-dok ka, niinom ka, pero nakita gyapon ni mo mga kanans na still wala gyapon ka gidugo mga kanans. Okay to siya mga kanans kung lahi ang imuhang problema sa imuhang panglawas. Kay lahi manggod yung property yung naa sa luyang dulaw. Ang imong problem is hormonal imbalance. So yung luyang dulaw ula man siya ay mga phytoestrogen. So other mga anti-inflammation nindot siya. Pero para sa imuhang case is kinahanglan nimo yung phytoestrogen. Kinahanglan nimo yung mga hormones para mas ma-improve yung reproductive organ, yung mga vitamins og nutrients para i-support sa imuhang reproductive organ. So, moto gitry nimo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Og isa pa lang ka banig sa Cervicare brand herbal capsule, 2 times adin nimo giinom, nakita na nimo yung resulta mga kanans. Ikaw mismo nakabantay sa imuhang pagdugo na nag-immens na ka after 3 months na wala ka gidugo. Take note na, wala pa ka nakatapos, wala pa ka nakahurot, o good for 28 days. Pila pa lang ka days ang imuhang nainom, pero nakita na nimo yung resulta. Okay ni mga kanans, na importante, mahibawaan nato kung unsa yung problema sa imong panglawas para makahibalupod kung unsa ang dapat na mga herbal na imuhang pag-aimnon. So muna, kung problema sa menstruation mga kanans, problema sa mga hormonal, ayaw na mo pagduwa-duwa. Cervicare brand herbal capsule ang inyohang pag-aimnon. Imnon, kinarekomenda ko 1 capsule 3 times a day. Good for 28 days na siya mga kanans. After 28 days, 2 times a day na lamang ang pag-inom, hantod mo balik sa regular ang inyong menstruation. And then mas maayo po na sabayan sa non-herbal capsule 1 capsule 2 times a day para mas mutaas yung potency sa matag herbal ninmo na ginainom, labi na yung Cervicare. And then, para mawala po yung mga pagngulngul or pagpanakit o mawala po yung mga banod-banod sa ato ang panglawas.
0: Ate Arlene, nindot kid kaayo inyuhang produktong Nance Coffee o Nance Herbal Capsule o U-Aid. Kaya na ako'y gibati sa akong lawas, akong hawak, kano nilang magsakit. Samot na og hapit na tingdugo na ako. Dili ko kada bulan dugon at TR. Gitry na ako ang Cervicare kaso naundang kay tungod sa kawadon. Nagkakwarta ko, nakapalit kong isa ka box Nance Coffee. Nakainom pod kong Nance Herbal Capsule o U-Aid. Praise the Lord, nawala ang akong gibati sa akong hawak o gidugo na ko. Nigawas ang baho nga dugo. Salamat, yun kaayo. Ayan, Christine Eroy Malinaw of Jimenez, Miss Samis Occidental.
1: Okay, dagang kayo salamat to, Ma'am Christine. And hopefully, mapadayon pa nimo ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule. Kay lalo na, naanani ng gawas na ikaw mismo nakabantay na yung mga foul smell or na yung mga baho sa imuhang pagdugo mga kanans. So, nag-indicate kini sa mga kanans na hugaw ang sulod sa imuhang matres mo. Nag-encourage ko pa na kung pwede ipadayon ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule kay para tuloy-tuloy gid na manggawas ang mga hugaw ang naa sa sulod sa imuhang matres mga kanans. Kay once mangon na dili ka na siya makagawas mga kanans, no, yung mga apol-apol, mga itom-itom or mga hugaw sulod sa imong matres, there's a possibility na pwede kini siya isa sa mga hinungdan na magkaroon ka ng problema sa matres sama sa mga bukol, mga mayuma, endometriosis or magkaroon ng mga ovarian cysts or mga uban pa na mga komplikasyon sa reproductive organ. So gina-encourage ko na ipadayon ang pag-inom sa Cervicare brand herbal capsule para malikay na to yung uban pa ng mga komplikasyon. Ang pag-inom, Kung pwede, straight, one capsule, 3 times a day, good for 28 days. Din sabayan siya sa non-serva capsule, 1 capsule, 2 times a day, good for 28 days para ma-cleansing, malimpyuhan, maipagawas yung mga patay, yung mga apul-apul na mga dugo sulod sa imuhang matres, mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kong imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis, mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa ato mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, nakabenefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: and
2: kanans.
0: And syempre, ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuha ng kung sabay ako gibatik. Noon niya, ay nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan din. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati na yun niya, lagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
9: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Dealerware Full Service Construction Store. Nagabaligyosab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapodapodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud busa sa tanang anak diha ayo pasag din yung amahan nga magluya ha patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan
7: ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
2: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab, dito sa to ang pagpanaguban sa programang Balong Naguri. kumusta? Og, manginaot lang tanga na amo sa kakondisyon, kadasig. Og, kapiskay sa panlawas. Adlaw karong Lunes, bay. Murag kanus, araman itong Lunes. Lunes na mabudayo. Ato diyang tigmo 2,900 gituklod ang Waiporol na pikas ang flood control. Manang siya mga kurimaw way bastusay. Pabutan sa mga itong giandam karong adlawang ha nasayod ba kamo o nasayod ba mo mga kurimaw. Aga unang ligaw-lingaw uno one pabutan may galang duha para makompleto. Magsugod na tayo dito sa ito ang pagpanaguban.

0: Bagay bahong ite. Sumang bahong ite. Sabdi ha? Okay, panayang ito may galaan. Dari ito ay pag-panaguban. Kumusta man? Kumusta atong Lunes? Unta okay ra may galaan. Unang adlaw si Mana. Dari ito may galaan sa mga tubag. Balong tubag, anay imuntik mo kay Portahan na sa balay. Lini ni Salaray Tres Buanoy. Kumusta man diha, Lini? Dayon akong tubaglong. Nangiti na sa sapa. O sa Larry Tres Buanoy, Lini ni. Ayaw sa sapa, pangiti. Na, may higit pangaligo sa ubos, mga limog mo. Ang uban, mapaisa boss ka noon. Aga para sa mga senior sa Montes pwede wala ki ito ba nilipin pasi ako ni o matuwata lang ha lang tubag sa imong tigmo silhig tukog Lini sa Laretres Buanoy dayon balong tubag sa imong tigmo kay Sipper na sa Purul Lini sa Laretres Buanoy. Aga ang tubag lang kay Anaconda pag-iod at tubag-long dragon computer huwa ay pag-iapan huwag long tubag sa limuntik mo kay Buaya linig apon huwag kisa ka na sa linig uyab dilinikuan nido long tubag kay Ligadira na long gika ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gurunes Balamban Cebu. Ayan, kumusta man diya. Di, pag-iod akong tubag balong kay Ligadira Rolly Salvacion. Ayaw ka na gana, Rolly. Ayaw ka na gana. Ang tubag long kay Nagpalupad Og Tabanog. Ayan, di, pag-iod nangaut o nangaut og kamuti na long Rolly Salvacion Subida Sing Sing Agrones Balamban Cebu Computer. Uwa ay paghihapon. Dayon tubag long kay bungi na long gisud og sako. Gibitays gi sa asuhan. Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Nganong gisub nag sako gipaasuhan uli. Lang tubag kay Bakos na long gika ni Rolly Salvacion gihapon Subida Sing Sing Balamban Cebu long ang tubag long tigmo kay Natong na long onya nagdamgo sa imong tigmo ngang tud karon wa pay nakatag-an gika ni Rolly Salvacion aga ang tubag kay Tantara na long gika ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Goronis Balamban. Balsa na long sa Kabaw Rolly Salvacion gyapon. Di pag-iod nagla og puso gikan Rolly Salvacion si nagla kana nagbuwat naglala. Long tubag kay nagsulob og helmet kay hadlok og dakpon sa mga Batom sa Balamban gikan ni Batom Rolly Salvacion. Ano man di ko mag-helmet. Inyo habang utok makaiag, di man ako. Dagag helmet niya. Ang matay mga hapon, magligid-ligid man yung helmet, maguntol-untol. Lang tubag kay nagsulob og jacket, Rolly Salvacion. Subida Sing Sing, Rolis Balamban. Og di abyod. Lang tubag kay nalindag isda, mera sa merkado. Piyotor. Kanang mamaligyag tamban og marot nga diha sa imuhang dapit dito tumoy bitaw porting priskuha. Pero pagpalit na nimo diri na ikandos ang plato sa ilang puson dapit mga dubok ni. Tiga pag-abot sinong balang idubok mo diba? Prisko magitong na doon sa kuha. Lang tubag kay bagos nagbagos og tukog para buhat og silig ikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gorones Balamban Cebu. Akong tubag along kay nagtayhop sa kayo Rolly Salvacion gyapon. Aga di pa yun Tubaglong kanagsulubog arsonis kay ang nagsilbing napikas pa. Bali duha man ang kapaah, apapaahan o pahaan ko no. Muna'y napikas. Pikas, maginang. Aga tubaglong kay nanguha og dabong sa kawayan. Di, pag-iot ba lang tubag kay nagtanong mong humaygi ka ni Rolly Salvacion. Di, pag-iot lo ang tubag kay nagtimba og tubig sa tamay. Computer. Okay, dito may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw kang bongbong may galas dumagiti. Kini si Tikla nga ba ng balong? Kanang balong?
1: Day.
0: Ano sige ramang kagdirbi-dirbi ah? Anang manok? Sige ramang kagtari-tari anang manok? Kano sa aman minimo na una o nga imong pamilya?
1: Unsa day?
0: Ano sige ramang kagtari-tari anang manok? Kano sa apa minimo na una o nga imong pamilya?
1: Pwede next week na lang day.
0: O nga nung next week pamupul minimo na una o
1: kay derby man karo si manahon na guday. Derby man karo si manahon na guday.
0: Ang iyo lang yan. Aga balaw ang tubag si muting mo kay nagsanggi og mais. Aruli Salvacion. Dayon ang tubag long kay naguling og kahoy balong. Aruli Salvacion gyapon. Aga, akong tumaglong naguna sa umahan. Rolly Salvacion, Subida Sing Sing, Gurunis Balamban. Dayon, di abadiyod. Basakan, naalong kika ni Rolly Gapon. Aga, lain pang tumag. Sa pa naalong kay pagbaha, maoy ni Duot ang napikas ang agi sa tuwing. Computer! Wap agi hapo. Dayon yawi nga abridor. Asalata sardinas nga tuna. Uy, irik ng Sikatuna Street, Cebu City. Swimming pool, irik Sikatuna Street, Cebu City. Ayan. Lang tubag kay ginamit ang gunting sa pagpika sa tila. Irik Sikatuna Street ng Cebu City. Wap agabon. Tubag sa tigmo kay giabrihan ang sipor sa purong sa babae kay mangihi pipini. Lang imong usun siya. Sige ato ni i-suggest ha. Lang akong tubag kay at sa baboy na long gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing di abayod kulungan sa manok hiniktan computer
1: daghan na ginimog manok hino eh pwede tayo mag-ihaw
0: o pwede man ba pero kanang binuhian lang kanang naas kulungan gipangkulong o gipanghiktan di na pwede ba
1: o sige
0: sige nagbalik-balik na hurot ng binuhian wala na may binuhian ba
1: ay magbuhi di kong isa.
0: Magbuhi di kong isa. Lang tubag, anay mong tigmo kay abuhan na lang hika ni Rolly Salvacion. Og ang akong tubag ref na lang. Okay, ang say ref ka ng refrigerator. Og Silhig Airlines. Kanta man na ba? Kanang Silhig Airlines, kanta man ang Maxurban. Lang ang tubag kay tanki sa tubig na long, Rolly Salvacion. Dayon, akong tubag kay Bangaw. Di, pagyod. Ang akong tubag imong tigmo kay Taytayan na long. Taytayan, ha? Og kabayo, nagsakay og kabayo. Ayan. Lain pang tubag, budbud og bingka. Kaya ang budbud ihando sa napigas ang maming kagikan eh. Rolly Salvacion. og sanggutan. Ayan. Lahat pag yung tubag. Alam, ang tubag kay ice na long. Kayo og na ay mag-inom. Pikas-pikas mo na masod sa baso. Kumpyo ito. Tuwap amang gyapon ba? Ha? Tuwap agi apon. Mga kurimaw. Lang tubag kay bungi na pikas gikan. Rolling Salvation. Og ang tubag kabayo. Okay, kaisa na ilabay. Ha? Okay, isa na ilabay. Og bud bulang hoy na long. Allah, piuto. Nagtugway, nagkabaw kay pagbira sa pisi, nabitas ang Panginoong. Rulig pa. Oh, basala na lang niya kay mabitas niya ang Panginoong. Gahe, misig ilong. Og hos sa tubig. Lahit bang tubag din eh. Tao nga, naglingkod-slingkuranan. Kalit na pikas yung gilingkuran. Kung sa manito yung gilingkuran, na pikas man. Dayon, tubag sa tingmo balong kay Punsun. Alan Pasinabo, Barangay Pantao. Kalatrava. Kamusta mga taga Kalatrava? Nagtaod og tales kay imo ma... Ah, tales ni Alin siya. Oh, nagtaod og tales. Og tubag kay naghugas og plato. Computer. Wa ay pagyapon mga kurimao. Long tubag si muntik mo kay tuksi sa mais. Alan Pasinabo, Barangay Pantao, Kalatrava. Dayon tubag long kay nalilihig sa tugkaran. Sige. Lahil pag yung tubag. Long tubag kay nagpugas og mais. Nigbugwa si Uta, dalahandos itusok ang tibuok mais at tibuok sa mais. Huwag ang napikas mo ang tudling. Tibuok? Tibuok puso ito. Muli, pagtanong ni mo's mais. Sabi ko, bag nauli, anak. Uwa, pamandiya. Lang, nagsudlay sa buk. Kanang pinikas. Lahit pang tubag din eh. Nagpundo og tubig sa baril. Inigyabo, giyabaldi nga to sa tubig maoy. Sibling na pikas sa computer. Okay, direto may galas. Lahit pang pasiyaw. Ikandog kang Jing Jing may galas buhol. Kinis balong aba ng tikla. Doon ay nakita sa tiklang chikinini sa liog ni Balong. Ah, Balong, asa makagikan? Ay, namirthday ko dahi. Namirthday si mong kabuang. Ano naman kay chikinini? Asa ba chikinini ba? Kala sa liog ba? Dapat namin ni Amkini. Sos, mong tao ni sa ispaghiti dahi. Hinglabtik niha. Sos, sa imong kabuang. Gabayulit mo na. Amo mo na, viral ba yaron dahi? Ang unsa? Kanang sauce bitaw sa spaghetti nga OB flavor. Paloso din lang. OB flavor. Tibuok lawas ni Moron ba? Ma-OB flavor na ba? Long akong tubag kay Martilyo na long kay Pagapak. Dalahandos na bigas ang lipak ng kawayan. Rolling Salvation. Ang tubag long kay naghaling og kayo. Pagkablit sa pusporo, pagsika gidoot dito sa gidabok ng mga kahoy. Rolling Salvation. Di apadyod. Ang tubag long kay nagsaka og lubi pagkatagak sa bunga na pikas. Ah, grabe. Luya man pikas. Lang tubag kay Kaingin sa bukid. Kay ang sinipsip ng mga kaoy sagbot gihandos man o niyang agi sa pag tigbas mo ay napikas. Di apadyod. Tubag kay Bagong Mata. Wala. Computer. Aga tubag kay nanibot sa sapalong kay ang sibot yan dosman. Ala, nibot na sapalong. Aga, ay mo kalimot may gala. Ato, ikaduhang lingaw-lingaw di ay. Unsay una gani? Siti. Ikaduha, uno. O, uno ato ikaduha. O, pabuta may galang usa para makomplito. Tumaglong kay naglubog maes. Ayan dos mo na sa Banguran. Aga, di pagyod, Kuroy ni from Bohol. O, sa may ato, ni mo Kuroy. Ya, just Bohol. Dayon bansuhan na, laras o kaoy akong tumaglong. Aha. Piotor. Wap, agad nga po. Aga, ang ako ang tumaglong sa imuhang tigmo. Jack Hammer. Jojo ng Tagbilaran. Kumusta niya, Jo? Asa may Tagbilaran? Tumag kay dagat, gikan ni Ruel ng Medellin, Cebu. Piotor. Dayon ang tubag, anak bay kay Tigmo, Tigmo, gikan na ni Ruel Paragsa ng Medellin. Og, di pa yun. Agong tubag, Jack Hammer. Na, tiga guloba o karsada. Bisa guwapo ba, gubo, no? ilang substandard. Bisag ligon pa kay Maygala, buslot-buslotan yun, kay gubon, kay magtumbuhan na buglay. Katrapik-trapik, ramuway, abog-abog, ramusdaan. Kay karon, ang asapo na mamangin ang paka mo. Og, tubag lang, kay bauna na asa kabasakan, ligawa sa iyong ulo o nilublob na tubig, si Manang ni Sabugo, oy Manang! Kumusta man, Manang, yes, bugo Manang. Ang tubaglong kay zipper sa jacket, kung imong idot ang zipper, mapikas man ang flood control. Og tubag, ungango o kanal nga bangason, iyok sa bugo. Ikaw, bitaw, iyok. Kuri mo, iyok nga. Og akong tubag, kondom o kurimaw sa naga. Kumusta man diya kurimaw sa may naga? Parehas na di mga senior. Siya o ni balong akong tubag, anang imuhang tigmo nagtudling kay magpugas o mais. Computer. Wa pagyapon ba? Wa pagyapon nakasakto og tubag. Long nagtahi og atian sa baboy nga gilitson na. Og gikan daw kang aning sa Bohol. Computer. Ni pagyod kahoy long gigabas. Tunyo sa Bohol. Piotor. Wa ay pagyapon ba? Wap agyapon ba? Balong ang akong tubag anang imuhang tigmo. Gituli. Piotor. Wap agyod gyapon ba? Og ang akong tubag long sa imuhang tigmo nagharbis og mais. Piotor. Og ang akong tubag long sa imuhang tigmo kay sampot na. Hello. Nag-add-add og bani saging piyoto. Gani, natingala ako kay kadtong lalaki, gani mo ni Bailey o gangan ko katugani. Ayaw! Ayaw! Sorry, makikita. Og akong tumaglong bakholong nagkanal gikan daw kang using Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Wap agihapo. Og ang akong tumaglong sa imuhang tigmo ang tubag ana balong kay bani saging Piotr. Og tumaglong naglala og banig gikan kuno kang iking sa may Balamban. Wapag-ihapon. Dito may gala sa lain pang pasiaw gikan daw kang Ronnie Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Sibo Katos Balong may gala nga miadtos laod kay Mamingwit sa kaysa yung bangka may gala o niya iyang gidang paon kining kining kuan potpot potpot. O niya, butangan niya o putput may gala. Mulihok, pagbira niya, wanang putput niya, way kuha. Taon-taon, butangan na po niya, maurag niya po. Butangan naman niya, paglihok, wanang putput, wag niya po isda. Pagkahurot na siyang putput may gala, nga paon, tingala sa kining hangad iyang bangka, nikapyot mo niya yung ukoy.
1: May wanang putput niya, may? Wani putput niya, bay?
0: Gikan daw kang Ronnie Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Gurunis ba siya? Balamban Cebu.
1: Wani putput, bay?
0: Aga lang ang ako ang ang tubag anang imong tigmo. Yan. Ang tubag ana balong kay remote control Agnes Kunos Buhol. Kumusta mang Buhol Agnes? Akong tubag daw Sir Bato. Wa ay pagyapon. Wa ay pagyapon ba? Og direkta may gala sa tuang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Og mukaon dito og kinili ang carrots. Ang primarily benefits, ang naka-benefits din may gala sa part sa tuang lawas. Og mukaon dito carrots may gala. Ang makabinipisyo sa itong igaon nga carrots, mao kuno ang atong mga mata.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans herbal capsule ka Buid capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: NANS og UID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Dugay na kong gamintin sa NANS liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kaya mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa NANS liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik daw sa ganda. Andres to ang pag panag-uban lang akong tubag anang imuhang digmo. Yan. Ang tubag anak balong kay kandado o giyawi o gikan kuno kang abet buhon. Kumusta man mga taga buhon kantos balong may galang akurunto kurima way alamag. Tanaon niya siyang silingan na may kuha sa kamot. Dari dapit ba? GM o MG. Dari bito may gala sa dari sa may pungango. Kining atong pungango bitaw. Kutla lang sa pungango o tudlo. GM o MG. Nagpatato po siya. Pag kakitaan siyang amahan. Balong.
6: Tay.
5: Nagpatato lagi ka.
6: Oh, GM o MG.
5: Unsa po yung meaning na?
6: Aha, man ang itay.
5: Kanang GM.
6: Ang kineng GM tay gahi mamatay.
5: Ya matra gahi mamatay. Kana MG Dias Picas.
6: Kuan. Mamatay gihapon.
5: Kinsa may naingan nas kamot. Oh, GM sa Picas, MG sa Picas. Ang buot ni pasabot ana. Ang GM gahi mamatay. Ang MG mamatay gihapon. Sialan mo diyan. Okay, katapusang ibilin na ito. May gala din sa ito ang pagpataguban niya. Ang katapusang ibilin is zero. Oh, diyan mo. Wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpaminawa. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
9: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng
12: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
13: Yes, Lucans.
12: Gainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
13: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, huang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
14: Mabibili sa mga butiga.
15: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Cap. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo da araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las 4 de Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy?
10: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
9: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
10: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para maka-abilita sa mga diskwento.
9: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
10: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
10: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkag salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
12: G22 here.
13: Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries,

0: kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Elmery Fama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang
6: Adiway Arde, ang akong pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway Arde Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol og garon ani ang inyong makauban.
12: Sa Bohol, tayo ay
13: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
14: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Lunes, mga kaigsunan, Oktubre 5. Unang Lunes sa buwan sa Oktubre, mga higala, tuig 2016. Mag-uban-uban usab kita sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Uban sa itong mga magbabalaod sa probinsya, gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas, uban sa mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jamie Omintado Villamor, Board Member Tomas Abapo, Board Member Fernando Iping Isabilia. May gumangad to sa itong mga bukal sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala og Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo ka mga ex-officio member, presidente sa Liga ng mga Barangay, Board Member Romulo Sipidusa, presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Xavier Angla og presidente sa Philippine Councilors League Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay. Ngato usab sa tong makugihon og abtik kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog sa tanang mga legislative staff assistant sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, tanang mga bubuhat diha sa atong mga buhatan sa mga bukal. Welcome og maayong hapon. Kumusta mga sano, no? Mag-uban-uban og sugitan ning atong programa sa sangguniang panlalawigan, mga kaigsuonan. Update gikan sa buhatan sa atong busy gobernador Nick Bezas.

0: as mga higala sa iyang mga kalihukan ni atong mga nakalabayng adlaw hangtod karong adlaw sa di pa ato dayong pagpanimbaya no sa atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natauhan karong adlaw. Unang una nagsaulog sa iyang adlaw nga natauhan si 3rd District Board Member Nathaniel Binlod. Ang atong Vice Gobernador nagpaabot usab og mainitong mensahe ngadto ni Bukal Binlod nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Matud pa sa atong Vice Gobernador, "This day is a celebration of your hard work and unwavering dedication to the people of 3rd District. Wishing you good health, abundant joy, and more strength as you continue to inspire and lead. Have a fantastic celebration." Mao na mahigala ang mensahe ni Board Member ni Vice Governor Nick Besas ngadto sa adlaw natawhan ni Board Member Nathaniel Binlod. Samtang ni paabot usab sa mensahe si Vice Governor Nick Besas sa adlaw natawhan, nagsaulog sa iyang birthday si Board Member Mutya Kismit Terol Macuno. Sa iyang mensahe ni Vice Gob, iyang giingon nga, "On your special day, we honor your leadership, dedication, and vital contribution to our community's welfare. May the year ahead bring you robust health, happiness, and continued wisdom, and as you serve the public." So, mga na mga higala. So, happy birthday sa atong duha ka mga board member sa 1st District, Board Member Mutya Tirol o Board Member Nathaniel Binlod sa 3rd District, no, nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natauhan karong adlaw. Gipaabot usab ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mainiton nga mensahe sa uban pang mga nagsaulog sa adlong natauhan, sama na lamang sa mayor dito sa lungsod sa Hagna. Matod sa Vice Gobernador, ngadto kang Mayor Mark Louis Mununggol, "Hinaot nga hatagan pa ikaw sa Ginoo og mayong panglawas kalipay og dugang kalampusan sa pagpangalagad diha sa lungsod sa Hagna." Karong adlaw usab gipaabot ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mensahe alang sa pagsaulog sa Teachers Day karong adlaw mga higala. Matud niya, "Ang inyong kaalam, pailob og tiunay nga gugma maong nagsilsil sa mithi sa kalampusan diha sa kasing-kasing sa matag kabataan. Kamo ang mga hilom nga bayani nga nag-abag sa pagtukod og usa ka manasigon og mabulokong ugma alang sa ato mga kabataan. Way sukod ang among pagpasalamat diha kaninyo." Onya sa laing bahin mga higala, gipaambit usab no ni Vice Governor Nick Besas ang pipila ka mga kiningni ang throwback no weekend features no iyahang gi share sa iyang social media sa iyang weekend features ni Vice Governor Nick Besas. Iyang gi feature ang lungsod sa San Miguel, usa ka inland and predominantly agricultural municipality nga nahimutang sa northeastern interior sa atong probinsya sa Bohol, approximately 87 kilometers from Tagbilaran City. Diin ang maong lungsod, silingan ni sa lungsod sa Trinidad, Dagohoy og Danaw, maingon man sa lungsod sa Ubay nga gi-cover ni sa total land area 12,000 hectares or 123.29 square kilometers. Characterized by hilly terrain in the western portion and broad level agriculture plains towards the east. So mani mga higala ang pipila ka mga weekend features ni Vice Governor Nick Besas. Sa laing abahin, gi personal usab nga may duyog si Vice Governor Nick Besas sa usa ka National Teachers Month SDO Bohol Division celebration ang gipahigayon dito sa lungsod sa Luon. Sa iyong mensahe, matud ni Vice Governor Nick Besas, "Daghan salamat sa iyong pagkamapailubon, daghan salamat sa inyong pag-atiman sa among mga anak, daghan salamat sa inyong pagtuo nga ang matag bata Adunay potensyal nga mahimong mas maayo ug mas dako ang maabot sa kinabuhi. Mapasergar buo natong gipaabot ang tingog sa pagdaig, pagpasalamat ug pagmahal gikan sa atong 3rd District Congresswoman Alexis Bestestor ngadto sa mga dedikadong magtutudlo sa SDO Bohol Division. Usa ka dakong pribilehiyo alang kanako isip iyang opisyal nga representante nga mopaambit ni ining mahinungdanong mensahe atol sa National Teachers Month Celebration sa Luon Town Square. Ang Teachers Month dili lang usa ka ordinaryo nga kasulugan, kini usa ka bulawanong higayon sa pag-ila sa hilom apan gamhanang sakripisyo sa atong mga magtutudlo. Kamo ang nagtanom sa liso sa pangandoy sa huna-huna sa itong mga kabataan, o kamo ang nagiya kanila aron makabuot ang mga mas hayag nga ugma sa atong mga pinalanggang estudyante nga anaa dito. Atong gibilin ang usa ka dakong pahinumdom, respect your teachers, kay ang ilang kontribusyon sa inyong kinabuhi dili masukod o dili mabayran. Daghang salamat sa inyong pagkamapailubon o pag-atiman sa among mga anak. Happy National Teachers Month kaninyong tanan, ma'am and sir. So, mga ni mga higala, no? O niya, sa laing bahin, gitambungan usab ni Vice Governor Nick Bezas ang turnover sa pabahay program ni 36 Congresswoman Alexis Totor, ika House number 300 o House 301 obo sa personal nga advokasya o pabahay program. Dito ni sa barangay Lagtang, lungsod sa Valencia, particular sa Purok 5. Pamilya ni Gregorio Egi Cagadas ang nakadawat sa libreng pabahay. O niya, lain pang panimay o pamilya ang nakadawat o libreng pabalay dito sa Purok 7, Sitio Labo, barangay Buktol, lungsod sa Hagna, sa pamilyang Ernesto Emma o Mira sa Purok 7. Matod ni Vice Governor Nick Bezas, ang balay nga among halad pamilya, balay nga puno sa paglaom, gugmag, panaghiusa. Sa ngalan sa tibuok probinsya sa Bohol, padayon nga mapakita o suporta sa mga programang direktang nagahatag o kaayuhan o proteksyon sa atong mga kaigsunang nanginhanglan. Gawas ni Ana, mga igala, paibawasab ni Vice Governor Nick Bezas, no, ang kining ni ang turnover sa pabahay program po ni Gobernador Aris Omintado sa iyahang kapikas Congresswoman Vanessa Omintado, uban ang Bohol Police Provincial Office mga kaigsuunan, no, niadtong mga nakalabay nga adlaw, mga higala. Nagatusong oras do natay 13 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa laing bahin, ang atong mga ubang sakop sa sangguniang panlalawigan may paabot usab sa ilahang mga update, no, karong adlaw. Pinaagi usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga social media. Si Board Member Tita Baha, no, nagpasalamat sa dakong garbo nga gihatagan o pasidungog sa provincial government alang sa matidug-anong pag-alagad o padayon nga pagsuporta sa tinuod o kasing-kinising-gasing nga serbisyo publiko. Matod ni Board Member Tita Baha nga kining pasidungog usa ka inspirasyon aron mas ipadayon pa ang dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Giawhag ni Senior Board Member Tita Baha nga padayon kining magtinabangay, maghiusa o mag-alagad alang sa padayon nga paglambo sa minahal nga lalawigan sa Bohol. Samtang si Board Member DJ Balite ni paambit usab sa mensahe nga usa-usab nga gihatagan og appreciation award sa provincial government atol sa celebration sa Civil Service Month sa provincial capital. Matod ni Board Member DJ Balite, "I am truly grateful and happy to receive this recognition throughout my work in public service. I have always believed that supporting our government, employees, and civil service is part of our shared responsibility to build a more responsive and effective public service. This award is especially meaningful to me because it reminds me that every effort, every support, and every contribution, big or small, is valued." Thank you, Provincial Government of Bohol for this recognition. I am deeply honored and inspired to continue supporting our public servants and our people. Daghang salamat, mato di board member DJ Balite. Samtang si board member Greg Hala, mga higala, may paambit usab sa iyang mga update, no? Nag-usab sa iyang social media. Pag timbaya ngadto sa itong mga magtutudlo, no? Sa tibuok kalibutan, no? Ilabi na din sa probinsya sa Bohol. Mato ni board member Greg Hala, Happy Teachers Day to all our beloved teachers. Being the son of two educators, my mother who dedicated her life to teaching and my late father who once served as a superintendent of schools in the province of Bohol, kay kinisya, anak man niya ni kanhing board member Pidyong Hala, mga kaisunan nga ni Taliwana, no, o niya superintendent punto sa DepEd Bohol, mga kaisunan. O niya, ang iyahapong asawa ni board member Greg Hala, usa-usab ka teacher. Matod pa niya, I grew up seeing the true meaning of service, sacrifice, and dedication to education. Their lives, along with my wife's commitment to her students, have taught me that being an educator is not simply a profession. It is calling to inspire, guide, and shape generations of young people. Today, I honor not only my parents and my wife, but also every teacher who continues to give their time, patience, and heart to our children. May you have remember that your work leaves a lasting legacy in every life you touch. Matod pa sa mensahe ni board member Greg Hala, mga kaigsunan. Sa laing abahin, si board member Lucy Lagunay, mga kaigsunan, may paambit usab ni sa iyahang mga updates, no? Atol sa iyahang pagtambong sa first flag raising ceremony of the month, may gihatagan usab siya og usa ka pasidungog, a meaningful reminder that public service begins with love and country, discipline, unity, and education. Napasalamat siya sa provincial government of Bohol sa nga gihimong usa sa mga resource person sa maong episode. Matod pa ni Nanay Lucy Lagunay, it was a truly insightful discussion on the cooperative movement and programs, project, and activities. We have four our cooperatives which include capacity, building, livelihood assistance, and relief in times of crisis. Thank you as well to your friends from the media who raised good questions and points of clarification. As we celebrate Cooperative Month, may we continue to strengthen the spirit of panaghiusa, tinabangay, to build stronger livelihoods, more resilient communities, and more prosperous Bohol. Okay, so mato may gala ang pipila ka mga updates gikan sa atong mga board member sa ilang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mga lakaw, o uban pang mga aktibidades, mga igala. Ato nakalabay nga adlaw. Sa laing nga bahin, mga kaigsuna, nagatusong oras, doon na tayo 18 minutos, milabay sa alas 4 sa aghapuno. Doon na may mga importante pa mga isgutanan at sa regular nga sesyon. Ato nakalabay nga simana, mga kaigsuna, nga waan na ito ma-isguti, kalabot kini sa update gikan sa Committee on Labor and Employment. Diin adunay suwat gikan sa buhatan ni Gobernador Ari Sumintado, nag-endorso alang sa proposed memorandum of agreement tali sa provincial government sa Bohol o sa Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office o partner employers relative to the implementation of JobStart Philippines program, a flagship employment facilitation initiative of the Department of Labor and Employment, that the same has been reviewed by the Provincial Legal Office and the Local Finance Committee has favorably recommended its approval, kalabot sa MOA, mga higala, tali sa provincial government o sa BIPO Peso nga i-implementar ang JobStart Philippines program dinis tong lalawigan sa bol. O sanay kadako nga tabang no alang ni atong mga nanginhanglan og nagpangita og trabaho dinis tong ga probinsya sa Bohol kay hibaw man ta magigala nga matag karon og unya di gyud mawad-an og mga aplikante aron nga mangita og oportunidad sa panarbahuan mga kaigsoon. So pinagi ni nang mga programa Jumpstart Philippines program dako ning tabang aron dunay dakong access ang ato mga job seekers no sa ilang pagpangita og trabaho. Sa lain nga bahin paabot pod ang impormasyon mga higala no kalabot ni sa komitiba nga nagtutok no sa pagpalig-on sa seguridad sa eskwelahan sa probinsya sa Bohol. Doon na ni kalabtanan no sa mga insidente, mga shooting threat, bomb threat o nahitabo na gyud sa ubang mga lugar mga higala, labi na sa Visayas, Mindanao no dito sa kining niang Leyte dito sa Zamboanga nga dunay kuan dunay mga panghitabo unya lately dito sa Cotabato mga gaisunan usas mga butang angay hatagan og seryosong pagtagad mao ning seguridad sa atong mga kabataan samtang naa sila sud sa eskwelahan mga higala. Mao ni ang punto nga ipabot sa Committee of the Whole sa sangguniang panlalawigan. Karon pa lang yung adlaw no do na usay laing bomb threat no nga nahitabo tulo ka mga universities dinhi sa Tagbilaran, ang University of Bohol, Holy Name University og ang Bohol Island State University gibulabog na sab ni mga higala og bomb threat no karong adlaw. Luckily why bomba nga nakita ang atong mga awtoridad atol sa gihimong hugot nga inspeksyon nga mausab ang hinungdan nga kalit mikansilar ang klase sa tulo ka mga tulunghaan mga kaigsunan no sa gipahigayon nga committee report sa Committee of the Whole gisusi kung unsa na ang existing measures sa Bohol alang sa school safety, child protection, mental health o violence prevention. Sa report, dili lang security guard o police visibility ang gitanaw no? Atol sa mga diskusyon no? Sa Committee of the Whole mga higala. Apil ni ini ang school access control, pag-inspeksyon sa mga bag o personal nga gamit o belongings, security sa mga entrance o exit perimeters, security emergency, preparedness, guidance o counseling o ang programa alang sa child protection. Aduna sa mga lakang, gipahigayon sa mga school division human sa mga insidente sa pagpamusil sa ubang lugar. No? Pananglitan, gisgutan ang pagpalit o metal detectors diin pipila ka mga eskwilahan na ananiini mga higala. No? Ang komitiba, may sugyot usab nga dugang security guards, CCTV cameras, mas ligon nga perimeter fencing o mas kusog nga police visibility sa palibot sa mga eskwilahan. So, gawa sa mga police, mga kaigsunan, gisugyot pod no, sa Committee of the Whole o gani, pipila ka mga local chief executive or mga mayor ang misugyot nga immobilize usab ang atong mga barangay tanod, no? Hatagan sila og makadasig nga allowance para madasig pod sa pag-duty matag adlaw gabi mutabang sa itong mga kapulisan kay kung kapulisan ra ang itong saligan di gyud paigo no pila ka pulis ra ang ma-assign sa usa ka lungsod mga higala unya pila na ka barangay sa usa ka lungsod labing minus dunay walo ka mga barangay sa usa ka lungsod mga kaigsunan unya depende pod ang pulis personnel sa usa ka lungsod depende po sa gidakon no sa lungsod. So mo na nga gikinahanglan ang tabang sa mga barangay tanod sa ato diha mga higala no. Unya sa committee discussion dili lang mamahimong puro ra security usab ang gilantaw no kay usahay ang problema mahimong magsugod sa mental health no bullying, social isolation, trauma, problema sa pamilya o uban pang kahimtang nga mamahimong dili dayon makita sa mga o ginikanan o magtutudlo. No, kay kining atong mga bata ron, no, di na ta mahibaw unsay naa silang una-una mga higala. Ilabi na o naara pirmi sa social media. Pag uli sa balay, nakatutok sa cellphone. Dili na maistorya sa ginikanan. Kay umikan kay busy usab ang mga ginikanan sa pagpangita o panginabuhian. O niya sa classroom usab o sa eskwelahan, dili ma-monitor. Siyempre, di gyud maka-monitor ang mga ginikanan. No? Kay, layo sila sa usag-usa. O niya, mga teacher pod, no? Di pod mahibaw kung sa dagan sa nauna sa mga bataan sa ilang mga nakuha diha sa social media mga higala, no? So kana mooy usapod sa gilantaw nga ugun say mahimo sa ato ang magtutudlo ka bahin na gisgutan usab sa report ang mga warning signs sama sa kalit nga pagwagubag-os batasan sa mga bata pagka mapuason. No, kining dali ra maputong hulga subras nga interes sa violence pag palayo sa uban o pagpadayag og hopelessness, no? Morning ang mga pangutana, no, nga kinhanglang angayang susihon mga kaigsoonan, duna bay igo nga guidance counselors, psychologists og social workers nga mamahimong makakuha sa atensyon, og maka kining ni ang maka matikod mga kaigsoonan sa mga warning signs samtang sayo pa, no? Kay sumala sa committee report, nagpabiling problema ang kakuwangon sa guidance counselors mga higala, no, sa ato mga tulungaan. Usa-usab kini sa mga butang angay nga isgutan mga kaigsoonan, kining kinahanglan ba og mental health screening? Dili pasabot nga ang matag estudyante nga dunay behavioral problem usa na dayon kahulga ang apan ang importante nga dunay sistema aron ang usa ka bata nga dunay problema, trauma, bullying experience o psychological distress adunay kasaligan nga lugar nga maduulan o mga tawo nga maduulan iyang kasaligan, teacher baka, mga amigo o unsa pa. Girekomenda usab sa mga health advocates sa committee discussion ang mas lig-on nga access sa guidance counselors o school psychologist, referral pathways ngadto sa psychologist o psychiatrist, peer support programs, anonymous supporting mechanism o mas lig-on nga anti-bullying implementation, no? Usahay, dili bullying, kundili kining impluensya sa barkada mga kaigsoonan, no, kanang maghimo og bomb threat, no, hibaw ta nga daghang mga bugoy-bugoy ra mga bata, no, nga kinahanglan gyud og kuwang sa disiplina pod usahay sa mga ginikanan mo nga grabe pod kung makada og pabadlong ngadto sa katilingban mga kaigsoonan, no. Mana nga gikinahanglan ang kuan kining ni ang collective efforts mga magtutudlo ginikanan, dili kay mukumpiyansa na lang pod nga ang maginikanan nga ato as eskwelahan ra kung anak way problema kay tuay mga magtutudlo dito may mo mao gani gi pa eskwelan nako. Ang bata mahimong lahi nga ang pamatasan sa balay, adunay problema sa social media, online gambling, bullying uban pang sitwasyon nga wala mahibaw iskwilahan. Mao nga ang school safety dili mahimong responsibilidad lamang sa principal teacher o security guard. Kinahanglan gyud nga apil ang ginikanan, LGU, police, social workers, health professionals o ang community mga higala. Kini mismo ang tawag sa Tagbilaran City School Division nga whole of society approach, no? Collective efforts nga ang school safety usa ka hiniusang responsibilidad sa nagadaiyang sektor mga higala, no? So muna ang usas mga punto nga gituki, no, sa Committee of the Whole sa sangguniang panlalawigan mga higala kay hangtod karon lagi nagpadayon ning hulga matawag na nga hulga mga kaigsoonan gumikan kay kining ni ang nahitabo na maguni sa ubang mga probinsya mga higala unya duna na poy mga kinabuhi nga nakalas no tungod aning mong klase mga higala nga bayolinteng panghitabo school shooting no Leyte dito sa Zamboanga o sa Cotabato City mga higala nga duna gyoy mga bata mga inosenteng bata ang na sayang ang kinabuhi gumikan aning panghitabo mga kaigilaan nga sayod ta nga dakong porsyento ang impluensya diya sa social media mga higala. So, dili mohonong mga kaigsoonan ang sangguniang panalawigan sa pag pangita pod og pamaagi pagtabang o ngadto sa atong mga magtudlog maginikanan in aid of legislation no nga daghan ng mga resolution ordinances nga gipanday karon ang atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol atong mga sakop sa sangguniang panalawigan aron nga matabangan ang komunidad no sa pagsanta pagsugpo nining maong bayolinteng mga binuhatan mga kaigsoonan. Nagatusong oras doon na tayo 31 minuto sa milabay sa alas 4 sa kapunon. Atong hatagan usa og pagtagad mga kaigsoonan ang update gikan sa buhatan ni Board Member Nanay Lucy Laguna, isip chairperson sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and Civil Society Organization. Mayingon man ang committee ba sa agriculture, no? Kalabot sa mga update pods gikan sa iyang buhatan mga higala. So sa usa ka interview atong paminawon si Board Member Nanay Lucy Lagunay.
1: Yung Nanay Lucy Lagunay ang kasamtangang chairperson sa Committee on Cooperatives, CSOs, NGOs and POs sa Sangguniang Panlalawigan. Sir Atoy, Happy Cooperative Month.
2: Yes.
1: Kanang na kanig yung month of October ang ayan gidin nato nga i-celebrate tungod kay dako na kaayo ang atong cooperative movement diri sa probinsya sa Bohol. Currently naatay 226 ka mga compliant nga co-ops. Unya ang volume sa negosyo na generated by these co-ops ni amount na to 3,888,000,000. So, and ang paid up capital sa atong mga miyembro sa mga nagkalain-lain nga co-ops ni abot na gyud og more than 2 billion plus. Unya, naatay 180,000 ka mga Boholanos nga mga miyembro sa nagkalain-lain nato nga mga kooperatiba diri sa atong probinsya. Kanang nindot kaayo kung ang atong mga grupo magpa-register gyud as a cooperative under the Cooperative Development Authority. Tungod kay kung naamang gani mga programa sa gobyerno, usually ipanghatag dyan na siya sa katong mga registered or mga accredited nga mga organizations. Like, isip usaka CFIDP ambassador or the Coconut Farmers Industry Development Program nga ambassador sa tibuok Pilipinas, ato yung gipakadak-an nga as much as possible ang atong mga compliant nga co-ops ma-accredited pod with the Philippine Coconut Authority. Why? Kadaghanan sa atong mga programa o kadaghanan sa atong mga co-ops dili maka-comply sa mga requirements sa CDA tungod sa kwarta. Labi na gyud sa pag-audit sa ilang financial statements. But when you are accredited with the Philippine Coconut Authority, naa sila'y audit subsidy annually. For 2024, naghatag sila og 5,000 na audit subsidy. Sa 2025, ilang gi-increase og 10,000. Perhaps in the succeeding years, ila pa dyan ang dugangan. And aside from that, Ma'am Janet, tagaan pagyud ang mga accredited nga co-ops og tagsa ka laptop and printer para makatabang nila sa ilang pagkandak sa ilang day-to-day operations. And then, daghan kaayo tag mga NGAs or National Government Agencies nga naay mga programa sa co-op. Pero usually, ang ila dyong pangitaon is ang COC or ang Certificate of Compliance and ang accreditation with a sangguniang panlalawigan. In the absence ani nila, usually, dili sila ka-release og mga kaayuhon para sa atong mga co-ops. Actually, grabe kaayo ang mga programa, grabe kanindot ang mga programa sa Philippine Coconut Authority through the Coconut Farmers Industry Development Program. Everything starts with NCFRS or the National Farmers Registry System. If you have at least 20 coconut trees, kanang standing coconut trees, you can be registered as a coconut farmer. What's in it for you? Pwede ka nga, you have access sa mga dwarf and mga hybrid nga varieties sa atong coconut. When the next typhoon strikes or adunay laing kalamidad, naatay crop insurance. Third is, naay gitawag nato og scholarship program para sa mga beneficiaries sa coconut farmers. Up to 80,000 pesos nga tuition fee subsidy kada tuig. And ang inyong mga beneficiaries na you have the option to choose from 38 different courses. Gawas ni Ana, paborito natong mga bulanon, labi na gyud kon maggrupo ta, kanang gitawag nato og livelihood. Naa kun ganahan mo nga mananom, naa tay gitawag og kapihan and kakawan sa ilawom sa kalubihan. Kung ganahan pod mo mamuhi og hayop, naapod silay kabaw o bakahan sa kalubihan, kandingan sa kalubihan, babuyan sa kalubihan, and manukan sa kalubihan. And aside, ana, kani, usually, kitang mga bulanon, we live frugal lives and magtigom gyud ta sa atong mga, sa ato, no? Magtigom gyud ta kwarta. Pero, you know what? Talagsaray magtigom para ma-hospital. Mauna nga, under the CFIDP, naa silay medical and dental assistance. If you are a registered coconut farmer, kun ma-confine ka ang imong spouse or ang imong beneficiary, pwede mong hatagan og 40,000 pesos nga medical assistance per confinement per quarter. That's a lot of help. And para sa atong mga outpatient, naapod sila'y ihatag nga 5,000 pesos nga medical subsidy para sa outpatient. So nindot kaayo ni nga programa mao nga ato dyong ihawag ang mga miyembro sa atong mga kooperatiba kung anaa sila at least 20 kapunuan nga lubi ng pagparehistro isip coconut farmers and Sir Bob, when mo abot og 51% sa members sa mga co-op coconut farmers na, registered coconut farmers, they can be accredited with the Philippine Coconut Authority. What's in it for them kung ma-accredited sila? Kabalo ba mo? Nga sa tibuok Pilipinas, na ay 39 ka mga co-ops nga nahatagan og shared facilities. Duha ni ani naa sa atong probinsya. ang isa na asa mabini, ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative, and ang isa na asa First District, ang Prime Movers Multipurpose Cooperative. Maka-proud kaayo, Sir Bob, tungod kay sa 39 ka mga co-ops na gihatagan og shared processing facility. Isara sa tibuok Pilipinas ang operational na karon, and that is here in Bohol, naa sa lungsod sa Mabini.
2: Wow.
1: And atong gipaningkamutan nga ang ikaduha nga co-op nga mo-operate na pod ang ilang shared processing facility ang naa sa Corellia. Mauna ang atong di-work out karon together with the Philippine Coconut Authority.
2: Okay, ma'am BM, no? Ang ganda, no? Ang ganda ng mga things to offer, no? But itong 23s, ma'am, na sinasabi mo, balaod na ba niya or just an ordinance? What if kung hindi ka abot ng 20, sabihin na natong na ako'y 18?
1: Okay.
2: So, wala na ko'y wala na ko'y luna.
1: This...
2: Hindi ba pwedeng ubusan ng 20 para maka-avail more ang mga little coconut farmers natin?
1: Okay. Actually, Sir Bob, gamay ragyo ng 20. When you start planting coconut trees, ma-in-love you ka sa lubi. And para nako, no, ay even kanang Sir Ben, ako yung gi-encourage ang atong mga kaigsuunan nga dili lang kay 20, kay uroy og sabsabon og kanding ng usa, 19 na lang. This is not an ordinance. This is a national program. So pila ra gud pod pagkapini lang pod, no? Oo, it 30 ba nimo? It's very small. And in ani, kun magtanom ta, PCA has this program nga ilatang alalayan, dili kay plant lang. Ila jung gitun-an ang spacing ug ang design sa pagtanom para para typhoon resilient.
2: Okay.
1: Ang atong mga coconuts, they will provide us the assistance in the planting and also in the fertilization program.
2: Okay. Ma'am, one last, Sir Atoy. Asa makita ni mga programs ninyo, ma'am? Nakapaskil na ba ni siya or nasa site ng kuan ng imong committee ba?
1: You can see this in the Philippine Coconut Authority
2: so automatically
1: nga website and even in their Facebook pages.
2: Oh.
1: Pero ako kang hatagan og copy kaysa dili pa mahuman ang co-op pag dapat na anadyo kay 20 kalubingan na tanong. si Nanay Lucille, kasamtangan niya chairperson sa Committee on Cooperatives.
2: Mm-hmm.
1: And isa sa atong trabaho sa committee ba, ang pag-accredit sa mga nagkalain-lain nato nga co-ops. There is a DILG memorandum that mandates unsa ang mga requirements para ma-accredited sila sa SP. Naapoy ordinansa nga atong gihimo, and then mauni ang atong innovation nga gihimo sa committee. Sa una, pag-apply nila, mupasara sila sa ilang requirements, and then the SP issues the corresponding resolution accrediting them. However, under sa atong bag-o karon nga pamaagi, ato jung gipangtawag ang mga lideres sa mga co-ops. Ato silang gipangutana kung unsa ang ilang mga challenges nga giatubang. And right there and then, we give them advice on how to strengthen their co-ops. Isa sa lain papod nga innovation is, we see to it nga kun ato silang paatubangon sa SP para maatong mapdungog ang ilang request for accreditation, dapat na ay SEDO, gikan sa PCDO. Unsa maning SEDO, mauni ang gitawag nato og Community Empowerment Development Officer. Kada lungsod gisito it gid na ni Governor Aris nga naay mga sedo kay mauni sila ang gitahasan nga moalalay sa atong mga asosasyon, sa atong mga organisasyon, and labaw na gyud sa atong mga kooperatiba para malig-on og molambo sila. Nindot kaayo ang panel nga mao'y nag-determine kung whether pwede nato silang i-accredit or dili. This is composed of different mga from different offices nato diri sa Kapitolyo, and wala joy nagmahay kay pag-ingon nga mauna ilang challenge, ato dayong gipangtawagan ang mga concerned NGAs and mga provincial government offices nga sa di pa sila mogawas, matabangan jud sila nato. Wala tay gipasa karon nga ordinansa para sa cooperatives, but naatay katong current nga ordinance nga ga-create sa atong provincial cooperative and development office. Nakakuan naman, nakalatid naman dito kung unsa ang role sa maunga opisina. So ang ato na lang yung gistrengthen ang relationship sa atong mga SEDOs with the nagkalain-lain nato ng mga organizations. Actually, there are four categories sa mga co-ops. Naatay gitawag og micro-cooperatives, kaninang mga co-ops nga 3 million and below.
3: Oh, okay.
1: 112 ni sila kabuo.
3: Oh, that's nice.
1: Unya, naatay small cooperative. To be considered as a small co-op, kinahanglan ang imong asset range is 3 million to 15 million. Naatay 62 kabuo.
3: Good, good.
1: Medium co-ops, over 15 million to 100 million. Pila man sila? 38. We have large cooperatives, kanining over 100 million, 3 ni kabuo. And we have 1 billionaire co-op. Kun it's the Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative or the BDMPC. This is Bohol's pride. Kung imo kong pangutan-on, pila gyud tanan ang mga millionaire co-ops? It's 122. Nindot kaayo, no? Pero usara akong na-mention ganiha nga billionaire. Pero hapit na pod, naanapod na yung 2 more billionaire co-ops. Makalipay kaayo nga through cooperativism ni improve gyud ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga Boholanos. Isa sa atong strength, no, is disaster preparedness. Kabalugid ta nga El Nino will really pose a significant threat labi na gyud sa atong agriculture sector. So isa sa atong interventions nga gihimo is ang cloud seeding operations. Naatay pondo sa provincial government nga gigahin para ani, and also nangayo pod ta og pondo gikan sa DA or the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management. And kanunay nga gamiting ang atong task force para pagmitigate sa ill effects sa El Nino. With regards to subsidy, dili pa kaayo ko familiar ana, no, but nindot unta, I will ask from the different national government agencies and even sa atong OPA, ug naa ba tay nagahin nga pondo para subsidy para sa atong farmers. Pero per report, as of September 23, gikan sa atong Office of the Provincial Agriculturist, as far as the agri-fishery sector is concerned, ang damage nato sa El Nino has already reached 125,770,000 in ana na. But this is just a report of very few towns. Kay naa pa po'y mga lungsod nga wa pa po'y kahatag sa report. Kaning 125 million I'm talking about, 4,304 ka mga farmers ang na-affected. Mm-hmm. And kaning this is just 13 out of the 48 nga LGUs nga report. Thank
3: so,
1: you.
3: Naguhat pa das mga report po sila?
1: Yes, sir. And ang Office of the Provincial Agriculturist, sila ang gasigi o keep in touch sa atong mga LGUs para makasubmit na po sila sa ilang damage report. This is really very depressing. Mao nga ang atong provincial government gyud kanunay gamit, kanunay ga-discuss kun unsaon nato pag-mitigate kaning El Nino. Ganahan ko nga atong mahinabi ginang Fisher Folk Organization para I'm sure dili lang ang galubog nga fiberglass boat ang ato nga ang ilang nga problema. Pero diri sa provincial government kun naa mang gani tay ayuda nga ipanghatag, it should be needs based, di ba? Dili kay muhatag lang ta tungod kay Fisher Folk siya or na farmer siya. Ato yung sutaon on the ground kung unsa ang iyang panginahanglan. So before I would like to give my comment, ganahan ko nga mahinabi nato ang Fisher Folk Organization and ato pong istoryahan ang BFAR kung unsay pwede natong himuoni ani. Salamat kay sa inyong interest nga mo join sa nagkalain-lain nga mga celebration sa Co-op Month. Gahapon ang Saloon. Ugma na ay celebration sa Katigbian, sa Buena Vista, and sa San Isidro. Karong October 5 na ang celebration sa Antiquera. October 9 and ang sa Hagna. And sa Pizza 23 na sa Bilar. Naa po'y celebration nga pagahimuon sa lungsod sa Ubay. But ang pinakadako ginato nga celebration karong October 22 nga pagahimuon sa Cultural Center nato. Ako lang auhagon ang tanan nato nga mga cooperatives nga palihog pa-credit sa sangguniang panlalawigan. Sa naginainon na ganihan ni Sir Ben, there are more than 700 co-ops diri sa atong probinsya. Only 226 are accredited. Ako pong panawagan nga kung nga compliant. Akong panawagan nga please see to it nga makakomply mo sa mga requirements nga gi-impose sa Cooperative Development Authority. And para sa katong mga gaplano nga magpurma o kooperatiba, do not hesitate to seek assistance from any of our SEDOs nga na-assign sa inyong lungsod, from the Provincial Cooperative Development Authority or Development Office, and also sa atong field office sa Cooperative Development Authority. Daghang salamat, may buntag o abante Bohol.
0: Mato may gala si First District Board Member Nanay Lucille Lagunay sa iyang update isip chairperson sa Committee on Cooperatives and NGO, non-government organization, civil society organization magigala. Kalabot ni ining gisaulog nga Civil Service Month o Cooperative Month mga kaigsunan, no? Onya dugang update no atong mahibaw-an pa sa mga kalihukan ni Board Member Nanay Lucille Lagunay sa iyang mga buhatan sa dugang panatong mga pagkikinabi kaniya. Buena Baygala, natapos usab ang atong tulumanon sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog na usab kita hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa tong Vice Governor Nick Besas uban sa tong mga provincial board members, kini si Alin Doidora, daghang salamat, may hapon, keep safe, God bless us all.

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Way balinay, DYRD kanunay.
3: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
4: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
7: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa. Afford pa.
8: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
10: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
17: Pag Enervon Z+ na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
23: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
24: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
25: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Plus for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Kuhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
7: Mm.
8: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Ubo, blema, igawas!

0: Free Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DJX 500!
2: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo! Plema! Igawas!

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
9: Unilab yan!
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinsay ngalan na to, sir?
12: Paul Mercado, diyan ni sir.
11: Mortanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
12: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistud kayo, sir. DTX500.
13: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
14: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya nag

0: ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinaawan. Kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa ang mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to home, gugma Tagbilaran kung servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ato ang by Adam Rauzanala, first gentleman and first district representative, Congressman Babanyak, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga 16 sangguniang panlungsod, city councilors, o gilabi na usang sa ato ang mga department heads, office heads, o mga kaubanan at mga city hall employees sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran, sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usang sa ato ang chief of staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab mga higala no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karong ulasa. Mga higala, dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa kapagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. In our updates and developments nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Mayong adlaw kaninyong tanan. Asa man tutunin si Dia tong programa, asa man mo nahimutan karong mga orasa. Again, dagan kayong salamat kaninyo sa inyo ang paghatag og panahon ug oras para makiguban kanako karong orasa para sa ato ang mga balita sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug syempre mga igala, isad na ko makalintan no sa pagtimbaya sa ato mga 15 ka barangays ni ato ang syudad sa Tagbilaran, labi na sa ato mga kapitanes nato no gikan sa 15 ka mga barangay. Hello, hello, mayong adlaw sa ato mga barangay staff and all no, labi na sa mga Tagbilaranons nato na naminaw nato sa ato mga tag-adlaw nga programa. Again, mayong adlaw ug daghan kayong salamat mga igala sa inyo ang pakiguban ka na ko ning ato ang matag adlaw nga tulumanon. Og syempre mga higala no, maayong adlaw usab no sa ato ang tigtimon nitong programa gamay nag-ensure nga madumugta sa kahanginan no. Kundi usab naka-air ang ato ang programa sa DYRD station and of course sa ato ang book page, kundi usab naka-live ni ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, kiisikim ano ang inyong makauban karong adlaw. At syempre, may adlaw usab nila Sir Gilbert Tulop, sila Sir Jerry Cahe, sila DJ Cyrus De Virus, DJ Bumbolero, and Sir Eric Ihok, no? May adlaw ka ninyo. Salamat no, sa pagtabang ka na ko nga ato ang mapa-air o mapa-live ang atong programa sa ato ang DYRD station. Nagandang ring salamat kaninyo mga higala para atong ma-reach ang ato ang mga suking tigpaminaw o mahatod na ito ang ato ang mga lapas ng mga balita sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, my gala, it's a new day and a new week because the day is October 5, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no? Unang adlaw na ito karong sa manauna sa ang pagpanerbisyo ni atong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Kung kailang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na itong pag-aisgutan, kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, na itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course, ato sa ihatod unyang kataon mga higala, ato mga news leads ni atong nakuha sa buwatan. And upong ihatod

0: states, programs, and services, no? Magibuhat ni Mayor Jenya Anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Usta makatawhan nato diri sa siyudad sa Tagbilaran. So, just stay with me until the end of our program para matumatod o ato ang ma-updated na, no? Sa mga nadaiyang mga programa sa itong pagamahanan na sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na ako sa Mayor Jenya sa iyong mga Facebook page post, no? Nga itong basahon niyang taod-taod. And yes, no, sa dili pa na ito, mahatod, ito mga dili ang mga programa, dili ang mga servisyo, dili ang mga aktibidades na ito sa kapagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran, mga higala, tubuti sa ako, no, sa pantimbaya, ang pagpamumusta, no, sa ito, mga suking tigpaminaw, karong mga orasa, no. Hello, kamusta man mo mga higala, kamusta ang inyohang adlaw, I hope, or kamusta inyohang Lunes, no, I hope you are all good, you are all fine, no, na mo sa maayong panglawas kasi I'm always praying, no, na safe and sound, and of course ilabi na usab sa to ang mga panglawas mga higala na ilayo ta sa mga sakit-sakit mo kay dili alim ning masakit na mga higala. And speaking of mga sakit-sakit ato sa mga reminders ato ang mga suki mga higala ato ang matag ato ang matag-adlaw nga reminder sa mga suki kami now. Yes, no, kumugawas man ta sa tumatag sa tag sa mga panimalay o magawas man ta sa tumatag sa tag sa ka mga gipagtrabahoan mga higala ay itan mo kalimot, no, sa pagdala o payo o pagsuot o jacket na doon ang good for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya na dagat sa panahon. Sa itong panahon mga higala kung makabantay mo, no, kung matag kung adlawan na hajin yung mga dagong-dagong, no, and of course, ang ka-ani, sa tawag na ka, alingiin, no? Grabe ka-init sa panahon, mga higala. So, manakampingan natin itong lawas, matag-adlaw. And also, yung reminders na po na please don't forget to drink 8 glasses of water a day para stay hydrated lang pa, no? Or lakas ka sa 8, siguro kagabi na pagkainit ang panahon, no? Kung atong mabantayan. And ayun po, kung kalimot po sa atin sa pag-take of vitamins, no? Para protection po sa panghigala. Laban aning mga ubos, sipon, o hinanap, kiko na ka, aning mga kumakuhay na ito ng mga sakit-sakit panghigala, dako itensyon puruhan, no? Nga maka-absent sa itong mga tag sa pagsa ka mga ipagkabaho itong mga trabaho, no? So, dako po gaya ni Hug. Nung ako kaayo po nung hinihin ko ang ako dito maka-duty, no, sa mga tagsatag sa mga lipantabaw. And also, hindi to ang mga responsibilidad usap sa mga tagsatag sa mga pamilya. So, mo nang ampingan na to at ang lawas matag-adlaw. Ugatang timanan sa matag-adlaw usap nga, health is wealth, no? So, aring po ito, mga higala na din ito magdugay. Kaya ito nangihatod ang ito ang mga news beats nga itong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OGP Local na nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Kipailuna sa city government, ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOJAS, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council, ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwesyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, ilabi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot nga mabinaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano ug pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas able, mas responsable ug mas makatawhanong siyudad. Usa lang bayan sa mga higala, 22 ka mga entrepreneurs ang malampuson nga nakagraduate sa pinakaunang academy para sa mga micro, small and medium enterprise sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pinaagi sa program sa City Economic Enterprise Development and Investment Promotion Office ang maong mga negosyante na kadawat ug dugang kahibalo, kahanas ug kumpiyansa nga ilang magamit sa pagdumala pagpadayon o pagpalambo sa ilang mga lokal nga negosyo. Mata ni Mayor Jenya nga importante nga suportahan ang MSMEs tungod kay dako ang ilang papel sa pagpalambo sa lokal na ekonomiya. Nagpasalamat usab ang mayor sa mga expert analysts, host enterprises ug business counselors sa Department of Trade and Industry. Gidasig usab niya ang mga graduate entrepreneurs nga gamiton ang ilang nakatunan aron mas mapalig-on ug mapalambo ang ilang mga negosyo ug mahimong kabahin sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Tagbilaran. Mga igana, mao kadto ang ato ang news beats nga atong nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aron kun duha mga igala ay nasa kita sa paghatag og update kabahin sa ato mga igsuunan natong mga Tagbilarano, no? But before that mga igala dai no ato sa mga pagabasahon di ay ang ato ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya before kumato sa ato ang Tagbilaran Citizen ID sa usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jenya sa taong digitalization program ng taong Dakbayan sa Tagbilaran. Mga igala, ato basahan, no? Ang ato ang Facebook page post ni Mayor Jenya and sa dili pa na ko basaw di ay ato asang ato asang bibalo sa mga Tagbilaranons to please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jenya na adunay account name na Jenya with blue verified check para ato usang na makita ang mga programa, servisyo, ilagin na sa mga updates and developments na to diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And also usab no nga maibawan usab nato ang mga legit nga mga announcements and information nga tinghatod sa to ang mga katawhan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran and of course mga Tagbilaranons. Para iwas fake news o legit ang atong mabasa, bisita lang sa Facebook page post or Facebook account ni Mayor Jane and also sa account usab sa Tagbilaran City Government Facebook page. Mga higala, ato na basahon ang Facebook page post ni Mayor Jenya. Madod niya, Happy Monday, Tagbilaran! New week, new beginnings. Congratulations and welcome to our new business establishments in the city. Blessing and opening of Seed Coffee, Poblacion Uno in front of Tony's Resto. Get good, get clean. Bohol Ribbon Cutting at 110 Galaya Street, Poblacion Dos, Tagbilaran City. Grand opening of Nellis Gold Trading, Lightport Center, Bohol, Tagbilaran City. Tabo sa Dao, Barangay Dao Day, 2026, 31st National Seafarers Day, and 40th Migrants Sunday. Bohol Life Care, Family Fun Day Sports Fest 2026, and Bohol Chamber of Commerce and Industry, Bohol Business Week Forum. Let's make this week another productive one. Mga ka mga higala, ang Facebook page post ni Mayor Jenya, and sa duda mo sa mga higala nga detalye o information sa Facebook page post ni Mayor Jenya, Tagbilaran BHW Summit 2026. Tanang barangay health workers sa Tagbilaran na kadawat ng BHW health kits. Sulod sa mga kit, blood pressure monitor, stethoscope, pulse oximeter, forehead thermometer. Frontline sa pag-atiman sa panglawas sa atong mga pamilya ang atong barangay health workers. Sina ang muduol, maminaw o mutabang sa atong mga katawhan sa barangay. Atong atiman nun ang mga nag-atiman na kanato. Salamat sa atong BHWs sa inyong dedikasyon o malasakit sa pamilyang Tagbilaranon. Servisyo nga makita o mabati sa katawhan. Action agad. Kung sa laing bayan sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, Hayab Medzud, Barangay Ubuhan, Salazar Street. Padayon ang street lighting project para mas hayag ug mas safe ang atong mga dalan. Servisyo nga makita, kahayag nga para sa mga matag-tagbilarana. This is part of the street lighting project of Mayor Jenya. Kumawag ato mga higala, ang ato ang mga updates, programs and services, alamin na usab sa mga activities nga gibuhat ni Mayor Jainyap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran and also sa ato mga developments diri sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Kumawag ato mga higala, ang ato ang Facebook page post updates ni Mayor Jainyap. Pagkain po ito mga higala, alin ako sa kita sa ito ang impormasyon sa ito ang mga tagbilaranons, kabahin sa ito ang tagbilaran Citizen IT. Sa ito mga kigsuna, ito mga tagbilaranons nga wala pa naka-avail, no? Please don't forget, no? And don't miss this opportunity to avail our tagbilaran Citizen ID. Kikinin siya powered by GCash. So, gusto sa mga inisyatiba ni Mayor Jainyap ang pag-digitalize sa ito mga transactions and services sa papagamhan ng lokal sa syudad sa tagbilaran. Mga higala sa mga tagbilaranons kung ano na may mga transactions dito sa ito ang City Hall, no? Na atay at booth, no? Sa tagbilaran Citizen ID distribution, releasing, and of course, registration sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Naram mismo diha sa ato ang City Hall 8 Leo, minagsulod mismo na ito sa ato ang City Hall mga igala. Naram is sa left side, no? Nadiha ang ato ang booth o pwede mong maduol sa ato mga team, no? Sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card team. So, nasa kini mga perks and benefits na itong makuha una o na magamit na ito sa mga transactions na ito, no? Sa pag-tap and swipe, sa pag-avail o pag-purchase, pagpalit sa ito ang mga establishments o mga merchants na ito. Kung doon na may palituan o doon na mo mag-bit-bit sa mga bills, mga hingala. Ikaduha, if ginahan dyan mo na doon ay bills ka bit-bitan, pwede siya magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID cards, it is a Visa card. Ikatulo usab na ito kay mga perks and benefits na ito sa ito ang mga establishments and merchants na ito. Ang mga tawag na yung mga discounts, so keep updated lang, no? And maminaw sa itong programa para makamaluta kung sa mga inihatag mga discounts base sa itong mga partners na itong mga establishments and merchants. Mga ito mahigala ang itong perks and benefits, no? Mga ito ang makuha sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So, open ni siya from 8 o'clock in the morning hangtod alas 5 sa hapon from Monday to Friday ni siya matagsimana. So, mga ito mahigala ang ito ang update kabangin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Ugarin po ito mga higala, alin sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulo sa kanang natawan karong adlaw October 5, 2026 adlaw nga Lunes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Alineo Toleran Victoria Monton. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Francisco Felicilda Chita May Torrejas and Australia Alfariero. Taga-barangay Kabawan, happy birthday na Atuliano Bamuya. From Barangay Tipti, greetings going out to Adelina Angok, Edgardo Petaliar, and Atilano Gonzalez. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Francisco Ivaidone. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Francisco Humo, Victorina Galion, and KJ Liza Ipong. Taga-barangay Taluto, happy birthday ni Fabio Palomares. Taga-barangay Buoy, happy birthday nila ni Carlette Lagunay Elizabeth Vigal Victorina Mercader Mutia Kismith Mahuno Victoria Huwan Maria Paz Polinor and Rosario Borja. Taga-barangay Kumon, happy birthday ni Erlinda Humol Flavio Casundo Placido Francisco Rodrigo Coqueta Teresa Asinero Milagros Cañete Leticia Gonzaga Maria Miriam Villalon Fernando Ferrer Mar Bucat and Angelano Ingles. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday na yung Rosario Namo Freeland Canals Eduardo Cabana from Barangay Poblacion 3. Greetings going out to Miguelito Reduya, Leonito Blanco, and Yvonne Freeland. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday na Rosario Patino and Romulo Pinos. From Barangay Mansas, happy birthday na Marcelino Ong Gala Norris, Eutikio Saldivar, Russell Ramirez, and from Barangay Dampas, greetings going out to Rosario Lumagbas, Flavia Pamatong, Jose Oliver Yu, Gloria Ingles, Placido Bantilan Jr., Delia Sarabia, and Erlinda Ornopia. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Tony Adam Rosanella, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayat, a recent sneeze from Guniang Panlungsod City Councilors and the people of Tanglayan City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tanan. And of course, at mga sugiting kami na nga sa ulo usab, sa kanilang natawang itong adlawa, nga wala ito na mention sa programa, happy, happy birthday, kaninyo, tanan. Sa mga sugiting pa rin na, naging kayong salamat mga indala sa iyong pag-iuno, pag-iuman o pag-paminaw, kabalik sa mga updates, programs, and activities natin sa itong pagamanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat, kaninyong tanan. Mga indala, mag-uman-uman ang sa kita, ugmang adlaw sa susamang takna kung sa show na itong programa ang magpakabala alang sa kamatuunan. Kinisi Kim, ano ba yung nalang kaninyo servisyong from womb to tomb? Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosen, hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayat, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, and our Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Afuzar. As we all say in Tagbilaran City, Asenso ka mo.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola.
6: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagang.
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Ubo! Blema! Igawas!

0: Plus forte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500!
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bali!

0: So, happy Teacher's Day sa ato mga maestro o maestra din ay palibot ang ato nga lalawigan sa Bohol mga higala, no? Nga diin ka mo'y nag-umol sa atong mga kabatanunan nga aron makabot ang ilang damgo sa ilang matag kinabuhi mga higala o silang maayong uma, no? Labi parong panahon na nga lahi na gyud kayo ang atong mga kabatanunan. O gani pa man ang atong probinsya sa Bohol, labi na gano'n ato mga tulungaan, mga higala, karong adlawa. Lakip ang mga ginikanan, pastilan. Nabalisa in town, gumikan aning bomb threat, no? Nga katap sa social media. O gatong nasairan, mag-uhay lang, nga na-identify na ko, no? Kining naghimo sa, nag-upload, no? Nakuha na sa kapulisan ang pangan sa giingog original nga nag-upload sa bomb threat nga naghulga sa HNU, UB ug Baiso. Apan padayon gihapon kining gipamatud-an sa mga investigador. Og suma pa sa City Police Chief nga si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy na kontak na sa kapulisan ang admin sa Facebook page diin unang mikaylap ang maong post og nahibaw-an nga adunay lima kini ka administrator pastilan. Adunay usab silay nakuha ng pangan sa giingog original uploader apan wala pa kini gikumpirma sa kapulisan samtang nagpadayon ang pag-verify o pag-imbisigar nini. Samtang nanguna si Mayor Jin Yap sa Dakbayestig Bilaran pag kick-coordinate sa PNP o National Bureau of Investigation aron gyud nga mapadali ang pag-ila sa responsable sa maong pagpanghulga mga higala nga gipost sa social media. O gihangyo sab ni Mayor Jin Yap ang responsable sa pagpost sa kining voluntaryong mutungha sa Tagbilaran City Police Station sa dili pa moabot ang alas 6 karong gabi aron makigatambayayong sa mga investigador. Gipabaw sa kapulisan nga walay nakitang bomba o immediate na security concern sa HNU, UB o Baiso human sa security assessment nga gipanguluhan mismo ni Chief of Police Bicoy uban ang atong SWAT, EOD, K9 medical team o mga security personnel sa nakadayang kinintutok ka mga eskwelahan mga higala. So karon nagpadayon ang atong kapulisan sa kining itawag og visibility o koordinasyon sa tulo ka mga eskwelahan samtang giawhag ang publiko nga i-report dayon sa 911 ang bisan unsang kadudahang kalihukan mga higala, no? Mo gyud nakaparat mga higala nga inay unta nga malipay ta nga nianing binag-o nga teknolohiya kining panahon karon apan gigamit ining mga wagyoy intay amot unsay nasud sa utok ining mga tawhana, no, nga wa man nila mahunay nga dako kayo ni og makahatag og kaguliyang kabalaka dili lang sa mga ginikanan but sa mga ato mga tinunan pagbida diri taon, no. So mining silutan gyud siguro ni unsay maayo ini kay aron gyud nga maka alimadman ni makuhaan ng leksyon sa uban, no? Kay mo man ining siaw karon mga higala. Muna nga kinanglan gyud ang atong kooperasyon o makakita mo mga post nga ingon ini mga bomb threats uban pa dili na to i-share na yon kung mahimo ato ning i-forward sa mga opisyales sa probinsya sa atong kapulisan aron nga ma-verify dayon matagan gayud og pagtagad mga higala. O sa katapusan, hindi pa natin ipabati ang lain nga episode sa Takna as Gobernador. Katapusan natong ipibaw din nga si Governor Sumintado nagmando sa nililiang pagsikop sa mga suspek sa pagtuli sa mga turistang Chinese. Pastilan. Inay kay muna-muna sa atong mga opisyalis nga mag-auhag sa atong mga turista, local man o foreign nga mauna sa atong probinsya sa Bohol. Hugani pa man mga pila nakadlaw, no? Inanay nagdagsa ang atong mga turista, no? mga Chinese, Koreans nga ning bisita dinhi sa ato nga lawigan sa Bohol, apan di ay mga kwanggol nga gusto one time big time nanules. Ilang gitulis ni nga Chinese may galah muna nga ang atong gobernador ni Mando, no? Ngadto sa Bohol Provincial Police Office ang dinaliang pag-ila o pagsikop sa mga suspek sa pag-atake o pagpangawat sa duha ka Chinese nationals nga nagsuroy, no, sa Morning Hill sa Barangay Butok Luway niadtong adlaw nga Sabado pastilan. Sumatod pa sa gobernador nga ang pagpalig-on sa seguridad aron na mapadalipdan ang mga turista o malikayan ang susamang insidente sa mga tourist destination din sa atong palibot ni atong lalawigan sa Bohol. O gihangi usab sa gobernador ang mga LGUs nga paligunon ang monitoring o seguridad sa mga lugar nga kanunay gisuruyan, gibisita sa mga bisita, mga foreign man o local nga turista. Aron gyud masiguro ang ilahang kaluwasan o maayong kasinatian sa ilang pagbisita din sa atong lalawigan sa Bohol. Kay di gyud ni maayo og magsige ni maka maot nis imahe sa atong lalawigan sa Bohol nga mo ni atong gipangusgan pag-promote mga higala. So sa ako nang ingon at ipabati ang takna sa gobernador mga higala diin daghan kaayo mga importanteng isgutanan nga ilang gisgutan uban ni atong ni Handel Gunay nga angay usab nga masayod ang ato mga kaigsunang bulanon labi pa ni atong nagsaliglag paminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo labi na sa mga hilit nga lugar barangay o lugar nga way signal sa internet kay tingali kadto nga dunay signal sa internet unya dunay Facebook updated sila kay nagi post man sa social media may gala but ato ni ipabati din he aron gyud nga niadtong way mga signal sa internet posible nga namati silang tagsa-tagsa ka mga radyo nining sayo sa kagabihon may galing adlaw nga Lunes. Bert?
1: Gausog o strategy ang mga airlines. Like for example, nagpauso man ang Cebu Pacific na nag-refleet sila. Pasabot ang ilahang mga gagmay airplano na ma-accommodate ang mga bulanon o mga travelers sa Bohol na mag-offer sa nagdaghang flights pero ilang na usaring na
2: nakita
1: maximize pasabot na change lang dako na airplano para ma-lessen ang ilang flight then mapuno ang ilang usa ka flight na kanang alas 11 so syempre tungod kay nag butang sa lagdakong airplano din he na maka-accommodate og 400 passengers. Then ilang gyud pagtangtangon ang ubang flight po na naepektuhan sa aning schedule na flight. So mo po na ang PAL ga plano na pod change og airplane. And I know ang AirAsia temporary na kay ga mag refleeting po sila. Pasabot mag-change po sila og strategy. They will bring in bigger airplane na dako po ang capacity. So, the more para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga-biyahe tungod kay dako naman unya no choice na ang aning airlines nila musakay mo na mas barato
2: yan so naay explanation
1: na explanation oh. Na no. Kanang isyu na mga na Bohol Monitor mga kuwala na kanang mga pang Christine per minute ra nang ilang mga istorya.
2: Okay so klaro na kayo no mga higala nga there's really nothing to be concerned because mao gini ang dagan sa aviation industry. Now, karon sa padayon ng atong paghatag sa mga bugas nga ayuda,
1: yes.
2: No? Pero nagyapoy nangutan na gob, ngano man kuno nga balik-balik raman ang gihatagan katong nakadawat nas miagi mao kon og gihapoy gipanghatagan karon.
1: Well, gusto gyud ta unta na every release na ibag-ong listing pasabot laing na pong listahan, laing people, laing mga constituente na to makadawat. Pero unsaom lagi na naamatay gisunod na guidelines na gikan sa Malacañang na the same people kung kinsa imo hatagan sa kaning
2: sa Primero,
1: sa Primero katong deserve na deserving daw na mga indigent kuno katong mga naglisod mao man gyud sektor o kinsa nang naa dihang napilian sa lungsod na mao ni ang ilang beneficiary, then maor pod ang atong mahatagan og balik. Mao bitaw na dihay higayon ang LGU pod manghatag sa LGSF nila, LGSF man eh.
2: Yes.
1: So napoy LGSF ang lungsod, so ang katungwa hatagi sa probinsya ang LGU ang muhatag sa ilang listahan. So arong ma-spread out. So dili magduplication. So dili mahitabo ng LGU inig-release silang bugas ang naan nakadawat sa provincial na bugas kaning atong listahan, dili po na sila makadawat. So ngani ang atong gihimong kasabutan sa LGU.
2: Huwag atong ipabalik og pahinumdum no, nga ang nag-andam sa lista ang DSWD.
1: Yeah, DSWD.
2: Nanan sila'y gisiksik gina nila, so walay pili-pili, walay pihing-pihing ang pagpili nini.
1: Kasabot ko gusto mga tao na gusto po sila makatilaw sa probinsya na kanang kwartaha gikan sa Malacañang gi-download na to. Pero saon man, di man tama ka buot, igo raman tayo gipialan ng kwartaha o misunod na po tas guidelines na kinahanglan nun kung kinsa tong naslistahan sa unang nakadawat sa bugas, maog gihapon ang makahatag, makadawat atong mga umaabot po na hinabang gikan aning bugas, aning LGSF. Pero, naapoy pundo ang LGU, gikan sa Malacañang, katong wakadawat sa mua, sila po ang mo hatag sa katong ilang kaugaliyong listahan.
2: Lain nga init po nga gihisgutan kining kabahin sa Philippine Councilors League. No, nga na ay regional, PCL regional activity sa PCL Week dire. Unya mura manig na ay reklamo pod gikan sa PCL nga local. Unsa may imong masulti ani Gov?
1: Actually para na ko malipay gunta ta na dinhi sila nag-held ang ilang event sa PCL region no. Tungod kay kung ekonomiya atong hisgutan, ang paggasto nila pagpasodre ang nakabenepisyo ang mga Bulanon.
2: Yes.
1: So imagine nag sa kunhebawan 7 million ang expenses nila dinhi sa Bohol, so pasabot nahibilin ang lang kwarta diri sa atong lalawigan sa Bohol. But bahin aning complaint sa provincial president nato sa PCL na si board member Initay. Mura mag di-appeal ta sa istorya na kita kuno usas hinungdan na wa siya napili as officer sa regional. Kaya ako kuno gimanduan si na kunoy marching order na ako na dili siya ipa-appeal sa officials. Ngano kung mahitabo guna na in the first place di may kaila ni PCL regional president Pipito. Wa koy number niya, wa koy connection niya. So pura gamagama gitong sira og na magi naggagamit sa kong pangalan, matod niya isultihan ko sa in her face. Wa ko kibaw og si akong ngan gigamit para lang pod na bugat-bugat ang lang rason. Pero sa tinod di mi kaila ni Pipito, ni Sir Pipito, board member Pipito. Nakaila lang mi niya later part na after sa election. Pila ka buwan milabay or pila abot matug tuig pag muwa signing na sa atong sisterhood with the Cebu province
2: sa Sugbohol.
1: Sugbohol. So I don't know nganong na-appeal ko ning istorya ha. And about sa event, napos ay pasangil si board member Initay na kabahin na kami dinhi kuno sa ako nag-coordinate si board member Pipito, president regional president, PCL president, sa dinhi kuno sa kuha, kuha magiging kita ni president PCL president, regional president Pipito, and wa po ko kadawat og suwat.
2: Yeah.
1: Basin po tingali sa panahon na mi-leave ko kay diha ko'y importanteng personal na lakaw, and basic si Vice Gob Nick Besas ang iyang kamiting. So muna muna nakasangin lang ta aning tanan. So ako lang ikasulti ni board member initay nga di lang punta magpataka og istorya og unsay ang agenda, no? Kung namoy problema sa regional PCL buwan chapter, dapat inyo nang i-resolver kay wa mailabot ang probinsya. Igo raman ta nahimong beneficiary aning pag diri gidala ang event sa regional PCL regional kuan week, no? So I hope na ma-resolver mo diha, and I hope na mawa na sa hunahuna ni board member initay na natay kalabutan o unsa ng mga kuan diha. Gawas kung iyan ang gituyo para naay connect o politika, then lahi na po na iyang agenda.
2: Yeah. Well, as much as possible, stay out of politics lang gitning mga ingon aning.
1: Oo.
2: Batanga.
1: Nahikurat mo gitang na-appeal ta sa istorya.
2: Well, anyway. So, change gear to go. Arita sa mga maayong mga balita. Gagahapon, daghan ka og mga gipang adto, no? Sa asama sa imong ingon. Apil na siguro adto ang imong pag-turnover sa mga balay paglaom.
1: Yes, mga lima kabuok ang ato na turnover na balay sa miaging semana. So may ubay gyud ni.
2: Ubay gyud daghan.
1: So natas 142 kabalay na ang ato na turnover. Yeah. And more to come.
2: Atong ibalik gani ang explanation kay base nga atong mga listeners mangutana. Giunsa man pagpili ang kanang mahatagan sa balay?
1: Well, nasayod magita na after Odette, daghan yung kayo ng mga balay na wapagod na nakarecover. Masabot, dili kaya nila makapaayo sa balay tungod kay anamudyo, puros na mga tiguang, bisag unsaon na pagpaningkamot, magdubli ang ilang kakugi, di yapon kaya nila itukod pagbalik ang ilang balay. So, in short, way kakayahan. So, ang atong gibuhat, para dili mahimong politikanhon ning atong gihimong advokasya na balay sa paglaom, atong gihimong, nahimong partner ang mga kapulisan. So, sila ang nag-vet, sila ang nangita o balay, sila mo'y nakigsusi kung kaning namuyo aning balaya angay ba tabangan, like for example wa ba mga record na naghatag o kasamok sa publiko, di ba involved og druga, di ba ni mga salot sa tong komunidad. So usa na sa ilang requirements, and di jud na wa jud na nato gi agi sa mga barangay official kay di ko gusto na mahimong politika. Kay base na ining turnover lo tinod looy, pero may ingon po ng mga silingan, akala may napili ni kapitan kay iya mang parente, iyang leader, iyang sulugoon. So aron malikayan ng mga istoryahan mo nang atong gisalig sa mga kapulisan.
2: Yan. Unya ang kwarta sa pagpamalit sa materials ani?
1: Well, ang atong gibuhat, so no, naapoy atong personal, napoy donasyon, napoy mga unsa ni mga hardware na musugot pod og
2: modernate o mapautang.
1: Pautang. Unya hinihinayan nagbayad po nato. So anak kanindot lang kay kani sila nakita pod nila na ang atong katuyuan na mo tabang og mga kaigsuonang pobre, muhatag pod sila og kanang additional na mga materials pod. Mo nang karon na usog-usog na nalami-lami na pod ang mga kuan kay dugang like siminto, like yung kinang lanon og siminto, 15 ka bag siminto, dungagag 5 nila, so na 20. So protest taas ng agi. So mo na yun hitabo.
2: Ay mga volunteers nga workers ani di man pod
1: ang volunteers mo na tungod kay naam lagi po yung vlogger po masigig po subaybay din eh. Gawas to mga kapulisan mo ay mupanday. Naana po ay purag nagka tipon-tipon na po. Like for example, na ay mga lungsod na naapon ng balay sa gugma, balay sa kabus, na naapon sila grupo ng mga panday. Mapil po sila o tabang o hatag. Hatag o panahon na sila mupanday po sa balay. So, nagtinabang ngayon na yun ang nilapita.
2: Yeah. So, niya, yeah, I'm sa tanaw na ko, murag daghan pag yun ang naka-line up, no?
1: Daghan rin. O, gay, musulin din yung utanganan doon.
2: And then, usapod sa mga activities kagahapon, ang celebration sa National Teachers Day sa Division of Bohol.
1: Ikaw man dito.
2: Ako yun na dito. Kay dito man ka sa laing mga lakaw po.
1: No? Itong so, panahon na nang suroy ko upat ka mga lungsod. So ikaw lang kung ipa-add to sa mga teachers.
2: Yeah, nalipay po ko gob na natagaan sa kahigayunan nga naka-add to kay dool po sa akong dugan ang mga teachers. Kay akong amahan sa so, patong maabogado. High school teacher to siya. Oh, si mami na ko, nagmaistra po to sa college. Yan akong iyaan, manghod ni Daddy Banning sa Dimiyaw, public school teacher po dito. So,
1: don't put sound of maistra po ko.
3: Bisan asa kadapi. Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering Prosperidad, and sir, tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood pod ko, nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pod ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murakog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, yun nga akong ginainom, sir.
9: DTX 500, highly recommended
10: sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa yung

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
4: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Higala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome to Something Like Editions. Pagparekuban nga itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo nining laing tungastak na paghatod ka ninyos, mga naglugapit, naglugapat ng mga kalamuan na may labot ang lalawigang bulanon. Labi pa ang ikatulong distrito nga kasamtangan gidumala sa atong inahan sa kanunayng panabang may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kaya, maayong pagpanikasikay, maayong gabi sa tanang katawhang bulanon, no, sa tibuok lalawigan sa Bohol. Labi pas 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanan ng mga barangay officials, gipangunahan sa itong mga buutang kapitanes, uban sa inyong mga barangay kagawad, barangay secretary, treasurer, bookkeeper, barangay tanod, BHW, BNS, ang atong mga daycare workers. Inyong tanan, mayong pagpanikasikay, mayong pagpaminaw, Batang Tiguang, Tambok Ugniwang, Dunay Ngipon Ugway Bag-ang maayong pagpanikay-sikay. O niya, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga Facebook account, maadyong gabi eh. Happy viewing. O niya, mga kaigsoonan ko, no? Way paglangan ni as pikas linya, apan sa dili pa di ay, akong mga pagsaludo, akong mga pagtimbaya, ngadto sa atong guwapang inahan, may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban ni Vice Mayor Toper, sa ilang mga buutang mga anak, maayong gabi eh, maayong pagpaminaw. Unya, ngadto pod sa atong kugihan sab kayo nga partner ni Governor Aris sa pagpangalagad, Vice Governor Nek Sarabia Besas, maayong gabi eh diha VG. Unya, ngadto pod ni City Councilor Jayan Besas, no, sa tibuok ninyong pamilya, welcome nga itong tulumanon. O niya, maayong pagpanikay-sikay. Bueno mga isoon, way paglangan, niyas akong pikas linya ang usas labing kugihang konsihal sa Barangay Ilaod, Lungsod Pilar. O niya, labaw sa tanan, no, kanhi scholar po ni sa buhatan ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. In the presence of Konsihal Jess Madrigal Tagupa. Konsihal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome na sab ni aton tulumanong Plastada Second Portion. Ako sa kantagaan Kons Jess og higayon nga makapanimbaya sa tanang katawhang bulanon labi pa ang atong mga igsoon dinha sa ikatulong distrito. Kons Jess, maadong gabi e.
8: Yes, good evening. Good evening, Sir Weng. Madungog na ba ko, di pa?
7: Yes, Consul Jess, go ahead.
8: Mayong gabi eh. Akong dakong pagtahod sa ito ang labaw makagagahong, Sir Weng, sa ito ang amahan Papa Jesus. Una, no, sa ito ang bag-alami nga lawas karon, Sir Weng, sa ito ang mga good health o sa itong blessings kaniabot na ito. Sa ito ang amahan pod sa probinsya sa Bohol si Gov Aris Inubanan sa Vice Gobernador Vice Gov Nek Besa, o labi na sa toang inahan sa kanunayong panabang Congresswoman Alexi Tutor, kauban sa iyang kapikas sa buha, kapikas sa kinabuhi si Vice Mayor Christopher Tutor, o sa katauhan sa Tercero Distrito sa 19 ka lungsod sa Tercero Distrito, pinanguluhan pod sa binasa ko ang Mayor pod diri sa lungsod sa Pilar si Engineer Wilson Paho. Sa tanan-tanan nga tigpaminaw sa Plastada second portion, once again maayong gabi.
7: Yes, Consel Jess, maayong gabi unya, wa ba mag-uwan dihas Pilar kay dinhes akong nahimutangan sa Dakbayan sa Tagbilaran, mibundak yod no ang ulan, so atong gipahinumduman itong mga kaisunan nga mag-amping. Sige nga pangilat, abot din sa itong studio ang dugdog no, ambot ni Pilar. Kumusta ang lakat sa panahon dinhas imong nahimutangan, Consel Jess Madrigal Tagupa?
8: So far karon Sir Weng, gakamulong uwan karon ga nako dinhi sa balay, ga uwan pod Sir Weng. Muna nga dili gyud dindot pod siguro ang atong signal kay hantod karon Sir Weng, kamulog ako uwan diri sa among lungsod sa Pilar. Na kuan ko kay padung laba pod piyesta diri sa Pilar, hitak jud jamo sa adtong activities nato sa piriyahan dapit Sir Weng.
7: Yes, speaking of fiesta, no, og mapuhong adlawa vispiras pod sa lungsod sa Lila, no? In the honor of Birhen del Rosario, ang mahal nga patron unya dito pod sa usas mga barangay sa lungsod sa Lubok, ang Kaluna sa Norte, lungsod sa Lubok, vispiras pod ug mapuhong adlaw sa mahal nga patron no, mahal Birhen del Rosario, unya dito sa Dasag sa lungsod sa Panglao, ang kanhi lungsod nga kong gialagaran, vispiras pod ug mapuhong adlaw, so sa mga barangay ug lungsod nga magsaulog sa ilang kapiestahan. Advance happy piesta unya, kanunay natong gipahinumduman tong mga kaigsoonan nga ang atong kanon nga atong imnon ibutang yun natos atong tiyan dili so aron wa jamoy problema. Anyway,
8: yes.
7: Good girl, Jess, ako yung kang hatagan ug higayon, no? Again, welcome unya dako na kong kalipay nga ikauban sad kanako nining mga orasas kagabion aron sa paghatod sa mga dugang impormasyon kalambuan katikaran sa katulong distrito nga padayon gyud ang pag-ugmad, pagpangga ug pag-atiman ni Congresswoman Alexi Besas Tutor sa tanang katawhan. Unsay mga dugang kalambuan nga napahiluna sa atong enhanced kanunayng panabang ang labing gwapahang kongresista sa katulong distrito nga may agi gyud sa pagpangalagad. Consel Jess,
8: yes,
7: with your report, come in.
8: Yes, sir. Sir Weng, before ko mo report sa kwang atong tumong Sir Weng, ako sang i-congratulate ang ato ang tambayan ni Kumbati Sir Weng sa ilang third anniversary pagka September 19 o sa ato apong first anniversary sa atong Kumbati Clinic Sir Weng. So, nagpadayon gihapon ang ato ang serbisyo sa atong tambayan ni Kumbati sa ato ang mga pasyente nga nagkinahanglan o check up padung sa Tagbilaran na atay isa sa mga advokasya ni Congresswoman Tutor kanang tambayan ni Kumbati. Ikatulo na nila ka anniversary Sir Weng dias September 19. So daghan nag nakalipay, daghan nag naka benefits nga inigdom na to sa tambayan ni Kumbati, makaingon mo ka Sir Weng nga feel at home gid ka kay ang ato ang tambayan ni Kumbati dili na kayo naamo diha maghuwat sa inyong mga classmate. Maguwat sa inyong classmate nga na nagpa-check up pa pamabot, kung dili na pa libre nga snacks, Sir Weng. So makaingid ka nga kung na ay libre na gani ang gisakyan, pag-abot dito, na pa mo ka papahuwayan, na pa libre ng snacks, asa pa ka mangita ana, Sir Weng. So makaingid kita nga, dako yung tabang pod ang Kumbati Clinic, tambayan ni Kumbati, rather pod, dako pong tabang ang ato ang tambayan ni Kumbati, para sa mga pasyente nga nagpa-check up dito sa Tagbilaran. Unya kani po nga ito ang Kumbati Clinic Sir Weng, so far karong adlaw da sa lay home visitation. Kaoba nila Ma'am Carmela Bahaw, karong adlaw nag-home visitation sila. Unya, so far mo pa ito update na po sa ito ang Kumbati Clinic po Sir Weng. unya ang ato ang pabahay program sa Weng. Sabag ni Agi, nag-report ko ni mo nga ang ato ang pabahay program na tayo i-turn over ay pado nga ika-300 o ika-301, which is na-turn over na gid siya, Sir Weng.
7: Wow!
8: Diha sa October 2, ang ika-300 kapabahay ni Congresswoman Tutor na-turn over na dito sa Barangay Lantang, Valencia, Purok 5 ni Sir Gregorio Cagadas. O ato ang ika-301 na pabahay program, Sir Weng, dito na to na siya pahigayon sa sityo Labo, Barangay Buktol, Hagna. Mo pa na so far nga ato ang na turnover, Sir Weng, pero naatay na sugdan og trabaho na po dito sa Barangay Danaw, ika-302 na ni siya. Unya, ang ika-303 na to nagsugod na po og layout dito sa Poblasyon 3 sa Alicia, Bohol.
7: Wow.
8: So makaingat ka, Sir Weng, na nindot kamugaway, bisan pa man og daghan kadyo ang musulti nga dili lagi na maabot og 300, pero asar mo to gasulti ana, Sir Weng? Karon 301 naman gani, naapay kami nga duha nga hapit na pud mahuman. So baka ingita nga ang iyahang programa, iyang personal nga advokasya, iyang gipadayon para gihapon makahatag og saktong serbisyo, saktong pag-alagad sa katawhan sa tercero distrito.
7: Yes, sustainable yun eh. No, kining pabahay ni Congresswoman Alexi o ni Vice Mayor Tupper, sustainable ni malungtaron kining personal advocacy nining buutan kaayong magtiayon. No, kaniadto diha lagi mo BIBI ay nga moingog asa ko nakaabot og 300 kabalay. Gilaliman ka kana pa lang daan nga nakaabot og usa ka gatos. Nakaabot og 200, nakaabot og 300, niabot na 301. O niya, ang 2 og 3, hapit na mahuman, hapit na pod ma-turn over. So niya itong mga gabi-IBI, nangatawa, nga moingog asa makaabot. Mauni giingon ako nga ang angayang tao, angayan nga leader, magbitbit ni ining political slogan nga buhat ang pasultihon, why lain si Congresswoman Alexi Bisas Tutor lang yun. Tungod kay duna sila'y palabra ni honor ug unsay ilang gisaad sa katawhan, ilag yun nang tumanon. Onya, Conseljes, gahisgot man kag, gakongratulate man ka sa tulo na katuig ang tambayan ni Kumbati nga nag-alagad. Onya, usamanis advocacy ni Kong Alexi ug ni Vice Mayor Tupper. Nag-congratulate po ka sa Kumbati Clinic sa ilang pagtangkod yun o sa katuig na pagpangalagad, pag-atiman sa atong mga kaigsuunan, labi pa niya itong mga nagpahiling nga gustong matabangan ang gipamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawas. Ako pong ipabot, Kunsel Jess, ang akong mainiton nga pag-congratulate uban sa katawhan sa tibuok tercero distrito ngadto sa buutan kayo nga kapikas ni Congresswoman Alexi, very supportive and loving husband nga si Vice Mayor Tupper, nga siya no top 3 number 1 sa top 3 niining
8: yes,
7: top performing vice mayor sa atong probinsya sa Bohol. So kining magtiayong tutor, maghisgot kag panerbisyo pagpangalagad sa katawhan, champion eh. O maghisgot kag pagatiman, pagpanggas katawhan, labaw ng champion eh. Sumunay akong ingon nga ang katawhan sa tercero distrito, kung pwede pa lang nga makapirma nga kalugwayan ang termino ni Kong Alexi, ang katawhan andam gajod mo pirma, mag-ilog palagkubot o bullpen, mag-ilog o pirma kay ilag yung nakita nga kining atong kongresista uban sa iyang pinalanggang kapikas ug mo serbisyo, serbisyo yung tinuray.
8: Yes, you know, Sir Weng. O niya, Sir Weng, og nakita na to, Sir Weng, no? Ang ato ang mga tupad beneficiaries, Sir Weng, ang 300 ka beneficiaries na tupad dito sa Hagna, gi-turn over, gi-pahigayon ang ato ang
7: payout.
8: Paghatag sa ato ang mga nakatrabaho ng tupad, Sir Weng, diha September 28, Sir Weng. So, makaingat kita nga sa ato ang livelihood program, sa ato ang mga government nga mga works para sa aning sana ani ang kaning tupad. Makaingon ka nga dili na porta ni Congressman Tutor, pero sa iyahan man ang pundo, padung man na siyang panudlanan, so siya'y naling kamot nga makakita anang pundo, ha? Siya'y naling kamot nga mahatagan og pundo ng tupad diri sa Tercero Distrito. Muna nga magpasalamat gihapon ta, magpasalamat gihapon ang mga beneficiaries nga nakatrabaho sa tupad, kay dili tanan makatrabaho og tupad, dili tanan makabenepisyo ana nga klase nga trabaho. Dako na wala ko masayop serving, I think 5K na ning ilahang madawat ron.
7: Yes, kay sa ako pong nahibaluan nga 500 kapina ang adlaw onya mutrabaho lang og 10 days yata, no? Onya ang nakanindot mangudan ni kay usa kini ka programa sa nasudnong pangagamhanan. Og dili kugihan, yes, ang usa ka kongresista. Aw, muna akong giingon nga hinay ganig kabya ang usa ka kongresista. Aw, hinay pod ang kalambuan nga moabot ngadto sa katawhan. Apan kita sa 3rd District of Bohol, nakabaton man tag labihan kakugihan nga kongresista kamaong mangitag paagi mang hangyo dito sa nasudnong pangagamhanan nga magahinan og pundo. Mao ni karon nga ang lungsod sa Hagna, usa sa mga lungsod sa 3rd District of Bohol ang napunduhan niining tupad program pinaagi sa Department of Labor and Employment nga nag-payout na sila niya itong nakalabayang simana, Konsehal Jess Madrigal Tagupa.
8: Yes, tinood yun na Sir Weng. Makaingon ko ta nga nindot yun nga natay inahan sa kawilang panabang. Makaingon lagi ta nga small but terrible kay bisan pa man sa kagamay ni Congressman Tutor, pero ang iyahang pagservisyo, iyahang pag-alagad, kinapaspasan, paspaspam. O samot na siguro Sir Weng, o na punduhan takaron na what I mean is ningaw o magawas na ng budget at for Saro, mausamot o kadaghan pagyod ang ato ang mga budget at ang mga proyekto na gipadagan, gipalatay ni Congressman Tutor sa ipad-apod-apod niya sa kabaranggayan o sa kalunsuran. Makaingat kita, Sir Weng, dihata mo bili ba? Kay bae, bae ha? Bae na si Congressman Tutor. Pero sa panahon nga, sa unang panahon, Sir Weng, laki manunta siguro itong mga namunuan po din mo congressman sa una. Pero makaingat nga, mas paspas pa man siguro glihok niya ito ang congresswoman karon kaysa sa mga niagi. Wala ko i-mention na name, Sir Weng, ha? Pero makaingat nga, mas daghan pang nakitang proyekto sa panahon na ni Congressman Tutor karon panahon na.
7: Precisely. Ako ay ako yung gi-challenge yun ng mga nias opposition, mga magsigilag pangdaot ni Kong Alexi. Ako silang gingnan, like for instance, kining The Bohol Monitor, usas admin ani, taga-anda man eh.
0: Ayaw!
7: Ako, maling amigo. Ha? O niya, mulimod ka ba po ning mga animal na yun?
0: Ayaw!
7: O niya, kiniswili ka masula. O, maumani, bukal kayo nga mo pagawas na yun din ha sa social media. So ako siyang giingnan. Kasigi man kaga panghambog anang imong amo karon nga kaniadto imong giluwa-luwaan, imong gimudmod sa lapok, gipakaawawan sa tibok kalibutan, nga kurap, maukini, maukana, uban sa tibok niyang pamilya. Then, ugmahadlog ka mo mention ako, huwag yung ko'y gitago, ako ray komentaristang huwag gikanukan, gikalisangan o gitrasan. Maingon ko, galaban mas Willie Ramasula karon ni former governor, former congressman sa 3rd District of Bohol, nga si Attorney Artiap, nga karon mauna po ang murang kuryente party list representative. Nakabalik na po siya dito sa Congress. Now, ako silang giingnan. Mag-istorya tag kalambuan sa Tercero Distrito. Di lang ta mag-istorya o isyo kay ugwa kay ebidensyang ikapakita. Tabla pag giilad nimo ang imong kaugalingon o ang katawhang bulanon. Arin ako sila gihagit sa performance. Arita sa paglusad sa mga programa, proyekto o serbisyo nga ang pundo gikas na sunong pangagamhanan. O, ipresentar, ibukhad ang mga nangahimo nga proyekto ni RTIAP kay ako pod nga ihikyad ang mga nangahimo ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Iapil ang mga balaunon nga naduso ni RTIAP kay ako pong iapil pagpresentar ang mga nangahimo nga balaunon ni Congresswoman Alexi bisag dili siya abogada. Pero ayaw na lang mag-apil aning advokasya kay ako silang giingnan Konsyal Jess nga ug mo-apil gani mo advokasya, sigurado tibihon yun mo panagang.
8: Inood, everyone.
7: Mauna nga akong silang giingnan nga sa mga congressman nga akong nailhan o naabtan sa 3rd District of Bohol nga maoy gadala sa tingog sa katawhan, gikan ni late congressman Atty. Isidro Saraga, gisunda ni former congressman Atty. Eladio Boyhala, gisunda ni former congressman nga karon Vice Mayor sa Tagbilaran Atty. Adam Relson Hala, gisunda ni Atty. RTIAP. Itapo na ko silang upat, ipatapok na ko ang tanan nilang nahimo sa 3rd District o makasugakod ba sa performance o nahimo ni Congresswoman Alexi. Maunang mo ingon ko ni mo, yes. O di ka kaminsyon nila, then ako. Akong gihagit ng mga nagpakaruning nun ng mga karniro pero di ay mga tuso. Kakanunay gasigig pangilan pagpamakas katawahan gadaot ikong Alexi din. Ipakita ang agis inyong among gilabanan karon. Kay ihikyad ako ang tanang gibuhat nga maayo ni Congresswoman Alexi nga ang katawhan maoy gasinggit nga nagpasalamat ining tanan kay ugwa pas Alexi ang tanan nga mga proyektong niabot sa kabarangayan ug kalungsuran sa panahon kaniadto sa mga taong akong nginganlan kutob lang yun tong tanan si Damgo. Pero pag abot ni Congresswoman Alexi ang tanan na himong tinuod og napahimuslan sa katawhan. Road concrete, yes. Nahitabo na. Barangay hall, covered courts, naan ang multipurpose building, simpagsuga sa mga kadalanan, mga bagong daycare center, etc. etc. Napahilo na ni Kong Alexi. Labi pag maghisgot ang ari sa sektor sa agrikultura, sektor sa mga kining kooperatiba, ni apay mga mga tinunan gaway bugto ang pagpahilo na og mga scholarship program and others. Muna, Konsehal Jess, mapasigarbuhon ko, ako, garbo na ko, nga musinggit, nga ugwa pa si Kong Alexi, mahimong kongresista, ang dagway sa barangay o sa lungsod sa Tibuok Tercero Distrito, dili maparihan niya kagwapa.
8: Yes, inood yun na, Sir Wing. Inood yun, Sir Wing. O niya, Sir Wing, sugyot lang po ko, Sir Wing, no, nga naaman siguro itay yung kabantay ka nga na ay mga fake accounts nga nang viral karon Sir Wing. Kanina to ang naay nagpa siguro nag ginama kay buwan akong kinsa gapon ning mga pamaagiha naggama sila kumbati Alexi Tutor nga page o gipost na sa social media Sir Wing na mangayo sila og mangayo sila mga details unya sultian sila og napili sila for cash assistance. So aware lang ko, no, kindly check pod sa page, kindly check og accurate ba na nga page na to kay ang ato ang page jud karon Sir Wing, Alexi B. Tutor Combati News Updates, Alexi Tutor Combati Cares. Mo gini ato ang legit nga mga page. Ayaw gyud mo og pagdala og ayaw gyud mo og tuog magpadala mo kwarta or mangayo og ngalan ni Congress Alexi Tutor. Ayaw mo og kato anak kay sukad-sukad Sir Wing, wala pa pud mo chat ang ato ang opisina nga nangayong kwarta sa ato ang mga katawhan. So imposible gipud kayo o basin pud og gigamit na nga page para lang makakuha sa mga detalye Sir Wing ba.
7: So, aron lang yon dauton yes. Ang atong kongresista.
8: Lagi, kuyaw lagi kayo, kinakuyawan dyan Sir Wing. Makaingag ako nga, grabe no, makagwanta pa nilang konsensya ba? Di naman ko kita, actually Sir Wing, di naman ko kita good sa mga post ni Willa Ramasola.
7: Nga naman, di na di ay mo amiga.
8: Ayaw! Makaingag ka ngayon, ano sa mga pinag-amigo na huwag maganipog ko, tingali dyan kaila, anak ni Jesus in personal, pero makaingag ko nga, og Oh, nakita ko na niya, kita ko na niya for sure, pero wala siyang miingon nga nag-interrupt. Pero makayo ko nga parehas si Turo Migdugo.
0: Ayaw!
8: Bitaw. So makayo ko sabi nga, siguro giblock, siguro ko na niya. Sir Wayne, kayo din mo kayo sa mga posting nga mga gipangdaot niya sa mga ulit. Ang kanunay makita na ko, Sir Wayne, kanang dabuang monitor. Oh, dili ko na makita. O na naghilom na Sir Wayne, pero karon tibad na po. Murag, feel na ko Sir Wayne, dagka na pa ni mga wisik-wisik ba kay makaiyo man kog murag unja na pud ni mo andar ni sila mga kabuang nila og gi tuwaan na di pangtuwaan na sila ang mga amo nga mga labaw pong kinakurakutan mo kay ingon jud Sir Wing believe ko's mga tawo kay naa gyud mga tawo nga madala gyud kwarta Sir Wing makaiyo ko ka dili nila tan-awon ang nahimo ilang lantawon og pilay hinata pilay gihatag ga kwarta para lang dauto na atong kongresoman tutor. Dili ta makaingon ba iasa ba ta daw ng kwarta ang dignidad ug ang pagserbisyo ug pag-alagad ni kongresoman tutor. Nakita nato, nakita sa katawhan, nakita na pahimuslan sa kadaghanan mo na atong timan-an atong ihibutang sa alimpataka nato na naatay isa ka babae nga kugihan, buutan ug mad-abi-abihon nga kongresoman mauna ang ito ang ibang si Garbo nga atong kongreswoman sa tercero distrito which is si kongreswoman Alexi Tutor.
7: Yes, atong gipahinumduman ang tanang katauhan nga dunay mo message ninyo, mag-request diha ninyo labi pa gagamit sa mga Facebook page sa Kumbati Team labi pa ni Kongreswoman Alexi. Ayaw mog tuo dayon, i-verify yun na ninyo kay wala na magagikan sa opisina ni Kong Alexi. Wala si Kong Alexi nga magsugo ni ana, no? So careful ta nining mga tao nga nagpakaron ingnon karon nga mga nagbitbit sa mga mayong balita apan mga tuso ng dago. So amping ta, no, katawhan sa 3rd district. Consul Jess, tagaan ka na kog dugang higayon. Doon na tayo 2 minutos nga nahibilin. Wa ka hibaw eh, tole naman pugdagan nitong orasan. Dugang yes. Update niya, Consul Jess, matigal tago pa.
8: Okay. So update na to, Sir Wendo, akong last meeting na mo, nahatag na ako, na apod-apod na ako sa ato ang mga municipal coordinators, itong ato ang mga list for our scholars. Sir Wendo, kang so far karon, ako na pong ipangkuha ang ato mga old scholars na to, kay atong buhatan, Sir Wendo, atong akong gingon lagi nga atong tanawon, atong ipahinumduman, atong painumduman sa ato ang mga kaigsunan nga ang ilahang mga anak na isa sa mga binaka-benefit sa scholar ni Alexi Tutor. Well, makaingon na ito, Sir Wayne, tinood yun na, dili na kwarta ni Kongresman Tutor, pero dili na muabot sa ilaha o wala ang pagpaningkabot sa itong inahan sa tercero distrito. Muna nga, nahatag naman ako per lungsod, kung sila na bahala ato, Sir Wayne, o pagpatawag sa ilahang mga sakop para po, dahil sa agi, Sir Wayne, dahil scholar na ito, Dris Pilar ba, na wala ko kabalo nga ang iyang mama di ito isa sa mga naka-update nga Sir Jess, di ba ikaw man itong gahuan sa scholar ni Alexi Tutor? Yes, pwede may mag-update. So ang ginikanan di ay wala na siya ka-update nga naka-release na ang bata. So siguro tumutugan ang bata, Sir Wayne, nung release na ng bayan ang kanan. So isa po na sa itong reason out para ang ginikanan, aware po sila nga, ang ilang bata, scholar po, dakong tabang na Sir Wing sa ilahang pamilya nga makabawas-bawas o pang-question, di ba? So, wala nga atong gibuhat karon ato po na sa grupo-grupo per lungsod, para dili ra ang estudyante makabalo kay o sa school.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: Adiway arde ang among pipaminaw yo ibredi man jud ko maminaw kay insakto ang mga balita way bias ba
9: akong tigpaminaw na radio station kay wala NDYRD Ragyod kay tungod ang paminaw ta og mga lapas na balita mga tinuod na mga balita o.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: Hinilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Ang pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Ang paminaw sa station dito sa Bohol, ang Adiway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kahigalaan, mayong gabi kaninyong tanan o ganyanasap kita sa lain nga hugna nining atong Impeachment Watch. Ang atong paghatag o saysay, paghatag na to o katinawan o pagbalita kaninyo kung unsa ang mga panghitabo sa gipahigayon ng impeachment batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Kining inyong ubos nga higala, Attorney June Amora.
2: O kini si General Edgar Inking nga magtimbaya kaninyo og maayong gabi sa the Attorney June.
1: Maayong gabi, General Ed. O mga kaigsuunan, General Ed, there were plenty of fireworks, no? Ganina katong murag og sa mga Tagalog papasabog, no? Yeah. Katong kay kaganina mga kaigsuunan gipadayon pagtuki ang Article 2 katong kabahin sa unexplained wealth o mga kakulangan sa SALN ni Vice Presidente Sara. O gisalang sa witness stand ang gipaabot nga Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura.
2: Yes.
1: Makahuluganon kayo kini General Ed kay si Attorney Buenaventura nagdalaman og baga nga mga dokumento kabahin gud sa transaction nga nangitabo dili iyang hinimuhimo, dili iyang kaugalingon nga obserbasyon, kundi gipresentar si Attorney Buenaventura paghatag og saksi sa unsay mga records nga gikan sa mga bangko, lain-laing mga bangko, ubay-ubay nga mga branches sa bangko nga gisumiter ngadto sa AMLAC. O kini mga bank accounts matrace kini ngadto sa atong Vice Presidente, sa iyang banang nga si Attorney Mans Carpio o sa iya mismong amahan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
2: Yes, the longest trial so far, no?
1: Oh,
2: 33rd day of trial nahuman og mga 6:30
1: or ana nang napita.
2: Ana 6:30 hapit na mo alas 7, no? So og nagsugod sila 10, pila ka oras man?
1: Mao.
2: 11, 12 plus 16, more than 8 hours, no?
1: Dugay gyud.
2: 8 and a half hours.
1: Dugay. Gani ato na lang unhan pod siguro General Ed nga medyo nalangan-langan pa gani.
2: Yes.
1: Ang pagpresentar ni Attorney Buenaventura og sa prosecution sa ilang mga ebidensya tungod sa wagtuo nga objection.
2: Yes.
1: No?
2: So far sa record holder nga trial, no? Sa number of objections and mostly coming from the defense.
1: Oo. Para po siguro sa depensa to also probably to justify their own contracts, no, in defending,
2: yes,
1: the vice president. Kay
2: naamanggoy kanang objection nga gabalik-balik, although nag-rule na ang impeachment court through the presiding officer, particularly on the confidentiality requirement of the AMLA law. Human nag-ruling and pag-abot na sad sa higayon and even sa cross-examination, gibalik-balik na sad ang confidentiality. In fact, doon na pa'y threat nga gihimo, no? And ang dili maayo nga mga nahimo ato is kato sigurong threat dili lang sa mga members House of Representative nga present atong Quadco meeting nga giatinansad sa atong witness nga si
1: Attorney Buenaventura.
2: Apil na murag na ang feeling sa mga senator murag na apil po sila, no?
1: Mm-hmm.
2: In fact nagsulti gyud si Senator Pangilinan. And also gi-include pa ang media, no? Murag gi-emphasize gyud nga ang media subject for criminal prosecution kung kaning ma-violate the confidentiality which was already ruled by the presiding officer nga dili na mo apply. Dili na mo apply dire kay basically ang sa una pa dili pa karong trial, the other the prior trials giingon nga ang purpose lang sa confidentiality is for the internal staff of AMLAC to unnecessarily or in an unauthorized manner divulge the confidential information but not the authority coming from the the impeachment court. Yeah, in fact sa testimony sa atong witness iyag yung gi-recognize ang superiority sa impeachment court. That's why he is confident that whatever he says sa maong witness stand he will not be violating that confidentiality clause.
1: Gani General Ed, sa pagsugod pa lang nga gipresentar ang testigo, gipangut miingon man siya sa aging tubag sa pangutana ni Senator Escudero nga ang iyang testimonya dili makalapas sa confidentiality law. Kay gipangingos gan man gyud sa depensa nga ang pagtestigo ni Buenaventura makalapas kuno sa confidentiality. Maugin ninglutaw bitaw to nga gantong ang sa prosecution po nga ang ilagyan nga dili ang confidentiality ang importante or mas labaw gibugaton sa impeachment trial ga gipahilona kundi li ang accountability. Correct. Constitutional accountability.
2: Yes.
1: Mauna siya mas labaw pa na siya. Yes. Kaysa gitawag og kanang gitawag og confidentiality of bank records. Og kaganina sa offer of testimony sa prosecution naghatag kini og preview sa ilang gustong mapamatud-an pinaagi sa pagtestigo ni Buenaventura. Una ato General Ed nga ilang iingon nga labing minus 1.6 billion ang misulod sa maong mga bank accounts nga lain-lain nga mga bank accounts, no? Unya nga labing minus 1.3 billion ang migawas, no? Kanang gitawag to og outflow. Ang una inflow 1.6 billion og sa migawas nga 1.3 billion way record kong nga nagpakita kon asa kini padong. O gani pod og imo nang i-minus General Ed, pidaman ang 1.6 billion minus 1.3 billion. So doon na pa'y 300 million. Nga naa nabilin sa mga bank accounts. Karon, wa pa may noon mahuman o presentar ang prosecution sa ilang ebidensya, ila po ni ikonoktar na may nabilin nga 300 million nga nung dili manimakit ang sa salin sa Vice Presidente.
2: Yeah. Kaning gisgutan nga kaning nisod o nigawas karon apil tong mga undetermined with a total of 4.4 billion transactions, no?
1: Mm-hmm.
2: For the period 2007 to 2025. Ang kuana ni is this does not even include those nga dili apil sa covered o suspicious transactions.
1: Mm-hmm.
2: Kaning 4.4 billion covered and suspicious transactions lang ni. Kaya gidefine man ang covered, katong dunay transaction nga mula pasog 500 million, automatic covered na. And dun na po'y transaction nga, ang amount is immaterial, for as long as dunay mga attendance sa guidelines nila, yung mga red flags, that they can call it suspicious. So therefore, all the rest na dili mo fall ani, wala pa ma-appeal aning 4.4 billion. So this could be more. The transactions sa banko sa atong respondent vice president would be more.
1: Lagmit na General Ed, anhan na mo gawas kung ipresenta na po ang mga mga
2: bank testigo records
1: sa mga taga-bangko.
2: Yes.
1: No, kay ilan namang ang kaganina, ang concern raman, ang scope kinta sa testimonya sa AMLAC Executive Director Vino Ventura, mauman lang katong gitawag og covert transaction og suspicious transactions. Nan karon atong balikon unsa ning mga covert transactions. Kini manggong anti-money laundering council, maumang kini ang gitukod nga ahensya sa atong kagamhanan aron pagtan-aw kung duna ba'y mga kalapasan sa anti-money laundering law. Kay lagi sa unang manggod mga kaisuunan, ang Pilipinas na ila sa financial world nga usa sa mga dangpanan sa mga gusto mag-launder o labhan ang ilang illegal nga kwarta. For example, drug cartel, no? Ilang dadon ang ilang kwarta din his Pilipinas, unya ang ilang himuon, ila kini ideposito sa bangko, unya inikuman ana, ilang withdrawon, ipamalit og mga kabtangan, mga kayutaan, unsa pa mga investments, no? Padagan og mga negosyo nga legal, nalabhan na ang kwarta nga itawag na to illegal or hugaw. So muna laundering, muna nga laundry, paglaba, muna diha kuha ang maong terminolohiya. Unya karon, tungod ni ining atong reputasyon, isip one of the money laundering capitals in the world, sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino, iha gitong priority legislation nga panghingosgan ang Anti-Money Laundering Council pinaagi sa pagpasar og mas stricto nga anti-money laundering law. Muna nga tanang mga transaction nga kadudahan, muna gitawag tog suspicious transactions, i-report gyud na sa bangko ngadto sa AMLAC. Ang AMLAC mao toy mo record dito. Unya doon na sa gitawag pa og dili suspicious nga transaction pero ning appeal siya, tawag og covert transaction katong above 500,000 nga deposito, i-report po na kahit makita man kung pananglit gabalik-balik na sa usa ka depositor niya way klarong source of income, ma-flag man na usa man na ka warning signal labi na og suspicious, no? Mo na nga ang gipangayo lang or ang gipresenta lamang sa prosecution pinaagi sa testimonya ni Buenaventura mao lang ang covert transactions nga 500 up lahi po tong day classification kung pananglit casino casino operation 5 million up pero kung real estate transaction General Ed 7 million ang threshold, no? I-report na naa gani kami sa among pangita isip manlalaban, maka-encounter man kita, makahimo kita og mga deeds of sale nga mukabat og mga 7 million ang kapen ang kuan kita ang consideration penalitay o pagbaligya, i-report yun na naa. Pangayuan yun may daghan yung mga papilis ka isumitan nimo dito aron ang bangko makahimo og report nga to sa AMLAC.
2: So, yes, yes, Attorney June. Padayon ta sa offer sa prosecution nga indeed after the testimony of the witness na pagawas gin niya, no, nga dunay kantidad nga 14,881 pesos and 14 centavos nga nadawat si Sara mismo, si Vice President Sara, gikan sa usa ka hinganlag Samuel Uy But matod pa sa report mismo sa AMLAC, naman sila report katong intelligence report nila, no? Suspected na sila report apil atong 27 nga bulk. Nga ang suspicion ani sa bangko nga nag-report is involvement sa drug trafficking. So, in effect, katong testimony ni nag-iskot magod si Kuan, this is a portion katong gihisguta ni former Senator Trillanes nga naay na dawat nga kwarta, kay doon naman siya involve aning check god, nga klaro kayo, no? So, that's one. And second is katong gihisgutan po ni
1: Trillanes
2: nga kwarta nga gi-deposit or gi-sulod, no? Foreign remittance gikan sa China paingon sa kumpanya nga ginganlan og
1: Kale
2: 88 na 47% owned by Manz Carpio, the husband of the respondent vice president. So takot ako, no? 318 million. Kaning Kalye, as per record sa SEC, no? As per record sa SEC, engaged ni siya usa lang kaklase ng negosyo, banana chips. And imagine banana chips niya dunay inisod nga 318 million gikan sa China from different companies coming from China, 318 million. And as reported by SEC, nga tong witness sa SEC, nga wala man lay rank and file. So walay nabayran nga rank and file sa maong kumpanya, og ang nabayran sa energy consumption bill or kanang kuryente is only 8,000. 8,000 a month, tapos mag-produce ka, probably kung mag-produce ka og banana chips worth hundreds of millions, eh, kung ano siya, gamitan na nanimong container van, several container vans. Kanya, ugwa kay rank and file, kinsa mga mutaw sa factory, ug mubayad lang kag 8,000, mura na nag-ordinaryong bay nga duha ka andana, kanang 8,000 a month karon. So, really, na-vindicate di rin ang out-of-court statement ni Trillanes.
1: O sa pa ito nga makitaan po sa nga red flag, General Edo, mga kaigsuunan. Kay katong 319 million, sa usal lang to katuig, no? O niya, sa usal pag katuig, ang gireport nila nga sales is only more than, a little more than 200 million. So, nga namang dako man silang nadawat ng ilang sales, 200 million
2: compatible.
1: Dili compatible. Asa yes. Manining, nga namang gabihabod ka generous dahi ang
2: China.
1: Chinese company o unsang grupuha to nga may bayad o over or mga almost 100 million. Mura o it defies logic, mga kaigsunan. Mauna nga, yes, katong mura og na-vindicated si Senator Trillanes kay lagi katong iyang gihimo nga press conference niya itong miaging Biyernes man tingali kato, General Ed, no?
2: Yes, yes.
1: Iyang man itong ipagawas. So niya ang mga critics ni Senator Trillanes niingon nga, gama-gama rana. O iyan ang himo-himo karon nakitaan mag-ganina nga naagin na naasar official records nga naanagan sa impeachment court. O lahi sa nga vindication na General Ed, no? Katong 2017 pa man to or 2016, nagsugod o yag-yag si Senator Trillanes atong panahon na sitting senator pa siya nga ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte o si Sara Duterte adun na joint account sa BPI Julia Vargas branch sa Ortigas. Unya gipang himakak gito ni kanhi Presidente Duterte nga dili kana tinuod karon migawas gyud ay
2: nga
1: tinuod. So vindicated gihapon.
2: So katong challenge nga giadto ni Trillanes kay makigkita sila dito to prove nga wa mo tambong si President, former President Rodrigo Duterte, wa gid siya mo tambong kay karon napakita man nga tinuod gyud nga na ay joint account under that branch, no?
1: Katong sa Julio Vargas na dito sa ang katong what na lang ko kakuan kung dito pa bigya pud gi-deposit katong 14.88 million nga gika ni Sammy Uy, no, or kung sa lain batong nga bangko. Pero gani na migawas nga diha to sa to kay gi-appeal man to ni Trillanes.
2: Diha na mention ang name ni Sammy Uy, good, very specific, no. Gipabasa man ganito sa witness, appeal to sa suspicion. Ang suspicion actually ang gagama sa narrative sa suspicion, ang grounds for suspicion, ang mismong mga giingon na itong covered institutions like the banks, no? Sila amoy nagama, dili ang AMLAC. Sila'y gagama sa istorya, suspicious na because of this. Na ina-mention dito drug trafficking, na ina-mention dito graft and corruption, na ina-mention dito nga malversation of funds, no? So, gi question man sa defense even from sa ubang mga senador ang AMLAC, na pagawas gyud dito nga dili AMLAC ang naghatag sa reason or sa grounds nganong suspicious siya. Ang mismong banks matud pa sa witness nga Buenaventura, base sa guidelines nga ilang gihatag ngadto sa mga bangko and other institutions like insurance, kung unsay ilang bantayan, unsay ilang basihan, mga red flags para sa makasulti sila nga suspicious ang transaction. So, very clear. Ang pinaka-importante, ani, June, in the event nga panahon na sa defense, I would like to hear unsao nila pag-justify kang Samuel Uy. Nga, nidawat sila aning kortaha karon nga nigawas. Wa pa ni ha? Kuan pa lang ni, ang transaction pa lang ni. Naapa ni siguro mugawas sa bangko succeeding day sa trial. Kaya katong sa bangko, specific ito. Specific date, specific time, specific bank, coming from, and going to what account, no? So, muabot ang time sa defense ani. I am so interested to listen how they will defend this nga si unsay connection number one ni Sara Duterte kay Samuel Uy. Ikaduha, unsao nila pag sagang atong allegation nga kini si Samuel Uy according to katong tuara sa Hague karon, usa ka testigo dito,
1: si
2: Las Cañas, nag-ingon nga kauban mismo ni Michael Liang. Wa pa magsugod, mayor pa lang ang si Rodrigo Duterte involved na sa kaning laboratory, no, drug laboratory in Davao, locally in Davao before sila nag-expand through the customs. And in fact, na mention sa diri sa confidential report, no, nga gibasa pod ni witness sa Buenaventura nga katong case nga gipile ni former Senator Trillanes against Manz Carpio, the husband, and the brother, Polong Castro, and several others, no? Katong 605 ba ito? A billion worth of drugs.
1: Katong nadakpan, sa magnetic lifter.
2: Oh, magnetic lifter nga nisod mismo sa atong port of entry sa Port of Manila.
1: Sa customs.
2: So, ang istorya ni katong, o sumpayan na ito itong istorya, katong naundang na itong mga drug laboratory, kay karon nisod na mismo sa atong International Port of Entry, Manila. So, dito na mismo sa official nga

0: yang papa si Rodrigo. Kani millions nga nisod gikan kay sami oy nga butang tag negosyante. What is the relationship? What is the professional relationship? Hindi ba pwede ako negosyante, hatag ra ko nang hatag nimo, wala tay professional relationship.
1: Okay. Mo kung ibangga sab na sa SALN nilang duha bisan sa kani presidente o sa vice presidente karon, wala man na butang nga donor sila business interest nga common. No, unya usa sad sa mga pattern nga gipagawas ni Trillanes nga kada gyud to Oktubre o Marso o di gani Abril,
0: mga no? 15 million no?
1: Oh, katong tag 15 million tag 10 yes. million unya,
0: imagine katong every quarter
1: na katong October panahon sa birthday ni kani presidente Rodrigo Duterte. So mao na usa na sa mga gitukan kinta, tingali mo gawas na kana uban pang mga detalye kung ipresenta na sa prosecution ang mga bank records o katong mga testigo gikan mismo sa mga bangko. O ga General Ed, doon na pa'y kanang paranako o saka significant development nga nigawas ka ganina. Katong naiskutan na nato nga katong 319 million
0: yes.
1: nga gikan sa China. No? Nga una, nagpalig-on kini sa claim nga gihimo na giluwatan na ni Trillanes bahin sa China money. O ang ikaduha, ang implication ani sa atong nasudnong seguridad. Gani, niyatong Sabado, ingon man si Secretary of National Defense Gilbert Teodoro nga iyang gihangyo si Trillanes nga isumiter nga to sa iyang buhatan ang iyang mga ebidensya kay iya kani ihatag nga to sa tong mga law enforcement agencies aron masubay gyud ni kay kung gera pa lang karon do na pa gera tali sa China og Pilipinas, that's already a treasonous act, no? Kanang treason na tong nahitabo nga magdawat ka og kwarta gikan sa
0: kalaban
1: sa kaaway kinta. So, unya karon kay mahog naman nato og medyo may pagkakaaway na nato nga tong ang China kay lagi tungod sa ilang agresibo nga angkon sa West Philippine Sea.
0: Yes.
1: Unya magawas pa gyud nga ato mismong navy, ato mismong coast guard, ang ato mismong mga mangingisda ilamang iharas, no? Pasiritan og tubig, banggaan ang ilang mga barko og abugon. Huna-huna hago na atong kaugalingon nga teritoryo, West Philippine Sea. Migawas na ni atong 2016 nga ruling sa UNCLOS nga ato gina niya karon himuan ka sa ingon, dili ba imo na gyud ang isipon nga kaaway ang maong silingan nato nga nasod. Bisan tuod yes. kita wa man ta mga mangita og gyera, pero alang-alang man sad og ato lang pasagdan nga mura nang tagi gitamparos ang atong katungod isip usa ka independent nation.
0: Bawo bitaw Attorney John nga ni wonder ko ba mangutana po ko nimo og apel, no? So asa atong mga tigpaminaw mangutana po ko. Nakadungog ba ta og in a statement, no? In a statement coming from the Vice President against China, katong ilang bullying nga gihimo sa West Philippine Sea, naputlag tudlo ang atong navy nito, dunay gipasiritan nga atong mga government vessels sa Coast Guard ug BFAR, nya napagay mga na-injure nga mga navy personnel because gigamitan nila og high grade nga infrared light, no? So every time habitually giharas ang atong mga fishermen, ang atong mga government vessels dito, no? And ako personally, wa ko kadungog, ambot lang, tingali na, lipat lang ko.

0: wala
1: ko'y nakadungog nga ni statement ang second highest official of the land condemning that particular act of China, which is belligerent act, no? Mura na siya og short of act of war, di ba?
0: Kay government declaration of war.
1: Nothing. And if I look at what happened sa trial kanina, the company of Sara and Mons Carpio received
0: 319 million
1: pa in China. Dili gud ta makalikay nga magunahuna ba? Nga probably China is a friend of our vice president. Kay basically if you are even if you are a barangay captain, no? Gideprive ang imo mga fishermen sa imong kaugalingong dagat because of these Chinese bullies. And yet you say nothing. No. You just let it pass without saying anything. So that to me, that is very, very suspicious. And now, nadugangan ang akong suspicion because of this money received. 319 million sa Calle 88, a company owned by Mons Carpio.
0: That Calle siya, C-A-L-E, 88.
1: Calle lang.
0: Oh.
1: All right, so very suspicious. No?
0: Unya mo lagi na nga kani bang makaduda, no? You know, on na pamanta sa stage nga wa pa man ni mapamatud igyud pero mura mag makaduda kay labi na nga ang matahap lagi ka kay kadako sa kandidat 319 million sa usa ka kompanya nga way klaro kun unsa pagyud yang operation nga makatuo ba ka nga
1: walay rank employee, walay rank and file employees.
0: Sila
1: ra sa corporate stockholder.
0: Sila'y mamutos, sila'y magluto, sila'y mo. Ano mo na nga, kineng, mo na na ang mahadlok sa ta.
1: Yes.
0: Kay basin baya, nga adunan na dito mga taas ng mga officialis, nga atuan na di ay ang sa bulsa sa maingon na to karon nga sa ilang ipakita murag belligerent nation na ang status although
1: unya dili lang kuan attorney June, no kaning suspicious transactions, no, 64 ka buok 34 suspicious transaction kay Sara from 2007 to 2005 last year niya kay Mons Carpio ang katupong 30. So all in all 64. So dili lang usa 34 and then katong akong gisayit ng mga reasons kaganina like probable graft and corruption, probable drug trafficking involvement, probable malversation of funds. Mautoy mga grounds nga gi-present sa atong mga covered institutions pag submit nila sa AMLAC. So dili tiaw-tiaw niya ang katong hadlok ning numero sa covered transaction kay ba kag pila total 666 covered transactions mahadlok ta aning sign kay biblical maning 666 go pero mo ni total, no, coincidentally mo ni total sa ilang covered transactions katong gisgutan kaganina ni attorney og akusad katong 500,000 and above nga transactions automatic covered na siya.
0: Kato di ay nga ako naingon ganina by sa real estate transaction 7.5 million ang threshold, not 7 million. Pero mao gihapon taas gihapon na gina.
1: Lahi putong sa casino.
0: Lahi sa to sa casino.
1: Sa casino taas kay dili pagkaning mga individuals lang og mga corporations or dili casino or mo 500,000 automatic i-report gina sa covered institutions like banks, insurance, so on. So, ilan ang i-report dito sa AMLAC? Required sila under the law.
0: Unya, katong sa joint account ni Vice President Duterte, Sara Duterte o sa iyang amahan nga kanhi presidente, no, dihay mga transactions sad nga
1: Cheque,
0: no? Niyaday withdrawal in 2013 nga makita nga ang figure nga giputang dito was 221 more than 221,000 US dollars, no? Unya kini bang ang kon manggod ana nga ning soto dito dili naman kana kapanghimakak tingali sa mga Duterte kay gihat mihatag na mag-report ang AMLAC nga naagid na tinuod gyud ng maong joint account. Unya minilyon ang na diha sulod. Unya dili man na makita sa ilang mga salin. Kay gani kaganina General Ed o mga kay galaan si Attorney Mark Vinluan ang defense counsel nga maoy mitimon alang sa depensa, pirma magito niyang gipanghingusog, no? Gipanghingusog niya nga gawas niya atong iyang gipanghingusog nga argumento nga confidential lagi, apan balik-balik sa siya og gi-deny, gi-overrule ang iyang mga objection kay matod pa ni Senator Escudero, resolve naman na nga appeal gid sa impeachment proceedings ang bank record sa usa sa mga sa usa ka akusado. Unya iya pong ipanghingos ganito nga ni Attorney Vinluan nga ang ma-question lang ang dapat ipresenta lang sa prosecution kadto rang mga records, bank records, unsa pa nga mga financial records sa kadto na lang kadto lang vice presidente na si Sara Duterte. Pero katong mga panahon nga mayor pa siya, vice mayor, kuno dili konto ipa-appeal. Apan wala gihapon kana dawata sa impeachment court kay matod nila aron na maghatag og baseline or pattern, no, kay moraman good pod og ill-gotten wealth ang issue. Unya ang ill-gotten wealth betang nga issue anha man na diha magpunting sa mga tuig o katuigan nga ikaw nag-alagad isip opisyal sa kagamhanan. Okay. Mo na nga appeal gihapon to, giappeal gihapon to sa reckoning o sa pag-utingkay kay anha man nimo masabti ang iyang katigayunan gidakdara ba o wala nga na ang nga iyang gipakita sa iyang sell and record sa 2022 sa dihang siya napili pagka vice presidente hangtod karong matuiga. Di man na from out of the blue mulutaw lang na imo pa man nakitaan ko doon na by pattern, doon na by baseline.
2: Yeah.
0: So mautog ipa sabot sab ganina.
2: Ang importante pong atangan na to, Attorney June, kay laybawa naman ta, no, nga 2019 until 2025 sa sal-end sa atong vice president, wala gyoy cash on hand or cash in bank. So therefore, karon pa lang sa transactions, makita nini mo nga nanay mo tugma nga date, no, 2022, 2024, nga na ay movement sa banko, cash, no? So I don't know what happened, nga nung walay nabutang dito nga na. Pero dili pa ni siya specific. Paminawo na to, unya, kung sa actual bank account, kay specific man ang data na.
0: Kung ano
2: sa... Kay og naagi makita sa banko nga kwarta, no? Nga why withdrawal after December 31? Kay ang reckoning date is December 31 of prior year. So kung walay withdrawal, but pasabot, walay dili justified nga why ibutang cash in bank.
0: Or no? Namakak.
2: Oh, oh. There's something wrong there sa iyang entry.
0: Iyang salin.
2: Dili sayop, no? Mm-hmm. So probably not. And ari na siguro ta attorney sa cross, no? Basically, ang number one good nga gusto ipakita sa atong defense counsel, si Attorney Vinluan, is walay authority ang witness nato si Bedaventura as the director sa AMLAC as being the head of the secretariat only. Wala siya'y authority nga mo-overpower ngadto gid sa AMLAC, AMLC or the council itself. Composed of three persons. Mm-hmm. So, mo ginigiyang ginsis, pero nitubag po si Kuan nga, he has the prior authority. Kaya ang usang question ani is, kinsa may nagtugot nimo nga mutambong ka sa hearing sa House of Representatives katong niagi, kinsa may nagtugot nga kani mo'y mo report nga himuon gi-approve ba ni sa murag all of these things ba, pero ang gi-invoke karon sa atong director Buenaventura sa as witness, niingon siya nga na siya ay prior authorization because naa may existing guidelines na nga attendance to or kaning cooperations in with other agencies including other attendance courts. To court, competent court, authorized na siya mo tambong dito and even prepared a report, no? So authorized siya mo appear even without specific on ang gusto mo kung ipagawa sa defense nga specifically kaning imong karong attendance sa kuan, so gi-insist po niya nga dili no need na. The fact is nagsabit pagani siya ang memo, no? Pag murag gi pag dawat niya sa sampuina, nagsabit po siya og memo. Daw ang nigawas ani kung wala siya authority sa council, dapat sa memo pa lang gi-reply na sa council, oh, you're not authorized to go there or something, denied. Wala man. There is no denial after submission of memo. So based on the guidelines sa nadawat niya as head of the secretariat, to, and being the director of AMLC, he is authorized.
0: Sa laktod lang nga pagkasulti General Edo, mga kaigalaan, kanang gihimog yun sa depensa, bisag unsa na lang ang ilang ibato, no? Throwing everything except the kitchen sink, so to speak. Aron lang yun mapugngan si AMLAC Executive Director Attorney Veno Ventura sa paghatag sa iyang testimonya. Kay sa ato nang nakita karon, no, objectively, bugat bang yun? Bugat bang yun? No? Kana bang, like for example, no, kining sa Salen, giingon nga from 2019 to 2024, wala siya cash in on hand or cash in bank. Nya karon ang inflow 1.6 billion.
2: 1.3 ang output.
0: Nya 1.3 ang output or ningawas. So na nabilin nga mga 300.
2: Nya napay 1 billion kaping nga undetermined.
0: Napay undetermined kay wa nila dili nila maklaro
2: classify
0: kung whether inflow or outflow. Di ba? Kung kana na bisan na lagi na itong 300 million, nga namang wa man na mugawas na man na nipilit sa ilang bank account, mabitaw to nga na kinumdum ko. Ambot, saan na ni pagtubag o saan sa niniya, no, kanang mihatag o sa katong wa pa magsugod ng impeachment trial nga katong gi-interview sa media si VP Sara, nga ingon siya nga ningato siya sa mga bangko, nanti nga gani ko no siya nga naan ng mga account. Muro ba og gipasabot niya, no?
2: Dili siya aware.
0: Nga dili siya aware. So, dahil nag-open og account para niya. Is it a defense? I mean, mo open og account, would somebody open an account for another person?
2: Mura, dili man allowed.
0: Dili man allowed.
2: Personal lang opening of account.
0: Mura na nga, ambot nga doon sa on nasad na pag-presentar kita sa prosecution, kung i-quote nila tong interview, media interview, ni VP Sara nga ningon siya nga naglibo gani siya nganong naay account dira nga lang what about I don't know what went on the mind of the vice president sa nihatag siya sa maong pamahayag kay lisod man na nimo na i-justify.
2: Yes, and another thing, Attorney John, sa cross examination gipa-appear sad sa defense nga kanang 4.4 billion dili actually maogi na ikwarta nga ni Sud ng gawa sa bangko kay naghatag sila ng example kaning rollover kuno sa kaning mga paagi na sa transaction nga gitawag rollover. Naghatag siya ng example, for example 600,000 iyang time deposit, so 600,000 automatic na siya covered kay more than 500k man covered na transaction. Tapos after 1 month daw di tubo siya og 100, iyang ipangutana ang witness kani ba siya dili na ni siya ma appeal as another transaction kay 600 plus 100 plus 10 so na may interest no more than 600 na ba otro ba ni ang gisulti sa witness doon na sila yung old guideline pero na nanay bag-o nga usa na lay count ani but since nag-request daw ang mga covered institution nga i-change pa nila ang ilang system to adjust to this new guideline so some are still reporting again no nga, so gi-double count nila but ang actually ang guideline kayron is
0: kasara
2: lang kay it doesn't matter man only if you withdraw that money and transfer it to another bank that will be another count but within the bank usa ra gi count ana now this is okay for now pa nato matubag ano may punto ang depensa ani but in the coming trials nga ang atong witnesses bangko na mo appear man eh so pangitao ni siya asa man dapit diri sa mga bank deposit nga na involved ning giingon og rollover and probably ibangga ni siyang amount aning rollover sa 4.4 billion nga transaction nga gireport sa AMLAC. So then, kung mapakita dito og significant ay dunay basis ang defense pero kung isolated when we say isolated very small percentage not even 1% di ba or even not reaching 1% that's isolated so therefore walay value ning kining gustong ipagawas karon sa defense
0: general Ed although dili man ni kanang hisgotanan kita sa impeachment appeal kita no pero do na may mga political implications ni ini no usa manggod sa mga ipagawas sa mga Duterte sa ilang pamilya nga simple lang nga sila nga pamilya nga dili dato gani i-claim gani nga problema kaon lang atos karinderya mag mosquito net no kanang mura ba og ipagawas ganila sa publiko nga simple sila og dili mga dato apan mao kan kinili karon kay bilyones naman ang sud gawas sa ilang mga bank accounts so this has a political implication kay ang mga tao daghanan ang midawat nga sila simple lang pobre lang na kini how are you going to explain these billions nga that comes in and out sa inyong daghan pud nga bank accounts mo na nga we will see sa panahon na unya nga turno na sa depensa.
2: Sa depensa.
0: Kung base na rade sad og ila kining ma-explain.
2: Yes.
0: No? Kay lagi sa aton gibalik karon panahon pa man sa prosecution. Although okay. Doon na nay mga kay gayonan ang depensa nga pinaagi sa ilang cross examination nga mo utingkay og mo pangutana mo hatag og duda sa testimonya sa prosecution.
2: Yes.
0: Apan doon sa panahon nga sila nagyad ang muhatag sa ilang direktamente nga mga ebidensya o mga testimonya.
2: Yes.
0: Ato niya kanang atangan.
2: Yes, Jun. Yes, Attorney Jun. So, before tamo close karon, ako lang basahon dire ang narrative sa confidential report. Arong, ato manggi kuha kanina ang katong chart nga report good mismo sa AMLAC, no? So, under paragraph 5, confidential reports were filed on Sara Duterte for reasons of drug trafficking and related offenses, graft and corrupt practices, and malversation of public funds and property. Report further disclosed the following. So, money narrative. No? The Vice President Sara, together with her siblings, Sebastian Z. Duterte and Paulo Z. Duterte, are being linked to the financial transactions in relation with the war on drugs. During the House Quad Committee hearing, former Senator Antonio Trillanes Deport confronted former President Rodrigo Duterte about the alleged suspicious billion worth of transfers into a joint bank account shared with his daughter VP Sara Duterte. Trillanes Deport presented evidence suggesting that a total of 2.4 billion was deposited into his account between 2011 and 2015. The claim was based on documents handed to his office by a certain Joseph De Mesa during the 2016 election campaign. The massive deposits are compounded by the allegations that the funds could be linked to illicit activities, particularly drug trafficking, referencing the testimony of former Davao City Police Officer Arturo Las Cañas, corroborated by Jimmy Guban and Colonel Eduardo Acierto. Trillanes IV insisted that former President Rodrigo Duterte was involved in protecting and collaborating with drug lords, namely Michael Yang, Charlie Tan, and Sammy Uy. In addition to the unusual input of funds, Trillanes highlighted that the family's account showed consistent inflows of 40 to 50 million every 6 months made through the manager's checks and with large amount appearing at fixed intervals. Former President Rodrigo Duterte denied this accusation, asserting that it is possible to accumulate 5 billion through his family's employment. So possibility na 5 billion through family employment over the years and the success of their business endeavors. Additionally, as reported by the news, Trillanes report disclosed that from 2011 to 2013 alone, former President Rodrigo Duterte allegedly received 133 million pesos, 14.88 million, which was transferred to VP Sara Duterte's account, 15.65 million to former President Duterte, 412 million to Davao City Mayor Sebastian Duterte, and 42.6 million to Shileto Hanelet Abansenia. Another narrative media reports in 2024 published in Manila Bulletin News website disclosed that Davao City Representative Pulong Duterte, VP Sara's husband Manasis Carpio, and 8 others charged in the 6.4 billion shabu importation in 2017, a criminal complaint for alleged importation of 602 kilos of shabu worth 6.4 billion in 2017 was filed on against President Duterte, Paulo Duterte, Mans Carpio, and 8 other persons before the Department of Justice. Also charged in the complaint filed by the former senator, Trillanes were Davao City First District Collector Nilo Abillera Jr., former Bureau of Customs Commissioner Nicanol Faildon, former BOC Director of Investigation and Intelligence Service Neil Anthony Estrella, retired Army Colonel Alan Capuyan, businessman Pompey Perez, Taiwanese businessman Charlie Tan, and former BOC personnel Chufilo Joseph Bakud and Nani Cabato Coronacion. So that's
0: okay.
2: It.
0: Okay. So in a nutshell, mga kaigalaan, you know, daghan gyud kayo makalurong gyud ang mga figures ganigawas ganina nga sa onimoto pagreconcile. Wala nga atangan nato ang sunod pa nga mga yugto nining gihimo karon nga husay sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. O kay nahuta naman kita sa ugma ang lagmit nga ipresentar ang
2: padayon, cross examination.
0: Oh, padayon human niya na tingali ang katong testigo gikan sa BIR o gikan sa mga bangko,
2: sa bangko una, bangko muna.
0: Bangko una. Og okay. Mga kaigsoonan kay napupos naman kining takna nga gigahin alang ning atong impeachment watch, mag-ingon na lang ako kaninyo nga salamat sa inyong pagpaminaw o nga unta ato kining tutukan kining atong gihimo karon nga impeachment kay lagi dako man kini og kalambigitan sa atong kaugmaon isip mga Pilipinhon. O kining inyong ubos nga higala si Attorney June Amora manamilit na lang kauban ni
2: kini si General Edgar King, dagat salamat Attorney June og sa atong kauban diri sa studio si Gilbert Tulop og sa atong mga listeners. God bless our country. God bless us all.
0: Bayong gabi.
3: Inyo nabati ang Impeachment Watch. Aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Ako si Jose Pina Reyes, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon, kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya'y alibyo. Doon ka to akong gibati-bati sa una, kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Nga muling usa sa ito ang kanunay ginapahinom-dum, mag-inom yun sa DTX 500. Mag-inom yun sa Mighty Sea, ha? Kaya gatabang kini mga higala sa pagdetox sa itong dugo. Gani na po yung mga organo sa itong lawas nga main responsible sa paglimpyo sa itong dugo. Di ba we have kidney and we have liver? Nga lang natin atay. Usa sa mga trabaho ni atay mo ang paglimpyo sa dugo. Nga lang natin kidney. Usa sa ilahan trabaho ni mo ang paglimpyo sa dugo. Kaya dili pwede nga ang itong dugo hugaw. Karganog toxin, dili pwede na. Kaya mamatay yun ang itong mga organo sa lawas. So ang liver, ang atong atay, nag-convert sa mga food into energy. Kauns ba-ba, ngadto sa ato ang tiyan, ina-absorb sa atong gamayng tinai, ginalabay ang hugaw sa colon, ang mga sustansya gina-absorb, even fats and protein gina-absorb sa atong gamayng tinai, ngadto sa ato ang liver. Kanya, gina-convert niya ang toxin into simple form of toxin. For example, bino. Ang bino, mga higala, ang alcohol, pag-abot sa lawas, toxin gina siya. Pero pasalamat na kay natay-atay. Ang atay, gapaling kamot nga kaning alcohol mahimong simple form of alcohol which is gina-convert niya mga higala into formaldehyde. So maling formaldehyde, formalin. O naga, agad kahitabo sa lawas, kung kargado na yung kag-alcohol mga higala, gina-imbalsa mo na ito atong lawas. Gina-convert niya siya into simple form of gitawag nga formalin kining bino.
4: DTX 500 Health Alert!
6: Ganahanta na mga higala. Eh noon. O ay ni kay balsama na buhi pa, di ba? So, gina-convert niya ang mga toxin into simple form of toxin. Even gani ang caffeine. Eh. O, ang ganang caffeine. Chocolate. Theobromine na asa chocolate. Gina-convert niya into simple toxin. Kaya kung lili niya na himong simple toxin, madaot ang lawas. Sama sa pagdoon mga higala sa laing nasun. They found out mga higala nga kinideng chocolate. Ang chocolate di ay, no? Kung imo nang ipakaon sa mga iring o iro, ang iring o gangiro mga higala mahilo, masubraan silang kaon. Ningala sila dito, ilang ito na ano man yung mga iro o iring. Kung masubraan ng kaon sa tsokolate, poison man sila, uban mamatay. Panahon sa Valentine's Day, patidangan na tsokolate gun. Karong gito na nila, usa sa mga nakita nila nga rason, it because ang mga iro o gangiring, they have a very small liver. Gamay kay silang atay. They cannot handle the toxin na naani ana.
4: DTX 500 Health Alert!
6: Kita mga tao, naa sa ato ang lawas ang pinakadako nga organo. O sa may pinakadako nga internal organ na to, it is the liver. That's why, pasalamat ang natay-atay. Gani, gibansagan siya the liver doctor. Ang usa sa mga tig-ayo, tig-tambal sa itong lawas, isang atong liver. Kumadaot ka na, nako. Delikado kayo. Mga alcohol, harmful metals, no, makakaunta mga pagkaon nga kargado og metals. Kanang mga lead, kana bitaw, naa sa mga gikaon nato. Mga medication nato. We all know in general knowledge nga naagi sa mga adverse effects atong lawas. Ginahimo niyang harmless substance. Ginasiguro niya nga kini sila mugawas atong lawas. Kidney also, nagafilter sa atong dugo. Ginapagawas niya ang toxin. Ang spleen, ang intestine, ang lymphatic system, o ang atong skin mga higala, giila kini sila as they are the eliminative organs sa atong lawas. Sila mo'y gapagawas sa mga toxin sa atong lawas.
7: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTX, o Mighty C. Itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko, ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan mo na ni tumar ko sa Bitribayo o Maytc o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
4: DTX 500, mabalis sa mga butika. Bitribayo, mabibili sa mga butika.
6: Murag mo sa ibabay kung mag-aigal ka itong oras limitado kay anyway sa Gyapon Dog Hands Lim. Dolo nyo nakauban sa programang
4: DTX 500.

0: DJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Mga higala, kamusta? O maayong gabi inusap kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa tong tulumanon tagbilaran by night. Adlaong Lunes, Pizza 5, buwan sa Oktubre 2026. O kininusap inyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kayo mga higala sa atong tulumanon. Din maghatod kita sa mga balita. Mga balita din sa atong dapit, sa atong lalawigan. Ingon man mga balita na atong ihatod. Sagikan sa itong mga TBN Alagad Free Reporters, mga higala nanukad, gikan sa buhatan sa CTPNP at itong mga kalihukan sa itong kapulisan, ihatod ka na ni Darubo Cap Willie Maestrado. Samtang mga balita nga nahipos, gikan sa kalungsuran, nanukad, gikan sa BPPO, si De Parker Cell Remulador, o mga balita nga nahipos, gikan sa itong tambalanan, nakantabay si Alerto June Gutierrez sa Pikaslawak, atong makauban si Engineer Gilbert Tulop na mo'y magtimon sa itong programa. Ug mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, ato mga pagtimbaya o ato ang mga greetings, labi na sa ato mga suki hindi paminaw. Nga nag-uban ka na to, nga naminaw silang tasatag sa ka mga radio sets sa 1161 sa dial sa inyong mga radio din sa itong dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay. Ingon man sa tulo ka mga distrito din sa itong lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Ato mga kaislahan o ato mga kabukiran din mabatutong Sibya. Mayong gabi eh, kayo tanandiha o sakay na ta sa itong TBN Tagbilaran by night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa itong mga suking viewers sa itong Facebook Live. Ang DYRD, ang Kasaligan Facebook. Hala, padangat ka mo sa inyong mga mensahe, inyohang mga greetings. Ingon man, ilakip diha ang inyohang mga gihumutangan karong mga panahon na. Kung nasa mo karon na tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan nga naguban ka nato, labi na sa kahimanan sa social media. Ingon man ang ato ang website no sa www.dyrdam.com. Ato mga listeners worldwide, no welcome no sab sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Og arangkada na usab kita mga higala sa laing edisyon sa atong papanaguban din hilang sa atong kinaham nga tulumanon matag gabi. Lunes hantod Sabado, TBN Tagbilaran by night.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong atak na may gala alas 9:49 na arita sa itong mga luhan sa itong mga balita nga nahipo sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Huwag atong unahon mga balita nga nahipo gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Uluhan sa mga balita ita nga parangat ni The Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, daghang salamat Leonard. Ito mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga suking tigpaminaw. Nga kanon ay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night worldwide. Ito sa lungsod sa Luway, gitulis sa duha ka wa mailing tulisan ang duha ka mga Chinese national samtang kinimisuroy dito sa Morning Hills sa Barangay Butok sa lungsod sa Luway. Nanukad gikan sa kampo ko ng Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita din sa tong dakbayan sa Tagbilaran. Kapulisan aduna nay nakuha nini pangalan sa giingong original nga nag-upload sa bomb threat nga naghulga sa tulo ka mga dagkong eskwelahan din sa itong syudad. Apan na padayon pa kining gihapon, giimbestigaran aron mapamatud-an ang maong gikatahong bomb threat. D-Y-R-D. Atong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez para sa uluhan sa mga balita. June?
3: Yes, salamat kayo, Leonard. May gabi, sa mga suki ng tupaminaw na sunod ka nung naisuntol mo ng Tagbilaran by night. Nasa critical na kahimtang ng usaka bike riders, usaka motorsiklo, ang makinimi lukso tungkol lang sa kwarta di sa lungsod sa Alicia. Usap sa lain nga bahin, duha na usap ka mga tao na idagat Disciplinary Medical Center. Ang makinimi natapta sa sakit nga dingge, mga kompleto detalye sa ito'y babalik.
0: Samtang sa laing balita, motorista adunay pagsaka nga masinati sa presyo sa petrolyo apan aduna usay pag-us-us sa presyo na ini. Samtang sa laing balita, adunay kawat nga nahitabo dito sa lungsod sa Lubo, usa ka kampana karaan na kini apan gipahimuslan gihapon sa mga kawatan. Huwag atong mahigala atong uluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at mabati sa itong pagpadayon sa itong Tolomanon TBN.
1: Tagpilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Atong tak na may gala alas 9:53 na. Once again, welcome no sa Bangigala sa Lunes nga edisyon sa itong pagpanag-uban din lang sa itong Tolomanon Tagbilaran by Night. Atong mga pangumusta o pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw, labi na katong di good matog o di mahuman atong programa o kini mo ipaabot sa ito ang mga kinakusgang avid fans no, sa ito ang Tolomanon mga higala. No? Mayong gabi eh, kanyang tunan diha. Uwan-uwan ta karong adlawa mga higala. Ha? Manginauta na anaagi hapon mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas. Bisan tuod mga higala nata sa krisis. No? Left and right ang krisis. Dinhilang sa itong lalawigan sa Bohol mga higala. Mahal atong palaliton. Inun pod, musaka man kono o 42 ang ato ang kining basic na ito nga salary. Suhulan sa ato ang mga empleyado, trabahante, pan 42 mahigala. Di pa naigo good no kun maunay atong itandi sa mga presyo karon. Gani ang ato ang presyo sa atong petrolyo no adunay pagsaka niini og aduna poy pag-usos na ato nang hisgutan karong taud mahigala. Atong pagtimbaya no labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook live hala padangat kamo sa mga mensahe. Labi na sa inyohang mga location kung asa mo karon. Aron na mahibawaan na ito kung asa mo dapita o sa kanunay at mga panginao o itong pag-ampo na kanunay kita sa maayong kahimtang karong panahon na. So, arangkada ito mga higala. So, taon na, na nakugang atong syudad sa Tagbilaran. Anining post sa social media. Mula gining social media karong panahon na mga higala. Apan di malikayan no, ng ato ang mga kaisuunan na ito. Mugawas na yun ang mga tiyorya ni ini. Nga naman po ni sa karoon sa kadugayng panahon, karoon pa man po ni misiaw ni ini. Dugay naman yung social media, apan aduna to yung mga serye sa mga pagpamusil, sa mga eskwilahan, mo nang may gara po ni nganing mga po sa social media, mga higala. Karoon, bomb threat, di baka po ni gitunong karoon nga, Teacher's Day. World Teacher's Day maron. Basta October 5. World Teacher's Day na mga higala. Gitunong po, no? Adunay bomb threat. Pero nga ito ang mga kaisuunan na ito, mga maestra. Murag malipay po mo ni Ana. Kaya nga ito apong presidente, Bongbong Marcos, may higala, matun pa. Doon na kono ni siya ay ipanghatag ng mga bono sa mga teachers. Gipa sidak-an ni eh, og proud kayo ang atong presidente sa pag-anunsyo niini na pagpalig-on sa benepisyo, insentibo og suporta sa mga teachers. Ang pangutana niini unsa man og kanus-a pa man gani ang atong mga teachers mga higala nato katong ato ang mga kauban natong maestro og maestra sa una ang anana karon na luklok na diha sa ato mga public schools mga higala. Nangutana sila, di pa sila pwede po og mag-teacher's day na anha na silang panimalay, mga tograman ni sila, or makapahuway lang, or maka-R&R, rest and recreation, mga higala. Pero din he, sa atong dakbayan sa Tagbilaran, ang tulo ka mga dagkong eskwilahan ni ini, sama sa HNU, UB, ug Baiso, mao ni target karon no kaning nagkalat sa online kaning bomb threat no pero aduna nay update ni ini ang atong kapulsa di sa atong syudad sa Tagbilaran. Gitunong pa jud og Teachers Day. Adunay mga kalihukan, mga higala. Pero half day, no? I don't know sa mga private school. Pero sa public school, murag half day sila. Kaya nanguli matong mga estudyante kaganina. Half day. Kaya tagaan si Rupod, kahigayunan ang atong mga maestrag maestro na mag pahigayon pod og mga programs, no? Pasidungog, uruban pang mga kalihukan sa pagtimaan sa adlaw sa mga teachers mahigala. Nakuha na no ang ngalan sa kapulisan diin maunay nag-upload no aning bomb threat nga naghulga nining tulo ka mga eskwelahan, mga dagkong eskwelahan mahigala. Apan padayon paghihapon ning kining gipamatud-an kining maong gipahigayon nga imbestigasyon. So sumala pa ni Tagbilaran City Police Chief Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy nakontak na sa kapulisan no ang admin sa abong Facebook page din mao ni diha mikaylap ang maong post ug nahibaw-an nga adunay lima ni ini ka mga administrator mao ni peligro ani mga higalag aduna moy mga Facebook page susama ni anang mga buy and sell no or rent a car no rentals boarding house ni ana mao ni mga pages po anha pod an po pa upload diha ang ilahang mga susama ni ini na mga kalihukan or ingani na mga sagol na adunay mga kuyaw no or mga post na mga lauay post na makaingon ta mahigala maghatag og kaguliyang sa atong katawhan sama ni ining mga bomb threat. So ang tag-iya ni ini gitawag manig admin mahigala niya nang mga Facebook page manubag mo ni ana kay diha man pud na ikaw may responsable sa imuhang page na gihimo and then naka-attach pa po na sa imuhang Facebook account. Mo nang gikontak sa atong kapulisan headed by our City Police Chief Police Lieutenant Colonel na Joey Bicoy ang admin sa mong Facebook diin nibawaan na aduna kini lima ka mga administrator admin no sa maong Facebook page mahigala. Then aduna po sila nakuha nga niini sa giingon na mo'y nag-upload makita bita po na no diha sa page no kinsay nag-upload ni ana or uploader ni ana. So nakita po ang pangan niini apan wa pa ni gi-confirmar sa tong kapulisan tungod kay gipadayon paghihapon ng verification niini og investigasyon. Pero og inon ta lang og hustler na ning nganing klase sa tao. Labi na kung tawag ko nila mga tiki, kamaon nila pasikot-sikot diha, maglisod ni siya, huwag sulbad ni ini o kinsa yung uploader, huwag kinsa pong personalidad niya na, gani, nagkalat na ganing mga fake accounts, no? Kining mga poser, no? Gadalag mga pangan, pero dili na sila may tinuod nga identity sa moong Facebook account. Kana mga poster, mga fake accounts, may gala. Maunay gamiton, labi na kung adunay mga kalihukang politikanhon na adunay pagpamira sa mga politiko. Himo dayon ng mga fake accounts, may gala. Mauna nga itong kapulisan, padayon paghihapon sa paghibaw, no? O dugang pang verification o investigation nining maong uploader or original uploader sa maong post, mga higala. Samtang ato ang syudad sa Tagbilaran, nakigtambaya yung kine, o gado na kine coordination gihimo. Labi na sa ato ang mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation kon NBI. Aron na mapadali, no? Labi na ang ato ang mga high-tech na kahimanan diha, no? Sa ato ang NBI. Aron na mailhan yun, no? Okay, sa joy responsable ni ini kay sa balaod, manubag, no? Ang kinsay naghimo ni ini na maghatag og kaguliyang ni sa atoang mga estudyante ni ani. Mao nang gihan ni usab sa atoang inahan sa atong syudad sa Tagbilaran si Mayor Jane Yap no na dapat responsable ta sa atong mga post. Bahala laman to bang higala o nang giaway na to si Rebolyones og kalapi na mga fans diha sa social media. Tungod kay paglaban-laban silang mga team. Ato po nang hisgutan mga higala kay nagkabibo na po datong social media. Labi na sa mga fans diha sa Kalapi, no? LGU Kalapi. o LGU Sierra Bulyones kaya sila mo yung nag-abat de sa finals sa The Governor's Cup Season 4 20 under division mga higala. So muna, no? Be responsible gihapon. Bisan gani o adunay mga pagbinayloay o mga malaway na mga pagsaway diha sa social media, pero atong hunaon isip kita, no? Account holder ta, aduna kate mga tagsa-tagsa ka mga Facebook account, dapat responsable po ta sa atong gipang post may gala. Kaya aduna ni kalakip ni ini nga responsibilidad. Kung ugaling, aduna kay mga malaway, no? Aduna kay mga threat na ipang post diha. Mag-atubang dyan po ka o imuhang kining penalty or imuha pong atubangon ang unsay nakasuwat diha sa balaod ni Ana. Sama ni Ana mga pagpanaway mahigala. Doon na magtagitawag o mga cyber libel, no, na mga crime. Susama rasab ni Ana mga higala. Amunang nag-awhag atong mayor sa atong syudad sa Tagbilaran nga dapat responsibilita sa atong mga post o ingon man dapat makahibaw ta og sa epekto ni atong mga post mahigala. Bisan

gitagaan ni og deadline may gala sa atong mayor, before 6 p.m. Dapat mo tungha na ning maong responsable ni ne. Adun na batay kay gayon na makontak na itong kapulisan. Kaya ito po ning siren mang higala. Kung ano siya na development ni ne. Kay bisan tuod o mga post sa social media, dapat tagaan yun ni og seryosong pagtagad. Kaya magpaabot na lamat na mahigala o mahitabuan na. Tungod kay daghan na nining mga dire, katigbian to pag niagi, no, apil po ang balilihan, kining adunay mga serye sa mga threats sa pagpamusil mahigala, basin ba og maimyon na taniin eh, naadad na taniin eh, ato na nang ibaliwa, kaya ako alam na, fake news na na, or ingnon talang na, gara-gara na sa social media, apan what if kung tinuod ne, mugawas ng teorya sa ato ang mga uban na ito mga kaisuunan, ang nationwide ni siya nga, kining plano aron tagaan o kagubot ang ato ang mga tasatagsa ka mga lugar aron muhatag lang gyud og higayunan na modeklara kuno og martial law tungod kay nagkagulya ng ato mga katawhan. Amo nang di gyud ta magpasagad ni ini kadunay mga susama ni ini nga kining mga hulga tungod kay naka salalay ni ini ang ato ang safety. Labi na sa itong mga estudyante, mga higala, kay pipila ka mga lugar dito sa Mindanao o guban pang bahay nito sa Luzon, nabiktima na sila ni ini mga pagpamusil. Kaning bomb threat, no, daghag damay ni ini, tiaw kag bomb na naingana, dili lang kang edipisyo ni ini, kundi mismo ang mga estudyante ang anaada sa mga lugar na diha gitanom ang maong kining bomba, mga higala. Mo nang gipahibalo usab sa itong kapulisan nga walay nakitang bomba. No, unya gitawag ni siya og mga immediate security concern involving ning tulo ka mga dagkong eskwelahan dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala why nakita nga bomba, no, clear mga higala, no, uwa po ni siya nakita na aduna ni siya kinahanglang pagtagad kung makiskot kitag seguridad sa atong mga eskwelahan. Mo nang kita mga estudyante sunod ta kung sa mga palisiya, no, mga pamaagi na ipatuman diha sa ato mga security guards, sa ato mga tasatagsa ka mga eskwelahan aron magpabilin nga safety or magpabilin ang seguridad sa ato ang mga estudyante sulod mismo diha sa ato mga tunghaan mga higala. Kay wa ta kay bawag mao ni target sa mga adunay mga daotang binuhatan na maghatag laman ni og kaguliyang sa mga katawhan. Crisis pa tamahigala and then naanapan ng mga susama ni ining mga kalihukan. Mo nang gipanguluhan sa ato ang security personnel usab, no, sa atong mga eskwelahan kauban ang SWAT unit, no, unya ang EOD, ang K9 unit, medical team ug mga security personnel diha sa atong mga tasatagsa ka mga eskwelahan gahimo dayon ni siya ug assessment sa ilahang mga tasatagsa ka mga tulunghaan og nasuta nga why nakitang bomba, why angay ikabalaka tungod kay cleared na mahigala sa bomb threats, no, ang tulo ka mga eskwelahan dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Apan nagpadayon ang atong kapulisan labi na sa visibility ingon man sa koordinasyon sa tulo ka mga eskwelahan og giawhag ang publiko na atong i-report dayon, dayala dayon ang 911 aron atong ma-report ang mga kadudahang mga aduna bay mga supot diha, mga bag nga nahibilin diha or mga kadudahang lihok sa atong mga kaisuunan diha. Hala, daway dial dayon og 911 mga higala aron matagaan o pagtagad ang susama niini kay kita di laman ta magsalig, no, kay pila ra man ang kapapersonal sa ato ang kapulisan kundi kita mismo, no, isip mga yanong lumulupyo responsable usab kita sa tong tasatagsa ka mga kaugalingon tungod kay aduna kitay mga anak, aduna kitay mga pagkumangkon, mga igagaw ug uban pa mga higala nga nagtungha sa mga eskwelahan. Mao nang kita dapat magmatngon ug responsable usab kita sa seguridad, kalinaw ug kahusay dinhi sa ato ang palibot mga higala mo nang magtinabangay ta. So mo na iawhag sa itong mayor mga higala na be responsible sa inyong mga post aron wala na susama na ini

0: na mga panghitabo na maghatag o kaguluyang o kaguol sa atong mga ginikanan, tungod kay, imagino ninyo ha, nakitang mga ginikanan, doon na kita'y katungod no, na magpa-eskwila sa atong mga bata, tungod kay katungod usab kini sa atong mga bata na tagaan silag edukasyon, apan sumpay sa Teacher's Day mga higala, atong salut no, sa atong mga teachers kay tiaw ba, ihatod na to ang atong mga anak pag umangkon sa eskwilahan, gikan sa alas 7 sa buntag, hantod na sa alas 5 sa hapon, ang atong mga magtutudlo maunay nag-atiman. Sa inyuhang mga anak, labi na ang mga elementary, maunay nag-atiman. Gawas sa mga college, kay mga matured naman na sila. Pero katong mga gibili ng atong mga bata sa eskwilahan, no? Ang mga maestra na responsable ni ana, maunang isip pasidungog, no? Isip paghatag po na to o pahalipay sa atong mga teachers na to. Job well done. Salot ang ato ang mga katawahan kaninyo mga teachers kay sila mo'y nahimong ginikanan suod sa pipila ka mga oras nga naa ang ato ang mga estudyante, mga anak, apo, pag-umangkon diha sa tasatag sa kamiskulahan, giamuma, giatiman sa ato ang mga teachers. Pero og makasab-an ninyo ang mga anak, matulisok inyong mga anak, kalakiha dayon mo sa mga teachers. Pero wa ninyo naa og pila kaadlaw ilang sakripisyo. So sa usa ka semana, lima kaadlaw ang pag-eskwela. Pila man kaadlaw sa usa ka tuig, pila may school days karon 204 man sila, 206 ang school days. Tiaw ba ang sakripisyo sa atong mga teachers kay iniguli sa ato ang mga bata, igo magtuon, mukaon, mga tuog na di na man abantayan sa atong mga ginikanan. Kay nigmata ni ana, ihatod na pag-eskwelahan niyo, teachers na pod ang mag-atiman. Mo nang Happy Teachers Day. Sa ato mga teachers, kaya di basta-basta ne, ang responsibilidad sa ato mga teachers may gala. Isip usap po taka educators o na, makaingon kita nga di dudlalim, no? Ang pagkamaestro, pagkamaestra, kay dako ang atong responsibilidad. Dili lang paghulma sa kinaadman sa mga batanon, sa ato mga estudyante, sa ato mga bata, kundi kita po yung responsable sa safety. Seguridad sa atong mga bata sud sa atong classroom apan tungod sa mga balaod noon karon bisag hikap man lang diha sa mga bata pwede na kaikiha mao na mga estudyante karon yano-yano lang kayo mamalikas yano-yano lang kayo na tulisukon ang mga maestra tungod kay protektado usab ang ato ang estudyante sa mga balaod pero sa una lagi tong pangkunuton ta sa atong mga teachers mga disiplinado noon tang midako. Pero karong mga bata na murag medyo kampante sila kay protektado sila sa balaod, mao nang ang atong mga bata karon nagdasi na mga higala. Isip pagsaulog sa maong Teachers Day. So good luck sa atong mga teachers. Congratulations ug salut ang tagbilaran by night ninyo sa atong mga kaisunan na atong mga magtutudlo, no? Dinhi sa atong dapit ingon man tibuok kalibutan mahigala. So Happy Teachers Day mga kaisunan nato mga teachers.
1: Ilaran by night.
0: Atong attack na mahigala 12 minutos milabay sa alas 10 sa gabi. Ari sa ta mahigala sa atong detalye sa atong mga balita, arita sa atong tambalanan sa Galyares Hospital. Nahilandig sa atong tambalanan mahigala nagkadaiyang mga problema, no, sakit, disgrasya. Arita ni Alerto June Gutierrez.
2: Nahilag na address ng Galyares Medical Center ang usa ka bakrailer sa usa ka motorsiklo. Humakinay may lukso sa iyang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Alicia. Ang bakrailer gipahilang si Saira Boyoro, 26 anyos, lumay ka taga Furok Size, Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Sa tuwang na Saira, nga kiniyang mga alas 8 sa buntag, nga kining bakrailer o kining iyang driver nga kalipin, nga si Andro Butel naglalis kini sila kabahin ani nga kwarta mao hinundan nga wa makabantay kini iyang kalipin nga driver sa motorsiklo nga sa iyang paglalis in kalit ko lukso kani iyang back rider nga iyang kalipin may hinundan nga nakaangkon ni tanig grabing angol sa o og gidali siya og risk sa tuwa nga mga RSU sa Alonso sa Alicia, ginagahan diya sa hospital sa Alonso Subay. Pantungod kay critical ay ang kahimtang, gidali og transfer sa ng Galyares Medical Center o karong gabi para sa Pinesia, katiman sa tuwang mga doktor. Subsa na inga bahin ay dagat usab dres tang Galeras Medical Center ang duha na usab ka matao makini sa ira nga natapta sa sakit nga dengue kini usab nga City Anyos nga batang lalaki taga Katarman Dawis ug kini usab nga 21 anyos nga lalaki taga Kanangkaan lungsod sa Kurilya nga nahuman na sa ira nga kini mga kini nga duha nagipanghilantan kini nga balik-balik atong naging semana minun na gidali og dagan dres tang Galeras Medical Center ug susi pa sa tuwa nga doktor nga nasaira nga nataptan sa sakit nga dengue minundan nga karong gabi para sa pinisila kay tima sa tuwa nga doktor di kalang din tangan sa Galeras Medical Center sa Lerto Tungutsaris ang friend mo forever basta berita DIY ding sa Ligan sa Balita DIY RD.
0: Dagan salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports naghatod sa tuntak na may gala alas 10:14 na hinay tagbasa sa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Gikan ni Arita Umam Humamoy. Good evening, Sir Leonard. O sa tanang naminaw o nagtanaw sa TV and always watching from CPG North Avenue. May importante yun ni Ma'am Arita. Ampo o amping tangtanan. Aster Doy Sabas, mayong gabi ni mo diha, no? Pag-reit po siya ni Vice Mayor Dandan Samar, no? Diha sa Albor. Ma'am Charla o si Omer, no? Diha sa Baclayon. O si Edgar, no? O si Ma'am Lizelle Del Rosario, diha sa Kugon. Ikan ka na, no? Diha sa Habitat Buol. Atong suki na to si Aster Doy Sabas. Mayong gala, mayong gabi ni mo, Sir Aster. O niya, Red Seno Tarte, good PNTBN. Liluan Cebu, mayong gabi. Og mayong pagpaminaw akong mama, ang mama Emma Nunes Lubon og si Hana Andrea Lubon. Daghan pong salamat kayo. Onya Velia Caballero, good evening TBN Sir Leonard live watching from okay, Velia Caballero. Ursula Lagang, good evening TBN. Bohol watching here in Leyte. Kasama kadapita sa Leyte Sir Ursula Lagang. Wasa mapuka sa Bohol, no? Atong viewers diha sa Leyte. Gaudin Shadayo, mayong gabi. Ninsky Clarin Balo, good evening Sir Leonard. Happy birthday Sir. Ayaw sabat diha Sir Ninsky. Kadaghag mga ayaw na ito pa birthday, no? O may bawaan taga birthday dita. Sa tanang mga nagsaulog silang adlang natawahan, no? Happy birthday. Daghan tagkadungan o birthday may gala pero duty takay. Daghan tagangay pang-abot, ipaabot may gala sa itong mga suki na itong tigpaminaw. Labi na ang atong latest updates na to sa finals sa the Governor's Cup o ang pagsugod sa Bohol Schools Athletic Association. So happy birthday!
3: Woo-hoo! Happy birthday!
0: Okay, so happy birthday sa mga kadungan na kong birthday karon, ha? Murag si Kuan, board member Mutya man siguro, ang kadungan na kong daghan pa. Sir Ninsky, ha? Salamat kayo. Salamat po sa pagpalit kanunay sa ato ang dishwashing, no? Ang kuan Max Clean, no? Dishwashing, kauban na ni sa Max School o sa Maximum Care Care Center. Oy, Kapitan Bert Remulador, murang suri-suro ito imuhang badge ni mo dito sa kuan. Vietnam man to sila karon sa anniversary, no? Ika-60th anniversary sa UNACO. Kato ang HR na to sa The Fortune Group of Companies. Kato mga nangitag trabaho, ha? I-search na ng page na to. Sa The Fortune Group of Companies, may gala, no? Atong HR na to na si Ma'am Janet na Remulador. Bata ni Kapitan Bert Remulador da sa Poblacion 3. Daghantag hiring diha. Kaya daghag nangitag trabaho ron. Sabi na kay Musaka na po, no? Dagok na po din sa tuang mga employer at tumahigala, no? Usbaw, tabang sa tuang mga empleyado. Pero dagok na sa tuang mga, labi na to, mga small time lang na mga negosyante. Tiyaw by asas na mga ngita na po dugang na po nasuhulan. Posible ano, manangtang o trabaho. Tungod kay di naka-afford sa mga sweldo. Tungod kay naka-saka po ang sweldo mga higala. Atong takna, alas 10:17 na.
3: YRD Operation Tabang.
0: Hari sa tamay gala sa atong Operation Tabang, no, sa atong tulumanon sa Tagbilar by Night atong mga kaisunan nato, no, na adunay mga gipangbati na sa atong tambalanan ug mangayo og tabang financial. Nasa pikas linya mayong gabi.
4: Mayong gabi, sir.
0: Kinsa ni palihog?
4: Si Andrew Butil, sir.
0: Andrew Butil. Kinsa may mga pasyente ni mo, Andrew?
4: Si Shaira Boyoro.
0: Kinsa man ni si Shaira Boyoro?
4: ang ka-live-in partner.
0: Uy, ka-live-in partner ni mo, pila may edad ni mo, Andro?
4: 26.
0: 50 size na ka. Inyong ka-live-in ni mo, si Shaira?
4: 26 po.
0: 20 size, no? 26. O, taga-asa man mo?
4: Taga-Alicia, Kayakay.
0: Alicia, Alicia Kayakay. Naunsa mo din ni mo, ang ka-live-in ni mo, si Shaira?
4: Iambak mo nila sa motor. Uy, bakride, ha?
0: Hingambak?
4: Oo.
0: Or ba si gituod ni mo?
4: Pagtuod, drive ko.
0: Ba si gaaway sa rupon mo?
4: Naglalis na bahit sa kwarta.
0: Kwarta. Abi ko, lalis mo tungod kay nasakpan ka doon na kay kachat-chat lain. po, hingambak ni siya? Kusog to dagana ni mo?
4: Hingambak sa motor.
0: Kusog-kusog ba po to dagana ni mo?
4: Hindi naman itong dagana kay... Nagpahinir ako padagan.
0: Da, galalis mo bahay kwarta?
4: Oo.
0: Basi ko po kayong remit siguro po. O di sakto yung mong remittance?
4: Na may bar yun. Nagtigom ko pang bayad.
0: So asang man di katrabaho dahi Andro?
4: Nara, mag-extra lang sa mga.
0: O saan po ikistrahan ni mo?
4: Ang igagaw.
0: O saan man trabaho ah?
4: Na silang bahay.
0: O saan man, mag-usama ka silang bahay?
4: Mag-inlo, mag-gas
0: gater. So, kuhan lang, mga kanilang tabang-tabang lagtrabaho kinta or say masugo di ha. Pila ba po yung ma-income ni mo, anak? Namura mag-inyong gigawayan ninyong sweldo ninyo?
4: Gamay raman doon, sir.
0: No, kaya di ba po na magsubay o basic nga salary kay mura na mo po na o pamalihog dang suhol ng ingana. No, pila man to yung income de po ni mo mas nagsimana?
4: Buwan ng simana, naras mga 2,000 na ikaw ba, di ka po
0: na sa pero kung ano na, mga silent sideline na sa nimo, in kaso ka doon ay mamalihog nimo, hala pamutla sa aling mga tanaman dere or magpapuong mo nang sumulan ka. Pero ang gikaawayan sa inyong mga asawa na mooning hiambak ni siya, tungod kay basi gamay remittance mo kay na kay gitiguman na pambayad si mong utang?
4: Oo. Na may utang, mga bidding.
0: Bidding?
4: Bidding.
0: Asa mo na, bidding ang nang imuhang higdaanan ninyo? Beddings?
4: Hindi, kanang may korta nga.
0: Ay, bid-bid. Kanang murag ripa-ripa kita, hinga na.
4: Oo, nang ripa-ripa.
0: O niya, wala po ka nagpahibaw siya mga asawa na naakay gibid-bid. Iha mo nasuko, anong waman nang hatag ka dito sakto niya?
4: Wala, nakahibaw to siya. Aga ko nang, hindi ko, tagay ko, 500 kiniingan mo siya na muhatag ko lang sa simana. Mato na nga, kung nandiyan, nasuko mo siya na.
0: Iwang inka, masuko ka pangayuan. Ay nga na, mag-inang ko, mag-partner na. Pero mali po na, importante po ang kahimtang na to karon. Pero naunsa naman ni siya di ay, namura mo nag-admit na napas siya karon sa tambalanan.
4: Oo, napa.
0: Naunsa naman ni siya, pagkaambakan niya, namura mo nag-grabihan ba?
4: Murang nag-grabihan, mag-iang, okay. Mabay-bay, kupirahan ko na ugma, ugma nag-tambal.
0: Pastilan operahan. Naunsa man napantok na yang uon isa?
4: Mo napantok kay pagtanaw na dito na mesa ni. Tinga ko ni ko anak motor ni sadaw.
0: He, ang sa hing. Nang sa hing ayaw.
4: Motor ni sayaw na motor.
0: Ah, misayaw na motor kay hing ambak.
4: Oh, pagambak ni dani digjag na motor.
0: Uy, so nana sa to ang ko sa karsada na sa napantok ang iyo siguro.
4: Oh, sa karsada.
0: Na naunsa may nang kahimtang to pag-ambak niya kita nakadayon nga hiambak si Jan hibilin na imong asawa.
4: Oo, kay diha may jang dani lagubo naman.
0: Uy, pastilan ya. Naunsa man to siya nakuyapan dayon or kuan pa siya na adon na pay panimuot siya pag
4: ha? Kuanay imuot. Nagmikuha nagdugo si jang danggan og baba.
0: So at least 5 an na kuan na hemorrhage nang ingana pero peligro po ne. Kamusta mang iyang kahimtan niya karon? Conscious pa ba? Aduna ba siya panimuot karon?
4: Wa na maglimbag-limbag ra ukon. Sakit ang tingali.
0: Uy, pastilan. Pero posible na iskedulan ni siya og opera.
4: Oh, mga ugma ko no og di madas tambal.
0: So posibleng operahan o di madag tambal no mo nang ampo ang kinahanglan ani Arnold aron simple lang gamay lang uta na murag kuan wa pag sinabtanay pero naghatag og dagbugat noon nga obligasyon nimo ngadto
4: sa mga partner sa kuan sir sa iyang mga pamilya nga ang ilang pamangkon wa pag operahan ni ba
0: operahan po yang pagumangkon
4: di bagi sa mga kaliwat kasi wa maningari.
0: Ay, ang iyang mga kaliwat, taga ko ano po, taga Kandihay, aka kalisyar po ni mga kaliwat ni dya?
4: Oo.
0: Uy, niya, wa po ni, may bisita niyo diha, o nag-unsa na mo diha. Na ba po mo'y anak na mag-ipon-ipon naman mo?
4: Na.
0: Bilang may anak ninyo?
4: Ija ha, isa, na duha.
0: Ay, binitbitay mag-partner. Ah, oh, binitbitay mag-anak, eh, tagsa-tagsa mag-partner sa una.
4: Di agsi dyan, na'y anak ko na, nag-ako, mo'y amo, aduha.
0: Ah, okay.
4: So, tulutanan mo dyan.
0: Oh, siya, aduna na'y bit-bit daan. Yan, kamo pagpares na ninyo, aduna na mo'y duha. So, pila na edad din mong anak ninyo karon sa kamo nag aipon?
4: Kuan na, upat ug tulo, nagsunod ra.
0: Upat ug tulo, so napaspasan na po ito ni mo.
4: Nadungan.
0: Uy, nadungan. So, sila, no? So, karon kaysa may katiman ni Ana, nga 3 years old pa man na, o 4 years old.
4: Tamayang, pagdilaan sa ang asawa o ang papa talito.
0: Pero maipon, no? Huwag babahin po niyong hunahuna kay unsan na magikaon at ang inyohang mga anak ninyong mga bata pa yung taon. Iyang mama na nasa tambalanan. Pero aduna pa yung atubang dakong problema po. Tagaan ka na ko kay Gayuna, no? Arnold Butil, no? Sa pagsampit sa ito mga kaisuunan na ito. Labi na siyang naminaw ka ron, no? Na direkta makatabang ni mo sa imong panginhanglanon. Labi na sa inyo mga pangalawa daw na gasto diya sa itong tabalanan sa Galyares Hospital. Palihog ko, Arnold, sampit sa itong mga sukindig paminaw.
4: Mga dyan daw kabang sa nakakuaning naabot ni ating kuan. Nga dyan daw pa gasto-gasto ang mga tagadlaw. Marito, sir.
0: Okay, and then ayaw kalimot sa pag-ampo, ha, Arnold? Labi na kay ang imuhang partner ni mo, kinahanglan.
4: Andrew, sir, Andrew nga.
0: Ha? Andrew. Oh, sorry, Andro. Arnold. Andro, pasensya kayo. Sorry kayo, Andro, no? Pag-ampo ang itong kinanglan, ana, paron maluwas pa ni muhang partner ni mo, paron di na maapirahan, madara sa tambal. Okay, salamat kayo, Andro, no? Gado natin pasinong tabang, gikan sa ito ang mga donors, no? And benefactors ato. Dakan kayo salamat sa ito mga donors
5: and benefactors. Magpasalamat sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
3: DYRD Operation Tabang.
1: Tagbilaran by now.
0: Okay, daghan kay salamat, no, sa atong mga donors and benefactors, no. Labi na sa atong higala nato, no, si Nunoy Gonzaga. Murag kugihan po nimo tabang-tabang ug adunay mga panginanglan noon sa atong mga pasyente diha, no. Sa mga kadaiyang mga rason, kadaiyang mga hinungdan mo nang nahilandig sa atong tambalanan. Kay kato mga higala, no, gamay ka kuan lang. Gamay lang murag wa pag sinabtanay pero na kuan, no? Dakong problema ang giatubang nila karon mga higala. Okay, nigbalik itong mga higala. Basa tagdugang mga mensahe o hiskot patagdugang mga hisgutanan din hilang sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Net. Alas 10:26 na.
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tan. Nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 70 avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Tagbilaran by night.
8: Atong attack na may gala alas 10:45 na, balik ta sa atong tulumanon o garita sa atong mga abiso sa motorista mga gala. Adunay pagsaka, adunay po ni pag-us-us mga gala. Para sa ato ang mga diesel users, no? Mga jeepney, no? Mga jeep, bus, uban pa mga mugamit og diesel mga higala. Muus-us ni og 1 peso and 30 centavos. 1.30 centavos mga higala. Sa gasolina, murag musaka ni og 1 pesos 93 centavos, no? 1 peso and 93 per liter mga higala, no? Nya kerosene, medyo dako-dako ni saka ni ini kay 3 pesos og 30 centavos per liter. Ang saka sa kerosene, atong balikon. Ang diesel, no, 1 peso and 30 centavos per liter. Us-us ne, no, ang diesel. Onya ang gasolina, 1 peso and 93 centavos per liter ang saka. Onya ang kerosene, saka po niya og 3 pesos og 30 centavos ang saka sa kerosene. Piktibo na, ha, ugmang adlawa adlawng Martes may gala. Samtang sa lahing bahin, katong wani nakatabang, imbis kayo muna-muna ang ato ang tourism industry, mga stakeholders, may gala. Wani nakatabang ne, sa ato ang mga kaisunan na to. Promulagi na, pareho na po na itong gikawat nga karaang bell, no, or kampana diha sa Lubok. Gipos na ni Father Algerio Pania, may gala. Dito sa Morning Hills, agis temporaryo ng gisraduan tungod kay dito ni nahitabuan, no, ang duha ka Chinese ang gikawat or tapos ni gitulis ba ni mga higala diin mimando ang atong gobernador Aris Aumentado ngadto sa atong BPPO, no, director si Colonel Patricio Digay na kinahanglan gyud na si Kupon, Ilha unya si Kupon dayon ang suspect sa duha ka mga Chinese nga nagsurusuro in town dito sa Morning Hills diya sa Barangay Butok lungsod sa Luway niadtong adlaw Sabado ni mga higala, no? Nya kinahanglan gyud na mintinaran ning maong seguridad og safety labi na sa atong mga bisita. Kay pastila, no, ang atong turismo diri sa atong lalawigan sa Bohol, dugo kuno no unta ta mahigala, dungagan po ning mga mapahismal, mapahimuslano na mga kaigsoonan nato, posible po sa kalisod, no, mo nang manulis na lang mga higala or dunay buhaton nga dili maayo. Mo nang gipasiug daw sab sa atong gobernador na dili angay nga dunay mga bisita nga maabuso dinhi sa ato ang lalawigan. Unya mahimong biktima ni ining kriminalidad samtang nagbisita ni ini. Di na pareha po sa mga higala itong gikawatan po o gamit o butang o kwarta dito sa aluna. Kinamdong pa ba mo ana? Pero nasikop yuto dayon mga higala. So, o na kinahanglan na doon na joy sulbad ni ining panghitabo. Standby. Okay, so mao na mga higala, no? Awhag ang atong gobernador na kinahanglan yun na aduna joy safety and security sa ato ang mga turista mga higala. Mao na ang temporaryo na gisaladuan sa publiko ang Morning Hills. Sugod karoning adlaw. Sugod kay himuan po ni og dugang yung pamaagi aron maprotektahan ang ato ang mga bisita na ito, mga langyaw. Bisan pa ngayon, siguro mga lokal, mga igala. Importante yun na nga doon na joy seguridad, no? Safe and security. Safety ang ato ang mga bisita, mga igala. Atong takna alas 10:49 na, arita sa itong detalye sa itong mga balita. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni The Barker Cell.
5: Okay, nagkasalamat din na dito sa lungsod sa Luway, biktima sa tulis ang duha ka mga Chinese nationals samtang kinimisuroy dito sa Morning Hills sa Barangay Butok sa lungsod sa Luway. Narespondi ang kapulisan sa Luway, human madawat ang mga tao o sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sairan na kining duha ka mga turista kasamtangan nga nakuyo sa Solia Coast Resort diya sa Luna, Panglao. Og sa asoy sa mga biktima nga to sa kapulisan na paingon na unta kini mamauli kini mga biktima nga misuroy sa Morning Hill sa diyang kalit mitunga ang wa mailing suspek nga armado sa kutsilyo og pugsanong gilabni ang bag sa biktima og misutoy kinigdagan paingon sa kauban niini nga naghuwat dito sa kasagbutan nga bahin. Nadagit sa mga tulisan ang personal nga mga gamit sa biktima. Lakip ang salaping cash, kantidad sa 9,000 pesos, lakip na ang passport o nagkadaiyang ATM cards sa biktima. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa Luway alang sa posibleng pagila sa duha ka mga suspek o posibleng pagkasikop niini. Ito na lang shout out sa itong mga listeners ng Lungsod Duero. Atong suod nga higala nga si Poboy og Fi Bersamina diya sa Barangay Itom sa lungsod sa Duero. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, Cell Revolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
8: Dagan salamat, The Parker Cell Remulador, si among reports. Duga itong mga pagtimbaya, mga higala, sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Si Buboy Daguldol from KSA. Amping sa colonizer Buboy Daguldol, no? Atong suki, ganyan mga higala. There is Bauno San Isidro Buhol, no? Si Ayan Samoya Tongko. Mayong gabi, inimo diha Ayan Samoya Tongko. Yungon man si Vicente Piligrino diha sa Dudong Gindulman. Dudong Gindulman. Valerie Aiko, mayong gabi sa Auntie Kera. Uy, Uncle Evil, no? O si Auntie Auring diha sa Auntie Kera. Duga-duga na dyan po kuwa ka anha, no? Ila Uncle Evil. O gato ang mga parente, no, gato ang mga kaigagawan diha sa Hanupol Balilihan, no, mga Baliong Vice Mayor June Baliong, mayong gabi inyo diha. Teti Tatad, no, from Poblacion Cortez, Elena Uwayan Agustin sa Kandihay Bohol. Onya Marilyn Maagad Salo diha sa Payo Duero with love. Onya Terry Lasco Dalogdog Puhada sa Kausuwagan Katigbian, mayong gabi. Lumanaw Feli Olin Salboner, no, diha sa Danau Antequera, Lito Maghinay usab, no, diha sa Tagasa. Okay, Sir Lito din eh. Good evening, Leonard. Watching the WRD Bohol, ang kasaligan. Salamat kayo. Perlita Doisaba, Remirata, watching from Buangay, Ug Sityo, Bugnaw. Tinibgan Maribuhok, no, kaliwat Nanay Udang Doisaba family and Remirata family. Nanaminaw na ito karon. Uy, atong silingan na to, parente na to, si Sincha Magsayo. Naminaw ko, no, si Jumel Lopez diha sa Tawala, Panglao. Itong mga shout-out diha sa itong mga sukindig paminaw sa Tawala, Panglao. Alabi na ni Jumel Lopez, no, gikan ka na ni Sincha Magsayo. O niya, dugang pa ni Perlita Perli, no, live there is sa Tinibgan Maribuhok. Andoy Kumidoy, no, sa Kanangkaan, Corilla, Roji Espina, mayong gabi ini mo diha. Sa Pilar, uy, puno gito sa Pilar, mga higala. Ato mga pasalamat, no, labi na ni Mayor William Engineer Wilson Paho, no, sa pag kwanto night night to sa Pilar Governor's Night to na invitation, pero Governor's Cup na game 2 ang atong giduwa, no, nag game 2 po, no, sa fight for third. Congratulations di ay sa Dawis, no, daog ni siya kontra sa Inabanga. Dito po si Mayor Dexter Angkla, mitanaw po, no, so 1-1 na, no, ang fight for third. Best of 3 ang Inabanga versus Dawis. Unya ang Kalapi versus Sirabulyones. Grabe ka po, sisok ang mga tauhan, mga higala. Daghang nagbagot-bot tungod kay wa na sila kasood sa venue. Tungod kay gikontrolar to ang atuang kuan, ang atong venue to, mga higala, kay ang naghuman sa duwa sa Inabanga ug Dawis, no, gawas tong mga fans Inabanga ug Dawis, sud na po tong mga fans sa Kalapi o sa kuan Sirabulyones, napay mga tao sa Pilar. Kay night-night mato sa Pilar, mga higala, no, grabe jo kadaghan sa mga tao. Mo nang pasensya kayo kay di gyud na to maakomodar. Unya dito po si kuan, no, Mayor Juni Yu sa Kalape, ang ato mga board members sab nato, no, si board member Benji Arcamo, unya si board member Nathan, no, Nathaniel Binlo dito sab, si Mayor Doria, no, sa kuan sa pila sa Sirabulyones dito po, of course ang atong mayor na to diha, no, abtik ayo guning atong mayor na to diha si Mayor Wilson Paho, dito gyud, no, mi saksi gyud sa maong mga kalihukan ng atong Governor's Cup. So ugmang adlaw, ha, game 3 ni, no, game 3 sa fight for third, ang Dawis versus Inabanga, kinsa mo daog niini mao nang itubo nato nga second runner up or third placer, no, sa the Governor's Cup season 4, no, season 4 onya under 20 division, kay ang ato ang 17 under division karon pa si manaha sugdan nato, no, ang ato ang 17 under division din magsangka po ng Tagbilaran City versus Ubay, mo nang tumoy-tumoy mga higala City onya bali na po dito sa Ubay. Ang fight for third is Tubigon versus Pilar, ang sa 17 under division. So ugma game 3, mo nang giyawhag na to ang ato mga kaisunan na to para makapahilo na mo, kay so far, for the past 4 years na usata sa mga anaa sa commission sa the Governor's Cup mga higala, ubay-ubay gyud, no, ang mga mananaway, no, karon nga season dito sa Kalapi sa game 1, game 2 is Pilar, nya balik na po game 3 sa Kalapi, ugma na, no, mo nang giyawhag na ko ang ato mga fans na to, na labi na sa mga kaisunan na to sa Sirabulyones, ha, kaya nagbagot-bot ba yung taon ng ato ang mga bisita na to gikan sa Inabanga, gikan sa Kalape, ngawa kasod in taon sa venue tungod sa kagamay sa atong venue dito sa Pilar, ha, pero ugma paskang wananga na, no, o atong buto na to masood masulig 8 mail na ang ato ang Kalape Gym, no, Kalape Sports Center. Labihan ka puno atong game 1. Ha? Wata ka expect nga to kapuno mga higala kay weekday na to giduwa. Pero puno kayo. Mo nang salamat kayo, no, nya Padako tagpasalamat labi na sa mga lumalihok sa Kalapi isip host nato si Dr. Junie Yu no atong mayor nato diha ang uban pa mga officialist nato no very pud ka supportive nato unya si Isidro no namao na itong sports coordinator LYDO nato si JT atong mga tinugyanan nato diha sa Kalapi so kita-kita taog ma ato makapahilo na mo dito ang atong first game sugdan nato og alas 7 onya do na pati mga kalihukan mo nang atong giawhag nato na by 6:30 andam na ta sa atong mga preliminaries aron di ta makagabian kaayo no kaya do na pamantay pahimuon nato na mga entrance atong mga players mo nang sayo-sayo ta aron na makapa makapahimutang na mo dito kaya medyo challenging do kaayo no ang gidaghanon sa atong mga tao na musaksi sa atong game 3 sa the Governor's Cup best of 5 series no ang Kalapi versus Sierra Bulyones. Ang Sierra Bulyones nakadaog na nigduha 2-0 na. So ang Kalapi wala pa. Pero motuo ka ta ni mga higala no na adunay gitawag na tuog 0-2 comeback no. Gipildi kaduha apan makabaos pa una moy mahimong kampyon. So mao na history na himuon sa Kalapi ug mahimo na lang mga higala ug mga adlaw dito sa Kalapi Sports Center. Atong pagtimbayan ni Aster Doy Sabas, moing gabi, oy happy birthday Leonard. Oy salamat kaayo Sir Aster no. Ansoy Comidoy, salamat niya Maribelau. Maribek Bagtasos, moing gabi ini mo diha no, gwa Duero Hanons. Joy Joy Dote, oy ato ning silingan paryente nato diha sa Ubuhan no. Shout out din po sa ato ang Puto Bugas no. Ni Sander o ni Ruby no ni Nang Sally onya si Kwati by Belly po hala ana mo diha pang snack mahapon kay lami kayo nang ilahang Puto Bugas diha og si Kwati by Belly Lito Maghinay gikan sa Barangay Kugon Purok 5 shout out sa Osamis City akong igsuo na sila si Ila Johnkin Dominic Roger og Tessie sige onya kadi sa maning kadi Campanario Campanario Kampana ato ba ni salubok ato mura matugubaon na to siya nga Kampana so ilawan ato nesigutin na to karon kay katong kawat no gibalita na to ni the Barker Cell Remulador amo nang gipasiradaan ang dito ang kan Morning Hills mga higala Perlita Perli do Sabas mo gabi no unya si Manuel Awil Daguldol Mario Kagumbay onya shout out Sir Leonard watching from Mayakabak Dawis si Jen Ini Danny Salas usab no diha sa Casa Grande City Arizona USA oy salamat kayo onya Dante Galio oy namina na to si Dante Galio shout out sa tanang teachers sa Holy Family of Nazareth School in HFNS no atong former school na to diha ta nagdugay sa Holy Family of Nazareth School to Bigo no before ta mibalhin sa Immaculate Heart of Mary Seminary o sa BILC no Bohol International Learning College so thank you kayo Dante Galio atong suod atong higala sa Tubigon mga higala o din hinitakaw pa itong panag-uban sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Net karong adlang Lunes at itong pasalamat at itong mga viewers, listeners worldwide no? at itong mga viewers at itong Facebook Live at salamat sa Pikasawak, Engineer Gilbert Tulop sa ngalan ni Kagawad Tutunan Iskal Allen Doidora o ni Ern Payahay kini inyong higala sa kanginan Leonard Simit mayong gabi ikong tanan o sa itong mga teachers Happy Teachers Day
9: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening. On 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, All first-class radio telephone operator, DYRD-AM, is now signing off.

tinggas ba kaysa puti na baybayo? Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo, kay perlas ka na angay kitang puno.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umapit kong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay. High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

alas 5.20 sa DYRD. Nanga ko, ina-

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Untag, good morning. May ba pa ni kay Sikay sa atong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Good morning sa mga kaigsuunan nato, no, nining adlaw karon. Adlaw kita kapadong pang mogamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Inautunta nga naata sa tumang kadasig garong panahona mga higala. Nining sayo nga kabuntagon atong itunol lang atong pagpasalamat nga to sa tuang Diyos nga magagagahom sa gasas kinabuhi, gasas sa pamilya, gasas sa mayong panglawas o sa tanan nga mga grasya nga yang gihatag nato mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto. Sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation nga naa sa 150 na ka mga butika. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro. Good morning sa mga dunay gihambin ng mga balatian. Inautunta nga ang Diyos. Mo hatag na ganinyo sa mayong dagan sa panglawas. Kadto mga naa sa tambalanan, sa ilang balay, o atong mga senior citizens, no? Nga vulnerable kayo sa mga problema. Katong mga PWDs, Person with Determination. Good morning kaninyong tanan. Katong mga naa sa mga restaurant nga sayo nga naghikay para sa pamahaw. Katong mga naa sa mga nakadaiyang nga mga kusina karon. Ayaw kalimot sa to ang Pau de Arco product sa Aldrich Corporation ng mga produkto mga higala. Pau de Arco capsule sa ato nang ikasulti para sa suot sa ginuhaan. Pau liniment para sa gawas. Nang haplas tarong buntag o Pau liniment sa to ang liog kayo murag hintikig murag stiff neck, no? Kanyang sakit ilingi. Wa ni murag wa siro ko makabali sa pag wa siro ko makabali-bali ko sa pagkatug kagabi eh. Morning na yun ininin kuan. So ni aman naamay atong napalit nga Pau liniment mo itong gigamit sa paghaplas. So mas maayog yun ang naagyo ta, no? Naagyo sa ato ang sudlanan, sa ato ang mga kagamitan para sa panlawas nato ang Pau liniment. Unya naapod available ang Pau de Arco Herbal Capsule o guban pang mga produkto. Kaya dali ra nato malabni o malanit sa higayon nga magkinahanglan ta. Ining Pau de Arco Herbal Capsule mga higala, mahimo manigi mong imnong katulos sa suka adlaw. O bigado iti gyud imong bulsa bisag kaduha na lang sa usa ka adlaw. O lisod-lisod nang gyud bisag kausa lang, buntag lang. 30 minutos sa dili pa ka mo kaon. Unya tulaki lagi init-init nga tubig. Unya og panalitan nakahuma na ka og wa ka makainom, nakalimot ka. Palabya sa siguro usa ka oras kapin human imo sa pagkaon mahimong inom ka. Pero og imong unahuna nga basi makalimot na pagkaon niya mahimo gud lagi magkaon imo. Pero ideally og makuang yod 30 minutes sa di pagkamukaon. Init-init nga tubig, lukewarm water mo'y itulak sa tong Pau de Arco capsule kay makatabang ni pagayo sa tuang panlawas. Unya batasanon gihapon ang pag-inom na to og init-init nga tubig hinigmata. Kinahanglan nga mo inom ta og init-init nga tubig hinigmata na to. Onya nampuy uban nga bugnaw mailahas punong sagat imnon narapod basta kay maura inyo hang unsay komportable ninyo. Pero og sa mga wellness consultant o mga doctors mingon yung nga mas maayo ang init-init o lukewarm water hinig mata sa iyong kabuntagon. So depende lang no, o sa ato ang anad na to, basta kay doon ay likido nga isod sa lawas kay nag madehydrated ka no, labi na kun padoon ka maligo, hindi kang mata ni mo diretso kag timpasaw niya, wa ka makainom og tubig, mas labi ni yung imnon kung init-init nga tubig o sa ka maligo sa buntag sayo kay makatabang ni nato. Maron po ni ato ang na mga nakuykuyan mga higala gikan sa ato ang napanunod po sa ato ang mga katigwangan, mas nindot po nga ato pong sundon kay di nato iwakli ang mga pagtulunan nato, tradisyon o atong nakuha gikan sa ato ang mga katigulangan kay mao man ni nauna pa man ato ni usahay lang ni ato mga kabataon na rumingon mingon to mga tiguang tuho eh kudoy kay nauna pa ko ninyo sa duyan. Mao lagi nga mingon ang mga bataon ron og ato ang tambagan ato nga kung ano mo lula kinaraan na ng inyuha pero naabay ay daghan ng mga kinaraan ang mga pamaagi sa kinaraan nga angayan po nato pagasundon mga higala kay namatudaan po nila pero doon ano po uban nga sobra na nga pagtuotoo pero doon nagyoy daghan no nga makahatag yung kaayuhan natong mga kaliwatan o mga apo, sungay o sungkod baka ang ato lang yun nga ato yung ampingan ang ato ang panglawas makatabang yun ini atong mga produkto sa Aldrich Corporation mga higala. Pau de Arco Herbal Capsule. Ang Pau de Arco Herbal Capsule imnonimo katulos sa kaadlaw buntag ug tuhapon sa di pa ka mamahaw maniud to 30 minuto sa di pa ka mukao no. Unya imo lang tulaka ginit-init nga tubig. Aysa Opus Bustamante, Asterio Doy Sabas, Biloy Bustamante og daghan mga nagpamati nato karon no. Lakip na sila si Kagawad Paul Pahang, Kagawad Sabil Rinca. Good morning City Councilor Plong Rinca, Idi Burha nagpaminaw sila nato karon buntaga. Salamat kayo ninyo. Si Parim Biloy Bustamante no, si Kagawad Batsoy Alba sa Poblasyon 2 na itong syudad, naglanog-lanog tada sa Poblasyon 2. Si Kagawad Dani Abiliana de Escugon, good morning kaninyong tanan. Ayaw gyud pag palipat sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Si Municipal Councilor Singgingging dito sa Baclayon, no? O ang kinakusgan po kayo nga Kagawad sa Lungsos Baclayon, si Muloy Caballo, mga higala, unya na naila po ni sa iyahang mga steel fabricate nga mga trabaho po no. Salamat kayo diha sa San Vicente. Si Ma'am Ede Trevita diha sa Montanya Baclayon, good morning. Mayo nga pagpamati og ang mahigalaon kayo nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel. Gihimong orasan ang ato ang tulumanon mga higala. Pagtungka yun nato din sa ato ang tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan. So salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga sa iyong nagmata, si Ma'am Dori Kagoko, si Ma'am Bete Matiga Humawid, Doris Kaloyong, mga tigamitan ni sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation, si Bosity Sanchez, no? Good morning. Si Marianit Salibay, good morning, Teofilo Bisi. Bisan sa kabisi sa sayong kabuntagon, nagpamati o nagagamitan sa itong mga produkto, Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Og sa tanan mga higala labi na sa to ang mga farmers. Sa to mga farmers kusog kayong uwan kagahapon sa hapon dinis tagbilaran ambot lang kasubang lungsod kay sa tong nasayran gadandaning uwan mga higala. Da sa El Nino. Karon magpasalamat pa ta kay nakadungog tag dugdug no. Liti. Og na dunay pag-uwan sunod nga mga buwan mga higala. Init na nga kaayo nga to ang masinati ato lang iampo sa tong Ginoo nga unta dili magnuod ang pamanabana sa pag-asa nga dunay hilabihang kadakong huwaw o init nga kaliabot mga higala nga makaapekto usab sa lawas sa tao nga mao'y gipanalipdan sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Sa Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule, nga mao'y tumong ang pagpalig-on sa ato ang immune system. Kon galing apike gyud ang ato ang bulsa, bisag usa na lang ka kapsula kada adlaw. Maintenance for body reconditioning og blood cleansing, mga higala, bisan og usa lang sa kada adlaw, no? Buntag lang, no, before mamahaw 30 minutos tulaki lagi init-init nga tubig. Ang presyo sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule, 15 pesos, nasir po'y uban, 15.50, 15.75, gikan sa 1999, hangtod karon kay kaniad tong mga 1999, mga 13 kapin or 14 ang presyo. Gampay ra kayong sakap, mga piso rin tingali. Sud sa pipila na katuig. Salamat kayo sa inyong pagtubay, Jess Humamil, good morning. O gayo kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, maing buntag ka na itong tanan.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Oras sa las 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Gala may buntag at ilimang bulaanong kabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Martes pizza 6 na kita karon nining buwan sa Oktubre, buwan sa Rosario. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini sa atoy kosa pang magatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga palita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad atoy kosa. Atoy kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gitulis ang duha ka mga turistang in cheeks dito sa Morning Hill sa Luway samtang Gobernador Ari Sumintado gimando ang dinalian nga pag-ila o pagpangita kon manhunt operation sa mga tulisan. Nailhan na sa kapulisan ang giingong original uploader sa bomb threat sa Holy Name University, Bohol Island State University o University of Bohol. Ang tutu ka universidad, walay nakit ang bomba. Samtang Mayor Jane Yap sa Dakbayan sa Tagbilaran nanawagan sa uploader sa Peking bomb threat sa pag-surrender o mutabang sa investigasyon sa mga otoridad. Sa yunan naman eh sila mga muramano o yano lang ang pagpanghulga. Perting dako kayo epikto to, no, sa klase sa mga bata. Doon ay mga kalihukan kay gagahapon Teacher's Day laba. Napalyar ang maong kalihukan mga higala. Samtang gangising-ngisi lang siguro itong panghulga ato. Saan kayo nasul sa utok? Misa ka na ngadto sa kapin sa 173.7 milyon ka pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa El Nino, samtang hapit na sa 7,000 ka mag-uuma ang direktang apektado sa labihan kainit sa panahon. Gipaklaro ni Gobernador Ari Sumintado nga dako ang kalainan sa mga flight sa aeroplano o bus sa iyang liderato. Itandi sa pamunuan ni kanhi Gobernador Edgar Chato og Art Yap. Fair Value Tourism Program sa Bohol gikatakdang ilusad karong buwan sa Oktubre isip tubag sa mga mulo sa mga turista kalabot sa presyo og serbisyo sa turismo. Padayon nga gipangita sa kapulisan ang duha ka mga lalaki nga nagkawat sa karaang kampana

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Nakuha na sa kapulisan ang ngalan sa giingong orihinal nga nag-upload sa bomb threat nga naghulga sa Holy Name University, University of Bohol o Bohol Island State University, Baiso. Apan padayon pa kining gipamatud-an sa investigasyon. Sulmala ni Tagbilaran City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, nakuntak na sa kapulisan ang admin sa Facebook page din unang mikailap ang maong post o nahibawan nga dunay lima kini ka-administrator. Aduna usab sila'y nakuha nga ngalan sa giingong original uploader. Apan wala pa kini gikumpirma sa kapulisan samtang nagpadayon ang verification o investigasyon. Samtang nanguna si Mayor Jane Yap sa papakig-coordinate sa Philippine National Police o sa National Bureau of Investigation aron mapadali ang pag-ila sa responsable sa maong hulga. Gihangyo ni Mayor Yap ang responsable sa post nga voluntaryong mutungha sa Tagbilaran City Police Station sa dili pa moabot ang alas 6 sa gabi kagahapon sa hapon aron makigtambayayong sa investigasyon. Gipapahibaw usab sa kapulisan nga walay nakita ang bomba o immediate security concern sa HNU, UB o Baiso human sa security assessment nga gipanguluhan mismo ni Bicoy uban sa SWAT unit, EOD K9 unit, medical team o mga security personnel sa mga eskwelahan. Nagpadayon ang kapulisan kung ang police visibility o coordination sa tutu ka mga eskwelahan samtang giauhag ang publiko nga i-report dayon sa 911 ang bisan unsang kadudahang kalihukan.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 6:13 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Giklaro ni Governor Ari Sumintado nga dako ang kalainan sa mga flight sa mga abyon ubos sa iyang liderato itandi sa pamunuan ni kanhi gobernador.

0: Senador Edgar Chato og Artiap o sakay kalainan. Ato paminaw na detalye sa report ni Alin Duidua. Alin, go!
1: Giglaro ni Gobernador Ari Sumintado nga dili patas ang direktang pagtandi sa gidaganon sa mga flights sa panahon sa kanhi mga gobernador tungod sa nagadaiyang kahimtang sa matag administrasyon. Matod niya, daghan ang mga flights sa panahon ni kanhi Gobernador Edgar Chato tungod sa normal pang tourism operation.
2: Well, sa panahon ni Gob Chato, tinood, daghan to og flights. Napamanto sa normal na panahon, maupa po'y pagputok sa Bohol na nindot suruyan.
1: Samtang sa panahon ni kanhi Gobernador Arthur Yap, kanaghanan naapektuhan sa COVID-19 na pandemic o limitado ang mga flights.
2: Sa time ni Arthur Yap, purag bakat na po to. Kay unsaon pagkadaghan sa flight sa Bohol na nag-pandemic man to. So narang yun nag gusto na mohimo o intriga kung makahinumdong ta to, wa manganay laing flight ato. Air Asia raganay ang mabiyahe sa Bohol, Manila sa para sa stranded. Yung mayingon na nagdaghan ang flight. So usa nakabakat.
1: Kipasabot ni Mentado nga bisaka pag-usab ang flights human sa pandemya tungod sa gitawag nga revenge travel.
2: Sa tong panahon, pag-leave sa quarantine, gakarambulag yun. Daghang flights may abot. So, syempre, di ma-ilimod na katong mga panahon na mato gitawag revenge travel.
1: Apan ang pipila ka mga flights karon na apektuhan sa global crisis, lakip ang fuel concern o pagbago sa estratehiya sa mga airline.
2: Di ko na ito ikalimod na inkunhon yun, it's because crisis po.
3: Yeah.
2: Ang fuel, ang kaning mga
3: gubot sa Middle East.
2: Gubot sa Middle East na napiktuhan ang fuel and then gakuan ba sila? Gausob o strategy ang mga airline.
1: Matod ni Mentado nga dili lamang ang ginaghanon sa mga flights ang ngayon awon sa pagdimagdimbang sa air connectivity o tourism sa Bohol kundili apil usab ang kapasidad sa aircraft o mga kondisyon nga nakaapekto sa operasyon sa mga airlines. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:15 ang atong oras sa Kabuntagon. Nawa na ba ang habagat kon southwest monsoon? Mipuli na bang amihan? Ngamoy makaingon nga mabati apod ang kainit sa atong panahon. Atong masayran pinagi sa report ni Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, kumusta nga itong panahon karon?
4: Mayong buntag kanimo, Sir Atoy. Mayong buntag usab sa tanan na itong mga suking ating paminan ng istasyon sa DYRD. Ani kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga naa sa gawa sa PAR, outside Philippine Area of Responsibility, nga si Typhoon nga si Choy Wan, nakagawas na ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Sa pagkakaroon, wala na tayo gimonitor nga bagyo man or low pressure area man sa sulod man o sa gawas man sa PAR. Samtang kagahapon usab, formally nga gi-terminate ang gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Sa pagkakaroon, ang ato ang system is wala na tayo habagat, naanata sa transition period, din paingon na usab kita sa amihan. So pagkaroon, wala pa ang amihan. Then ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining maong weather system nakapikto kini sa Palawan o gingon masab sa Tibo Kabisayan o Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Tibo Kabisayan o lakip na usab din ni sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takbihan sa Tagbilaran. O gingon masab din itong dapita sa Mindanao o Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag managomon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kining mga lugar sa makasinati managomon na kalangitan ug giduman sa mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bahay sa Luzon makasinati laman usab og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managomon na kalangitan ug giduman sa panagsa nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amin ang silangan nga may mapuslabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon nga to sa amin ang kasagpan nga may mapuslabi sa ubang bahin sa Luzon ug ingon man sab sa silangang bahin sa Kabisayan Og lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mapaslabi sa ubang bahin sa nasod. Ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mahalugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon, musalop usab kini sa may alas 5:31 sa kahaponon. Dinhi na lang ko utob kini nagagikan sa DST Pag-asa Albuquerque Borough Radio Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Sir, katong nahitabo, kagahapon nga piti kusuga kayong pagbundak sa uwan dinis Tagbilaran. Tagbilaran na bagyo to? O wa ba ka ang ubang mga lungsod makasinati itong piti kusuga kayong uwan?
4: Dari na po dapita sa may western part or either sa dari na pita sa dool sa Tagbilaran, Sir Atoy. Katong naguma is diha dito sa Kabaybayunan. Nga daplin sa mga kabaybayunan nga na-develop, Sir Atoy. Mana nga nasinati ta gani diri sa ato sa diri sa lungsod sa Albor, nakasinati po tag kusog nga uwan kagahapon, Sir Atoy. Ang hinungdan nato, Sir Atoy, katong gitawag nato natay sistema karon nga gitawag nato ITCG or Intertropical Convergence Zone.
0: Okay, piting kusuga si Liti, no?
4: Yes, Sir Atoy. Mana nga intense ang gitawag nato thunderstorm. Inon, kung thunderstorm, mana nga makita dyan nato ang epekto nga kusog nga ulan, kalit nga kusog nga ulan, o doon na dyan pagpanulog o pagkilat, labi na kung intense. Mana nga delikado gayon, panahon sa doon ay mga dugdug o kilat, kinanglan musipti dyan ta sa safety nga lugar or musulod dyan ta sa balay, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
4: Okay, sa payan, Sir Atoy, dahil salamat o mayong buntag sa tanan.
3: TYRD Radio Balita.
0: Grabe kakusog sa lipak o liti ang atong nasinati kagahapon mga alas 6 siguro to, no? Pasado, alas 6:10. Makabungog ang kakusog sa maong liti. Sa paugnat sa kusog, sweep or extend the series. Mao kini ang dangatan sa Game 3 sa Best of 5 Final Series tali sa LGU Calapi Batok LGU Sirabulyones sa Governor's Cup Season Under 20 Division ngay pahigayon sa Calapi Sports Center karong gabi. Ato paminahon ang DYRD Sports Cards tigbalita sa paugnat sa kusog si Leonard Simbit. Leonard, go!
5: Sa natod sa basketball, sweep or extend the series. Mao kini ang dangatan sa Game 3 sa Best of 5 Final Series tali sa LGU Calapi Batok LGU Sirabulyones sa The Governor's Cup Season 4 Under 20 Division ay pahigayon sa Calapi Sports Center karong gabi. Giatngan sa mga basketball fans ang inkwentro sa ikatulong gayon sa LGU Calapi Batok sa LGU Sirabulyones. Kanaduman nga naangkon sa LGU Sirabulyones ang duha ka sunod-sunod kadaogan sa Best of 5 Final Series. Mao na kini ang higayon na mugama sa history sa The Governor's Cup sulod sa upat ka season nga adunay kupunan nga nakabangon gikan sa 0-2 deficit sa series o di kaha taposon sa LGU Sirabulyones ang serye. Paabton pakaha sa LGU Sirabulyones sa Game 4 din mubalik ngadto sa ilang baluarte apan itugot kaha sa LGU Calapi nga taposon ang serye mismo sa ilang baluarte. Mao kini ang kulbahin ng mga saksihan sa mga basketball fans sa championship game unyang gabi. Samtang sa laing bahin fighting for third place niabot ngadto sa deciding game 3 sa best of 3 fighting for third place sa LGU Itabanga batok LGU Dawi sa 20 under division. Tabla ang serye 1-1 ang inkwentro sa LGU Itabanga batok LGU Dawis mao'y curtain racer sa championship game unyang gabi. Ang first game sugdan sa alas 6:30 samtang ang championship game sugdan sa alas 8:30. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
3: DYRD.
0: Alas 6:23 ang atong oras sa kabuntagon. Padailos ta sa mga balita gikan sa rehiyon. Nagsugod na pagpangandam ang mga mag-uuma sa epekto sa Super El Nino. o ang tawag sa pag-asa ni Kediman Super, very strong El Nino. Kini magitutukan sa GMA Balitang Bisdak.
6: Karon nga nagpinangat na ang Super El Nino, usa sa mga nabalaka sa epekto sa grabing huwaw ang mga mag-uuma sa dakben sa Sugbo. Saira nato ang ilang preparasyon sa live report ni Alan Domingo. Lan?
7: Luan taliwa sa nasinati natong pag-uwan matag karon ug unya di kini makatuis sa kamatuoran nga naa na ang El Nino ug mahimo pa kini Super El Nino sa musunod nga mga buwan. Kini atong gikahadlukan ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nanginabuhi sa pag-uma dito sa kabukiran.
8: Labda na mo si Porsi nga nagtimba og tubig sa atabay nga mao gigamit nila sa ilang panginahanglan. Aduna pa isulod nga tubig ang tabay apan daw nagkamabaw na. Sigurado nga usa kini sa maughan sa higayon mo grabe na ang epekto sa Super El Nino. Gipakita ni Porsing ang iyang umahan nga gitamnan og mga litos nga naapektuhan na usab sa klima. Nalaos kay nainitan apan nalata usab kay nauwanan. Napausay bag-o lang gitanom nga mga litos nga mao'y iyang gisaligan nga maharbisan pa samtang naapay ginagmay nga makuhang tubig. Nabalaka siya nga niining pag-abot sa Super El Nino, hingpit muhagba ang iyahang panginabuhian.
9: Ta makadungog sila sa amo ang pagsampit nila nga ugnay katabang tabangan ta mi nila.
10: Siguro bang yun na inyo ang gisaligan.
9: Okay. Maabot man gid panahon nung giingon ni nay El Nino, wa na gid mi ani asa na mi manginabuhi nga ang amo a pangumaraman.
7: Kini ato pagbisita diri sa Barangay Sudlon 1 sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Diin matod pa sa mga mag-uuma nga na problema na sila sa ilang water supply karon nga di pa kaayo nabatyagan ang epekto sa Super El Nino ug ang ilahang gikabalak-an og maayo ang epekto niini sa ngadto-ngadto kay asa naman kuno sila manguha og supply sa tubig ilang magamit sa ilahang pananom ug sa ilahang mga panginahanglanon.
8: Kini mga magpamilya nga nagtapok kay nag-ihaw kuno sila og baboy dili lang pangkonsumo pero pangbaligya nga mao'y kuhaan nila sa ilang gastuhon sa tikaron nga umang tamnan ug utan. Karon pa lang gipanggulbaan na sila sa mamahimo nilang kapalaran sumaabot nga mga buwan sa kuko sa Super El Nino.
11: Unya kun ay uwan. Wala na jud mi mahimo kay atong naangagi ni tanom kog upat ka baril kamatis. Padyo koy nahimo bisag piso kay tungod wala na itubig. Di patuil ninyo.
8: Natagbuan usab namo si Meraluna Ostia. Mapahiyumon apa nagpahipi ang iyang kahingawa dihang nasairan nga mulanat pagpipila kabuan ang huaw. Wa siya masayod asa manguha sa panginahanglan sa iyang pamilya kung mapiktuhan ang ilang pananom.
12: Kami mag-uuma, wa magimilain sa ligang yun. Mag-uuma rang yun mi niya. Ugay mo tabang na mo. Loe mi sir, loe yun mi.
8: Sila, mga saup lang og dili tag-iya sa yuta nga ilang gitikad hinungdan nga naninguha silang maapil sa crop insurance aron makaklaim kon madanyos man ang ilang pananom.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Nagtaas na sa presyo ang pipila ka mga brand sa liquefied petroleum gas kon LPG sa wa pa muhatag og kwintada kon pila ang ipasaka sa Department of Energy. Kini mo'y gitutukan sa ABS-CBN News.
13: Nagtaas na ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG bago pa man makapagpalabas ng kwenta ang Department of Energy ng tamang galaw sa presyo sa Pilipinas. Samantala, tataas ang presyo ng gasolina at kerosene sa Martes pero may rollback naman sa diesel.
14: Nagpa-full tank na agad si Eda para sa buong linggong konsumo ng kanyang sasakyang ginagamit sa trabaho. Nabalitaan na kasi niyang tataas ang presyo ng gasolina bukas.
15: Every time na may mababa pa presyo tapos biglang tataas, sinusulit ko talaga yung pagkarga. Kasi practical, ang hirap kitain ng pera ngayon, ang hirap ng buhay.
14: Tama si Eda dahil tataas nga ng halos 2 pesos ang litro ng gasolina, lagpas 3 pesos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng diesel, bababa naman ng 1.30. Walang inilabas na paliwanag ang Department of Energy. Pero ayon sa ilang taga-industriya, lumakas ang demand sa gasolina sa gitna ng anunsyong export ban ng China. Pero kahit may rollback sa diesel, bitin pa rin ang ilang motorista gaya ni Ronnie.
16: Maliit na bagay yung 130.
17: Ano ba dapat?
16: 7, 8, ganun. Hanggang 10. Kasi ganun naman pag nagtas eh.
14: Kasunod ng dagdag bawas bukas, tutuntong na sa 90 peso level ang presyo ng pinakamurang gasolina habang nasa lagpas 90 peso level pa rin ang diesel. Kung may pagtaas bukas sa presyo ng gasolina at kerosene, noong October 1 hanggang October 2 pa pala, nagtaas ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG. Sa kwenta ng DOE, nasa lagpas 17 pesos kada kilo ang dagdag presyo ngayong buwan, nakatumbas ng halos 200 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Ang dagdag presyo ng Fiesta LPG nasa mahigit 12 pesos kada kilo, kaya ang presyo ng regular na tangke nasa 1,368 pesos na. Lagpas 12 pesos din ang dagdag presyo ng gasol na nasa mahigit 1,400 pesos na ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Ang Soleil naman nasa lagpas 1,500 pesos na ang regular na tangke. Tanging regas ko lang ang nag-anunsyo ng galaw sa presyo noon pang Biyernes, kaya ang retail price ngayon ay nasa 1,306 pesos na kada tangke. Pero kung maraming namamahalan na sa LPG sa Metro Manila, mas mataas pa ang presyo sa ilang probinsya.
18: Iba na yung price namin sa Region 1 and Region 2. Iba rin ang price namin sa Visayas and Mindanao. Talagang di hamak na mas mataas doon.
14: Kahit may exports ban ng China at may gulo pa rin sa Middle East, tiniyak ni T na hindi naman naabot sa 2,000 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa mga susunod na buwan.
18: It's still higher yung presyo ng April compared to this month. Ito na tingin ko yung peak ng presyo after the 18 pesos increase. I can see na may pagbaba. This early, napapansin ko na lumalambot ang price ng fuel sa international market.
14: Hindi naman mahagilap ang mga opisyal ng DOE para matanong sana kung tama ba ang mga galaw sa presyo ng petrolyo at LPG at kung kinakailangan ng mag-angkat ulit ng gobyerno ng mga fuel products para masiguro ang inventaryo o reserbang supply ng bansa.
0: Samtang mga balita gikan sa gawas, Fly Dubai hijack attempt, Osaka terror attack, kini mo gitutukan sa UNTV News.
19: Hindi makapaniwala ang pilotong si Smith Machar na makaliligtas pa siya matapos ang pangyayari sa unang pagkakataong makausap siya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Sa kwento ni Smith, nagpaalam ang attacker na tatayo sandali upang manalangin, pero pagpunta sa kanyang likuran, doon na naramdaman ni Smith ang malakas na puwersa sa kanyang ulo. Base sa initial na investigasyon, isang uri ng palakol ang ginamit ng kanyang co-pilot laban sa kanya sa naon siyaming pag-hijack sa Fly Dubai flight kamakailan. To ang ulat ng Prosecutor General ng United Arab Emirates o UAE na siyang nangunguna sa investigasyon. Ayon sa UAE authorities, ang cockpit crash axe ang ginamit ng Omani co-pilot na si Hamam Al-Hamami kay Smith. Ang nasabing palakol ay mandatory sa cockpit ng mga eroplano na gagamitin lamang sa oras ng emergency. Samantala, nilinaw naman ng Indian pilot na si Smith Machar kung paano niya nabuksan ang cockpit door. Sa kanyang pakikipag-usap kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi niyang sinikap niya sa natitira niyang lakas na maabot at mabuksan ang cockpit door bago siya nawalan ng malay.
20: So the door from the inside has a twist to open mechanism, and from the outside it can be only opened with a cord. So my colleagues from outside were trying to pitch in the cord, but the guy was not allowing to open the cord. And the only way to open the door was to reach the knob, and like any other knob, just to twist it open, and it opens on its own. So there is no pin, but yes, the door, it was a short, quick twist, but the the point was to reach to that point, to reach to that place. And once I had my hand on the knob, I guess I twisted it and I opened it.
19: Pinuri naman ni Netanyahu ang kabayanihan ng piloto dahil hindi lamang ang kanyang sarili kundi ang mahigit 100 buhay ang kanyang nailigtas. Sinabi rin nito na hindi isang doktor kundi isang dentista ang tumulong upang mapigilan ang pagdurugo ni Smith.
17: I'm amazed at your courage, at your coolness of judgment under impossible conditions.
20: I guess I twisted it and I opened it.
17: You know, it's a twist of fate, and what you did is remarkable. And you saved the day. You saved so many souls, including the dentist. The dentist who treated you, he said, I asked him, did you ever have to, it's not pulling teeth exactly. He said that you are exceedingly brave.
19: Kinumpirma ng UAE authorities na may plano si Al-Hamami na magsagawa ng isang terrorist act. Katunayan nito ang pag-disable niya ng autopilot at pagpatay sa engine ng eroplano. Sinasabing plano umano nitong ibangga ang eroplano sa isang mataas na gusali sa Tel Aviv gaya na nangyari sa September 11 attack. Inaalam pa sa ngayon kung umakto ba itong mag-isa o mayroon itong mga kasabwat at kung konektado ito sa ilang extremist groups. Sinasabing pinagbawalan na umano ng Omani government na magpalipad si Al-Hamami dahil sa kanyang extremist views, subalit nagawa nitong makapag-apply at matanggap sa Fly Dubai. Para naman kay Smith, ang nasa isip na lang niya ay ang kanyang sariling kaligtasan at ng mga pasahero. Ipinagpapasalamat niya na napansin ng mga pasahero ang mga senyales kaya naka-aksyon ang mga ito at napigilan ang trahedya.
20: I had that one last fight left in me that, call it personal or call it for people, but let's say I did it, that if I don't do it, I'm gonna die. And that's when I pushed against everything I gave and just went for the door and opened the door. And thankfully, people were waiting to pounce back, took over the control, and the rest is what you know, sir.
19: Nitong weekend, binisita ni Dubai Crown Prince at UAE Deputy Prime Minister Hamdan bin Mohammed si Smith sa ospital upang pasalamatan at alamin ang kanyang kondisyon at mabigyan ito ng lahat ng atensyong medikal sa kanyang pagpapagaling. Isa sa inaalam ngayon ay ang kaugnayan ng attacker sa ilang institusyon sa Australia at United Kingdom. Base sa buradong post sa LinkedIn, si Hamami umano ay nag-aral ng engineering sa isang Australian university at aviation management naman sa isang universidad sa UK. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Unang bahin, katos itong mga balita inyo na bati. Hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Sigurado yud ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras sa las 6:36 na.
3: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
7: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
15: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
16: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
17: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nila Intinado, Puro Cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
20: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: I know.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw, iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
2: Good morning ngadto nila ni Timmy Silmar og sa atong mga online viewers sa YouTube, mga higala. 68 no, ka mga viewers sa YouTube og sa atong DYRD kasaligan Facebook. 245 mga higala. Sama nila ni Albino Manlangit Nisperos sa diha sa Poblacion Weste Katigbian. Good morning. Si Ayet Tatad sa og ni Marciano Pamaos diha sa lungsod sa Katigbian. Good morning diha sa Sinakayanan Katigbian. Sa Tornino Lauay Senior, Perlita Perly Doisabas Remirata, kanunay nga nagpamati, nagtimbaya sa iyang nanay Udang Doisabas nga namati o nagtanaw sa live diri sa Tinibgan, Maribohok, Kaliwat Doisabas o Remirata family. Timmy Silmar from Baugo, Inabanga, Teofilo Bisi, ni Kanhi Kagawa sa Dao, Anthony Cornell, Ma'am M. Sirikina, Otol Patrick Panong Ridulia, Kagawad si Boss Iti Sanchez, no? Si Kagawad Paul Pahang de sa Mansaksa, Kagawad sa Belringka de sa Buol, ni City Councilor Pod Plong Ringka de sa Buol, mga higala. Good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Oras alas 6:44 na.
3: Buol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong ama. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahing gipatumar akong amahan, og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: naay chance nga makadaw og more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaog og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.

0: Good morning ni Ryan Palak daya sa Valencia, Jamila Di Casa, Rosalina Brina Ihok from Kabaknitan Bilar, Stephanie Barcelona. Nagulan, maulan nga buntag DYRD, kusog uwan dire sa Garcia Hernandez. Dapat na sa intertropical convergence zone o sa localized thunderstorm matod pa ni Sir Leonard Samar. Mingawo na taning mga adlaw nga sa mga atong nasinati nga pag-uwan sa sunod nga buwan tungod kay naagyoy El Nino nga grabe ang kainit nga atong masinati gyud. Alas 6:48 ang atong oras sa kabuntagon. Maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinaagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay go.
1: Duga nga street lights ang bag-o pa lang gi-energize sa City Government of Tagbilaran didto sa Salazar Street nga nahimutang sa Barangay Ubuhan ug Barangay Tip-Tip. Mismo si Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang nanguna sa pagbukas ni ini kauban ang mga opisyales sa Barangay Ubuhan ubos ni Barangay Captain Mary Jane Ruiz ug Barangay Tip-Tip ubos ni Barangay Captain Jimenador Lantape. Dito usab ang ilang mga miyembro sa Barangay Council. Ang bagong modern ug energy efficient nga street lights naghatag og mas maayong visibility alang sa mga residente, pedestrian, driver ug uban pang road users ilabi na sa panahon sa gabii. Kabahin kini sa sunod-sunod nga street lighting project sa syudad. Kahinumduman nga sa miaging mga buwan nga gi-upgrade usab ang street light sa Inerio Street sa Barangay Dampas, Daguhoy Street nga nahimutang sa Barangay Smanga ug Tip-Tip ug ang Buhion Street sa Barangay San Isidro ug Kabawan. Kini kabahin sa paningkamot sa Yap Hala Administration nga mahimong luwas ug landag ang mga kadalanan sa dakbayan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Adunay masubanon nga pahibawo mahitungod sa kamatayon ni Ronald Onat Imperial. Namatay ni ato nilabay nga Oktobre 2 ang iyang haya anak karon dahil sa karauan Barangay Dampas ning atong siyudad sa iyang pinuyanan. Ang lubong paghimoon karong Oktobre 10 sa may mga launa ang takna sa kahaponon ang misa alauna ang takna ang paghimoon ang misa diha sa San Antonio de Padua Parish no Church sa Poblacion 3 ug adto itumod ang iyang patayng lawas dito sa lungsod sa Baclayon. Samtang nanawagan si Rinaldo Simbit diha sa Purok 2 Barangay Dao ug kinsa katong nakakita sa iyang kanang murag kanang sudlanan bitaw sa IT kanang na ATM dunay iyang mga ubang mga IDs adto. Diha na po yung 1,000 nga sud. Gituhuan nga nahug ni dito sud sa merkado diha sa Dampas o diha sa Dao, no? Sa merkado diha sa Dampas. Kung kinsa katong nakakita, palihog lang sa pag-uli diri. Sa atong sibiyanan kay gikinahanglan kayo itong sud atong maong nice gutang sudlanan ka na murag sudlanan bitong ATM card, no? Doon na po yung ATM card po niya ato, no? Palihog lang kung kinsa katong nakakita sa pag-uli dinhi pinaagi lang sa ato ang istasyon sa DYRD kay silinga na mo ni dito sa Barangay Dao ning atong siyudad sa Tagbilaran. Alas 6:51 na
2: ang Round Bohol balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong round, Bohol balita, nagbutyag nga Toyota Hilux ni ungad sa kalsada. Driver nakatagpilaw samtang nagmaniho. Report gikan ni Gino Pilunggo sa Beat FM 89.3 San Miguel Bohol. Gino, pasok.
4: Luwas ang duha kasakay sa usa ka Toyota Hilux nga sa kinanhuman maaksidente sa Babag Dagohoy Bohol alas 3 ang tagna sa kadlawon Oktubre 4, 2026. Ang driver kinsa maurasab ang tag-iya sa among sakyanan, gila nga si Arnel Praculios, 31 anyos, usa ka seafarer, samtang ang iyang kauban mao si Daniel Mamak, 18 anyos, magig-agaw og puros residente sa sityo Cantipac, Purok 2, Barangay Kagawasan, San Miguel Bohol. Sa atong pakiginhabi sa tag-iya, gisaysay niini nga gikan sila nagduwa og basketball ni adtong gabi una. Human sa duha, nakadesisyon ang duha nga musuri ngadto sa ubay, subay sa National Road. Gidugang usab niini nga igo lang sila nag road trip. Apan sa ilang pagpauli, tungod sa kakapoy gigan sa duha, nakatagpilaw ang driver samtang nagmaneho. Pagabot sa boundary sa Barangay Babag ug Mahayag, dito na nahitabo ang aksidente. Nakamata na lamang ang driver sa dihang nabati nila nga nipaka na ang atubangan nga bahin sa maong sakyanan. Tungod sa kusog nga impact, naguba ang bumper ug nagusbat ang ligid sa maong sakyanan. Maayo na lamang kay luwas silang duha nga nakagawa sa sakyanan. Gipahinumduman usab sa tag-iya og driver sa pickup ang mga motorista nga likayan ang pagbiyahe kung dukaon og ikapoy na. Kung mahimo, mupadaplin og matulog una. Tungod kay bisan pipila lamang ka segundo nga pagkawala sa konsentrasyon, mahimo mong sangpot sa aksidente. Gikan sa Beat FM 89.3 sa lungsod sa San Miguel. Kini si Gino Pilunggo, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Padayon karon sa itong mga balita, na sakmit sa kapulisan sa Duero ang kantidad kapin sa 19,000 ka pesos nga gidaling druga sa tool sa usa ka bypass operation nga gihimo dito sa Barangay San Pedro Duero Domingo sa kadlawon. Si the Barker Cell Remolador sa detalye. Cell, buka!
5: Salam sa tsa Duero, gidudahan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Duero. Naitabo dito sa Purok 5 sa Barangay San Pedro sa lungsod sa Duero. Naitabo gibana-bana alas 12:30 Domingo sa kadlawon. Uga nga maong illegal drug operations inabagan kini sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa kaalias Yanyan, 30 anyos o litaw, lumulupyo sa Barangay Bangwalog sa lungsod sa Duero. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos. Laing tulo ka puto sa gituohan usab nga shibo ang naipo sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang sa 2.9 grams, kantidad kapin sa 19,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa San Pedro Duero o gasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165, kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Duero batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:57 katong oras sa kabuntagon, kritikal ko na naas talandugon nga kahimtang karon ang sakabak rider sa motorsiklo nga usa ka ginang human ni Lokso hinungdan tungod sa kwarta dito sa lungsod sa Alicia. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
6: Gidali og dagan Desiglares Medical Center ang usa ka bakrider sa usa ka motorsiklo nga usa ka babay. Ang makinay may lukso siyang isakyan nga motor dito sa lungsod sa Alicia. Ang bakrider gipailang si Saira Boyuro, 26 anyos nga nakapuyo sa Purok 6, Barangay Kayakay sa lungsod sa Alicia. Sa tuwan sa iran, gagahapon sa maras 8 sa buntag, nga kini nga si Saira may sakay kini sa motorsiklo nga iya ra usab nga kalibiin ang driver. Huwa lang nga dama tungod naging naglalis kining duha kabahin ani nga kwarta. Sa tuwa nga pabaginabi siyang kalibin nga driver sa motosiklo nga si Andro Abutel.
7: Ang isa si tinaw na itabo nga ang lukso to yung kalibin?
8: Una dato dito sa bahay na naningil ko siyang dang kuhaan kwarta. Pwede mga ito kung mga 500 kaya yung mga tagaan ko niyo. Nasuko man siya, gibundag pa kwarta. Ngayon, oh, himuha na na. Dapat itong nilakaw siya ako na. Napaglakaw, ang nisunod ko kay pedometer bawa.
7: Nagpasunod ka kay nagmotor.
8: Pag motor na, ang ipasakay siya di. Wak man isakay, mo itong nilitsong ko, mo nilitsong nang takos sa trabahoan. Lagkara ko, nilahos na ko na dyan, isingitan ko. Alam mo, matay pa ka, mabangka pa ka. Mo itong nibalik na mo ko na dyan. Kaya, ninyan ko eh, luoy ko maglakaw. Pero pagbalik, isakay, mahatay na itong kuhan, hindi ko hagang isang kwarta. Pag-abuto na han, hindi ko katutila, kuhan kay, hindi mong bayan lulad ito at ang isturihan itong sa bayan. Kasi hindi magsatsat niya. Pagkakuha na ito, naikid. Mayroon sa ilawa ko kay Bawang naikid. Hinarap sa dagan.
7: Ito rin, yung market ana nga pag-ikid.
8: Pag-ikid eh. Natingalo ko mo ito na zigzag naman. Mo ito. Pag tanaw na, si Jana naman yung hagbang nga ito, nang kadugo na, wala na yung, wala na yung.
6: Ito na punta, katuwa, usap ni Susi kani nga si Saira Boyoro. Nakaangkong nga ni grabing angol siyang og bunog sa sikalawasan. May nundan nga naa ko na isa critical nga kahimtang og pedestrian kini. Gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang direhuntangan sa Galeris Medical Center sa Alerto sa Butseris ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD nga siya ligan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahay sa itong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
9: D-Y-R-D. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
10: Good morning, sir.
0: Good morning, Kisani.
10: Alfie Kurilan, sir.
0: Kisani, pasyente.
10: Ako, sir.
0: O sa may problema ni mo doy?
10: Man, sir, na dialysis ko ba, chronic kidney disease, stage 5.
0: Ah, okay. Pila edad mo?
10: 45, sir.
0: Oh, watuwat lang din sa gawas, ha? Paliho ko nako og pahuwa man ang cellphone sa aduna po ilang ihangyo diha.
10: Ah, sige, sir.
0: Good morning ato ni Councilor Idi Burha, no? Nagpaminaw na to og ni Councilor Plong Ringka. Hello, good morning!
11: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
11: Seria, sir. Katong sister disorder, sir.
0: Okay. Pilang edad ni mo karon diarrhea?
11: 25. Sige. Schedule mong guna ko diri check-up, sir. Kay nimbalik na po na akong seizure.
0: Sige. What lang dyan sa gawas? Pahuwa man ang imong cellphone anang at imong tapa diha.
11: Okay, sir. Thank you.
0: Sige. Hello. Good morning.
12: Hello. Good morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
12: Si Brilda Estirado, sir.
0: Kisa pasyente?
12: Si Pantelo Martojos.
0: Pila may edad?
12: 62.
0: Okay, sige. What lang dyan sa gawas, ma'am? Sige, salamat kayo. Eh, napay-isa diha, no?
13: Hello, sir. Good morning, sir.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
13: Sinan si Kanyete, sir. Asawa ni Hinaro Kanyete.
0: May pasyente ni mo si Hinaro Kanyete. Pila edad ni Sir Hinaro?
13: 56, sir.
0: Sa may problema, ani?
13: Kanin sa si dialysis patient, sir, dyan na akumpayin ka ron, sir, kaya gikuan dito tubig sa baba, sir.
0: Okay, sige. Watuwat lang dyan sa gawas, ha?
13: Sige, sir. Salamat.
0: Salamat kayo. Pagpulos mo makadawat o tag 1,000 pesos kikis itong mga loyal donors o sa uban pa na itong mga sources. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higa.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencios Caltex Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, Og Mansion Side.
0: Salamat taga Purok Dos Barangay Dao, Purok Tres Luyos Dao Diamond. Salamat gayo ni Sir Javoy Tabera sa Rulit Sotocare na himutan dili halayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxedes Mahomas, ni Father James Darunday ay ang 500 pesos ipaagi ang paghatag og tambang diha sa STK Diner at Bang sa Solidad Suite sa Poblasyon Dos. Og ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan, himutang dili halayo sa KFC Church, walang restaurant diha punuan sa Acacia. Salamat po kayo. Aduna po'y tabang gikan ni Ma'am Mela sa Manga o ni Ma'am Grace Labi, mga higala. Kini sa ato'y kosap ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung maimbuntan ka na itong tanan.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Oras, alas 7:03 na.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras RD Worldwide, alas 7:05.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyay
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag. Kininaw sa mga hanay sa labing labas ng mga balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa may nga tinguha sa Island na City Mall. Hini kayo giandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas ang friend mo forever.
6: O ginisigli Orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o garon sa itong mga aluhan. Duha ka turistang incheck gitulis kini sa Morning Hills diha sa lungsod sa Luway. Samtang gobernador Ari Sumintado. Gimando ang dinali ang pag-ila. Ogang manhunt operation sa mga tulisan.
6: Nailhana sa kapulisan nga iyong original nga uploader sa hulga sa pagpamumba sa Hulinaym University, Baiso o University of Bohol, ang tulo ka universidad. Way nakit ang bomba samtang Mayor Jane Yap na nawagan sa uploader sa peke nga hulga sa

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhis atong repeat, duha ka turista ang incheck gitulis kini sa Morning Hills sa lungsod sa Luway. Samtang gobernador Aris Sumintado may mando kini sa dinalian pag-ila o ang manhunt operations sa mga tulisan. Kompleto detalye alagad right to
1: gimando ni Governor Aris Sumintado kang Bohol Provincial Police Director Police Colonel Patricio Digay Jr. ang dinalian nga pag-ila o pagsikop sa mga sospek sa pagpanuli sa duha ka Chinese tourist sa Himuntagon Hills, Barangay Butok Occidental, Lungsod sa Luway niadtong Sabado, Oktubre 3. Nakuha ng duha ka insek o DJI pocket 3 camera, upat ka bank cards, 9,000 pesos nga cash o passport human sila giatngan sa usa ka lalaki nga armado og kutsilyo. Matod ni Governor Mintado, kinahanglang paliguno ng seguridad sa tanang tourist destinations aron mapanalipda ng mga bisita o balikayan ang susamang insidente. Gihangi usab niya mga local government units nga doon ay mga tourist attraction nga dugangan ang monitoring o security measures. Santang temporaryong gisirado sa publiko ang Morning Hills sugod na kagapon Oktubre 5 aron ipatuma ng mga safety and security upgrades para inusab ang manhunt operation sa kapulisan patong sa mga sospek. Gigan sa Lungsod sa Luway, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, nakuha na sa kapulisan ang ngan sa gingong original nga nag-upload sa hulga sa pagmamomba sa HNU, UB o Baiso. Panpadayon pa kining gipamatud-an sa investigasyon. Suma pa ni Tag Bilaran City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Chewy Bicoy, nakontak na sa kapulisan ang admin sa Facebook.

0: page din unang mikatap ang maong post o nahibawaan nga doon ay 5 ka-admin. Aduna sab sila'y nakuha ngangan sa giingong original uploader. Apan wa pa kini gikumpirmar sa kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. Samtang nanguna usab si Mayor Jane Yap sa pakig-alayon sa PNP o NBI aron mapadali ang pag-ila sa responsable sa mga hulga. Ihangyo ni Yap ang responsable sa post nga voluntaryong mutungha sa Tagbilaran City Police Station aron makigtambayayong sa investigasyon. Gipahibaw usab sa kapulisan why nakitang bomba sa HNU, UB ug Baiso human sa security assessment nga gipangunahan mismo ni Bicoy. Nagpadayon usab ang kapulisan og koordinasyon sa tulo ka mga eskwelahan samtang giawhag ang publiko nga itaho dayon sa 911 ang bisan unsang kadudahang mga lihok.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Kinsi minutos pasado alas 7 diri sa DYRD.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
2: Sa lungsod sa Tubigon, gipangunahan ni Mayor Marlon Amila ang parangtigom kauban sa mga barangay kapitan o kapulisan aron sa hisgutan ang mga mag-uhay lang nga insidente sa kawat nga nahitabo sa maong lungsod. Gitutukan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa municipal government, barangay officials o kapulisan, ingon man ang paghisgot sa mga angay nga lakang aron na sa mapalambo ang seguridad, kahapsay o kalinaw sa matag komunidad. Pinagi sa panaghiusa, padayon nga pagmatngon o ligon usab nga koordinasyon, mapaligon ang mas luwas o malinaw usab nga tubigon alang sa tanang tubiganon.
0: Sa lungsod sa Candiay, ang LGU Candiay Bohol, nga gipangunahan usab ni Mayor Thamar Olayfar, nakiguban sa tibuok nasod sa pagsaulog sa ika-37 nga National Statistics Month karong Oktubre ning tuiga. Ang tema karong tuiga, Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Matod pa ni Mayor Olayfar, nagpahinomdong sa katawhan sa mahinungdanong papel sa datos sa pagtukod og mas maayo og mas malungtaron nga katilingban.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Misa ka na nga ito sa kapin, 173 million pesos ang kadaot sa agrikultura sa itong lalawigan tungod kini sa El Nino. Samtang hapit na sab sa 7,000 ka mga mag-uuma, direktang apektado sa labihan kainit sa panahon. At umaminaon si Alagad Allen Doydora.
4: Mukabat na sa 173.7 million pesos sa kapin ang kadaot sa sektor sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol tungod sa nagpadayong epekto sa El Nino. Base sa labing bagong datos gikan sa Office of the Provincial Agriculturist, anaana sa 6,681 ka mga mag-uuma ang direktang apektado gikan sa 26 ka mga local government units na nakasumite sa ilang mga taho. Gilauman nga badugangan pa kini samtang gihikay pa ang mga report gikan sa ubang pang mga lungsod sa probinsya. Isip tubag sa kadaot sa agrikultura, gikatagdang sugdan usab karong semanaha ang cloud seeding operation din sa Bohol. Tumong niini aron madugangan ang nasinating uwan ug mapunduhan ug maayo ang mga tubig sa dam ug matabangan ang napiktuhan nga mga basakan. Among lakang girekomenda sa Bureau of Soils and Water Management, gikumpirma usab nga kompleto na ang pag-procure sa gikinahanglang materyales, partikular na ang asin nga ibubo sa panganod aron nga makahimo og artificial nga uwan. Samtang gipahibaw usab nga kad ang eroplano nga kargahan sa asin gikan sa Bohol Panglao International Airport. Mahinungdanon usab ang gihimog suporta sa operator sa BPIE nga Buitis Infra Capital diin giwave o gilibre ang tanang bayronon sa paggamit sa pasilidad alang sa cloud seeding operation. Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Delia Chua de sa Taloto, Ma'am Chema de las Heras, Ma'am Zinoy, good morning. May puntang usab, nagtanaw si Ma'am Lina Pasco, Lang Lang Laseya o Tony Laseya. Itinaw ni Gobernador Ari Cimentado nga dako ang galainan sa mga biyahe sa eroplano ubos yang liderato itandi sa pamunuan ni kani Gobernador Edgar Chato og Art Yap. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Giglaro ni Gobernador Ari Cimentado nga dili patas ang direktang pagtandi sa gidaghanon sa mga flights sa panahon sa kanhi mga gobernador tungod sa nagadaiyang kahimtang sa matag administrasyon. Matud niya, daghan ang mga flights sa panahon ni kanhi Gobernador Edgar Chato tungod sa normal pang tourism operation.
5: Well, sa panahon ni Gob Chato, tinuod, daghan to og flights. Napamanto sa normal na panahon, maupa po'y pagputok sa Bohol na Nindot Suruyan.
4: Samtang sa panahon ni kanhi Gobernador Arthur Yap, kanaghanan na apektuhan sa COVID-19 na pandemic o limitado ang mga flights.
5: Sa time ni Arthur Yap, purag bakat na punto. Kay unsaon pagkadaghan sa flight sa Bohol na nag-pandemic man to. So narang yun nang gusto na mohimo o intriga kung makahinumdong ta to, wa manganay laing flight ado. Air Asia ra gani ang mobiyahe sa Bohol, Manila sa para sa stranded. Mayingon na nagdaghan ang flight. So usa na kabakat.
4: Kipasabot ni Mentado nga misaka pag-usab ang flights human sa pandemya tungod sa gitawag nga revenge travel.
5: Sa tong panahon, pag-leave sa quarantine, gakarambulag yun. Daghang flights may abot. So, syempre, di ma-ilimod na katong mga panahon na mo gitawag revenge travel.
4: Apan ang pipila ka mga flights karon na apektuhan sa global crisis, lakip ang fuel concern o pagbago sa estratehiya sa mga airline.
5: Di ko na ito ikalimod na inkunhon yun, it's because crisis po.
6: Yeah.
5: Ang fuel, ang kaning mga
6: gubot sa Middle East.
5: Gubot sa Middle East na napiktuhan ang fuel and then gakuan ba sila? Gausog o strategy ang mga airline.
4: Matod ni Mentado nga dili lamang ang ginaghanon sa mga flights ang ngayon awon sa pagdimagdimbang sa air connectivity o tourism sa Bohol kundi apil usab ang kapasidad sa aircraft o mga kondisyon nga nakaapekto sa operasyon sa mga airlines. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
2: 21 minutos pasado alas 7 kini DYRD Breakfast News. Ito kini sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Batang sa Pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Ani kini pinakaon ng kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga naa sa gawa sa PAR, outside Philippine Area of Responsibility, nga si typhoon nga si Choy Wan, nakagawas na ni sa Pag-asa monitoring domain. Sa pagkakaroon, wala na tay gimonitor nga bagyo man or low pressure yaman sa sulod man o sa gawas man sa PAR. Samtang kagahapon usab, formally nga gi-terminate ang gitawag nato og Southwest Monsoon o habagat. Sa pagkakaroon, ang ato ang system is wala natay habagat, naanata sa transition period, din paingon na usap kita sa amihan. Sa pagkakaroon, wala pa ang amihan. Then, ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone. Kining mga weather system nakapikto kini sa Palawan o gingon masab sa Tibo Kabisayan o Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Tibo Kabisayan o lakip na usap din ni sa itong probinsya sa Bol, mga kalungsuran o Tagbiyan sa Tagbilaran. O gingon masab ditong dapita sa Mindanao o Palawan, kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managomo na kalangitan o dunay katag ng mga pagulan, mga pagpanalupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Batanes ug lakip na sa Pangbabuyan Islands, kini mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan ug giduman sa mahinay nga mga pagulan gumikan sa northeasterly wind blow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang Bangbay sa Luzon, makasinati laman usab og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug giduman sa panagsa nga mga daklit nga pagulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amin ang silangan nga mao mopuslabi sa extreme northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon ngadto sa amin ang kasagpan nga mao mopuslabi sa ubang bahin sa Luzon ug ingon man sab sa silangang bahin sa Kabisayan ug lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon, musalop, usap kini sa may alas 5.31 sa kahaponon. Then nilalang kutob, kinanagigikan sa DOS de Pag-asa, Albuquerque, Bura, the station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis may ngatingwa sa Island City Mall. At ang inugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Daghang salamat ang mayang buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 40 minutos pasado, kung nawa pa yung alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan na gawang balita sa mga bahin sa Tunaso ni ubos o 29%. Aga focus crime sa tibok nasod sa ikatutong quarter karong nga tuiga. Kinagdugang balita niyo mabati humanini.
0: DYRD Kinaham Kanunay.
4: Happy happy birthday ni Mahil sa anak ni Mahil Kiwag Aranton nga si Gladimay Aranton. Happy happy birthday advance, happy happy birthday karong Huwebes siya mag-birthday. Ikan sa imong mama nga si Mahil Kiwag Aranton. Good morning usab, maayong pagpaminaw. Maing buntag ni Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Alborg ang pamilya nga sigtan-aw sa telebisyon sa atong mga balita. Kada buntag yun sila magtan-aw, no? Ma'am Angga Milo ug Sir Sammy Milo da sa lungsod sa Alborg. Usab si Rica May Apalmitos diha sa Kawasi lungsod sa Luon. Good morning. Si Kent Warren Enriquez, good morning diha sa Nueva Vida lungsod sa Luon. Si Pablo Presidente Jr., good morning. L. Kent Bumaya, good morning. J. Desenilia, maing buntag. J.C. Luquias, si Archie Desenilia. Charlie Presente, Zinaida Luquias, si Jessica Luquias, naminaw na to. Si Ma'am Grippy Alas, Nitnit Pansito. Zutika Imado, de sa Layabak Layon. Maing buntag usab ni Ma'am Mila Mascarinas Orcolio, de sa Talokto. Naminaw sila sa itong balita. Usab si Ma'am Maxima Lubrigas Orcolio di sa San Miguel Bohol, Jikchik Olantigi, Rinrin Olantigi, si Buyet o si Winwin Olantigi diha gihapon sa San Miguel Bohol. O si Rosel Orcolio Longhas diha sa Manila, nagtan-aw live ka na to. Usab si Maying Buntag usab ni Nang Mary Discalyar, Amaw Discalyar, si Undong Tata o si Muloy Discalyar na sigig paminaw sa DYRD. Maayong buntag usab ni Ma'am Nila Kahes Kagulada o Sir Ray Kagulada. Good morning na itong tanan.
8: Way palinay, DYRD kanunay.
9: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
12: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15, sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot
18: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
20: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
21: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
22: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
9: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Problema, igawas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita Pilipinas, sa nato sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class at tire service. Dalan binang sa Pinting Avenue, nagbayan sa Tagbilaran. Niubos og 29.75% taga Focus Crime sa Tibuk Nasod sa ikatutong quarter ng atuiga. Matod sa PNP, 7,233 cases ang natala gikan sa Hulyo ngadto sa Setyembre. Mas ubos kini kumpara sa 10,296 ka kaso sa susamang panahon sa niaging tuig. Lakip sa Focus Crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft o vehicle theft. Sa Setyembre lamang, may kunhod o 36% ang mga kaso. Batod sa PNP, ang pagkunhod sa mas kusog-usab nga police visibility o nagipakusgan-usab nga operasyon batok sa krimen.
2: Gibarugan sa NTC o National Telecommunications Commission, ngailang hatagang due process ang mga telcos kabahin sa pagpahamtang og multa nga 100,000 pesos matag adlaw gumikan sa hinay nga mobile broadband service. Sumapa sa NTC nga ang paghatag nila sa mga showcase orders o paghatag og service standards sa mga telco operators naa sa mandato o kini muagi sa due process.
1: Balita sa gawas sa nasod og ang paugnat sa kusog humani ini.
3: B-B-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod, ito ka na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Labing minus unom katao ang namatay unya 59 ang samdan sa Russian airstrike sa Kharkiv kagahapon adlaw. Matod sa Ukraine officials, tutok ka guided aerial bombs ang amigo sa nagrenline bahin sa syudad. Toto sa mga nasamdan, mga bata. Nadaot usab ang mga apartment, buildings, akinan, bodega, uban pa mga pang-civilian structures. Nagpadayo ng rescue operation o pagpanglimpyo sa mga debris sa mga apektadong lugar. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
2: Andam na si Alex Iyala nga mabalik sa World Tennis Association Tour. Apil siya sa main row sa Wuhan Open, usa ka WTA 1000 tournament nga ipahigayon karong Oktobre 12 ngadto sa 18. Nalaki po sab si Alex Iyala sa listahan sa Ningbo Open og Tory Pan Pacific Open. Sabay niini may padayag sa igong pagdaig kon may padayag sa iyang pagdaig ngadto ni Alex Iyala ang tennis legend nga si Rafael Nadal. Sumapa nga ni daig si Nadal sa katakos ni Iyala nga makakat-on mopalambo siyang duwa og mapabilin nga mapainumsanon bisan nagadaghan ang iyang mga kalampusan. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog ania si Leonard Simbit.
5: Sa natot sa basketball, sweep or extend the series, mao kini ang dangatan sa Game 3 sa Best of 5 Final Series tali sa LGU Calape batok LGU Sarbolyones sa The Governor's Cup Season 4 Under 20 Division ay pahigayon sa Calape Sports Center karong gabi. Giatngan sa mga basketball fans ang inkwentro sa ikatulong ay gayon sa LGU Calape batok sa LGU Sarbolyones. Kanaduman nga naangkon sa LGU Sarbolyones ang duha ka sunod-sunod sunod nga kadaugan sa best of 5 final series. Mao na kini ang higayon na mogama sa history sa The Governor's Cup sulod sa 4 ka season nga adunay kupunan nga nakabangon gikan sa 0-2 deficit sa series o di kaha taposon sa LGU Sabulyones ang serye. Paabton pa kaha sa LGU Sabulyones sa Game 4 din mubalik ngadto sa ilang baluarte apan itugot kaha sa LGU Kalapi nga taposon ang serye mismo sa ilang baluarte. Mao kini ang kulbahin ng mga saksihan sa mga basketball fans sa championship game unyang gabi. Samtang sa laing bahin fighting for third place ni abot ngadto sa deciding game 3 sa best of 3 fighting for third place sa LGU Itabanga batok LGU Dawi sa 20 under division. Tabla ang serye 1-1 ang inkwentro sa LGU Itabanga batok LGU Dawi may curtain racer sa championship game unyang gabi. Ang first game sugdan sa alas 6 imidya samtang ang championship game sugdan sa alas 8 imidya. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
2: Sa balitang artista, mibalik karong si Chris Aquino isip cover star. Si Chris Aquino ang cover star sa October 2026 sa Tatler, Philippines. Og ang cover story nga nakasentro si ang pagbalik sa public spotlight, personal nga pagkikbisog, o kung giunsa niya pagpadayon sa unahan. Gipasalamatan sa ni Chris Aquino ang daghang mga Filipino nga nagpadayon sa pag-ampo o pagpakabana kaniya.
1: Bugti sa peso, itandis dulyano mga salapi sa kalibutan ni Magutloa.
2: Ang US dollar, 62 pesos o 64 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 99 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 98 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 97 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 95 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 53 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 68 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 5 centavos. Euro, 70 pesos o 54 centavos.
1: Inyo na bati balita sa Tire Queen at Goodyear Service. Thank you for stopping. First Class Tire Service, Dalan Benancio Pinting Avenue, Dakbens, Tagbilaran. Aking panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, ang mga pulong skalam.
2: Why kapakyasan nga dili mabuntog sa tao, nga dunay kasing-kasing, nga puno usab sa paglaom.
1: Mungkad to ang nagbagang balita. Karumbuntagan, yun ang bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Kisaligan sa mga Bulanon DYRD. Huwag sa nga usab ni Sir Rachel James, kagawa Jerry Cahes, ugang Gilbert Tulo, pangatong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
2: O kinisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. DYRD Gisaligan. Oras DYRD Worldwide, alas 8:02.
6: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanat.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer